0: nga rong mga infrastruktura para gamang sa turismo. No? Nga pwedeng makabenepisyo ro aton karang nga mga komunidad sa lokal, mga katropa. No? Dahil karang nga mga igmanghod nato. So bukod nga mang it para sa mga turista nga mga driver, kundi para sa mga pati ro mga mangingisda nga nagapagayag. Ha? Nga posibleng may mga peligro dahil sa mga deep sea fishing ag sa mga pasyente nga nagakinang special nga mga pagbugong, mga katropa. Doon rong punto itay karang hyperbaric chamber center ito sa Negros Oriental. So manami nga tikang dahil gintingob eh rong turismo ag serbisyong health, mga katropa. So kung guwas ro diving destination ag may bastante nga pasilidad para sa emergency, importante ron may mataas nga kumpiyansa ro mga turista ag mas babaskog rong aton karang nga lokal nga ekonomiya. May una pa nga mga access ro mga residente sa mga high-tech nga mga serbisyo medikal. Eh, dati nga kinanga naton nga atunan patana ng mga magayo nga mga lugar pero pwede man sa online. No? So, hindi man dapat matapos ro pag sa di karanga nga pag pasidungog sa rekara nga proyekto. Romatud nga sukatan itay karang kadagagan, mga katropa, hay kun baga may bastante nga pundo para sa maintenance. Ha? May una nga mga health professional nga magapadagagan sa ray nga mga pasilidad. Ag kun baga magiging abot kaya ag madali makabenepisyo ro mga ordinaryo nga mga pumuy. Doon ang punto, mga katropa. No? So kung maayos mataro pag dumaga itay karang hyperbaric chamber center, so maging halimbawa na kung paano magaserbe rung sangka proyektong pangturismo bukon yamang sa mga bisita kundi gabaw sa tanan rung ikaayong gawas ag kapakanan it mga Pilipino. Diba? So doon dun ro plastada kung hamat nga ginbuksan ra it Chiesa or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, mga katropa, sa pagpanguna ni Chief Operating Officer Mark Lap. Okay? So sa itong makaroon nga pag propadayan sa itong parang pag pangalagad talagang uy, alas 8 na, raton nga oras. Datong portion man, hatong magkaton ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. May maka, aglabo, waska. Aro mga binipisyo kita kar, kanamitong kita kung nakainom ka kara sa mga mister. Ginapanami, kita rin yung performance ag satisfaction kay bahan si misis. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, ag siyempre labing-labing. Ginapahaba ro energy, ag confidence sa paghulid kay misis. Guwas, ag ipito. Turpuhi, ro inyo karon ng mga partner para mag-support mo mga kapatid. Mapatsagan ko nagainom kay Turbo Dietary Food Supplementa for Men. Happy ta si Miss. Mauron rin naman. Baka nga mga inis yung mga tupi ko, aton nga pag-uistoryahan, mga katropa. Ara, 80,000 pesos nga kwarta nga nakasugod sa bolt mo. Dali gumatay at mga manakaw to sa ibahay. Bullseye! Pilaw tang panakawan o nara. Sir, kita man ito, nadlaw-adlaw, may mga checkpoint man na sa ibahay, may monitoring. Tapos, sarata, may galing, mayad din matabir mga manakaw nga mag-timing ay bantay sa lakay nga. Sang ka-establisimento komersyal, sinugod mga katrupa it mga, tako mga minor da, ro mga manakaw di kara, ay tao lang. Ara makaroon pabatian taro chief of police, it ibahay, sa panibagong kaso it panakawan nga nagtuhaw kung nagtaliwan nga adlaw. Pamatian ta, mga katropa. XFM Police
1: Report. Police Report. Sir, ito na naman po, no, may panibago na naman na insidente ng pagnanakaw dyan po sa bayan ng Ibahay, particular po sa poblasyon Ibahay. Sir, ano po yung detalye regarding po sa itong insidente?
2: Around, ayos ma'am, no, around June 29, alat 11:50 p.m. po, mag-midnight na. So, meron pong unidentified individuals na pumasok po doon sa isang business establishment dyan po sa poblasyon ni Bahay Aklan. So, na-discover po ito ng assistant manager nila noong June 13, nung umaga na po, nung papasok sila sa trabaho. So, nakita po nila na yung tatlong vault nila is wala na po sa dati niyang arrangement.
1: Mm-hmm.
2: And then, nakita din po nila na yung ibang mga gamit is nakakalat na rin po. So, agad po sila nag-report sa station natin. So, upon conduct po ng investigation, nakita po natin through sa CCTV footages na mayroong tatlong individual na bumaba doon sa harap ng establishment nila around 11:45 noong June 30. So, yung isa is nagsilbing lookout. And then yung dalawa is pumasok po sa establishment.
1: Mm-hmm.
2: So yung dalawa po na pumasok sa establishment, dumaan po sila sa fire exit sa second floor. And then bumaba po sila sa first floor. Doon po nila binuksan yung vault. Then bago po nila buksan yung vault, nakat po muna nila yung CCTV and then yung alarm. And then binuksan po nila yung pintuan and then nailabas nila yung tatlong vault. But hindi nila na-open po yung vault. I mean, hindi nila nasira. So, ang ginawa po nila ay sinungkit po nila yung vault dahil nga po may butas siya sa taas.
1: Mm-hmm.
2: So, sinungkit po nila doon at nakakuha po sila ng more or less 80,000 pesos na laman po ng vault.
1: Oo.
2: Opo.
1: Ano yun, sir? Yung laman ng vault, kita yun ng, ano, ng itong establishment or savings lang? Ano po yung, ano?
2: Yes po. Kita po yun ng ano, establishment and then meron din previous sales po nung ibang araw na...
1: Sari-sari store to, sir, no?
2: Hindi po, hindi po. Tindahan po ng iba't ibang...
1: mga goods, mga
2: appliances, goods. Opo. Appliances, home, kwan... kailangan sa gamit sa bahay, power banks, mga ganun po yung tinitinda nila.
1: Sir, kamusta po? Apan po sa pag sa gawa ng investigasyon sa backtracking, may lead na po ba tayo kung sino po itong mga suspect?
2: Yes, sir. Kaya sa mga naganda po tayo ng backtracking, so nakakuha po tayo ng CCTV videos, pictures nila ng tatlong suspects. So ngayon po, isa na process po kami ng identifying kung anong pangalan ng tatlong suspects na to.
1: Mm-mm.
2: So, nakapagtanong-tanong tayo dito sa bahay ng Ibahay, sa mga intelligence operatives natin, hindi po taga dito sa bahay ng Ibahay yung mga nagnakaw na ito.
1: Ay, okay. Pero sir, may mga kuha po or hawak po tayong CCTV ngayon?
2: Yes po, ma'am. Yan po yung sinusundan natin. And then ongoing po yung backtracking natin. Sinusundan natin yung kung saan pumunta yung suspects natin. So, ngayon po nasa tanghalan na po tayo.
1: Mm.
2: So, papunta po tayo ng Makato. So, okay. Hanggang dito po yung escape route po ng ating suspects.
1: Mm. So, kitang-kita, sir, klaro naman yung ano yung mukha or itong ano sino yung itong mga suspect.
2: Yes po, ma'am. Kitang-kita at wala naman po silang suot na mask.
1: Based sa postura, sa mukha, or ano lang, mga estimated, ano po yung...
2: Around 30, yes po, no, 30 to 50, 30 to 40 years old.
1: Nasa legal na edad naman.
2: Yes po, tapos yung isa po doon, isa medyo may katangkaran at payat. Yung dalawa po is medyo mababa. Mga 5455 po yung height.
1: Mm-mm. Sir, maliban po no sa itong nakuhang pera galing sa vault, may mga natangay pa po ba sir na mga kagamitan or ibang mga may value na gamit itong mga suspect?
2: Ang nakuha na lang po nila is a power bank lang po, tatlong piraso. At then yung cash po yung nakuha nila.
1: Alright. Sir, may ano, may forced entry na nangyari?
2: Yes sir, no. Yes ma'am, na pumasok po sila sa ceiling, binutas po nila yung ceiling. And then, pumasok po sila doon. So, may force entry po.
1: Mm, doon rin sila lumabas, sir?
2: Tumaan na po sila sa fire exit. Tumaan na po sila lumabas.
1: Alright. Ano naman, sir, kinaumagahan na pansin naman agad ng itong may-ari or ng bantay ng itong establishment?
2: Yes po, no, mag-open po sila ng store dahil nga po nakita nila sa second floor na sila sa ceiling nila. So, upon checking po nila ng kanilang office, kung saan nandoon ang vault, eh nakakalat na po yung mga gamit.
1: Mm-hmm. Sir, sunod-sunod no, yung serye ng itong insidente ng pagnanakaw dyan sa bayan ng Ibay, particular sa poblasyon Ibay. Sir, may mga ano kayo dito? May mga certain or ano particular actions regarding po ito sa mga sunod-sunod na insidente?
2: Yes po, ma'am. No, at katunayan po niyan, meron tayong deployment plan dyan sa area na yan. However, yun nga po yung binabantayan ng ating mga suspects, ano? Nung maalala niya po yung mga nakaraang suspects natin, istaresto naman natin. At ngayon, kasalukuyan po sila nakamulong. So ngayon po, ibang grupo na naman po itong nagnakaw dito sa ating bagong establishment. Pero mas mapaigtingin pa po natin yung ating

0: sumobra pa ng makato, sir. Base yan, sir, sa CCTV kuha nyo.
1: Yes, ma'am. Dire-diretso po sila dahil doon sa time. Magkakasunod po. So, 1 o'clock po sila umalis doon sa bahay. So, around 1:20, nandito na po sila sa Tangalan, Makato area.
0: Mm-mm.
1: So, sunod-sunod po yung backtracking natin. So, may posibilidad siya na lumampas pa po sila ng Makato.
0: Ano yung gamit nila, sir, na ano?
1: May gamit po sila. Isang motorsiklo lang po yung dala nila. So, tatlong tao po sakay ng isang motorsiklo.
0: Mga naka-helmet naman, sir.
1: Yung isa lang po yung naka-helmet, yung lookout nila, ma'am.
0: Pero sir, sa gabi, especially dyan po sa Poblacion Ibahay, may mga ano naman tayo nagpapatrol na mga kapulisan or kahit na sa mga ano na midnight or mga ano,
1: yes,
0: sir?
1: Yes, ma'am. Meron po tayong deployment plan talaga dyan sa may harap ng terminal sila nung time na yon dahil marami pong papauwi at maulan. So, doon po napaposting yung isa nating patrol. And then yung establishment po na ninakawan is nandito sa kabilang side. So, yun po yung nangyari.
0: Parang nagbantay rin sila, sir.
1: Yes po, tama po, ma'am. Kami lang po yung binabantayan nila kung saan yung pulis natin. Saka sila ata.
0: So, wala namang ibang mga nasira sa loob ng establishment?
1: Wala naman na po, ma'am, bukod po doon sa bolt at saka yung ceiling na binaanan.
0: Alright. Sir, siguro unless ngayon no, may mga karagdagan kang mensahe, reminder especially, although paulit-ulit na tayo sa reminders, pero sige lang sir, no, kasi ito nga eh, sunod-sunod pa rin ang insidente ng pagnanakaw dyan sa bayan ng Ibay. Siguro sir, mensahe, especially sa mga establishment owners or sa mga residente na rin dyan sa bayan ng Ibay, sir.
1: Yes ma'am, no, security reminders po from Ibahay PNP. So kung pwede po, huwag po tayong mag-iiwan ng valuable or mga cash na malalaking halaga sa establishment. Lalo na pag wala po tayong security guard o walang nagbabantay sa gabi. And then makikita po natin dito ma'am sa insidente again, dapat talaga may CCTV po kayo para makatulong mas mabilis yung investigation po natin.
0: Mm-mm.
1: So yun naman po yung reminders natin ma'am sa ating business holders, business owners and stakeholders.
0: Alright. With that, maraming salamat, Police Major Rajib Salvino Hepe. Ita Ibahay Municipal Police Station. Rayman si Katropang Claire T.A. at XFM 96.5 Kalibo ang Katropang mo.
2: XFM. Police Report. Police Report.
3: Okay, thank you again, no, kay Police Major Rajib Salvino ro Chief of Police ita Ibahay. Pila ta, sunod-sunod gita ro mga panakawan nga ra. Kung nagtaliwan nga tong mga dinomingo, binungan. May mga insidente, no? May mga nakulungon. Pero haraguman, another baguman, may mga round itaday ka ng mga manakaw, mga katropa, iya sa aton sa banwat. Sabay pa nga mga kwanda. Kasi kita sa CCTV ay, may helmet man kang batuod pagsakay sa motorsiklo, pero pag-abot sa CCTV, kita man randa ka ng mga itsura, itdaya ka ng mga suspek mga katropa. Pagantayan ta kung nandun mga update ka ra. Nato makaroon nga pagtropa dayon, 8:19 na. Raton ka rang oras mga katropa. Mga mainit pa nga mga topiko, istoryahan ta. Pagkatapos yung gid, raton nga mga reminders, kindly stand up.

0: ko ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
7: System Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ko, si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
14: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
0: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at bibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
7: Santon Gold, live testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it sa

0: kasasigan, isa ka profesional boxer sa adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ay, mga katropa, ato na nga oras, alas 8.38 na sa agahon. Balikita ha, sa ato mga karoon nga pagpangalaga. Dayang porsyon na ito, Dracaton, ita Santon Vitamin C. Importante, Vitamin C sa aton nga gawas. Vitamin C, halin sa Santon. Agrovitamin C, the, nga alkaline, nga vitamin C. Now, mga binipisyo kara, ginapabaskog ro aton nga resistensya. Kung adlaw-adlaw nagainom kita, no? Kapin pa kung medyo grabe rong mga physical activities. Ginasukan ng fatigue, ginabuligan nga mapadasig ro recovery, magalin sa mga bagatian. So, Santon Vitamin C. Pwede sa mga unga, pwede sa mga may edad, tanan, no? Para maging healthy, kasi ginapabasko kita na naraaton nga immune system. Hindi kita madutlan ita mga ubo, sipon, trangkaso nga uso gida sa makaroon nga panyet. Okay? So, Santon Vitamin C, anara it yes to health incorporated nga produkto. Now, haraguman, tawantanit dagan na mga katrupa. Rupahayag ni punong barangay Juliet Melgarejo at barangay Andagaw, Kalibo. Sa barangay Andagaw, may ginapatigayon makaroon nga clearing operation. Agrayang clearing operation sa mga pwesto sa sidewalk, mga katrupa. Dahil mga sidewalk vendors naton nga uso na after it pandemya, dahil ako tayo nag-uwa, ako tayo gandos tindahan. Kasi may mga pwesto na sa mga kilid at karsan. Kaboron, bisan niya sa may ibang mga lugar iya, kung sa istansya, sa Buswang, may inagilang mga vendors. Now, nagatuga, itdaya kara nga problema. Dahil mga vendors kara, kaya mga basura, mga nakatambak mga katrupa. Now, ano ro status man construction it bagong naton nga kuan, bagong barangay market ah. Nga may pundo ro gobyerno nga nagabot sa 500,000. Dayang July umpisa na. Si punong barangay Juliet Melgarejo may pagpahayag kara mga katropa kara makaron pamatian naton.
1: Kap, buo kami update regarding no sa inyo kara nga nakatagana nga igatukod niya bagong barangay market o nasa barangay Andagaw. So far kap, kamusta na ra kap? Ano ro dagagan na itry kara nga proyekto?
2: Aro aton nga nayang update di karon sa aton nga barangay market ay magapermahan na kami it aton nga kontrata with Judge Marine, no, gin-inform naon kita aga sa Martes sa amon nga session ay iga taon it aton nga sangguni ang barangay or authority nga mag-enter na ako into an agreement. Loyon nga ron nga property nga para makaumpisa ko dayon kita.
1: Oo. Mga hinuna birakap, may tentative na kita nga date no mag-aumpisa.
2: Ay pag tao ka kung ito authority nga maka-sign ako i-kontrata. Ay umpisa na nga diya. Umpisa na nga to noong daya it July.
1: So inuno kakap ka nga ni magapermat kontrata?
2: Ay after nga maitao ka akong itanor authority to enter into an agreement to sign kasi raamon pang session hay sa Martes.
1: Hinaga?
2: Hindi, sa next pa. Sa next Tuesday, first Tuesday of the month, ay ato amon niya ano?
1: July 7 pa kap?
2: Oh, July 7 pa.
1: So after that makaperma ka? Das diretsyon dahil na construction.
2: Yes, oh, kasi hindi man na kita magpaumpisa karon although planchado man verbal eh, no, pero ay siyempre ay hindi na kita magpaumpisa kung wata it. Talagang authority or ato niya sangguni ang barangay and then ro makapaubraw na kita ko ato niya. Human yung matakaroon do plan.
1: Yes.
2: Human matayagi ro plan pero siyempre sa ato niya pag

0: process karon sa mga permit, sa building permit, kay kailangan abiron do yon yaron nga agreement. Oo. So hindi kita makapaumpisa without the contract.
1: Mm-mm. So ano man kap sa pagpirma mat kontrata, bilog man nga pondo ro nga ging tagana sa ning project itao manyagi or ano ra initial lang nanay.
0: May ato ni initial, ato na bikaron hay bilang ano taron, ginapaobra taron 8 barangay, no? Mm-hmm. So wa matakaon gina kung sa ano bagahay, ro aton nga building aton ba nga permit, aton nga program of works, hay di ka to kita gabasi.
1: Ay okay,
0: hindi man wa ro na bi man nga ginatauro budget. Nga ma-withdraw no ano taron ipaobra kita ay mauron siyempre may ato niya program of works nga aga building plan nga pag-aprobahan ni tato niya munisipyo hindi man kita karon makapaobra kung waro yun yung mga documents.
1: Mm-mm. May ano kakarakap idea pila ro mga ano initial nga pondoro iga-release or iga-approve
0: rato niya initial nga funds karon niya approve sa ato niya last year nga budget. Maadayang 2026 budget nga gin-prepare naton last year ay may 500,000 kita.
1: So na, ano karon ka pro mga pag-aunahon naton nya pagatutukan na anay sa rayang 500,000?
0: Ay ano lang anay, rostols yang anay nga makapabubong kita.
1: Mm-hmm.
0: Mabubungan ima siyempre ro ana matakaron nya sukat. Kung ano matanga sukat, hay, una matayagi ron imaw kung pila ro sukat kada applicant. So, ro importante kamon makaroon nga mabubungan ta na imaw kasi naka-enclosed mata imaw makaroon doon.
1: Mm-hmm.
0: Perimeter fence, may anagot ang palibot nga kuray baga. So, ro aton natakaroon sa 500,000, wow, takaw na-include mga kuray kundi ay una matayagi imaw, ana lang nga bubong.
1: Okay. Kap, ro mga ato niya mga sidewalk vendors nga to, nalimpyuhan na to abisan the last time no sa Gilid Karsada. Since na makaroon ra kap, temporarily abiman ang nakapwesto.
0: Ro sang bilog malang karon do tagaruna. Aga una malang imo nagsaylo mata akin pa saylo namon gin advice namon kun naila mata imaw gid gapadayon hay hinyo una na ro ka iping private lot. Agin ninyo matanana so ito imo makaron so manami man na nagihapon nga lugar kasi ito temo sa pribado nga lote pero mga iba man abi nga toy bukod matatut ang dagaw nun.
1: Ay okay so kung mga tagadagaw at ang mga sidewalk vendors and that ay mong pag-usuyan it pwesto gid.
0: Yes, oo, kasi rato niya barangay market is intended only for our displays niya mga vendors sa sidewalk. So haron malang ro na we cannot accommodate other ano barangays or mga taga iba baya nga lugar kasi kuwang pangani ron sa andagaw nun.
1: Mm-mm. So mga pilang stalls abi man naraka pro inyong planong humihimuon abi.
0: Raamon yon as planned namon una naka ano ay 50.
1: Mm-mm.
0: Ginamon niya amon gin target pero mga amon ha during the inventory ito ato niya mga market yung displaced vendors ang sa side okay 50 malang abiro na amon ba yung pagpalista so ma not only ro enyang ano not only the APMC kundi raya pangara mga mga totally papa ang mga gabaligya ba yung sa binit karsada ginlista namon dun.
1: Mm-hmm.
0: So kapulat
1: So, kamusta ka? Puno utar 50 slots nga ron?
0: Ay, una matar 50 slots, pero during sa aton karanga pag-anugot, ay, sandaan ay atong priority. Pero kung hindi matasanda mag-avail, ay, itaon natin sa atong second priority, which is abu man doon ang abu man ni applicant. So, waanay kami nag-entertain it second priority until nga hindi namon mapatawag ratunga-tunga 50.
1: Okay.
0: If they are willing or not. So haro doon, rato nyo dahil ko nga second priority ay rilaya mga aplikante.
1: May mga andagaw nun, abimana kap nga, ano, may mga andagaw nun nga, mga displaced vendors nga nga, naulihi abimana it palista or apply ay, pero ano nakalista ta kamot 50 nga mga vendors may makaroon pa kap or
0: wa man kami nagpa-apply
1: okay.
0: Gindibot namon do mga nagapagaligya.
1: Kumbaga, ibutang mata atong 50 slots para gatakanda.
0: Kanda, ginlibot abiron it aton matang in charge sa business. Ginlibot ako sinuro pangalan halimbawa mana may ituri ka to sa kantong nga nagabaligya it isda. Ginbuo rin anang pangalan. Pero ro makara nga nag-apply pat ang mga bagway. Wa kami karon ga. Wa anay kami ga-entertain. Kasi until datunga-tunga, amon nga nakalista nga nag-occupy baga makara.
1: Okay, sige. At least ay priority kita ninyo makadakap anero ang dagaw no na maintindihan man siguro no mga buko ni taga ang dagaw nga nga mga sidewalk vendors.
0: Ah, yes, oo. Kasi na yung repurpose nga ni nato na that is purely for the andagaw nuns. Bisan do ato niya manog bakal. Ako ito rin ginakater, kaya nga nika patindog kita karon not only for our vendors sa sidewalk, nga ato niya mga, aton ba yung sanda nga maiklearing, saan at ang ano, sa alinsunod ara saan ang memorandum it ato niya DILG. Hay, na yung nga, ro ato na niya manog bakal yung laban man ko na itaga andagaw. Gawmanag, madi-congest na ito niya public market nga hindi ba kita magkalisod bisan sa traffic, hindi ba? Pero amot abi karon niya ginapananaway. Pero importante, hay, makumpleto ro barangay sa andang mga necessidad, mga needs ba ya? Nga, like rayang mga gabakay ka, ay kung rin mo malang-malang na bakay to ay isang bilog malang mana na siyang o gulay abimana o isang kilo manang baboy. Hay, why go to the market? Ito git abimana ay doon malang. So iya lang ron ni mauma to kaysa una gid sanda sa talipapa ay kabaaboy hay baway nga ni.
1: Oo. Kapdi ka to sa mga sidewalk vendors naton niya to sa may unahan it eskwelahan niya ra kat sa may paunahan ita ara niya ni elementary school. Yes, limpyo lagi di ko tanan niya sidewalk vendors nga kapdi ut agid.
0: Yes, so buon santaron. Pero ako na naging una. inform mo ta sa tanan do. Inform mo ta sanda. Nga anytime may i-clearing sanda. Nga, they are also willing nga mag-ano matawa man ako problema sa amon yung mga sidewalk vendors nga kuning kaso i-clear na sanda kasi they are very much willing mata kasi well informed man sanda. Nga bukot andaro area may programa ro aton nga gobyerno nga malimpyuhan do aton nga mga binit itiarsada. Aron malang man kabaho man nga bulig nga makaroon ay manami kung daton di kong informed at APMC aga may andawon nga tinatawag nga grupo man nga mga tricycle drivers nga una ri karon naga sa unahan una sa na naga park agro ro magasugod ya ta ito nga naga park sa may APMC to cater dura ya mga manugsakay hay daywa lang daywa ka tricycle ito ro gapila. And then kung mapuno na itong daywa ka tricycle, di map take off po ta, masugod yung dahil doon daywa. Kaysa ito, sa datanan, gabalandra sa print eh. So, gahamper yun sanda sa ato niya mga traffic ag sambilog pa sa ato niya mga emergency ron sa una ng mga pasyente. So, aron doon manami man makaraandang pagsuundanan ko ato niya mga drivers ag ana matarong niya ano it APMC nga tigdaywa-daywa yang rumaga maga park ito sa andang prente.
1: Pati so, mga ano nagalingkap nga to no mga baraka mga basta bagaligyaan ginimpyuhan man to.
0: Yes, oo, oh, ginbutangan na kung makaroon doon ay may mga nakatumpok itaroon niya balas. Akon ba nga ginapatapan? So, akon abing nga manog, ano karon manog ubra nga naga-scattered ba ako mga bagas ay giniagnat. Aton bang laborer? Ay kaya, base this week ron ay amon yun doon niya itapan do lugar kasi kabaabo kita nga ng mga rub-rub ag abo ng mga basura isugit na matamat na matlimpyo agin pabutangan yun aton it kabagas.
1: Oo. Temporary cap makaron ara to nga mga nagabaligya mga nagabubaraka sinsa na makanakapwesto
0: tagatong yun ano naton
1: naagin clearing nagakip sa clearing operations sa tabok manirat APMC
0: ay wakot aron ay bukon na nilaban ka to itagaan dagaw.
1: Oo.
0: Agbukon man, abi ka to, permanente, andang ano? Andang, o iba, matangani ay, kinbakit lang, matanan, daro lugar, wa, unang naging guba, kami, daro nagpaguba. Kasi gin aywana na nanday ko ba ung gidman ago man abi. Ko sa ano bagay gina anda ta ing ginabubaligyaan una especially kung gabi ay haron don pila man lang bilog lang man dato sanda.
1: Alright, so ano galikap no magwas kali sa ato yung mga side work vendors nga ra, mga nagatalipapa ay pati ruyun man gin sa tabok at APMC gin limpihan man na nga mga kalsada. So kap, once sabi man no, nga next week or sa month yun gida within the month of July, maumpisahan the construction it inyo nga bago nga barangay market. Nagama mo nga ni unahon ni Muro, ninyo ro atop, pwede yun matalay makahalin do mga gusto magalin?
0: Kung yes po. Kap. Pwede ito sa na makahalin kasi may amon matang i-assign nga mga ano ba ga security or taanod naton na maka-ensure matanga wa matat maano una kasi naka-enclose mata imo it kural aga pwede matanang dabutangan it pwede matanang dabutangan kung gusto nanda it division like abimana hospital mating or butong abimana nga ron gin ano gin obra nga ano tawag karon naya nga rin mo kami jugin na butang na to sa bintana, ano? Pang abang ba nga? No, hayaron mo lang manyani, bisan ato niya sa public market, di ba? Handa mo lang manyani, agin natakuban it, anda nga plastic or trapal. Ay, daya nga rahay, ba? Depende yung taron sa occupant.
1: Basta oh, anytime pwede, tas na maka... Basta nakalista sa tiktokap sa...
0: Oo. Pag mabubunga namon, hay, siyempre, di karon sa nasa sidewalk, may andamat ang mga papag, di ba? So, ay, aron malang man, papag malang matay mo. Kung gusto mo tananda may talagang security nga, ano eh, pwede mo na napabutangan at division. Oo. Kung maka-afford mataan na, pero kung halimbawa man nga sangkiri, malang man, wapasanda man at capital, ay waman sanda ka at problemahan, may ato na taon na nga gwardyang ibutang. To make sure nga ano.
1: Sige.
0: Ay, ginalibutan matabi imaw at concrete nga fence, kaya secure yung din man sanda.
1: Okay. At least ka may progress, no? Especially ay ma-update man roaton karang mga taga-andago, especially roaton yung mga displaced karang mga sidewalk vendors. Unless may mga gusto kang idugang ang mensahe karakap.
0: Ay, yes, sa ato niya mga pumuo yung andagaw no, no, sa uman, raya inyong kapitana, nagahinyo nga, sa Gyapon ay, nga padumdum kinyo, sa ato niya, no segregation, no collection policy, nga kabay, nga, amata-mata na itong pagbahig ko, ato niya mga basura, like for example, kung plastic, imaw tanan, ha? Kung ano imaw kung talagang yung biodegradable yung mga magunot ay i-separate man ninyo rundo yon para sa pag-pick up ko ato yung mga garbage collectors. Pero pang clear no aga abog din sa gamat sa XFM nga sa gihapon permi una kamo nga naga paabot sa aton yung mga pumuguyo sa aton yung mga programa aga ikamayad it aton nga barangay. Thank you so much and good afternoon.
1: Alright, with that mabog niya sa gamat si punong barangay Juliet Melgarejo at barangay Andagaw Kalibo. Rayaman si Katropang Clarity and it XFM 96.5 Kalibo ang Katropang
2: Pusay! Pusay! Thank you gidaha kay punong barangay Julieta Milgari sa barangay Andagaw no marami rang mga programa kasi gusto na gid ang manami umatar barangay Andagaw mas gusto pagid panamion ta gusto so clearing operation gara maging kapartira sa anda karang mga kampanya una ita mga barangay official naton no garon tanggalon yun yung mga sidewalks nga rauna mga katropa sa kwan sa palibot kasi nga ni may bag-o kamo nga market barangay market mga katropa sa aton kara nga mga igmangho do na sa may barangay anda okay tara na sistema nga gina-implement ita barangay ay dayang porsyon nato da katon it Vision X Plus Vision X Plus sa soft gel capsule sa aton kara nga mga katropa ro na may mga ginabatyag na problema sa mata. Revision X Plus Soft Gel Capsule, may lutein plus beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, ag abo nga mga benepisyo nga maiprovide sa aton karang. Idaya karang nga, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ginasukan na ro, mga kung nagapaganakit ra aton karang mata, Siyempre, dahil ron sa mga pasma o kung ano na nga mga senaryo mga katropa, ay nagatuga ita pagpanganakit. So, para makalikaw kita karon, imna na to nit Vision X Plus, adlaw-adlaw. Kasi ro Vision X Plus, nagapugong at imora para hindi kita makaangkon it mga problema sa aton karanga mata sa makaron. Mga kapanyip. Kasi, sa gaman, abong gamit cellphone, gadget, kung lagi daron. Sa aton karon nga mga igmang hot, okay? Anarite Yes to Health Incorporated nga mga problema.

0: Okay, 3 minutos bago mag-alas 9 na. Pusas! Kinakurabo siya magandat oras sa aton makaroon nga pagpangalagad. Datong karang nga pag-ililiba. Good morning anay kay Aljon Dirilo Navarro. Una sa Ruilan Junior Barbershop, Pag-Alpatic Cellphone Repair Shop. Una kay Kapara Junior, kay nung Maika Paulino. Good morning. Ga-monitor makaroon nga agahon. Good morning! Kay Leopoldo Cesar Martinez, good morning. Standby na sa masunod nga programa, serbisyong katropa. Tapay niyo si katropang Clerty. Naging kabulig ta sa atong karang technical side. Katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsade, atong nga mabalitaan si katropang Clerty. At nakayit patrol si katropang Ari Herculas at katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon karang general manager, katropang Edwin Garing. Okay, siyempre, kuhamon ka rin Chief Executive Officer Dr. Remilito. Oy, ako man si Katropang Jan, alinaskan nyo, nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
8: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Gold.
10: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
11: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat.
11: tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 11 minutos. Mga kadaliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Maya Nyagahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Maya Nyagahon, Probinsya, Itaclan. Banwat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na welcome na karon sa ato niya pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw it Webes, Petsa Ados, sa buwan it Hulyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy, happy Thursday, everyone!
1: Exciting!
0: Webes na kita mga katropa, pangayawang adlaw para sa buwan it Hulyo. So good morning, good morning, good morning mga katropa. Manami roto niya panyampo. Bukod maugano'n, bukod manit masyadong mainit. Pero syempre, dapat tayo magpupangaman man sa gihapon. So show man, happy, happy Thursday everyone! Well, rato niya ganyang pag-tamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga katropa na ito niya naka-monitor, tutok na sa mga transistor radio FM bands. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Mga katropa, good morning! Uy ha, mag-wasin niyo ka rin yung mga radyo, mag-monitor, tutok man. Samon ka rin niya Facebook live streaming, live na live na live. Rato niya ka rin niya pag-pangalaga, rato niya pag-ililiba. Samon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, high power share gid rato niya live. Agad niya masadya rato niya pag-ililibay. The more, the merrier. Pwede man ka muna mag-comment kung ano mga gusto ninyong ipaabot. Inyong mga greetings pagtamyaw sa ato niya Facebook live streaming. Aton gid ron nga pag-abobasahon. So for the go ha, mga katropa. And of course, ayaw ganun yung pagkalipatan niya, i-like and follow ramon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Basta ka na talas G sa agahon. Pwedeng-pwedeng makipag-angot ka kung magpadat yung mga mensay mga pagtamyaw sa numero 0998-591.

0: niya gahon everyone. Sa mga katropa nato niya overseas Filipino workers o kon OFW. Si man ka mga partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, mag-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Ayon ninyo yung pagkalipatan. Para man niya maging updated ka mo sa mga kinatabo. Yes, ano niya, Banwat, Calibo, Provincia, Taklan. Kama naman, Kabilugan, Pungsud, Pilipinas. Kung naka-XFM, Calibo. Kama naman, Kabilugan, XFM Network, Philippines.
1: Exciting!
0: Feels like home, guitar, mga katropa. Kung everyday, hay, nag-monitor sa ito niya mga programa. Well, good morning man sa mga katropa. Nato na katutok online. Kay katropang TJ, Nui Nui Tanlok Solidad from San Francisco, California. Good morning. Katropang Joseph Candido. Good morning. Kay katropang Annalisa Rimejo. Good morning. Kita anak inyo ha. Katropang Joseph Aga. Katropang Annalisa. Kay katropang Aljun Dirilo Navarro. Good morning, ma'am. Happy birthday lang galik kay Rolito J. Randoy. Uy, sa mga naga-birthday today, happy, happy birthday everyone. And of course, sa mga katropa nato sa Ruel and Junior Barbershop. Ag sa pinakagwapo nga si katropang Aljun Dirilo Navarro. Good morning. Happy, happy monitoring everyone. Kay katropang Leopoldo Martinez Jr. Kay tayo Leopoldo, good morning. Sa mga katropa nato sa Aliputos, Numan, Shaklan. Ag sa katropa Fans Club, Yakars XFM Kalibo, good morning, good morning, good morning. Nagapuro pa nga pigidana si tayo Leopoldo. So enjoy your coffee, tayo ha. Samtang nagamonitor sa ito niya programa. Kay katropang Rene Rosgal, good morning from Hong Kong. Aton gidara nga solid katropa. Kay katropa nga Josephine Sistorias Valencia. Good morning katropang Claire. Watching live from Iloilo City. Uy, sa mga katropa nato from Iloilo City. Good morning mayong aga mga katropa. Katropang Josephine. Happy, happy monitoring. Katropang Jessa Ashong. Good morning. Nag-monitor gid sa aton karon niya pagpangalagad. Sa mga katropa nato na nga nag-monitor di karon samtang. Nag-apuro pangape, nag-apuro pamahaw. Ano man. Ron yung mga ginakasakuan. Sa makaroon niya pang orasyon, ano man yung mga ginahikot, ginabuting-ting, ginakuti ha, makaroon niya, makaroon niya agahon. Good morning everyone, ibininyo ako sa LSG sa agahon. So feel free, gid niya magpabot inyo karon niya mga mensahe, mga katropa, it's either sa aton niya Facebook Live or sa aton karon niya cellphone number niya 0998-591-5186. Sa uman na sa mga late tuners natin out there, abi mga katropa, yung gindi nyo pagkalipat na magtutok, magmonitor sa mga karoon nyo Facebook live streaming. Live na live na live, natin nyo pagpangalagad pag ililiba sa mga nyo official Facebook page, XFM Calibo 96.5.
1: Exciting!
0: Kay katropang Mary Jean Andrade, good morning. Una karon watching live sa Turalba, Banga, Aklan. Sa mga katropa nato na sa Turalba at sa kabilugan niya, Banwat, Banga. Good morning mga katropa. Kamusta? Kamusta katropa ro? Pangayawang adlaw. Pamusta ro bungad kinyo itbugan it Hulyo? Ha? I-share abik ako no, nangyato no niya pag-awistoryahan. Nakapag ano na ba ang lahat? July be good to me? Nakamakaroon yung bagarutanan or base baga mga katropa ikaw gid matarubad?
1: Exciting!
0: Ngani ay ming kubad ro mga kaganapan ro baliki mo base ikaw tarubad ha aga. Gina depende mo ta sa buwan ita July. Pero imo karon nga tadhana base iga. Kaya kamusta? Kamusta ro inyo karon nga pangayawang adlaw so far sa buwan ita July. Ay, kapit lang, kapit lang mga katropa. Hindi kapit sa patalim. Ay, ibaot aron dayon mga katropa. So, kapit lang sa intsakto nga kagapitan. Sana all may kinakapitan. May kakapitan. So, mga katropa ha, sa mga katropa natin di karon niya, bagong bugtaw pa gang. Ay, nako, bangon nyo. Ay, nako. Bangon yung di karon sa may mga sugod, may mga trabaho, may mga klase. Ano pa tayong ginakuha di karon? Ikaw nga nag-monitor makaron. Sige ha, di karon pinaukoy sa gugban. Sige ha, di karon it...
1: Exciting!
0: Bangon yun! Anong oras yun, ha? Ginasilakan yun angan-angan ro inyo karon yung mga agtang. Ginasilakan yun angan-angan ro uyahonit inyo karon yung mga buli.
1: Exciting!
0: Pinaukoy gapon ka mo di karon magpinabukot gihapon. Angan-angan bago-bagoon yun ka mo mga katropa at ginubog it pinaukoy sa gugban. Abi galaw-galaw, bangon-bangon man di karon. Unat-unato ng mga dapat unaton. Roon nyo karon mga bati is ay pilu-piluon man ron. Agod man niya, mahugas-hugasan pa ang kamo early in the morning nga. Okay, so dapat ay mag-unat-unat man. Stretching ba? Stretching. aga, base ba may mga transaksyon?

0: Kunis kamu tikon dagan kamu binugaw ag makompromiso rin yung mga paganawon. So magburo bangon na, maghikot na mga katropa and magpamahaw ag magpahaom na rayon itpanaw. Sa mga katropa nato na may mga outdoor activities, may mga paganawon, may mga transaksyones, rain or shine, anuman rupan niyan po, dapat may dagagid ka mo nga panangga sa uban man ron o kung silak it adlaw. Mag-stay hydrated ah, mga katropa. Hamba ko nga ni apisar nga, hamba ko ba namiropan niyan po, bukunit mauganon, bukunit masyadong masilak ay stay hydrated sa gihapon. Okay, so dapat may bastante kita pwede nga supply itubi, iro ato niya ikaayong nga, wasagod niya. Makalikaw man kita asa pagagita, raya karang nga tumba, why pilas. Okay, so stay hydrated. Magdagat anuman yung panangga sa ugal man ron o coin, silak it adlaw. So sa mga katropa nato niya required gid nga magbugad sa under the sun, direct under the sun, na karon yung mga trabaho, may mga sa uman outdoor activities, sa stay hydrated mga katropa, aga magamit gid it panangga sa silak it adlaw. Okay, so agad niya safe kita tanan sa rain or shine man. Ay, sa mga nagamaneho ha, magdudahan gid. Basi ba nato nuro ato niya panyem po makaroon ugan silak. Basi ba dagan kamo pinadasi kay pagmaneho pag abot sa unahan nagugan gali, mauganon gali, madanlog ro kar sa dahon ag makadisgrasya ka or madisgrasya ka gid. Okay, so magdahan sa pagmaneho, takbong pogi lang ba.
1: Exciting.
0: Paano ro takbong pogi? Si RR mayad karon eh, sanday ka tropang chan mayad mag patakbong pogi. Slowly but surely ro atake ah, di ba ga? Smooth lang. Agad niya safe and sound makaabot sa inyo karon yung mga destination. So magdurudahan mga katropa. Life is short, don't make it shorter, ika nga. 23 minutos mataliwan sa oras. It's alas 9 sa agahon. Ang mga katropa rin na yung portion. Kaya ito man na naikaton, itraya ka rin Vision X Plus Soft Gel Capsule. O yung mga katropa, protektahan gid rin ka rin mga mata, rin ka rin yung mga vision eyesight ay dapat klaro-klaro, clear pa sa kay clear.
1: Exciting!
0: sa may mga vision issues ni karon ay bow, perfect it anaro Vision X Plus of Gel Capsule. Aray mga katropa, paro capsule up para gid sa aton niya mga mata bang utray may lutein, beta carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga katropa, para isang herbal eye care solution para sa protection sa mata. Ginasukan ro pagpanakitit mata sa paggamit ng mga screens or cellphone. Ginabulikan nga protection na mga long-term vision issues. Agkusay din yung mga katropa nga sa sang adlaw ay medya 70% gitaro inyo karon yung pag-atubang sa inyong screens, sa monitor, or sa inyong pag-cellphone ay dapat mag-invest man ka mo time yung mag-inom it kapsula para protektahan man inyo karon niya mga mata, inyo karon niya mga eyesight o kon pananawan. Hay mabudlay na nga magsawom, mag blurry ro ato niya pananawan. Hay makaapekto gid ron sa ato niya pang adlaw-adlaw nga ginahikot o kon mga ginakasakuan. No, so maapektuhan ro ato niya pagiging productive kung malabo, masawom ro aton karon niya pananawan. Aga side man naton niya kung mas klaro ro ato niya pananawan, mas klaro ag insyakto ro aton niya mga ginatrabaho, di ba? So mga katropa, Vision X Plus of Gel Capsule, raya ay produkto Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly with Vision X Plus of Gel Capsule. 25 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Okay, sa uman, katropang Mary Jean Andrade, good morning, nag-monitor gid. Kay katropang Yamya Masangya, good morning. And kay katropang Wowi Season from Ganzon, Hamindan Capiz, good morning. Happy monitoring it, aki mga katropang Wowi, ang sabilo ka rin niya, Season Family sa Ganzon, Hamindan Capiz. Kay katropang Arnold Altivo, isang magandang umaga ulit sa iyo, mahal Claire. All the way from City of Coronadal. I will always love you, mahal Claire, throughout my life, my dear. Wow, thank you so much. It asa pagpalangga ag sa may init pero may nga suporta kara pang Arnold Altivo. Fresh from Corona Del City with love. Thank you so much. Thank you gidana kara pang Arnold sa pagtutok. Keep safe always. Mag-ingat palagi sa iyong mga travel, sa iyong pagtrabaho kara pang Arnold. Sa mga katropa natin dyan sa Corona Del City, good morning. Magandang magandang magandang umaga, mga katropa. 26 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa tanyang pagpangalagad, pag ililiba makaranyaga, makaranyaga, adlaw, ita, webes. Kahapon, hamba ko nga ni Acton Kuntang pagatutukan, dugang nga detalye, may kaangtanan sa Il City Calibov Run 2026 sa July 18. But, nakurapos kita sa oras. So, standby tuto ka mo, mga katropa. Hay. May ato niya naging pakipag-angot kay Sir Kenneth Ian Villones, owner it Il City Calibov Branch. Aga, dugang nga mga detalye sa adakara nga igapatigay yun nga. Fun run. So this is ano gali part of their first year anniversary na no? Mga katropa it Il City yakaron sa Banuat Calibo. So this fun run is part of their activity for this anda karon mga katropang kauna-unahan niya pag-celebrate it anda karon niya anibersaryo. So hasta July 3 ha, naaga mga katropa. May bukas gihapon ro regular registration. Syempre si Benaton kung mga late registration niya, diba? Siba, may paghugag sa presyo ita per ita registration fee, diba? So, kung gusto ninyo nga ma-avail gihapon ro, presyo ita regular registration, maggagas na, maghingabot para mga katropa nga makahingabot ka mo sa inyo karang dayang rate nanda for regular registration. So, hasta lang hinaga and standby ka mo sa anda ka yung mga dugang updates. Updated gina mga katropa ro anda ka rin yung Facebook page or LCT Calibo, no? So, pwede gini yung normal stock. Ag standby tuto ka mo sa mga dugang nga detalye. Ag kilangan un pa naton ro LCT Calibo branch, no mga katropa. Ag detalye sa anda ka rin igapatigin yung fun run. There is so much prizes, mga katropa, awaits you, gid-ana nga ni. Dagagkuan niya mga papremyo. Runagahugat sa aton karon niya mga winners sa mga magapanguna sa Rai Karanga Fun Run. No? Sa mga may magapodium nga rin, no? Nga ginatawag nanda. So, for the go na, mga katropa, sa mga nagahugat, it's sign. Inuno na daw umpisan or nagkaroon nga running era. This is the sign, mga katropa, to start your running era and focus ag tawad mat oras investment gid ro inyo karon nga ikaayong ngawa. So dapat tawan gid nato taga, mga katropa, ro ato nya pagiging physically fit. Hamba ko nga ni what pugos do inyong kagwapa kapogi ro inyo karon nya kwarta manami nga career kung ro inyo karon nya ikaayong ngawa say paubos paupos o kon mahina, mga katropa. So dapat kung ga-invest gani kamo makon sa inyong skincare, sa inyo karon nya mga outfit, why not sa inyong ikaayong ngawas, diba ga? So sa man naton nga mabaho nga bulig raya ka nga jogging pag run mga katropa for our health. And may ginatawag siya nga team tag or tag team da something ni Karen, sorry kung nahabaliktad ko, basta ro yun mga katropa. Tag team, yes, 10 kilometer tag team. So this is mga katropa nga ano nga nandang ginatawag ra. Bale, teamwork it adara it daywa ka individual. So daywa rumaga hampang una nga player for the 5 kilometer and ana karon nya pagpasahon kung ano man ro anong to bowler, yeah, the bowler pagkapasahon kay player 2, then imaw rumaga kompleto sa nabilin nya 5 kilometer to complete the 10 kilometer challenge. So first time ra nga igapatigay yun man, na ra nga tag team. So, they also have 10 kilometer individual matana, but they also offer 10 kilometer for the tag team. Ah, mga katropa. So, kung gusto ninyo mas exciting, ag mas ma-enhance rin inyong teamwork, it imong bash you up, ay, 10 kilometer tag team awaits you, gina mga katropa nga, category. So, magpa-register na kamo, kay man bukas pa through regular registration for their regular fee. Ay, basi baga magtaas, may paghugit sang kiri when late registration inyo karon nya i-avail. So this is on July 18. Okay. Ayaw pagkatausi. So isa naka June pa taro ato nya kalendaryo. July 18. So next week we still have 2 weeks more mga katropa nga paghugaton. So for the go, mahaba-aba pa. Ro adlaw pero limited lang ro adlaw for registration. So maghingabot na kamo mga katropa. Aga basi mainteresado kamo na nga friendship or kaibahan, iya kamo sa tag team para mas exciting, di ba ga? Kara masubok dito masusubok ang inyong pagkakaibigan, ang inyong teamwork or communication. So syempre with proper training gid off, proper stretching mga katropa para mas mapagsik, mas madasig inyong karon nya pag-arangkada sa inyong karon nya pagdodagaga. 32 minutos mga taliwan sa oras. Italas mebes agahon kay nung Samuel Tiad kay sa bilog ng Tiad family dira sa Bulata, Cagayan, Negros Occidental. Mayong aga mga katropa, happy monitoring, drive safe anong Samuel and keep safe always sa mga katropa natin diyan again sa Bulata, Cagayan, Negros Occidental. Opo mahal Claire, mag-iingat po ako, ikaw din ingat ka palagi. Thank you kay Arnold Altivo. Uy, mga katropa, suman sa mga late tuners natin out there, live. Ratan ka rin yung pagpangalagad, magustin ko rin yung mga radyo, live kita sa atin yung Facebook live streaming. Saban ka rin yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share. Datan ka rin yung live kay man, the more, the merrier. 32 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 9 agahon, mga katropa, standby tutok. Sa atin yung pagpanumbalik, dugang mga detalye may kaangtanan sa rekarang LCT Kalibo Run 2026. Aton karon niya pag-aplastaron with Sir Kenneth Ian Villones, owner of LCT Kalibo Branch. Magpapanumbalik kita after yamang. Itpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako nga Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 36 minutos, mga taliwan sa oras. Ito alas 9 sa gahong. Sa tunya pagpanumbalik, programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I.
1: Exciting!
0: Oy, exciting morning! Katropang Divina Subiaga. Shout out na kinyo una ha, sa Fairview. And keep safe always. So happy, happy monitoring everyone. Sa mga katropa nato yung mga bagong bugtaw, di ka roin. Ay, asos, nini. Late ka, won. Late ka na, magbangon na. Amat-amat na, di ka roin. Basi masampulan ka ni sir or ni ma'am ni mo. So mag-amat-amat na ha. Sa may mga paganawon, sa mga day off, sa mga watlase, deserve magpaukoy sa gugban. Deserve magbow balikotot anay di karon agmag tulala anay makadali di baga samtang nagapropangapi mataro iba hay tulala man sa gihapon deserve ron ah saka namin to nabit kape deserve it aron nya matulala kaping kong kape it pre mga Yes to Health Incorporated products no mga katropa so good morning gidana everyone. Oy, good morning, gidaanay sa mga katropa nato sa Barangay Kabayugan, Malina, Waklan. Sa bilog ng Ibardo, Lasa, Beltran, Isuga Family, Lula Mami, Lula Linda, Lola Mary. Kaya ang kolore, kaysa nakaroon niya bilog ng pamilya. Always, gidaaroon, ginagamonitor sa ito niya pagpangalagad. Tres Marias, good morning. O nato sa Kabayugan, Malina, Waklan. Of course, sa Habal-Habal Boys, sa Dangkalan, Malinaw. Good morning, everyone. Keep safe, drive safe, gidaanay mga katropa. Sa Bigaa, Malina, Waklan. Sa Beltran, Ikayan Family. Sako-sako si Auntie Divine, Uncle Nunoy, sa andakaroon yung mga alaga. So, good morning, gidaana. Ag sa Mabulay Rice Mill, sa Sichobob, Linabuan Sur, bilog nga Villa Nueva, Beltran Family, kay Uncle Sinte. Good morning, good morning, good morning. And of course, sa mga katropa nato ng... On the way sa trabaho, on the way sa eskwilahan, si Iman yung mga paganawon, makaroon niya agahon, makaroon niya dot Merkoles, ay Webes rather, pupasin siya he, Webes gali, ay mag-ingat gid mga katropa, so manadaga ka mo payong, kapote, or naruman, panangga sa ugan, o kung silak man it adlaw, agod, rain or shine, ay safe gid ana, maga, ag, hindi, ag, bas, ag maga gid aro, hindi pwede nga mabasa. Katropang Rex Pelayo, good morning! Happy, happy monitoring, katropang Rex. Katropang Tristan Yat Gulay. Maya dahil din ang agahon, may dahil niya pag-monitor. Uy, ha, mga katropa, sa mga bagong liso sa mga radyo, i-share mo na, pero ato niya live. Agod niya, mas maabot kitang gailiba, makaroon niya agahon, mas maabot, rumaabot. It aton karoon niya tupi ko makaroon. Sa mga nag-auso, it sign ba, siya maabot, it aton niya programa, nag-uhuat malanggalis na that sign niya, umpisan doon ang running era, harado sign, ro ato niya pakikipag-angot kay Sir Kenneth Ian Bilione. So, i-share doon ato niya live, agod niya, maabot, rumaabot, it, manaming balita.
1: Exciting!
0: 40 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 agahon, makaroon mga katropa, pamatian mananay nato, no, ato niya naging pakipag-angot kay Sir Kenneth Ian Bilyones, owner it LCT Calibo Branch. May kaangtanan sa naigapati ngayon niya LCT Calibo Run 2026. Pamatian ta. Alright mga katropa, si Sir Kenneth Ian Bilyones, ro LCT Calibo Branch owner, no, may regarding raya sa nang igapati ngayon niya LCT Calibo Run 2026. Sir, good morning. Welcome sa tanyang programang serbisyong katropa.
2: Good morning, good morning.
0: Mm-mm. Sir, pwede kami kadugang nga detalye, although nagtapos na rin ro early bird registration sa inyong karangaran. Ano rin mga dugang nga detalye nga pwede gihapon makapasakop ro mga interesado nato niya mga katropa for this run, sir?
2: Okay, so open pa. We're going to have a surprise na extension of their early bird niya registration until Friday, July 3. Tama ba?
0: Mm-mm.
2: July 3, 2026. Hindi pa po na, of course, you will see it naman sa announcement because a lot pa rin yung gusto mag-avail ng regular registration because may next pa eh, may late registration pa kami. So,
0: iba ko taro premium, aro price ka to,
2: yes,
0: I mean...
2: Mas mataas ka to ro presyo for the late registration. Pero, because we want to give pa chance sa mga gusto mag sa regular registration, we will give until Friday.
0: Alright, oo. Sir, sa category, no, although na-post ninyo eh, sa inyong page man, mga per category, pero price, if ever sa mga late, although wapay ang bamuwa pa man, gato baka mo chance sa mga gusto makaabay late, regular registration, pilaro kinanganandang ipahaon for the regular registration per category po?
2: For regular registration, 3 kilometers, that is 699. Yes, 849 for the 5 kilometers and 999 for the 10 kilometers.
0: Mm-hmm. So, pinakita kita through, dato yes. Nga, ano yun yan, ano, tag team.
2: Yes, do yun daw bago nga offer namon or newest challenge nga ginatawag iya sa Aklan, the tag team category, which is composed of daywasanda nga players nga madya may relay nga matabo during the race, do yun. So that is the
0: kung baga may nagahugat sa unahan, agipasa o niya, imaw nung matapos sa race.
2: Bali may ginabuo nga item or baller si player 1 in the middle of saan sa nga route and then need na naipasa sa baller kay player 2.
0: Saan ang team, term, ka-teammate.
2: Then si player 2, ubrahon mananaan nga 5 kilometers going to the finish line. Bali si player 1 sa finish line at ang makahugat. So, hindi ka-finish both teams kung uwa o na si player 2.
0: So, ano ra, sir? Si kutub, it may ka-register or may limit? Aro, raya ka ng tag team nga ra?
2: So far, wa pa kami ga-submit or ga-announce na stop wound registration.
0: So, kutub, it may ka-register lang?
2: Yes, kung una patagaban. And we have men's category, women's category, at mixed category.
0: Grabe, sir, ha? Aro mga nag-a-awaits, gidaan nga mga pa-premium. Minakita kita nga round trip ticket to Vietnam. Yes. So, ano para mga iba ninyong karang mga pa-premium nga nagahugat sa ato yung mga runners?
2: Yes, abo pa kaming mga brands nga yet to post different mga products and services from our partners and sponsors na ga-support gid sa LCT. Given karon mga, yun, mga products, yun, yeah. Products and services more on mga wa pa naman mga harilis, mga beauty naman, beauty and wellness, fitness, my food, hindi madoher mga food and vouchers, gift certificates from different doon yung mga businesses, not just only here in Calibo but also from other places like Iloilo City.
0: Yeah. Sir, so far, grabe no, sa kabot inyong sponsor, halata gid nga grabe taro inyong plano ro naging ano eh preparation sa raya karang inyong activity. So far, mahamba na to niya, 100% ready na ro inyong karang activity.
2: Sa July 18, of course, this is the first binamunda nga event nga running event here in Aklan. Although amon nga main branch sa Iloilo City, nagakondak it sanday mga community run and yun abuot anda. So dayon first one of the areas outside the main branch ng LCT. So nakubaan pero challenge accepted. And because this is going to be our first year anniversary as LCT Calibo, so daya among tao sa community. And 12 years actually yun si LCT, pero si Calibo celebrating 1 year na this July.
0: So haman fan na rin yung mga isip nga maging kaparatid inyong first year anniversary.
2: So actually sa planning stage kabuabo ng mga strategies, ideas, or pa mga proposal kung ano nga manaming activity. Co-organizers is run gid because they are in Makara. Everyone is into fitness and medyo ma-relate gid mo sa streetwear. Why?
0: Yes.
2: Because yung run, of course, sa road makita, sa streets gid. And of course, we have may mga not kasi streetwear, be known si LCT sa streetwear, not only that we're like this, mga clothes. Meron kami mga collection, like training club collection and other fitness type of collection.
0: Alright.
2: And niya perfect gid niya, gamitin at mga runners.
0: So far, abuon nagpa-register, sir?
2: Yes. We're up right now, we are approaching, sobra na 700.
0: Wow.
2: So far, yung runners.
0: Pila kung tayong target, gida?
2: Target, hopefully, maka 1K para magaana rin. Maganda yung community bus. Mm-hmm. Hopefully,
0: so,
2: hopefully.
0: Ato niya mga security measures, sir, plus dado naman na?
2: Yes, because we are our partner na Run Aklan, they are doing their we are partnering with them. Mm-hmm. So siya sala sandot abi mga kasayod, okay, sa mga permits, sa mga coordination with our government offices. And yes, we one of the aim natin is maging safe the young run, given na we are looking at a huge number of participants. So una karon may, of course, diin madawar mga first aid stations. Mm-hmm. And also mga need for emergency just in case. But hopefully matabogid niya na hopefully no accidents. Mm-hmm. Everyone is safe because we all want niya fun nga tagidra community involvement, you know, and engagement.
0: Anong oras do ano kana sir do anang pag-umpisa?
2: Ato niya 10 kilometer category, that is na individual, both individual and the tag team, that is 4 a.m. For the 5 kilometer category, 4:30, and 5 a.m. yung 3 kilometer category.
0: Alright, oo.
2: On July 18.
0: At ano gidara ha? Kumagay, what edad-edad niya, ano?
2: Yes, yes, pero sa papapremyo naman, mm-hmm, bawal pa kasi. Bakit pa naman pwede ma-announce. Pero sa mga papremyo, may age category.
0: Okay.
2: Per kung what time, sa pag-finish ba, sa finish line.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Mga naka-podium, gidang aram.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Sir, ikaw, haman it, ano, no? Hamba mo nga ni 12 years into LCT. Mm-hmm. Haman it, ano, nag-pursue, laki mong dago niya sa kalibure, karang clothing branch, or...
2: So, of course, dream natin magka-business, mm, diba? And right now, I actually, pag establish iya sa Kalibo, sunod-sunod man, mm-hmm, together with the other nga mga areas like Antique, Kabatuan, ayun. Because before, anikamon, may Bacolod pa eh. So right now, because grabe man do mga... na feel man it brand niya about the supporters siya, yeah, from Kalibo, given man abi we all know that Iloilo City came from Iloilo City, so about ito nga mga naga-work nga from Kalibo, abo-abo nga naga-study from Kalibo sa Iloilo City, so aware may market gid imaw nga Aklanon,
0: mm-hmm,
2: sa Iloilo City. And we are not lang right now, we are not looking at Iloilo right now because may mga provincial na ng mga branch, mm-hmm, we are giving local pride yet, given na may mga exclusives kita nga drips and drops na mga shirts na exclusive at upper branch and nagagive it local pride like KLB collection.
0: Alright, Sir, siguro makaroon mo man niya pag-invite sa tanan niya mga interesado to run.
2: Yes.
0: Sa inyo karang first ever fun run, no, nga iga patigay ni Saton niya Banoa 8 Kalibo, sir?
2: Yes, I'm inviting every Kalibonhon, and not just Kalibo but also the entire Aklanon community and also the hopefully entire Panay region ng mga runners who are really into really into running to join our LCT KLB run. This will be fun, this will be exciting. We want you to participate, yes, engage with us, and hopefully someday hindi lang to yung last namin na run. There will be more runs in the future with LCT.
0: Alright. Sir, thank you so much. It naman na agas sa pagbisita niya sa amon niya stasyon sa XFM Kalibo, sir.
2: Thank you. Thank you for having me.
0: 50 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Thank you so much, it Anna, kay Sir Kenneth Ian Billiones, owner of LCT Kalibo Branch. So, ano pa yung ginahugat, mga katropa? Pakasot aninyo, magpa-register na. Pwede man niya through online ka mo magpa-register. Kung wag na ka mo tayo mag-agto sa place kung siin pwede magpa-register. So, pwede man online. Check there. A Facebook page, mga katropa. So this is your sign again to start your running era. At the same time, ay magdaog it mga dagagkuan nga papremyo. Oh, imagine trip to ano to Vietnam. Round trip ticket, mga katropa, to Vietnam. Baka sa tanin nyo mag-training. Wow. Amat-amat na di karo training. Agad niya madaka siguro inyong nga pagdagagan nagmaka-podium ka mo makatapos ka mo, mga katropa. It mas madasig aga. May mga nagahugat gitkin yung mga dagagkuan niya papremyo. Hi, ikaw, Mayor. Kamusta, katropang Lawrence? Gadagagan ka man ka to? Or... three mo nga bet, yung tumatakbo ka o ikaw yung hinahabol?
1: Exciting!
0: Sana all, kita pang Lawrence, hinahabol. Kita pang Leslie Patricio, good morning. Happy, happy monitoring. So, mga katropa, see you on July 18, 2026. Adlaw, it's Sabado. Saraya ka lang, LCD Caliburan. 2026, this is part of their one-year anniversary celebration, mga katropa. 51 minutos, matalimang sa oras, it alas 9 sa agahon, nagrayan nga porsyon, hayatod kata ni Santon, vitamin C. Mga katropa, no, Santon, vitamin C, ay isang ka-alkaline niya vitamin C, maghalin sa mangosteen. Raya, ay ginapabasko, gidrato niya resistensya, gabi yon sa mga physical activities. Ginasukan ro fatigue, ginabuligan kita nga mapadasig. Rato niya pag recover, magaling sa mga masakit. Kapin makaroon nga, uansilak, ako mahina rin mong immune system. Madali ka gid mga katropa nga makapyutan. It nagkagain niya inyong masakit. Tuga manit mga bacteria and virus, nga di nato nakitaan sa ato niya palibot. So dapat, protektado gid. Rato niya immune system. Itraya ka lang nga, Santon Vitamin C. Sabay mga mahilig di karon mga extreme activities o kung ano man doon yung physical activities, mag-inom ka mo sa Santon Vitamin C para mas makondisyon pero inyo karon niya ikaayong iyawas. Mga katropa, pero Santon Vitamin C, hay produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C.
1: Exciting!
0: Sana all hinahabol katropang Lawrence. Ano kay mo, ano mong prefer nga nagagagas kay mo? Ayam? Ay, ginyagas tayo mo't ayam. Diyos ko! Nakakatroma pa man yagsot ayam, no? Katropang Lawrence. Agi ka karon katropang Lawrence nga. Ginagagas katik ayam, pero feeling ko ginahay. Mga chika babes gidaro nagagagas nga rakay katropang Lawrence. Sana all. Oy, good morning gidana yes, sa mga katropa natin sa New Buswang. Sa may Santa Elena. Good morning. Good morning, Sawa. Sawa, grabe ta to. Amin scary ta kung sawa kay mo nagagagas. Mingkuro yun ta ako niya damgo katropang Lawrence kung ginagagnat ako. Ginagagas ta ako't sawa pero... Although scary mo, pero hambanan, ako nagadamgo ka kunot sawa, may pag-abuton niya swerte. May pag-abuton niya money. Sana wala. May pag-abuton. Sa mga swerte una, baka naman. Nagpaldo kayo dyan, baka naman. Hoy mga katropa, webesyo makaroon, inagawon, raton karon niya, weekly draw. Adlaw with Biyernes, ato niya Santo Nedex, sa family, libong papremyo. So makaroon niya agahon, or daya nga 12 noon. Makaroon niya dalawang webes sa mga taga-banga di karon hingabot na kamuhugog. Itinyo karon niya mga raffle entries sa ato niya Santo na next FM libo-libong papremyo. Una karon sa Ruelan Junior Barbershop ay angan-angan karon mga 12 noon. Or basi early makaroon mag-pick up. Mga katropa, basi before 12 noon ika-pick up na ro drop box. Una karon sa may Ruelan Junior Barbershop sa Poblasyon Banga. Hingabot na kamuhugog mga katropa. So sa uman mga katropa ha, sa ato niya Santo na next FM libo-libong papremyo, kinahangan ninyo nga si Puno as your raffle entry, raya karang sang kabanig ita Santon Gold Herbal Capsule, sang kabanig mano kon sang ka blister. Itraya karang premium D3 soft gel capsule. Sang ka blister o kung sang ka banigman it's herbal dietary herbal supplement for men. Ang lima nga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, para nyo karoon yung mga proof of purchase, isugod sa sang ka sobre. Isugat rin mong pangalan, address, proof of purchase, isugat kung ano nga proof of purchase rin mong gingamit o kung produkto nga gingamit. Contact number ag permahan. Ihugog rin yung mga entry sa mga drop boxes sa amon karoon yung istasyon sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon. May atod man niya sa umana, may atod man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon, Bang Aklan, aga makaroon niya adlaw 12 beses. iga pick up ron mga katropa. May ato na niya drop boxes sa may Pharma siya, gamay sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. or aton karon niya pick up time. Mga katropa, bakasat aninyo maghugog na magpasakop na sa aton niya legit niya papromo si Anton and XFM libo-libong papremyo and get a chance to win 3,000 pesos weekly. So hinaga may aton niya lucky winner i 3,000 pesos. Ag para karon sa aton niya grand draw, may nagawat kinyong more than 100,000 pesos in prizes. Mga katropa, bakasawon, be healthy and get a chance to win big prizes. Sa aton niya nagapadayon niya Santon and XFM libo-libong papremyo. 57 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Uy, good morning gidaanay sa mga katropa naton ngayon nagahikot na sa nakaroon yung banggirahan dagapugan masako-sako na sa nakaroon yung mga hikoton sa makaroon yung pangorason. Good morning, good morning, good morning ag sa mga katropa naton niya nagapuro pamahaw pa ang brunch shoot angan-angan wada karang atake ay nagburo bugaw. Ay, good morning man gihapon katropa. And of course, sa mga katropa naton sa may Andagaw, Kalibo, Melgar family, good morning, everyone! Happy, happy Thursday, mga katropa! 57 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you, thank you, thank you so much! Thank you so much sa pagtutok. Pag-monitor ka ako, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, tuwebes. Magahiliba, magakalito, magkitahin aga, adlaw, it biyernes. Grabe, exciting. Biyernes yung mata. Same time, same station, alas 9, hasta it, alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod ka ng programa. Boxing Gloves, agad ka tanroon at XFM Network Philippines. Nangin ka partner, kabulig, technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga nga ni tato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall sa provision, it ato niya ever generous. Maalwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Harimilito Uy. Ako man si katropang Claire Tian, niya nag-aiwan kinyo tanan. It maayad-ayad niya agahon. Keep safe everyone. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas,

0: Ito, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X.

0: kayo busan ng kanpon mo, ah. Para pang sudan, ho. Busog na ko, Choy. Isa pa, to hindi ko makatulon sa pagkaon. Nabalakan na ako sila ni nanay kag ni tatay.
1: Eh, Paking! Paking!
0: Oy, Rusa, nga, ah.
2: Uy! Nakita na ang bangkay nila ni Lando kag Adelfa.
0: Oh, bangkay? Ay, Adelfa, ano ka bangkay?
2: Nasapuan ang ilalawas nga nasampay sa baybayo dito sa may piyak nga sityo. Kag pareho nga wala na sang kabuhi.
0: Be, ano? Hindi! Hindi!

Ito na ang mga tao na nagkumpanya sa lubong nila ni nanay kay tatay. Ginbayaan na lang nila ako diri. Tungod hindi pa ako gusto nga magbiya diri. Gusto ko pa nga makaupod sila ni nanay kay ni tatay. Nay, nay, tumtum subong. Na hindi ba ako makapating andungan ka mga ginlubong diri? Kapintas ang kapalaran? Nga andungan di ka mga ginkuha sa ako now? Paano na lang ako subong? Paano na lang ako subong?

pa rin ako sa balay? Pag namagwa ko, isahano na lang ako. Pinagutom ako apang wala man ako sang gana nga magkaon. Samtang ginatulog ko ang kabugusan sang balay, nagamatsyag ako sang tuman niya kasubo. Kagkasakit. Nakabatsyag ako sang hangin. Eh, nalila nagtupa sa panit ko. Mahinay. Apang may pagkaalabaag. Nay? Ay? Daw hindi ko gihapon mabaton nga wala na kamo. Kasakit. Tuhuman kasakit. Ay!

0: Ba, aga na gali? Masanag na? Hala, may nagpanoktok? Aral na! Madali lang! Mabangon ako. Nagbuksan ko ang pertahan. Babae? Ano tani?
1: Ikaw si Leon?
0: Oo, ako?
1: Ako si Chay Mulusita. Asawa ako sang utod di tatay mo.
0: Amo bala?
1: Pwede makasulod. Para makasugilanon kita sag maayo.
0: Sige. Magsulod ka, Chay Lusita?

0: Ano?
1: Oo. Sang buhi pa mga ginikanan mo. Nakasugilanon kami isa ka bes. Kaya hinambit nila sa akon. Nga sa pila kaadlaw ko no. Kun may malain nga matabo sa ila. Ako na ko nung bahala sa imo. Ginbilin kanila sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Oo. Ay, wala ko gani na hinambit sa imo no. Sa syudad ako nag-a-estar. Kag nabalitaan kong natabo sa mga ginikanan mo. Kani

0: Mari na kita. Manaog na kita diri sa salakyan.
1: Oo. Ba? Kadako-dako sang iya balay ba? Medyo daan na? Apang kadako? Manggaranon siya siguro ay.
0: Ta, sige. Magsunod ka sa akon, ha?
1: Oo. Oo, Chay.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga laking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpapalit. Dula sa pain, isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: X.
11: X.
10: F.

Wala. Kadamo sa mga babae dire sa sulod sang balay. Kam mga guwapa pa sa ilaw. Oh. Kaganamis ang ilang mga panit. Kamis. Ang kalabanan sa ila. Daw mga bata pa. Wala. Basi kun pariyuin niya sa inalanta ko sa TV. Ang balay ni Chay Lucid. Balay sa mga bayaran ng mga babae. Wala. Wala.

subo sa mga tao diri sa akon? Tungod sina, hindi ako makapauway bisan makadali lang. Kag hindi pa ako makakaon sa hustong oras. Gani kon ano-ano na lang mabilin nga pagkaon. Amo nang ginakaon ko. Kung nagakaon sila, nagatanaw lang ako. Nagaulat ako kung anong kinanglan nila. Kando matulog na nga akong laway isang tulog sa ila, samtang nga nagakaon sila. Gusto lang ako nga managitlon. Tagdala pa nga muyo ang akong tani. May mabilin pa para sa akon. Pare naman, hindi ko naman mapungga na pagtulong sa ngakon mga luha. Nalumduman ko naman sila ni nanay kag ni tatay. Sagbuhi pa sila. Makakaon ako sa gusto nga oras. Kagusto nga pagkaon. Kag makakaon ako sa akon paborito. Kag manamit ka mga pagkaon. Ay, ah. Kutob na lang ako sa pagenduro sa inyo, nay. Tay. Naglain ang lakas ang kabuhi ko. Sugod sa nadula ka mo.

0: ba nilang balay ng day ang hinlanduman?
1: Ay, gabok na mo. Kagkasiot na sa ila palibot. Base ko no kon istaran sa mga manog. Ganiging kaisahanan lang nga gubon, kaghawanan. Buhato na lang kuno ina nga mini park.
2: Uy,
1: hindi gani buhato nga garden. Tamnan sa mga utanon.
2: Ay, ahay. Hinali ko lang nga nadumduman si Leon. Kamusta na ayhan siya sa siyudad, no? 5 katuig nang nakaligad. Sugod sa nagbiya siya dari. Kanagupon sa tiya niya ko, no?
1: Bayo man sigurong iya kahimtangan, eh.
2: Nagabisita man ayhan siya sa lulubgan sang iya mga ginikanan?
1: Amoy nang wala ko nahibalaan.

apoy sang lawas ko? Kagtuman niya kagutom ang ginabatsyag ko? Kadako na sa ginugos ang lawas ko? Sa adlaw-adlaw ay ginimo sa mahal nga Diyos? Wala sang ginbago sa kayamtangan ko sa balay ngayon eh. Ganin nagabatsyag na ako sang tuman niya kakig kay Chaylosita. Akit na ako sa iya.

0: Yun?
1: Sheila? Nga?
0: No, pinakaadlaw na nga wala nagagawa sa kwarto niya si Mami Lucita.
1: Hindi maayong pamatsyag niya. Gani ginadalaan ko na lang siya sa pagkaon sa kwarto niya.
0: Amo bala?
2: Leon! Leon!
1: Madali lang ha. Ginatawag niya ako. Basi ko may isugo.

0: Ang mga karamdaman, FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea. X.

0: The Secret of Health.
1: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling bilang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kon may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinag-

kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next, sini reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang.

0: lang ang aton sinima ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas tungkol hindi saktong ya sininga pag pasunod. And then ang isa pag diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating, posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthorn Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iyasini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthorn Plus Coffee Mix, a Sunthorn Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sining complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sining panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sining Sunthorn Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, araman ng balunggay, arang manggustin, arang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline. No.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
5: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
9: Ko si Javelin Flores at Talibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Sunthorn kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal hanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sunthorn Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
11: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
10: Santol Plus Gold.
12: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rusantum Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
13: Balanced diet?
14: Check.
13: Regular exercise?
14: Check.
13: Vision X Plus?
14: Check.
13: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: X FM.
17: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala

0: Isa ka bus driver, upuntugin sa nawadlong pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: X-F-M. X-F-M.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
6: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito.

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:47 sa Udro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Mayong Udto. Mayadayad nyo Dradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Dradlaw, Pilipinas. Western Visayas, mayadayad nyo Dradlaw. Banuit Kalibo, Probinsya Raklan, mayadayad nyo Dradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Dradlaw kita makaroon itaya karang Webes. Mahambangon ko takong tayo Miyerkules. Webes na kita, Petsa Dos. Kayuang adlaw sa bugan it Julio 2026, July 2 to 2026. Sa gihapon, rinyo karanga alagad, rinyo karanga anchorman. Of course, ako si katropang Nini Urgente. Oiro, ato na naipagpanamiyaw pag-abi-abit, mayad-ayad nga outro adlaw sa aton nga mga suki nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karon nga mga suki sa uno segundo distrito. Taton karon nga may probinsya karon itaklan sa kabisera naton Banuait Kalibo, tama naman sa may isla naton it Boracay, aga syempre sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo, Mayang, Mayong Udto. At kutubit magabutan ni taton karanga pagratsada, aton karanga pagililiba mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta kamo mga katropa? Kumusta ro aton karon nga agahon duna sa mga nakatutok man sa anda karon nga mga panimagay makaron? Nagasigabong na ro anda karon nga radyo na kapamonitor. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ro aton karon nga sang maaga? Sa aton karon nga mga suki nga nagakinot anda nga ilabas, sa mga nagailabas ag sa mga wa pa nakailabas, abay mayad-ayad nga outro adlaw. Or iba ka rin nagakinot anda karon nga ilabas, nagatugon samtang ginahimo kita karon nga background sa anda karon nga mga kusina. Sa mga nagapupahuway-huway, sa kakatapos yung halin sa anda karon nga mga trabaho, trabaho sa bukid, trabaho sa kung siin man, kung anong mang klaseng trabaho, kung ano man doon nga ginatrabaho, ba? Ginatrabaho, ay mayad-ayad nga outro adlaw kinyo. Siyempre, sa aton karon nga mga suki man nga nagapreparar pa sugod sa anang mga trabaho, sa aton karon nga mga suki man nga nag-out pa lang sa trabaho, mayad-ayad nga outro adlaw kinyo. Kama naman siyempre sa aton karon nga mga mangunguma mangingisda, sa aton karon nga mga empleyado sa gobyerno, sa pampubliko ag sa pribado karon nga sektor, sa mga nakatutok ato nag-monitor sa anda karon nga mga radyo una sa mga opisina, mayad-ayad nyo odro adlaw kinyo mga katropa. Kama naman, syempre hindi naton pagkalipatan nga pagtamyawon. Pero aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy, nagalibot-libot iya na sa aton karon nga may banwa it daya karang nga kalibo. Ato na mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, mayad-ayad nyo odro adlaw kinyo. Kumusta ro aton karon nga sang maaga it pagbubiyahe-biyahe? Nakaginansya na kita or nakaabot na or naabot na naton dudaya karang tawag naton kara. Ro aton karon nga kota, wow. Wow, may kota gali. Tawag naton boundary. Aron do ginahamba naton do boundary nga ginatawag naton. Naabot na naton ha, sa aton karon yung mga driver. Sa mga nagalibot-libot, nagasuroy-suroy yun na sa kaganasan, sa mga kabukiran, sa mga pangisdaan, abay mayad-ayad nga outro adlaw kinyo. Aton yung mga tendero-tendera, bulantero-bulantera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, as well as sa aton karon yung mga... aton karon nga mga suki una man ha nga naka-monitor katon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Aga syempre sa tanan-tanan naton

0: Sa tanan-tanan naton karon ka mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon, oy sa aton man karon nga Facebook Live. Pwede ninyo i-like, i-share, i-follow ro aton karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5, para karon nga mangin updated kamo sa mga nagakaganabo riya sa aton karon nga palibot. Pwede ninyo ron i-like, i-share, i-follow XFM Kalibo 96.5 at mag-comment kamot inyo karon nga mga suggestion, mga greetings na gusto ninyong ipaabot sa aton karon nga palatuntunan. Una ron, pwede ninyo i-plastar doon na sa aton karon nga mga katropa, sa aton karon nga mga suka. Siyempre, good morning sa mga nakatutok kagi katon makaron. Si Sir TJ Nuno Igtanlok Solidad. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kay Aljon Derelo Navarro. Mayad-ayad nga Udro Adlaw Gid. Nakatutok na ka-monitor katon. Aga sa tanan-tanan naton yung mga sukay kama naman, syempre uyro aton yung mga overseas Filipino workers man na always gid nya nakatutok na kapamati katon sa XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga agahon. Or kung sin man kamo nga outlet samtang nagapamati, iya sa aton karon nga palatuntunan, welcome welcome na sa aton palatuntunan.
1: Centro, Centro.
0: Ibinin niyo ako sa oras sa tunga nga pagratsala, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton yung mga tupiko. Aton karon nga pag-check yaron, agaton karon nga pag-atalakayon, sa aton karon nga pag-rurat sada, sa aton karon nga pag-ililiba. Well, ano ba nuwaro mga balita nga aton karon nga pag-check yaron, agaton karon nga pag-atalakayon, sa aton karon nga pag-rurat sada. Sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw. Una na kita sa mga dagagkuan natin karon nga mga balita lokal. May interesante nga raho.

Rayangarang report, may kangtanan sa minor de edad nga maganubyo by na bagabagan roanda karon nga hana nga pagtanan paadto sa Banua Itaya karanga Bacolod. Amba ko nga nito kainaw hay samtang ginabasa ko ro balita ni Katropang Ariar. Okay lat amakon siguro magtanan kung pareho ta kamong legal nga edad. Like for example, labi man na kay Katropang Shamin nga ra, si Katropang Shamin nga ra ga 30 taon yon. So, kung magtanan imaw, kaibahan anang partner, anang jowa, anang boyfriend, ay okay lang siguro kasi legal yun matara edad. Pero kung minor de edad, ay no-no gid aron siguro. Pero na edad ka ra, 17 years old runobyo, agdodaya ka ra nga dalagita, abay 14 anyos. Paano ra na intercept? Paano na bagabagan? Pero gagaki nga ra, matcha taga Bacolod. Ay ito ra sana na bagabagan sa raya ka ra nga Terminal Itziris! Ay abaw! Oo, wamat problema sa nagapalanggaanay ka mga daywa. Galing kong amat rupag palanggaanay nga ron ay nagabutang katon sa agang-agang. Moro iba't abe ka ron ay gina sa buhay ginanandaro. Ginatawag naton karon nga sa hirap at ginhawa. Itong mga minor de edad nga raga-asawa abi matuod. Pero problema karon mga katropa. Pero mga hindi isang natiguhan mag-family planning. Mag-inungat kabo-abo. Paano rin doon dakaroon yung mga unga? Baga, warayt ipakaon. O mga minor de edad sa na nag-asawa, hindi ka dayang katapos pag-eskwela. Ay, haron yun, aro problema karon. Ay, nabagabagan raro, istorya karon. I-report hindi na rin itaton niya patrol. Sa dugang pagid natin karang mga balita main, sa dugang natin karang mga tagagupang doon karon nga mga tupiko, rayman karang search warrant in serbe, sa sangkapan ni Magay una sa may Banua Itaya karang ano man siya. Ayro search warrant ba, ay nagnegatibo, taro raya karang ano, negative sa recovery, ro nasambitan niya pa ni Magay. O standby, sa dugang pagid natin karon nga mga tagagupang doon karon nga mga tupiko, sa aton karon nga paga rurat sada sa aton karang nga paga ililiba dugang pagid naton nga mga balita lokal. Raya karama karon nga paghugot sa border checkpoint una sa may Banua Itaya karang nga Altavas sa ginapatuman sa makaron. Pangod nga ni mga katropa sa raya karang nga pagagihapon itaya karang nga African swine fever. Oh, pero may mga nagabubalita-balita agot ano yeah, I don't know kung i-confirm nga ni naton na sa aton karon nga Aklan Office of the Provincial Veterinarian iya sa aton karon nga probinsya karon itaklan. Ay may mga ginbuan kunot samples or may mga nagtest or may mga ginatest o oh, i-confirm naton ron. Iharaw mata kita sa kagadlok nga ranga ASF scare. Ay kumbaga ay wa pa nga ni naka-recover do aton karon nga mga manog baboy iya sa aton nga may probinsya karon itaklan. Actually sa minatudtod yang wa patarasan na naka-recover tapos haraguman may pagaguman itaya karang African swine fever. Mabudlight ana karon. Ay ginhugtan ko noro daya karang border control checkpoint una karon sa may Banua Itaya karang Altavas. Ay rumanga nagasugod nga ranga mga produkto nga himo sa rayang baboy ay gina-check it mayad tao kun anumang klaseng check ro anda karang ginobra. Dapat gina-check it aron it mayad kun may mga permiso, may mga nanuruna ro raya karang plastada. May mga naka-deployment nga ginatawag naton nga quarantine inspector. Kama naman dudaya karang kapulisan. Sa iba pagid naton karon nga mga balita man. Sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag-rurat sada, sa aton karon nga pag talakay no sa aton karon nga pag ililiba makaron sa mga balita national man nga aton karon nga pag-check yaron makaron. Raya karang ginapatigayon sa gihapon makaron nga rally una karon sa may bahin itliwasang Bonifacio sa Manila. Sa ikatlong adlaw karon itaya karang nga hubgag protesta itaraya karang nga religious group nga Iglesia ni Cristo. Ano ro daya karang plastada hindi na i-check naton si Sir Rambo
labay mga angan after headlines naton katropang siya. Kung ano Rodaya karang aplastada makaron. Aga Rodaya karang aginpatigayon kahapon nga committee hearing or legislative inquiry it daya karang Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality. Ay Rodaya karang nga 15 anyos kuno nga tungo pamilya 15 anyos nga tunga suspect ang minor de edad sa Tacloban City shooting. Ay di ko no ma-locate makaron do andang address. O sige, basyada naton dun sa aton karon nga pagpangalagad makaron. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita. Bay ginapahayag Pilipinas una gon sa ginatawag naton karon nga Apple Middle Income Category itaya karang nga World Bank paghinambay naton nga middle income upper middle income category ano rong mga implikasyon karon sa aton nga pungsod Pilipinas. May manami ay handa nga daga nga balita sa aton nga pungsod Pilipinas. Madugangan ay hano aton karang nga sweldo. Aga nami ay hano aton karang nga kabuhi. Ah, basi kung ano malang, ano ro direktang epekto kara sa simple nga Pilipino. O standby, ay istoryahan natin doon mga katropa. Ugang pagid natin karon nga mga balita sa aton karon nga weather update. Unagun sa Guwait, daya kara nga Philippine Area of Responsibility. Roraya kara nga bagyo nga ra nga si Henry. Pero may isang bilog pagid nga ginabantayan makaroon nga bagyo. Nga posible magsugod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Base sa raya karang mga weather forecast aga posible mag-abot sa kategorya karon nga super typhoon Centro. Pero base sa forecast matya hindi man maglandfall iya sa aton mga katropa matya malihi sa babaw apang ginabubantayan kararo base paghatak na itabagat kama naman sa iba karon nga mga weather disturbances iya sa aton nga pungsod Pilipinas pero iya sa Western Visayas sa western portion ni Pilipinas aron nakakaapekto hayroraya karang habagat or do ginatawag naton nga southwest monsoon ay rarong mga balita nga aton karang pagacheck yanon and standby man kamo ay syempre buon man naton do report itaton karon nga patrol para sa raya karang mga natipon nga mga balitaan sa paglibot-libot iya sa pila karon ka mga municipal police station sa 1 segundo distrito itaton karon nga probinsya karon itaklan. O yara gali aro aton nga presidente nag-adto makaron sa daya karang nga Canada aga pila sa anak karang nga ginaduso sa anak karang nga official travel ay raya karang trade defense investment ag security. O yun kung naroon na karoon nga igaduso, matcha 4 days doon na karoon nga state visit. Una karoon sa bahin or sa nasyon, it raya karoon nga Canada. Ag nakaabot yun doon karoon nga presidente. Ay raro mga balita nga aton karang pag-aawistoryahan pag-atalakayon sa aton karang pag-rurat sa das aton karon nga pagpangalagad makaroon nga adlaw itdaya karang nga Webes. Oras na naton sa aton karang palatuntunan mga katropa alas 11:03 sa outro adlaw ro aton karon nga oras agraya karang portion daya karang balitaan hay ginahatod katon itay karang Santon Gold Coffee Mix. Uy makaron nga paniempo nga ra mas manami karon nga maginom kita itaya karang Santon Gold Coffee Mix. Said kamo kun hamat ginagusto na kun nga itry gid aninyo do daya karang Santon Gold Coffee Mix hay bukon ni amang rait kape nga manami sa aton karon nga or manami rulasa kundi raya ra nga Santon Gold Coffee Mix hay makabulig pa sa aton karon nga kagawasan kasi kamo nga ro Santon Gold Coffee Mix ginapabaskog kararo aton nga resistensya nga white side effects sa aton karon nga kagawasan agroana karang nga mga ingredients hay makabulig pa sa aton nga ikaayong gawas or sa aton karon nga well-being nga ginatawag may santon daya malunggay spirulina a garlic raya rahay mga natural nga sangkap nga nagabulig kontra sa nagakagainya karon nga mga bagatian dumalunggay gagi nga ron mga katropa kabuabo ron nga benepisyo diba nga ni kung magmasakit kita ay ginahambang nang dahil gagain man at malunggay or buuin man na butangin man at dahot malunggay ininit nga tubig ag imnon ay daya mas ginpasimple in form of kape mga katropa agro kape nga ra magwa sa daya karang rubinipisyo
benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas, may ana pagidra nga glutathione ug collagen para sa aton karon nga pagpakinis ug pagpanami it aton nga panit. O di ba siin ka pa una undon nagnami paro emo naghealthy paro imo karon nga gawas, naging healthy ka pa, nagwapa ug nagwapo ka pa. Warat ginapili nga edad, wa man nat ginapili karon nga gender, it's either bayi ka, gaki ka, miyembro kat LGBTQIA+ community, or ikaw karahay, kung alam mo tayong disposition una sa kabuhi, pwede ka giding mag-inom. It's Santon Gold Coffee Mix. Sa kape nga nag-amlig sa aton nga kagawasan, panit ag itsura. Rosanton Gold Coffee Mix, mga katropa, sarang nga mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Generica Nationwide, ag available gun man ra sa Rose Pharmacy ag sa Watson's Pharmacy. Kaman naman sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nag-amlig sa aton nga kagawasan, panit ag itsura. Produkto iti Asto Health Incorporated. Itong mga oras na naton, alas 11:06 sa Udro Adlaw, mga katropa. Itong mga kilaga nga ra ay gabarlak, taranda ka ng bibig hindi na. Kaman gabarlak, katropang siyamin, ay nagkaonsan dat piniritong isda. O, sa mga nag-aug ilabas doon na, ano rin yung ilabas makaroon? O, manami, dudaya ka rin nga mag-aug ilabas kamo, mga katropa. Ilabas kamot daya krang healthy. O, paras it mga lechon nga ron. Wow, lechon, healthy. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-rurat sa mga katropa, sa aton karang mga tupiko, nga aton karang pag-aw-istoryahan banwa, sa aton karang pag-ililiba makaron. I-check abin natin siya, si Sir Rambo Labayro, aton karon nga XFM Mega Manila. Kung ano do daya karang aplastada. Kahapon abi may ginpatigayon karon nga Senate Committee hearing regarding sa raya karang nanabu nga ratag daya baga nga rang Tacloban shooting. No, ay ano ro naging plastada kara kahapon. Aga syempre kung ano man do mga ginistoryahan dito sa daya kara nga hearing nga ra sa bilog sa mga ginaduso ro pagpanaba sa criminal liability. Kung nagaduso makaon ubrahon lang ko nung 10 years old. Aga syempre sa mga daya nga ra nga mga nagakaganabo makaron, ro mga impluwensya kababa bi matud niya nakaka-impluwensya sa daya kara nga mga inunga makaron. Kunyang itaya nga ra nga mga video games saan ang pag-inugali, kundi kabuabo pagid. Una man karon do peer pressure nga ginatawag naton, ag maabo nga iba pa mga katropa. Centro. So nga ni, kung halimbawa, no, kung ano rin magiging guwa, itaya ka nga nasambitan karon nga hearing nga ra, harat ang ani, sigisigit ang makaroon na pilang adlaw lang rin nabilin antes do daya ka nga July 6 nga impeachment trial pagid. Doon pagid ginabubantayan natin makaroon eh. Pero impeachment trial kontra sa aton nga vice presidente. I-check anay natin si katropang Rambo Labay ito karon sa may bahin itay karang Senado, no? Etex FM Mega Manila. Kung ano ro plastada, ano ro daya karang sitwasyon umpisa kapon sa hearing. Legislative

0: magandang umaga. Kasama mo dito sa XFM Kalibo si Katropang Ninyo. Ngayon, kumusta dyan sa Senado? Unang-una, itong mga ganap dyan ngayon, Katropang Rambo.
1: Senado, wala namang nakaganapan. Mga committee hearings lang yung mga nangyari kung ilang pasagan. Nakapon, nagtagawa lamang ng pagdaling bisika doon sa nangyaring parilan sa Tacloban. Ang committee, women's yung pinamumloan ni Senator Risa Contreras. So, usapin ng impeachment trial kay Bitutara ay sa Lunes pa talaga yung proper no, kung saan ay sila magkasundo. So, usapin ng rally naman ay parin pagpatungo nga doon sa rally, no? Ay napakalainit dito dahil sa rally dahil mula sa Liwasang, mula sa ex People Power Monument ay lumipat sila sa Liwasang Dominio kung saan ay malaya doon, Katropang Ninyo, na magsagawa ng rally. May 500 na doon ng mga miyembro ng INC ang nandoon na pinangunahan ni Patangas First District Representative Leandro D. Piste, yung anak ni Senador Loren Legarda ang nasa Liwasang Bonifacio na ngayon kung saan ay nagkaroon ng road closure, no? Nagpatupad ang Manila District ng road closure at inang lugar yung naisigara kanilang alas 4 pa ng umaga. Kaya yung pagbahagi dyan, yung Liwasang Bonifacio, Ayala Bridge, kabilang ilang section ng Tenreco Avenue, Ligarda Bridge, Magallanes Drive, at Ayala Bonifacio ng ginagawa nila Katropang Ninyo, no, no? Sa hindi ng init ang panahon ngayon, ay ako'y hoping kayo at patutupin sa Liwasang Bonifacio sa nagwa ng Pilos Protesta dahil kahapon ay na-deadline na yung hindi na pinalawit yung permit ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng rally sa EDSA, sa People Power Monument. Yung ilang mga metro man ay nasaharap sa Katropang Ninyo. Yan ay nagyari sa
0: Katropang Ninyo. Yes. Oo. Katropang Rambo, doon sa rally no muna, kasi di ba unang-una nilang unang dalawang araw is nandun sila sa EDSA. Ito bang rally nila? Hanggang kailan ba ito? Ngayon dito sa Manila sila, no, sa Liwasang Bonifacio. Hanggang kailan daw ba ito?
1: Maganda katanungan mo kung hanggang kailan. Wala silang pinabanggit kung hanggang kailan sila. Dahil yun naman, ay hindi na kailangan ng permit. Sa EDSA, People Power Monument, Katropang Ninyo, ay merong permit sila kailangan. Sigyan sila ng Quezon City Government nang hanggang kahapon sama ng alas 8 ng gabi. At target ka na nila na magkaroon ng isang taang ibong mga kasama sa peaceful rally. Pero hindi na po pa ito dahil may mga miyembro sila, yung mga kasama nila, kasama nila ngayon, lagi na harang na galing sa probinsya, ay mga sakay na pa, nakasakay sa van, yung iba sa jeep, yung iba sa bus ay hinaharang na ng mga otoridad na kapang ninyo kaya sinatuloy at hindi nakuha yung target nila sa kapasada ay isang taang libo. Ngayon diba, dito sa Liwasang Bonifacio, hindi malalaman kung hanggang kailan sila. Dahil dito, one to sawa, hindi ko talaga yung freedom part po, hindi na kailangan ng perfect para magsituhan ng rally sa kaparong na libo.
0: Balik ako dyan sa Senado kasi sa Lunes, tuloy na yung hearing, yung impeachment, or I mean trial, impeachment trial. Walang mga ano dyan sa Senado kung kumusta yung mga paghahanda kasi tatlong araw na lang eh, no? Katropang Rambo.
1: Yung paghahanda, nagtagawa na ng ocular inspection ng Martes, yan, si President Sherwin Garcelian, at tinignan niya yung gallery. May kitatlong daan lamang yung espasyo, yung pwedeng mag-occupy doon, yung mga VIP, kasama yung pwesto ng depensa at yung prosecution. So, pati yung media, Phoenix Recorders, ay tinitin natin kung saan na po pwesto. Dahil, siyempre, pagkatapos ng hearing na isang araw, mayroon magkakaroon ng mga interview, ambush interview sa magkabilang panig, kaya sa ininatag na yung usapin ng PIR pa sa pinakang

0: presisyon na dapat sana ng trade trial ay mantahan para mantahan at buksan, no? Pero hindi natuloy yun dahil hindi pumayag ang depensa. Pero pumayag naman buksan, pero sa dalawang kondisyon. Una, kinailangan magkaroon ng executive session. Pangalawa, sila lamang yung nakakalam. Hindi pwedeng i-divulge kung ano yung kanilang mga napag-usapan at kung ano ang naman. So, hindi ay
1: alam
0: sa matutang ang inyo. At sa pag-uulit, na, no? Yung pag-initin kung saan ay nakakapit sa katagat sa kakapunti ng ito hanggang walang buwan yung natura sa proceeding at yung sabihin ng surprise witness ay meron naman silang reservation yung magkapilang panig yung defensa, contribution ay merong mga reservation kung sino-sino yung kanilang ipipresentang mga testigo o witnesses sa katopang ninyo dito sa
1: sige.
0: So, yan ang pinakailangan, no? Yan ang pinakailangan katopang ninyo ang mangyayari sa darating na Lunes. Tatlong araw na lamang at tuloy-tuloy na yung pag-uusad kung saan ay hindi kinadismaya ng minority senators dahil mababawasan na naman sila. Ngayong matatandaan ay ang ombudsman sa pamamagitan ng ombudsman ng Indonesia ay sasampan ng kasong cancer dapat kay Senator ng cancer Martoleta na ito pang ninyo.
1: Oo. Ayun pa pala, isa yan sa mga binabantayan ngayon kasi 'di ba nagsabi na ang ombudsman ng mag-file sila ng kaso, no, kay Senator Rodante Marcoleta. Ano yung mga bulong-bulungan diyan?
0: Yun nga, mababawasan na natural ang minority senators, no, dahil mabawasan na sila na wala si Senator Patong.

0: Yes, may ilan sa iyong kalitipasyo, yung mga kilos voters na ng INC at mga kaganapan sa impeachment voters. Para sa nagkatay sa Pilipino sa Pilipina, wala rito sa lungsod ng Maynila. Ako si Best Friend, ang kalabay ng SFM 99.5 Tekla Kamila, exciting!
1: Live report Central. All right, thank you Gidno sa report ni katropang Rambo Labay una karon sa Bahin Itdaya karang daya karang Senado no sa mga nagakinabo sa mga happenings una karon sa daya karang Senate mga katropa. Oras na naton alas 11:18 na sa Udro Adlawro aton karon nga oras sa aton karang pag ratsada sa aton karang pag ililibas standby sa aton nga pagbalik report itaton nga patrol regarding sa rayang arang nagtanan ng mga minor de edad. Balikan naton doon pagkatapos yung mga pila karon ka mga reminders.

0: 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo

0: Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Plus Gold, mas pinalakas.
4: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santol Plus Gold.
5: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
9: Mag-Premium D3 na!
8: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako ang center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanggap.
7: kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras na naton, alas 11:30 na sa Udrado. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa gihapon ako si katropang Nini Rujin. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagratsada mga kanoy, check anay natin si katropang Ariel Kula sa anakaroon niya natipon yung mga report. Regarding sa rahe nga nga nagtanan nga ra, no, aga may sinuman siya nga ginserbet search warrant apang negatibo man sa na-recover karon. Aga iba pagin yung mga balitaan. Itatun karon niya patrol, katropang arrears, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Report katropang arrear, go ahead.
2: Yes, katropang Rodino, sa aton karang natipon ng mga balita ginahagugog. Itatun karang mga kapulisan dahil karang sangka bagay ita magtatay, no, pinagi sa dahil karang search warrant o particular, no, sa may barangay Aliputo sa Banwa, no, itanuman siya. Kaya inagang gidra, no, mga lasingko, itaraya karon niya aga-aga no katropang Rodin Cusin in pangunahan dahil karang operation ita aton karang anuman siya municipal police station aga konsesiin para serbihan, no, ita raya karon yung search warrant raya karon yung si alias Lloyd yung 42 anyos agroana karang unga, no, nga si alias Christian. So no, sa aton karang kapulisan
0: magtatay kitagali
2: magtatay ra, no, katropang Rodin. So taga basya binikaraya ay gingpaidamgan sa darat dahil karang third suwaran kaya man ginapangita, no, sa operasyon rung ginapatihan karang uwa mga itaraya karo niya lisensya, no, nga mga armas gakip, no, ro sangka kalibre 45 nga pistol, no, ag sangka improvised homemade firearm o kung sumpak baga, no, kung tago na to na. So di kara, no, pagkatapos kita paghagugog, no, ita aton karang otoridad, no, sa panimagay nga rataya karong nga subject person ay wata, no, ita may narecover karang nga armas baga, no, aton karong nga otoridad. That's why nga gaban-gaban abi karang matabo kung mga raya nga rahay ibalik lang git, no, sa korte, no, raya karong nga search warrant karang katropaga Rodin. Kaya may kung aton karang madumduman aro magtatay, no, ay dati ko nga ginasugid niya imbulbar, no, sa sangka insidente ita dayang karon niya pagpamarilman, no, sa lugar katropang Rodin. Sa pihak karang bahin ma sa aton karang dugang karang balita naabtan man ita aton karang mga kapulisan ita aton karang kalibo municipal police station rung Daywa, no, nga mga minor de edad nga ra, no, sa aton karang series terminal taon na karon sa may barangay istansya, no, Kalibo, makaroon karang agahon matapos gani karang makabaton, no, ita information, no, nga naga plano sanda, no, nga magtanan-tana.
0: Ay, so
2: kara ay nadakpan, no,
0: paano kunusan, paano nakatunog nga gaftanan daing daywa
2: may nakabog abi, no, ita information, of course, no, may nakatimbriman sa especially, no, sa pamilya man baga, no, ita raya karon niya babayi, no, ag rindon ay ginabati-bati nga ruin niya na nagtanan, that's why karon niya nagpatawag agi, no, ita aton karang kapulisan oro dahil karang nakapano aga being informed kara, that's why karong niya nadakpan dahil karang nga 14 anyos karang nga babae nga residente ta ita sityo Putol una karon si may Banwa karat katiklan samtaro kay ban karang nga ke ay 17 anyos, no, aga temporaryo
0: pag dakop ka nakaibahan o ginikanan
2: ruguman kon gata I mean do tiya gata katropa nga Rodin ita gagaki ro nga igtabi aro plastada be
0: ay di ba ro gagaki ay halit bakolod
2: bakolod ay pauli gud man yani kontak bakolod ay gusto tal magsunod ko babayi man
0: matindi klase taro ng tanan nga
3: wow
2: ay taga
0: pero dugake taga Bacolod pero paano mo nanti sa
2: may kwan man may pamilya man iya sa kwan
0: sa Aklan. Oo.
2: Oo. Ay, hindi ka rarayon. Ay, totoo, kung pali man sa nagkakilaga ra, no? Ay, kung sa sino mabot pa, isang datay ka rin nga tatlong bugan niya magka-relasyon.
0: Ay, no? Grabe, at tatlong bugan pagat. Ah!
3: Wow!
2: Hasta makaroon, no? So, 17 anyos mga man, dahil ka rin nga gagaki, aga rin doon, ay temporaryo nga nag-start
0: matrani ay mao. Ko man maintindihan dahil nga rang mga nagatanan-tanan niya ra eh. Well, no, kung alin ang gustong pamatud-an karon sa kabuy kapin mga minor pagang sandara. Ano ra nagatuon pa sandang daywa?
2: Yes, katropa nga Rodin, no? So, no, abis initial na ito, kaya nga pag pang-usisa, no? Hay, kung sakaling dagawin yun man sanda, o makabot sanda ito karon sa makulod ay mag-iba sanda, aga, igtulat ah, no? Padayunon, anda karon niya pag eskwela, baga, katropa
0: nga. Doon doon ang inisriyahang daywa.
2: Hmm, doon kung taan doon ang
0: inisriyahang. Ay, sino ka naman pa eskwela?
2: Ay din duro ko mabaho karon na kutan.
0: Ay syempre kung minor din. Eh syempre kung minor de edad ka, halimbawa gusto mo gid abimana working ano ka, working student. Ikabudlight aron pag mga minor de edad pagat 14 ag bila 17.
2: Oh, 17 anyos do man. Pero yaki baga katropa nga Rodin. Ro dai kara nga involved, no? So ro natabo, no, syempre sarang raya kara nga sitwasyon baga ay may naka nakatulbrit abay kan daga na sayuran kara nga may plano ta baga nga maga antanan, that's why karon nga
0: naging mo ron tatlong bugan pagat wata kit actually amba kung ani wata kita nigar sa mga nagmamahalan, bao nagmamahalan.
2: Oh, grabe, pero imo nga rin pagpalangga.
0: Kung ang inyong pagmamahalan ay tunay at totoo.
3: Wow!
2: Yes.
0: Pero galing, kung kamo, syempre mamakaring edad nga ron, hay, rupagpalangga abi ka ron, bukon pa stable, no? Bata pa kamo, kumbaga hay, doon yung emotion ka ron hay, mataas, ag pwede pat abi ron magbag-o magbaylo sa ulihi katropang area din yung emotion makaron di ba ga kapin sa mama karuyon nga ron niya pang idaron o gahibayag si katropang siya minaagyan na siguro makarayan nga ng sitwasyon aman gitanan ka kunta dati katropang siya min awa mata abi ko ay gitanan ka dati man uwa mata. Oh, makahugat mat ako no. Sakto gid si katropang Shamin. Makahugat mat ako no ron katropang Ariel. Kung kamo gid mat araw para sa isa't isa, ay kamo gid ang daywa.
2: Bale sa kanya tagid ron man. Sa dinabing edad sa binatod lang man abi wa matagita nagakontra kung nagrelasyon matabagasan ba baga.
0: Pero ano ani taganta nga ron nya? Ba kung tayo sa isa't isa.
2: Ay,
0: kung tayo, tayo talaga. Ano nga nero title karon siya? O palayain ang isa't isa, kung tayo, tayo talaga. O doon. Pero, di ba, mga nakikita na binatong mga nagatanantanan niya rakatropang arrear, Dudoy, Hayro Raya nga ranga mga ginabagabagan at ginikanan nga magpalanggaanay ay naga-rebelde, nagatanan. Diba? Yun yung mga nakikita natin sa mga teleserye. Nga mga nagatanantanan. Pero andang problema, hamat git at gusto git ananda ko, ha, pangutanan mo, hamat gusto git anandang dayo magtanan.
2: Ay, siyempre, magka-relasyon mataan na sandang. Nakikita mataan na daro bawat isa nga kanta nga nagapalanggaanan mataan na.
0: Oh. Eh, matatrason. Basta nagapalanggaanay at asanda, ay gusto at anandang magtanan.
2: Oo, ang nagkasundo mataan sanda ay kanda ko taada ron. Rin yung mana ron. Siyempre, sa edad niya rata, yan karoon yung babae, yung dapat, yes, wala ka timo. Wala pa tayo problema kung wala ka
0: timo. Galing sa mo, kung naging problema ka ra, do yun nga, halimbawa man na nga 18 years old ro gagake, pwede tayo mo ma-filean it kaso.
2: Oo.
0: Kung nag-18 imaw.
2: Oo.
0: Like ano abi mang kaso? Kidnapping.
2: Hindi na tumamba. Basta heroin siguro ng gaban ka ron. No?
0: Baga? Ay, kung na 18 years old tayo mo mato, dahil ba matinding klase?
4: Illegal tumbling.
2: Illegal tumbling man naman.
0: Illegal alin?
2: Illegal tumbling.
0: Illegal tumbling. Matinding klase. Illegal tumbling. Meron ka tropa ng Christian. Bukagitig na sairan. No? Pero sa minatod, kung mga 18 do gagake, ag minor do babae, hey, may posible taron filean na matod it. Kaso, pero pareho abisan ng minor de edad eh.
2: Oh, minor. Oo.
0: Ay, kaya,

0: nga nabi matod kamong daywa sa ato niya taraha sa tanan karon nga mga nagapalanggaanay una sa tanan nga nagapalanggaanay kung gusto ninyo magtanan always ko nga ginahambag to nanay kamo di ba ga tuon kamo kung kamugid man agsa ulihi kung may mga trabaho kamo indi ta siguro kamo pagnigahat inyong ginikanan man karon nga kung gusto ta ninyo magtanan ay magtanan ka ting kung legal edad ka uteng, oo. Paras mga 40 taon ka uteng, na mapapabayaan kapat ibo. Pangisgan kapat ibo, abi karon kung gatanan ka uteng.
1: Mas ginambagan, kati mo na diba sa legal kati mo ng edad kung gusto mo tayo magpamilya. What is that? Mahimo.
0: Kung legal age yun, ay naila kating magpamilya, ay what problema ron ka tayo.
1: Pero yun yung mana ron, makulod, abi, tog, magayo, tanag, hindi man mag-monitor, ipamilya,
0: baga. Ano, sanda may mga kwarta, matarasan ng daywana, no?
1: Oo, kung aligatana na, si katropang tracing nga to.
0: Ay, depende, matakana rin. Pila, kung si katropang tracing on ay matyaga 30 taon yun, ano, imaw?
1: 35, yata,
0: 35. Ay, miskin di ko tayo mo maghambang tanan-tanan dun, ay okay, uta siguro kay Auntie Marie Chris dun, siguro, no? Kay Uncle Rolando.
1: Oh. Rindon, no? Katropa nga ro, Jindo. Daya mo ka nga sitwasyon.
0: Sa mga, ano ha, sa mga, ano nga ra, mga pamatanon makaron. I don't know, depende matabi kung paaling ka mo gin-raise or gin-pabawit inyo karon yung mga ginikanan. Pero, sa mostly, abi, may mga una matanga mga household nga naghahamba nga, watat kasor mga nubya-nubya, basa gatoon, ag, sayo duro responsibilidad, yes. May mga makaroon. Tapuson anayro pagtoon, yun ang pinaka-importante. Kung hindi kaguteng, kung halimbawang makatapos kaguteng, ang may trabaho kaguteng, hey, what, aron sandat po, kaya laman kayo mo ron. Doon always na kung nga ginahamba nga, watat problema ron, basa pagtoon niya ting, magtoon katmayad, after mo graduate at college, o sa ikatrabaho, bala ka ting sa yung kabuhay kung kapakasay ka or ano ay imot ang kabuhay ron.
1: Ay, Rebabe, karoon siyempre excited yung yung gid.
0: Kasi imagine nun mo baga, rukalisod it kabuhi makaroon ka tropang arrear sa makaroon yung edad ag kung halimbawa man, paano ka mo makatuon? Paano nyo sustentuhan nyo inyo karoon yung mga ginikanan? Sa mga makaroon yung nabing edad ngayon ka tropang arrear, karoon nag-aumpisa ro ka pobrihan. Oo, kasi wa ka mo tinapos nga, nag-asawa ka mo temprano. Yes. Mga minor di edad ka mo nag-asawa. Ro ending karon hay kapobrehan gid aron paano inyo ipakaon sa inyong mga unga di ba nga inyong future dindo ano dapat karon galing kon amatabi ng mga pamatanon man no hindi man naton ma kung amatay hindi man nimo ma-judge ay do yun nga ano ho tawag kara ma ano gid ang ani mataas gid aron ang baga tiagon
1: sa minor aw nagitarog na tawag ka nga tukso may kanta kita ni ko o tukso
0: layuan mo ako kay Raminang pusong sinugatan madaling klase tana abi padayo na abi padayo na
1: tawanik wala niya masunod karon eh
0: kay Raminang ano nga ni Ramadason
1: puso,
0: winasak na tahanan.
1: Winasak na galera. Kay Raminang.
2: Gumag-om sa nahan.
1: Gumag-om sa piyak.
0: Nag-om ko, no? Mayad, okay lang mag-om. May madangga. Madangga ro po matyagan.
1: Pero siguro na iba man garo, no? Siyempre,
0: ato niya tangara ka tropang arrear, hey, ano malatara? Bukong matdaska-daska o hangag-hangag. Kundi, reminder doon, sa mga ginikanan man, may una manabi kong amat ng mga ginikanan nga
1: ron,
0: nga medyo masyado mo mang ginasakal, kung imo karon nga o nga. Kung amat, nag-rebelde sanda, yes. Di ba ga? Kung masyado mong ginahigpitan, masyado kang stricto, di ba ga? Manamit, ando sang kapanimagay nga open ka mo sa tanan no galing ko naman di man naton ma-judge man mga ginikanan niya ra kasi ginaprotektahan mo lang manandaro anda karon nga inunga no kun saan nang pamatsyag heroyon taro makapanami kimo ay royon do makapanami kimo di ba ga sa amon tabi nga sa amon ang plastada dati ay kun makatapos ka at ipagtuon ay bahala ka uting sa kabuhi Oo.
1: Oo, kato, no?
0: Oo, ay, sakto, matamatod. Ay, bahala, kaguting matod sa ikabuhi. Makapikan na

0: ating kandaga gasalig.
1: Mm, mga kape may mga trabaho mo na tanganda, no?
0: Siyempre. Inlaygayan mo kunta sa nakaina, eh nakaistorya mo sa nang daywa.
1: Si Katropang Christian, gitaro naglaygay.
0: Ah, so, ay, garoon ka po, tabi nung pinagdaanan sa kabuhi.
1: Oh, mas expert at karoon si Katropang Christian.
0: Oo, ay, dapat imaw kita maglaygay doon. Si Katropang Christian ay paghamba na pagkatakaron, mamati ka giting ka na basta about life. Ah.
1: Oh, mamati ka giting ka na ko. At wawag kita ka na tambang karoon.
0: Malingo-lingo kagang karoon sa anak, karoon yung mga advices.
2: Bago sa kaya ako, Katropang ninyo, mintras tanto may buho haladuso ah.
0: Ay nano. Hindi paman. Macha bulok man makaro yun nga ron. Responsible ano kita. Responsible ano nga ni tawag karon ka tropang
1: responsible advisor.
0: Oh, do yon. Perfect.
1: Oh, siyempre, una kita dapat do rupaglay guy. Ano naglilagay man kina taton nga mga kapulisan do.
0: Ay ano kuno ruplano nang Dakara Paulion ano plastada?
1: Ay
0: Bugagon. Ibase kung Bugagon rasang daywag magrebelde lang.
1: Kaya na ba yung tignogat para mga parents baga?
0: Mag importante na ba may gagiya ay mga minor di edad?
1: Una man do parents dapat to, no? Yabag-yabag yung gato-gaton lang gidron para alagay yung
0: grabe man na ng mga binagtong nga nga mga bit-bit.
1: Ayaw ka babo, taron, pila tong kapagron. Anda nga, kwan, dahiwa, ay, din doon, ay, masunod yung tani kong taro babae nga, ha?
2: Kutana, kung tigong tugon.
1: Pero, kutana, ikon, kung tigo, kung magtugon.
0: Ipangutana niyo kung tigohan magtugon.
1: Tawa ka naman, huwag kita ko sa'yo.
0: Ipangutana niyo kung tagap, tanan matun ka mo, kung pangutana ka, tigohan ka mo magtugon, tanan-tanan ka mo.
1: Hero ko tanap pa karambahon pa nga itong sanda ma-extra and then ito lang pa dayon
0: pero grabe no nakamaleta gidara sanda ba perfect
3: wow!
0: Man
1: wow ay daya gidara
2: kasi may milyones ang plate
1: kasi may milyones siguro
0: oh, kasi in ha dawatan pasabon it na no hay ano ro plano it aton nga WCPD kanda i-release ka magkasanda no pero depende uta sa mga ginikanan man kung ano.
1: Depende lang gid man matawad sa mga parents lang dano. Pero kung kita at may moron, ang nag-ibigan kita gid sanda, hindi maputo ang dangar pagpalanggaanan, pinapaglaban gid ananda ro sa hirap, mas hirap na pagpangabuhi, paglaban nanda, hay kanda gud gid ron katropa nga ano din, kumbaga hindi matitibag ang kanilang pagmamahalan.
0: Grabe man ah, matcha experiensyado kamang mayad ah. Ang dami-dami mo na rin pinagdaanan sa kabuhi, katropang Ariel. Parang pag nakikinig ako sa iyo, ay parang ang dami-dami mo na rin pinagdaanan sa iyong kabuhi.
1: Dati man kita makaroon man baga, no? Nag-advise-advise yung matagot kita
0: dapat.
1: Man.
0: Take it from katropang RR nga kaabugong pagdaanan sa kabuhi.
1: Sa
0: Kwangiliya. Si katropang Ariel nga ra, anong pagkataray mo eh. Pila kaon niya na ito ay 40?
1: 22?
0: Ah, 22 kapag iteng?
1: Oo, bata po man katropang
0: nga. Halataan ba ni katropang Shamin?
1: Ayo, madya katarsyan mo sa ano?
0: Oo, madya ano, kating ko nung mga 39 kating ko nung banana.
1: Basta ang kambal ka to?
0: Ah, may kambal ka ay.
1: Oo, basta ang kambal siguro to eh. Pero
0: matindi.
1: Pero
0: saka
1: ako natin ito, medya baby face ba nga raw?
0: Ang baby face nga nagalingo-lingo nga niya si katropang Shamin. Tamaon ko na rong dinayaw sa inyo galingon. Sige ah. So,
1: katropang Larry ay na ikwan ko na to, may litson ko na to.
0: Ay, abaw matindi. Hambag ani ka barda nakararong mga babait ang mga kilaga. Sige ah. Sige ah, katropang Arier, may napang ibang balita na no?
1: Wagon man, no? Katropang Garo, Jungan. Din po ang generatong tinanubuh ka rin na update, no? Alin sa atong karang area of responsibility. May katropang Christian Villanueva, kung man si katropang Aracolas sa XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
4: XFM Police Report. Police Report. Centro.
0: Thank you, Kiki, katropang Arier Kulan. Sana karoon niya natipon yung mga balita anday karang agin na serbihat search warrant apang negatibo man sa na-recover. Kama naman dahil nga nga na bagabagan nga pagtanan it magjowa nga parehong minor de edad. Oh, actually, sa minatuntod yung mga katropa, huwag matamatood kung kakunyat aha, wata kita naganiga sa pagpalangga

0: in itimprano. Dapat unang-una isipin natin sa dayang ekonomiya nga ra, aning mabakal sa sanggatos? Aning mabakal sa 200 pesos? Oh. Kasi makaron, mostly mga katropa, dugi na usoy sa trabaho. Na? Miskin anong trabaho nga ni, gausoy ito makaron 4-year college graduate.
1: Sentro.
0: So doon yung mga standard yung tama karon it dahil karang mga ginatrabahuhan naton. Di ba ga? Unless kung gusto nyo trabaho nga mabugat, madalian, ay doon doon, minimum wage dahil kamo. Galing sa panahon nga ra, may una pa nga ning below minimum. Sa panahon nga ra, sa aton nga ra nga tiempo, ro below minimum, minimum wage pa nga ni karon na hindi yun kasustener sa inyo karon niya kinahanganon. Oh, kag halimbawa mabuntis, bata nga edad, trabaho mo, imong nasweldo minimum or below minimum, sakto ang pambakagit inyo karon nga pagkaon sa sang-adlaw. Di ba ga? Kunamat sa dapat itong karon gid anatot isip eh kapin sa mga pamatanon. Ag miskin sa ginikanan man nga always guide your children, guide your child, imong nga i-guide naton it maayos. Kasi at the end of the day mga katropa, sa mga nagakanabot sa aton ngarang palibot, nagaumpisa ro tanan nga paginawi it dai karang mga inunga sa mismo naton karon nga mga panimalay.
1: Sentro.
0: Paano ninyo sanda karon gin pabahol? Kung paano ninyo sanda karon gin-guide? Di ba? Kasi unga pang sanda ginaguide yut anaton dun sanda, di ba? Kung paano nga paano naton ginatawan sanda it mga information, paano naton sanda paano naton sanda ginaangga? May mga makaruyon eh, no? So we don't know kung ano mataro dynamics it anda karon nga panimagay it ang gusto magtanan nga ra. Pero kun amat abi matuod miskin hambaon man it mga ginikanan, hambaon natong may sa araw ginikanan. Pero may times man abi nga gintry ko man ang best, no, hambaon it ginikanan. Gintry ko man mana ang best nga pabahugon imot manami, tawan imot manami nga kabuhi. Pero may mga unga gid akon amat man nga duyon taro anda kar nga gusto.
1: Sentro, no? Sentro.
0: So duyon malang, do aton is kun amat hay sa sugod it panimagay nagaumpisa ro mga makaraya, no? Sa kung uwa kita proper guidance, oh, just like sa raya nga rang recently nga mga nagkakanaboy ya, nga involving ro mga estudyante, mga minor de edad, di ba? Kabo-abo bing factors kung amat do nakakaapekto sa ugali it dahil karang nga mga inunga, mga katropa. Kabo-abong factors una karon do ginatawag naton nga peer pressure. Pag hinabo natong peer pressure do yun do imong daya karang nabuo, no, sa imo karon nga mga friends, sa imo karon nga mga kaibahan, do impluwensya, do direkta nga impluwensya it imo karon nga mga friends kimo or imo karon nga mga nakakaibahan adlaw-adlaw, ha, para karon nga magbaylo, magbag-or imo karon nga ugali, imo nga behavior or imo karon nga values nga ginapamatian. So, di ba, may una nga ni kun amat karon ginahambaw nanda nga piliun mo gid akon sino ro imo nga mga friends. Piliun mo ro mga friends nga may manami nga impluwensya sa imo nga pagkatawo. Di ba ga, may mga makaruyon ay kung aro imong mga friends aro impluwensya kimo is bulok, hay bulok gid arayon do magiging ugali nimo karon. So din na lang, just a little reminder sa mga ginikanan, sa mga inunga, sa mga pamatanon, don't trash things, no? Hindi natin pag-irash do ato niya kabuhi. Kasi, kabuabo pata kitang pwedeng ubrahon eh. Kabuabo pata, there's more to see, ha? Nga kung gusto ninyo, di ba ga? Oh, manami pat ang galing do ibang ani makaron di ba ro aton nga fertility rate it Pilipinas ay nagnaba. Kun imo pa mangbasahon do anda ngaron nga mga tawag naton do anda karon nga mga rason, Ruanda karon nga mga rason kung

0: an it daya karang wa tasanda na ila karon nga magunga pa. Ayan ba ito nanahay? I'm healing my inner child. Abimana.
1: Centro.
0: Pag na trauma man, doon mga batang 90s, abimana na trauma. Riba mas, Centro. Sa inyo sa fertility Centro. Rate in Pilipinas, makaron, nga mas manaba, rin dumining fertility rate, tayo rung mga unga, rung mga nagaunga. Ay naga, naba nga naga, naba kuno do dahil karang mga nagaunga iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Kasi do iba, nga mga Pilipino, ginapili nga hindi mag-unga at hindi mag-asawa.
1: Centro! Centro!
0: Diba ga? So do yun doon nagakanabo iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas, mga katropa. Grabe no? Sa aton karon nga nasyon nga Catholic, tapos ay abutang nakaisip nga hindi, tas na mag-unga.
1: Centro! Centro!
0: Oras na naton, alas 11:55 sa Udro at Lauro, aton karon nga oras. Dahil karang nga portion balitaan ay ginahatod katon mga katropa at dahil karang nga santon plus gold. O sa aton karon nga mga suki ha, mag santon plus gold na kamo. Kasi kamo mga katropa, kung nalisdan kamo sa paghigko, perme nga nagasakit, ro imo karon nga tiyan, rumalunggay agam palaya sa santon plus gold ay nagabulig para sa maayos nga digestion ag pag-alaga sa inyo karon nga tinae. Ag kung kamo man karon ay mahilig sa mamantika or manami, masami nga nagainom it alak, alagaan ang inyong atay, ro kombinasyon karon it garlic, spirulina, ag mangosteen sa Santon Plus Gold ay nakabulig sa pag-regenerate it liver cells ag pagbuog itambok sa atay. Para sa malimpyo nga atay ag mahaba nga kabuhi, mag Santon Plus Gold na kamukaron mga katropa. Ag para sa maayos nga panunaw, maayos nga dagagan, itiawas rusabat karon ay Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga katropa, raya ra ay magwas karon yun ang pabaskog man kararo aton nga enerhiya sa aton nga gawas agro aton nga resistensya, ginabalansi man o aton nga blood sugar ag nagabulig sa suporta sa aton nga tagipusuon. Santon Plus Gold mga katropa, raya ra high produkto iti Yesto Health Incorporated. Maro Santon Plus Gold ay sarang nga babakal sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ag generika nationwide. Produkto iti Yesto Health Incorporated.
1: Centro! Centro!
0: Ag uy mga katropa, hinaga ha, may draw kita karon, 18th weekly draw para sa aton karon nga Santona Next FM libo-libong papremyo. Ay hingabot na kamo karon nga maghugit inyo karon nga mga entry sa gihapon apat nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated. Pwede ninyo karon nga ihugog ro Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men ag lima nga sachet Santon Gold Coffee Mix. Sa puti nga sobre, kumain nyo na karon nga mga entries, ihugog ro ni butang sa puti nga sobre. Inyong pangagan, address, proof of purchase, ag contact number, ag pirma. Ihugog ro entry siya sa XFM Kalibo sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. May una man kita karon sa Parmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Ag sa Ruel ang Junior Barbershop sa Poblacion, Banga Aklat. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Alay nyo, kamunahin aga karon do. Raya ka rin maswerte nga magadaog itumataginting na 3,000 pesos. Alas 11:58 na sa Udro at Lauro, aton karon nga oras. Agang-agang kugabos na ro oras naton kara sa aton karang nga pagpangalagad. Standby sa masunod karon nga palatuntunan, XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kapay ka-partner naton sa technical side, katropang Shamina Car. Sa patrol, katropang Ray Herculas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon karon general manager, katropang Sir Edwin Garing. Aga sa amon karon. Ag sa nga ganit amon karon niya Chief Executive Officer Dr. Melito. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang nagahambag kinyo. Mayad-ayad nga outro adlaw. God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na.
6: Exciting time, alas 12.
7: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
6: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
8: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
6: NCRPO, walang namomonitor na banta sa seguridad. Sa ikatlong araw ng INC rally, dyan sa Liwasang Bonifacio.
8: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
6: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
6: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
8: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
6: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontrahan sa ABC Under-18 Championship.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
6: sa detalye ng mga balita, katropa, opisyal pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
7: XFM News Nationwide.
8: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, igirit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
7: XFM News Nationwide.
6: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinatupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyong nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: Live, XFM News Nationwide.
8: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimigay na information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, hindi bababasa, tatlong truck naman ang basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
7: XFM News Nationwide.
8: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa umigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinahintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ang road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
7: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
7: XFM News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
7: XFM News Nationwide.
6: Isinalaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumasilalim na o sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
7: XFM News Nationwide.
8: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divina Dili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
7: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Webes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinunglaan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
7: XFM News Nationwide.
8: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ng walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team para naman

0: Cebu, 88.3 Katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries, ang isang 64 anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu, matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos si Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag mulang magmaniho, ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
4: Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53 anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking ng mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, Meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Mong Katar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula

0: dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Kinagbabriel ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki, habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati nang may alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
3: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
4: Binalot ng makapanlausok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes, Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Lisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang panglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, sa pinakauling tala ng PAGASA, ngayong araw na mataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Naglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
3: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
1: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
3: Sumigat pong araw, 5:31 kanina umaga, at lulubog, inasahan bandang 6:29 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa nilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
6: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang, balitang sports.
3: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3 Lakas About Kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18, dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinamunahan po ni Nizis Raiko ang koponan sa nitalang 19 points, habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos. Dahil sa panalong yan, katropa, nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
6: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes, ados na tayo sa July 2026.
1: Katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 99.5. Now. Now. In Mega Manila.

0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako Galis Elis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
8: XF.

Napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan niyan, gamitin mo lang ang Santong Paskol, siguradong kang lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa-mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit anong

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sining mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sining pagparagad, may makuha ka mo nga mga ideya kag informasyon, ha? Kag hindi ka mo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ring palamangkutanon or concern, parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agud to makalikaw kita sa malala sa ring mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ring mga palamangkutanon, basi kung masarangan man sabto ni na sa aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa ato siring pagparagad. I-PM lang ina sa ato siring Facebook page, sa ato siring pag-broadcast para mabasa natin dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato siring text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman siring ka... Hindi manami nga pamatyagan. Kag kun anong nagakadapat na to sa ring himuon. But before that, we would like to welcome ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ring pagpangalagad. Of course, sa ato sa ring mga suki ng mga tagpanamati. Kamusta ang ato sa ring pamatyag, dira? Manaya-naya, o ay nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josil, sa mga pagpanghangkat, challenges sa ato sa ring palibot, sa pangabuhi, sa health, resilient, katagyapon na bako gyapon kita nagapabilin sini kag nagalaom nga maabot ang panahon, Sir Josil, nga initanan aton malampasan, initanan may nagakaigo sini nga kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado gamay mo, pero manggaranon lang kita sa sustansya, sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita, Sir Josil, kung puno magkita, Sir Josil, sang paglaom, amo nang mahatag sa aton, Sir Josil, sang duga nga pag-alalay para nga sa mga pagpanghangkat, Sir Josil. Hindi kita basta-basta mag-surrender or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga ton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, mo na ginatawag nila nga ang pinaka-basic always yung ginahambal sa ito, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya nag-idlak bulawan. So, amo man na sa pagkaunta and even oportunidad sa ito sa ring pagpangabuhi kung kaysa bitanami na gidgali mo kay nagakatiplang lang kita kung kaysa because of lack of knowledge. Pero dirito luan namon kamo with Doc Leo Amos sa mga nagakadapat na ito sa ring himuon kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ring pagkaon. Kung anong ato nunahon, ano dapat ang ato isunod, kag ano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang ato ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagisagid sa dapat na ito, pero may paminsaron, ang mahina sining digestive system ang aton sa ringa tinai kag ang aton sa ringa tiyan, once nga mahina gani ini, Sir Josil, nagakontribuer man ni sa paghina sa aton sa ring paminsaron. Once nga weak kag irritated ang aton sa ringa digestive system, irritated man permi ang aton sa ring paminsaron.
0: Ano abi kay as always ha, ginapasundan talang painuino kag ining pawala ang sistema hambala, dala na lang ini sang edad, dala na ini sang katigulangon, ano pa nagasakit na akong hawak, damo na ako sa may ginabatsyag. But actually, because of deterioration sa ato sining alawas, kay hindi na makafunction normally ang ato sining alawas sa kakulang man, kag masami kulang sa nutrients o kon mga vitamina kag minerals nga ato ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto gid, Sir Josil, pero ari man ang isa na itong katandaan na sa mga tagpalamati na ton, nga kung hindi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa atong tugalingon, sa atong life style, samtang kita ang mabaskog pa, labi kag labaw nga mabudlayan kita magbag-o kung kita ang maluya na.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sining kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga bag-o naman nga mga pagkaon, Doc Leo, prutas, kararuton, magluwas abi sa usual nga lulutuon, no? Ano gid kararuton kag prutas o tanon, bag-o naman ang set. Bangod kay nagbag-bag-o naman na ito sa nga klima. Kada bagos ang klima, may bag-o nga nag-uso nga mga pagkaon. Nga kung hindi kita kahibalo, anon ko ni unahon ko ni pagkaon, ibutang ni tunga-tunga, or amo ni ang paghimagas ko katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon or pagkaon nga dapat ko kanon. Amo yung rason kong kaisa man nga nagabatsyag kita, una sa tanan, pagsulab sa ito, sulok-sulok, amo man na ang ginahalinan ko nga daw nagabun tod ang ato sininga tiyan, bangod siyang hindi insakto sininga pagpasunod sa ato sininga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero mahapos man lang mo ko na aton, gitbala, Sir Josil, nga huna-huna ni tanom sa aton pensar. Kag may goal bala kita, especially kung mabakod ang aton sa determinasyon nga ara kita pirmi sa side sa prevention, Sir Josil. Simple lang kitang imo na aton. Always, sa kada kaon na aton. May three main meal kita. Though iban, Sir Josil, is two meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or one meal a day, no? Always good, una-una-una ito, una good per me ang fibrous food, fiber. So, doon sa niyong protein. Pagkatapos, ang ginatawag carbohydrate. Para nga nami ilang permi ang paghandol sa aton sa ningat yan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning tawag naton niya, kung hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon amo ng fibrous, Doc Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kung hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sa pagkaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero kung dari ba, mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagin Sir Josil. Kag kung naliba, kung imot yan bako, da, muning qualifier na ton, Sir Josil, ha? Ang tiyan na ton, i-mix, kung nagin ito, samu-samuon, no, mana, mahandol man sa tiyan na ton, kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema, na ganyan aton, Sir Josil, dira na kita siri mag, mas mag-andam. Like for example, nung gusto, magiging manami ang kondisyon sa aton, pero mga tiyan, magiging mainandamon kita with regards to fiber. Mas pasulabihon naton ang vegetable. Kung dalibaw may prutas man kita, pwede magyapon kita makakaon sa isang prutas, timing-timing lang. Kaya kung nami kondisyon sa aton siringat yan, mahandol lang ina. Pero, once ganit karon Sir Josil, nga may problema na kita kung ma-experiencehan siringa acid reflux, kagiban pagid siringa mga symptoms, medyo discoveryon naton kung anong dapat, ang nilaya ka dapat naton yung buhaton.
0: May mga feedback kita darin na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung mag-utot sila, nga adawa ay isang tunog, nagasungaw lang, nga kung fibrous ginakaon nila. Damo sila kaon nga utan, damo sila kaon sila nga prutas, nga ang matunog ang sound sa nila sila nga fart o kung utot, Dok Leo.
1: Makamamatay ko naman, Sir Josil, nung may tunog.
0: Keyboard ka lang eh.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Oo. Sa mga feedback, ini nga nabaton ta, Dok Leo.
1: Ha? Actually, ang isa sa nakarason, Sir Josil, kung masulusobrahan man kita sa fiber, slightly buntod aton tiyan, tayo siyempre magwagi na ang hangin. Pero kung na diba makulangan man kita sa fiber, Sir Josil, amo man ang problem na to. Dira, why man sing nagabulig pahumok sa aton sininga higko. So dapat saktuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sininga mga tagparamati, may mga topic kita dira ginistoryan about sa fiber, ang aton sininga panugyan. Tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang, mas gamay ang inyo sa ni-introduce. Kay kung mamaguhan ka, Sir Josil, at sige lang, kwan eh, ambal sa kilala, at sige lang araks ang latrasan mo eh.
0: So, Tidere, gin-intro na ito kagay na bago naman niya set sa mga utano na gatulubo. Subong ang kamatis daw matamata kadula. So, ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kagma resistensyado sa ulan. Kay tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinaya mo ng discomfort sa ato siringat yan, ang nagaresulta sa ginatawag na ato siringa, taas acid ko. o kon may acid reflux ka o kon ginatawag nato sini nga GERD dokleo or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita GERD specifically scientific definition sang GERD ha? Anong bota balon sini Doc Leo?
1: Kasubong ko na Sir Josil wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan, ang content sa nga likido mo ang acid. Ang takop niya sina mo na nagalak. Para hindi mag-awas. Kung matumba, kung magtabuli, intak lang niya pondra. So, ginpanggi din na Sir Josil, no? Sa pagkasimple para mentiyandahan tayo na ton. Kaya nga aton sa nga tiyan, kasubong sa isang bote nga may takop. Ang takop ginatawag Sir Josil ng LES or Lower Esophageal Sphincter. Amo ni Sir Bi takop para nga magwardyan sa nga acid nga di magtaas or hindi mag-awas or hindi mag-leak. Pagkanto sa aton sa nga tutunlan. That's why Sir Josil, once gani, karoon nga magka-diprensya na sina o magka-diprensya na dira, magamat-amat halog inang lakaroon anong ginatawag lower esophageal sphincter. Once humalog na amat-amat na karoon leak ang acid dira sa aton sininga tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sininga chest, heartburn, nag-aslom kag nagapait ang aton sininga ba-ba, frequent burping. Dobutod permi aton chan nagapalamaos kita Sir Josil. Kag take note sa pabalik-balik ang ubo dira sige inom antay biotic sige inom sa expectorant kun ano pang para sa ubo Sir Josil ano pero hindi basta-basta makuha base may labot ina sa acid reflux.
0: So in short sini Doc Leo, may automatic close open valve ang ato sining sulok-sulok. May ara kon sa electricidad pa automatic transfer switch nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piya ka part. So nga to sining tawag nato sini Chan may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita may ginakaon kita Doc Leo how nga naga-cause kon nga nag-leak ang likido. In short sini sa pagkaon nato nina
1: ang pagkaon Sir Josil maka-trigger.
0: Okay.
1: Sa pag-leak sini sang likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nga daan sini mabatyagan. Ti imaginable Sir Josil, kung na rin bawa karon ang isa sini ka butilya. Ang may takop sini nga hugot punon mo isulod mo sa freezer. May tendency Sir Josil nga magburst eh. Amo man kon mainit man nga tubig nga aton sini nga ibutang, inibangod nga naga-expand din sa sulod Sir Josil. Ang inang likido, sobra ka init o kon sobra man ka tugnaw ang matabo dira. Kun puno te imagine nato nga aton chan Sir Josil, daski bala nga daski bala sa mga kalanon bala dira. Ito magamal kita kalanon, dala na dala Sir Josil, hindi mga healthy. Ano ba lang aton sila nga expectoron? Hindi ko na ipagpuno sila karon kundi ang mga likido nga ara, dala karon susunod, pati mga digestive enzyme na ito, naapektado Sir Josil. So ila sila ipagpanghikot, tagtikap yun pa kung may diprensya na ang lak dira, hindi ko na yung tendency Sir Josil, maalsa o kung masaltagin na siya, makabatyag kita sa mga sintomas sa itong tutunlan.
0: Amo nang ginahambal nila nga, nag-revolusyon ang tiyan. Pagkatapos niya kung magtigab, kung nag-aslo. Ina posible nag-leak ang imo sining acid dito sa tiyan that really ma-feel nimo ma-batyagan nimo kag matilawan masaburan nimo ang sabor asido sa imo sining tiyan Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, problema sang loglaho istorya nga buta na sobrahan niya buo-buo ang soy sauce sa iya sining pagkaon. Pero sa soy kay parte sa gutom. Pagkatapos sa kanto gadugay na nagbutod diya chan pinanigab siya ba ari man tigab nga marka gansa ba.
0: So ti amo nang ginatawag nato sini nga GERD nag-leak ang asido or likido in acid form sa ato sini nga chan bangod sa ato sini nga mga ginakaon. Pero nga daw common iniya sa mga Pinoy how Doc Leo ang tawag nato nga GERD
1: isa Sir Josil sa rason sina ang Pinoy hindi manigara, no? Na napadayon bala naton ang mga kultura, Sir Josil, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton. Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration, kung may mga ginagmay sa mga achievement, deserve ko na. Mm. May mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manami, Sir Josil, pag-abot ni sa sosyalan.
0: Naanad kita manunod sunod kag naanad kita padayunon kon ano na ato nakagawian mambal nga tidra ko ya happy dira ko ya naanad amo nagapapagsik sa aton lawas bisan pang hindi gali manami in the long run ang epekto niya.
1: Correct Sir Josil, kapin pa kon may mga influencer bala nga bisan negatibo na ang impact sa aton sa ikaing lawas kon matingob tungod nga idol naton, tungod nga bantog kag kilala ti gakaon gani si kwanto gainom gani sini. Sikat ganito ako payhan. Pila sa mga rason ina Sir Josil na ma-influensyahan kita. Pero sa aton sini individual choices, may ara Sir Josil ginahimo kita nga kun nga ako mon ini sa mga Pilipinos na andan nato. Nang isa sini Sir Josil, ini balang kung kaysa talagsalan tama kakaon sa muning pagkaon, ya kalit bala kita. Hindi man na siguro Sir Josil likom sa kadamaan kapin pa ko na anad kabla nga kada tuig may listahan ka sa mga lugar kung din piyesta bla. Kapin pa bauti sa subong sa bagay ang mga handa sa piyesta Sir Josil halos makaon na naton adlaw-adlaw eh. Isa pa ganyan sa aton alandaman kasi ang una kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon kung kaisa.
0: Tapos ang sitwasyon naton sa una nga hindi man kita makadamo kwarta mo makatilaw ka lang sa mga pagkaon nga balanta kung sigisigihon makapalain sa lawas mo paris bilitson mamantikaon yung pagkaon mga tag twice a month, once a month. Pero ti samtang nagabunan siya ang kwarta, mambala, tadunamit daw. Kuna, sige, adlaw, lawon ta. Kung masumo naman kita, may luhan ta naman iya.
1: May nabalaan ko si Sir Josil nga siya sang una, Dok. Fried chicken, galanat na matanamon mo. Kapigado kami, pero subong gingrasihan kami, ha? Adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
0: So, nahambali lang, katilaw lang kami birthday siya, makapamirthday kami sa Manggranon. Makapakatilaw kami spaghetti, makapamirthday lang kami sa Manggranon. High tulad may kwarta niya, mamahaw ka kung nakakanun, kung nakagagag, mag-snacks ko nakaspaghetti, okay na rin? City double ang volume sa consumption nimo sang carbohydrates from refined source.
1: Correct Sir Josil. Kag bisan ano pa nang ginakaon naton bisan manami pa ni sa aton lawas Sir Josil pero kon sobra tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man nakaroon utanon Sir Josil, bisan puro man nakaroon gitawag nami nga source ng protein aton ginkuan sina kon sobra-sobra man. So ang tendency sa Sir Josil kay puno ng aton saringat yan, i-push ginasang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra, isa ka ko Sir Josil ha, kung nga kumon sinio, kung ang rason kung nga kumon sa mga Pilipino, ining sobra nga pagpanginaon.
0: Okay, checklist ka big mo da, yes or no, sobra nga panginaon, tiuna darati sa rice number one, no, carbohydrates, Doc Leo. It is staple food na to na. Hindi kita maguntat kung hindi kita makabatsyag, feeling busog. Masakit lang sini, kay ginasako-sako takaon, lugar magsinyas ang ato sini nga utok. Nga, ops, chan, tama na gid na, sobra-sobra na gid na. It takes sometimes several minutes para makapadala minsahe ito ang utok. Insakto na nga kaon, puno ng chan mo, pero kay gindali-dali mo. That's why nga, may uras tani nga i-google kita. Para nga insaktong signaling sa lawas tabala, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dapat masunod din natin. Gusto kita sa maayong lawas, Sir Josil. Hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nandan na ito. Kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, lang magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod natin sa aton baba, kundi usapon pagid nato na sang maayo. Kaya may labot na, Sir Josil, sa GERD.
0: Ati, yung iban siya nagreklamo na, balaan mo siya damo na bingaw, ngipon ko siya nga po, sapon mo pag itago ka, salot-salot lang na siya galiwas-liwas, tas bingaw ko.
1: Kaya ang pamangkot, Sir Jasol, kung ibalik na ton, nga nagkalabingaw ang ipon. Ayan, kulang man sa paghalong, damo permiswit sa ginakaon mo, kulang ka sa mga nutrients, may deficiencies, ikaw nga nag-afekto sa imo gums, kag sa imo sa ngipon. Kadamo, Sir Jasol, sa nga ton, siya dapat i-considerar nga kung aton gidgali iron, may labot sa either kakulangan naton o kung sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
0: Ikaduha dali abichekin nyo, yes or no. Ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
1: Mm-hmm.
0: Labi na kisa kape, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Ining mga N1 nga kung kisa kita naton N1 lang or instant, why naton gina-check bala ang label kung ano ang unod kag content dyan sinik, kung ano ang makuha naton yung nutrients dira, Dok Leo?
1: Tama, Sir Jocil, no? Kay para nga mahatagan kita bala sa informed decision kung tani, kung bala imno naton nani o kung hindi, or mangita kita sa better option. Pero ang kalabanan si Sir Jocil, importante sila makapangapi.
0: Mm-hmm.
1: Why sila yung nag-mind ano man na yung sangkap? Basta makapangapi, kuya, tsakto na yan sa akon, kumpleto na yung adlaw ko.
0: Yung iban yan eh, ara man lang kung kaysa sa smell mo. Mambaldo kahamot gin sina. Why sila kabalo nga ang pahamot sina actually is an additive. Nga, ginadugang bala. Nga artificial ina. In short, why man kita may makuha dara, but just to please our sense of smell, mahambal. Kanami siling niya sang iya siling niya, usbong siling niya daw, makagalan niya at makagalana. Pero, ang pamangkot sina, maayo bala sa ikayong lawas.
1: Correct, Sir Jocil, no? Kaya ang kombinasyon bala sang tuman man niya coffee, caffeine, kag sugar man, Sir Jocil, nag-resulta ini sa pag-increase ang acid production, kag nagaparelax sa ton sa nangyay LES, o kung nga ton sa nangyay lower esophageal sphincter. Nag-relax siya. Butang balon, Sir Jocil, instead nga maghugot siya dito, parang ang sa idalom, hindi magsaka. Kag one way lang dapat, nasa babaw, dito lang pakadus, dalom, tapos malak siya, di once gani, karoon niya maghalog na, kundi nag-leak. Ang asido sa aton sa nga tiyan pa saka, kati nag-increase ang acid production, kati ang mga ginainom lang na to na. Basta lang makapainit-init, basta lang makainom kape, why na yan nag-amide? Ano yan ang binipiso sa ni? Ano yan ang perwiso
0: sa
1: ni?
0: Kati ang ipikto sa kape, pahion niya kang pahion. That's number one, causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sininga mga nutritious nga intake? Unlike sa ato sininga Santon Plus Gold Cup, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, puno sang vitamins and minerals that could help para nga hindi to maghalog ang takop sang ato sininga sulok-sulok, Dok Leo, para mag-leak ang likido dito, known as acid.
1: Correct, Sir Jocil, no? Pero sa piyak man nga bahin, kung gusto kaya makasigurado, hindi ka nalang yung mag-inom sang coffee eh.
0: Oo.
1: Hindi kaya mag-inom sang coffee, pero kabalo ko sa Jocil.
0: Tinunto nga klase cobra na yan, Dok Leo. Tinunto nga istorya nyo na, Dok Leo, kag-katropa nyo sir, na natakag inom kape nga po, tatun nyo takag kape man.
1: Ang ganyan na siling kung kabalo man ta, nga damo makumod. So dapat pilion talang kung ano nga ito ang saring ibulos, kundi kita mag-untat.
0: Ang importante, nutritious, ang nutrients nga ara da, sa ginakapinin nyo. Just like, anong nutrients nga may ara kita sa Santon Gold Coffee Mix? May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. May ara da, may collagen kag glutathione. So yun ito ang kabulig para papapagon sa ito nga ikayong lawas. Sa Premium D3 Coffee Mix, damo kita dar sa mga ingrediente. May malunggay kita da, may VCO, even vitamin D3 sa Santon Plus Coffee Mix, may magustin kita da, may moringa powder, may soya powder, makabulig ina para sa pag-normalized or pag-balance sang operation sang lawas ta nga nag-synchronized. In short, sini, why shortcut? So, kung insaktong pag-function sa lawas na doon pari sa makina, wala dira salto, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. But specifically, sa mga caffeine-sensitive, Sir Jocil, dira ka mo sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Oo. Oh.
1: Kati caffeine-free, ang ara dira is soya, na makabulig pag ganyan sa aton sa digestion.
0: So, ti, duha pa lang ha, abi, ay katatlo, ari-ari. Checklist ka mo ha. Ining pagkaon balakon kaisa nga Way sa oras, labi na gid kon kagabihon. May ara kapanyapon las utso, may ara kapanyapon las GS, may ara gakaon pa yato ng gabi, midnight stock. Kun kaysa pagabot alaw nas kagahon, makaon pa nantis magtulog. Bota mo lang late night eating habit, Dok Leo.
1: Mm-hmm. May kilala ko, Sir Josil, nga trangkado, gidang ilasin niya kusina.
0: Mm.
1: Pero mga disura sa gabi, may nagakinulas mo. Ang mga sartin, may sartin pa sila mo.
0: Oh.
1: Nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kuring, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kung paano, na-discoveryhan.
0: Kuring ito mulo?
1: Correct. Tapos magsigireklamo, pero may butod dyan ko.
0: Oh.
1: Kaya nga man, ang isa gali, Sir Josil, Seal, the, area, sa tonsering mga tagparamatiya, lying down with a full stomach is one of the strongest GERD triggers. Nga man, isa dari Sir Josil, midnight snacks. Di sinobla naga midnight snacks, Sir Josil, nga nagahulat pa sa ang tag-apat ka oras antes magbalik tulog, haw.
0: Mm-hmm.
1: Ari pagit, Sir Josil, heavy dinners, especially after work. Ang iban, Sir Josil, hindi makapamahaw sang maayo, hindi makafocus mayos panyaga, kaya nga man, ang una-una, bawion talas panyapon.
0: Mm-hmm.
1: Which is very, very wrong. Pag-abot siya sa ginatawag trigger sa GERD. Eating before sleeping, especially, Sir Josil. Especially sa mga tao, ha? Nga kung makakaon, gani ka mo, kapin pa kung damo, carbohydrates, sani. Imbes ka magpagsik ka mo, gusto niyo na lang matulog, nagahina niyo pa matya, gusto niyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi.
0: Mm.
1: Biggest trigger gidi na sa gastroesophageal reflux disease.
0: In short, gataas inyo nga acid. Amo nang common nga pagtawag na ton. Pero it's not nagtaas aton acid, kundi nag-awas guro pwede pa ang acid. That's why tawag na ton may acid reflux. Next, ang sunod sinin checklist, ha? Ining mahilig, gibala, Dok Leo, magkaon sang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik ng mantika. Fried chicken, fried, etc., etc. Asta sa fries. Fried fries. Ati, fries kina-fried gidman, no? Kagdamo pa. Instead niya kung kaysa, sugbahon mo na lang, prituhon mo pa bala, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? Though sa pagsugba, may mga konsiderasyon magitadira, no? Magabot sa tali kayong lawas. It is because of carcinogen, kagiban pagid nyo mga hindi makapaya sa lawas na ton. Sunod na ton, ang mga topiko pwede na ton na iga-tackle. Ang masaming pagkaon, Sir Josil, sa mga minantikaan, mga pinirito, basta mga mahilig dara sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko, Sir Josil, nga pwede na lang kita magkaon sa lumpia ang hublas mo.
0: Why na rapper?
1: Saka nung lumpia ang hublas man? Sa kung sa Tagalog pa, lumpia ang hubad. Raw bala, Sir Josil, kung naigin prito bala ang lumpia.
0: May tiniara na, Dok Leo. May ginabaligyan na eh.
1: Fresh lumpia.
0: Lumpia.
1: Yes, Sir Josil.
0: Nauno, Josil, na kalabanan, gida, ano ha, iasang lubi, ubod sa lubi.
1: Ubod sa lubi.
0: Oh.
1: May ara ubod sa lubi, or singkamas. May ara man, Sir Josil, nga slightly, sanay ginagisang toge. Kagwaigin prito, ang wrapper, sanay ha. Kung amo na ginatawag, fresh lumpia. Tingiban, sanay, Sir Josil, kaon, pagid banatan, pagid ang sitsaron, isda, isa na sa bawan na pritohon pagid fatty foods, mga nag-agi sa sa mantika, kapin pa ko ng mantika, Sir Josil, sulit-sulit. Though, atago na to na, kagsa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Josil, namit, mas nami abing sabor kung sulit-sulit ang mantika nga gingamit mo eh.
0: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Dok Leo ba?
1: Mm-hmm.
0: For 60 years of doing business sa food industry,
1: mm-hmm,
0: wala ya kagibayluhan, kaghugasan na iya kalaha.
1: Tiperte gro karime, Sir Josil. Denikada, ha?
0: Oo.
1: Imagine na blanom ka dekada. Fatty food, Sir Josil, stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton sir ginkaon sa lod sa aton sir ngatyan. Sa may mga GERD lang, ha?
0: Mm.
1: Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid kag possible sa ninga pag-reflux. Pagbatyag na aton sa symptoms.
0: In short, sinikon, maka, hindi ginman malikawan, makakaon ka mo sa pinirito. Hindi nyo lang pagpatami.
1: Correct.
0: Kag kung pwede pa man lang, patuluan nyo na yung mantika skalaha antes nyo manibutang spinggan.
1: Kagi try bala naton, Sir Josil, himuon naton abing nga parts na aton sa nga pang adlaw-adlaw nga panggawi pagabot sa pagkaon. Bisan na couple of times a week nga no prito. no mantika sa bilog nga adlaw.
0: Oh.
1: Like for example, kon mambal kami abi buwas Sabado, why prito?
0: Mm.
1: Okay, simpin na rito kita ha. Puro lang kita laswa, steam, mga sinabawan. Pwede kita na sa Rejocel. At least, ang nga, tonser nga tiyan, bisan paano makapahuway-huway man.
0: Tama na, halimbawa, sa mga nag-account sa isda, abi una nyo, mambal pinamalhan. At least, huway piniri, huway kagis, mantika. Pagsunod nyo, abi sinabawan. No, sa isda na, adlaw-adlaw ha. Pag ikatatlo nyo, abi sinugba, pero hindi batok ha, kagang batok, waon nyo na ha. Ang sunod nyo naman, abi, gin steam pagkatapos panakutan nyo da sang whatever fresh nga kamatis, freshening onions, pagkatapos daw ala kinilaw style. At least way kagis mantika is diskarte na tawag dato sini
1: tama
0: para sa longer life, hindi lang para sa madasig mabusog.
1: Tama Sir Joe, for the sake of ourselves and our health especially.
0: Pero ini dog leway ni ginakaon, pero laban-laban amoning kalabanan nga rason ko nga agahamba sila, nagtaas acid ko, or may acid reflux.
1: Why ginakaon, Sir Jocel, pero sa kalabanan, amo nang nag-amat-amat kaon sa aton.
0: Amo nang nag-consumo.
1: Correct.
0: Oh, stress, Doc Leo. Kaya napaligban mo, nga sila nabunag, mga kung lalaki man, tingaha, kung mapalibog ka, butang tanagid up to the extent, nga kung mapatay ka, mabaylo, ikaw sa babae, nga sagi mo paligban, kag pa-stress naman.
1: Pero pwede naman, Sir Jocel, makapabaylo, pero ang galastohon lang kulang.
0: Patay lang ko.
1: Stress ka lang, Japon. Ang stress, Sir Jocel, itself doesn't directly cause GERD, but it can, number one, increase stomach sensitivity. Tamo man notice na ton, Sir Jocel, kung stressed gani kita, batsyaga ton dyan. Hindi mapahamtang, doon din naguok, gahilab, doon ginagutom, hindi man may man gana magkaon, napuno sang hangin, kapamuhinon dyan, doon hindi man. Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress, nagpahinay ang digestion, kagang stress make symptoms feel worse. Kumbaga Sir Jocel, nagaka-exaggerate ang aton sa ripamatsyag, sa aton sa ripaminsaron, mas nag-sensitive kita kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringatyan.
0: Amuni sa mga kabataan, malama hambal gani ang ginikanan ninyo, nga stress ang ginikanan ninyo, mahambal nga sa lingin kong magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo. Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Okay. Saan ang pakanamit pagkaon, Dok Leo?
1: Tama.
0: So, dapat na ito, tandaan ha, mga bagay-bagay nga ina ha. Dari, kanto kita sa mga combo, kaya mahilig kita kasubog sa combo eh. Mahambal nga, ay combo meal number one akon, combo meal number two akon. Tiyang combo meal number one kag number two. Actually, ang ginihimo nila sina, presyon number one, consideration. Anong iparis ko ini kaya daw mahal ang buro barato? Pagkatapos, anong ibutang ko side dish? Number two, ang na-consider din, sabor. Siyang sabor yan mo ni, dapat namis niya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami ang combination niya, no? Pero ang pamangkot, sininatanaw ninyo, ano nakuha ko sa combo number one kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom, Tadok Leo? Nga number one nga nag-trigger sang GERD.
1: Ari Sir Jocel, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sining ginakaon. Like for example, kung kay isa bala ng problema Sir Jocel, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sa ginakaon eh. Amo na ang naghahatag sang problema. Like for example, pero ariya makasiling ko Sir Jocel, ang una naton sa nga i-mention, makasiling ko ako na muna ginainom mo bisan waay sang upod ni hindi magyapon conducive sa imo sa nga health. Soft drink plus fried chicken. Actually, ang label sa ni Sir Jocel, a dangerous combination. Para sa may GERD, ha? Hindi magkabalakang ibandira. Sa may GERD lang niya.
0: Pero kung sigihon nyo, laban-laban, bisan huay ka mo GERD, kagamuning combination, laban-laban nga, tubuhan gid ka mo GERD.
1: Ang magandang ko, hulat-hulatan nyo lang time nyo. Kaya nga man, soft drinks plus a fried chicken, Sir Jocel. Kalabanan sa ni amuning ma-order na to na sa mga fast food meal or mga hindi ra. Tiyang soft drinks na Sir Jocel, may aranis na sa ginatawag hindi mayong efekto sa aton siring atyan. Kaya ang gas niya nag-expand sa aton siring stomach. Gusto mo notice mo Sir Jocel, ang iban sa ni mahambal nga, doon hindi ko katig-abaw.
0: abi kay mga bakal ta soft drinks.
1: Baklan tabla or imnanlab ukan tabla soft drinks.
0: Silingya doy man ni ma-cold man, abi ice, abi dira silingya kay kun ice silingya kag tama ka cold siya dasig magtiga.
1: Bos ka na miton pagi. Pero bulong to gala Sir Josel sa Sir niya cravings. Kay ang gitatawag soft drinks, ang gas ni nag-expand sa aton sering stomach, ang pinirito ng manok high fat slow digestion. Together, increased stomach pressure, more reflux episode. Kag madamo ang mga tao sa Sir Josel kung kaisa way makarealize kay nga man, way sila magrealize kung maguna-una nga mo galit ng kabangdanan sa gila sa ginabatyag ang mga symptoms. Tungod, ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras. Hasta isa ka oras nagtunga antes sila sa ni magbatyag. Nga daan, Sir Josel, talagsa lang sa mga tao kung magbatyag sa symptoms, maminsar. Ano ayhan ang nakaon ko o kung ang nainom ko kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsa lang yun, Sir Josel, ang makahuna-huna sina may ara pag naiban sa nang nagsiling tabuan lang niya. Pero may labot galing nga aton sa naging kaon, naging inom.
0: In short, ang combination sang mamantikaon kag so

0: beer plus lechon.
1: Balsa kilala ako, Doc, kawik, sining beer ah.
0: Is that the heart?
1: Sige ka lang ihi-ihi. Oo, laban lang siyang ihi. Oh, baby, kuha to sang dark, babe. Ang lechon, Sir Josel, no? Plus beer, gina-consider, gina-kabi, gina niya GERD trigger. Kaya nga man, ang lechon is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilim nun, makahulubong ng ilim nun, carbonated, alcoholic. Kung ni-combine na ning duha, kung nag-inom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahulubong ng ilim nun, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton sa nga lower esophageal sphincter, ti arang ginatawag relaxation sa Sir Josel. Ang stomach sa niya nag-expand ka, ti may kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josel, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
0: Oh. Ito yung ambal sa ibas niya, tagaan naman may istorya sila niya kung daw ay tatmi ginaung-ung, ha?
1: Correct, Sir Josel. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay gumaliwat, ay din si Kwan? Why patok bangon? May magluwas nga ang uber na, sakit pa tiyan niya.
0: Iban sila yung ambal yan, tamanto gabi sila niya, no? Binamubod pa ito.
1: Gintawag yan sa uwa.
0: Oo, tawag yan sa uwa ko no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito ni Dok Leo. And most of us guilty sini. Ini pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito sini higda. Dayo natin, dayo natin tulog except on breakfast ha. Pagpamahaw ta, konsidyante nag-aubra diretso kita dahil sa trabaho may movement, pero ang panyaga bisan sa uma pagkatapos panyaga, siya may hila-hila hindi ubra kampang siling niya ha hila-hila, tulog danay, napatulog kita dayon, after meal pag panya po na mo nang pinakamasakit kung late night ka na magkaon, kaya kung kaisa amo nang hambal nila nga way kapag ani kainom sa tubi natulugan ka, gorago ka na, inadapon lang ka subay baba mo. Kaya huwag ka inom tubi. Pero ang pamangkot si ni Dok Leo, pila dapat ka oras ang kinanglano natin to stay awake and active, ha? Gahulag-hulag kita before kita magtulog, after kita magkaon, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel, nag-recommend kita nga kung makapanyapon kita, kung ay malang awat, makapanyapon kita alas 6.
0: Sa gabi.
1: Pag, para nga may ara pag kita duha, tutup tatlo ka oras sini, nga gap, antes kita magtulog.
0: So it's 2 to 3 hours ang healthy habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag ka mo dahil hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before ka mo dapat gidya magtulog.
1: Correct, Sir Josel. Especially sa may mga GERD, ha? Pero kadamo, Sir Josel, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos sa panyapon. O kung pagtulog dahil pagkatapos panyapon, hindi gidari healthy. Kaya kung may GERD ka, kung nagahigda ka sini, nagahayang ka na, te, matulugan ng iman sa nidiretso, ang acid kag move upward, Sir Josel, more easily. This is why ang symptoms, Sir Josel, often worsen sa gabi. Nagadugang ang pinot sa imo ginhawa, bugat sa imo sa ningadugan, init sa imo sa ningadugan, tagtutunlan sa gabi. It is because of perhaps gabi ka na nagkaon, kaya naghigda ka na yun. Samantala, dapat kung tani, Sir Josel, tapos sa tunpanyapon, after 1 minute, lakat-lakat tanay kita. Damo ang purpose ni Sir Josel, kagbenefiso sa aton lawas. Nagabulig pa, parang mametabolize na ito ng aton sa nga blood sugar, malikawan sa ning insulin resistance kung amo na nga ton makaugalian, lakit na ang pagsalta sang acid, Sir Josel. Like, ati, kung gatindog kita, tingin na pula niya sang gravity mo. Pero kung gahigda kita dahil pagkatapos kaon, especially yung iba nagabatsyag ng daan sang dokanami, sini ihilay-hilay, ang hambagin na isang kilala ko, Sir Josel, yung pagkatapos kaon, dok, after mga 3 to 5 minutes, daw ginasuyop, dayon ng mata ko. Gusto niya dayon maghigda. Ilabi na gid kun hayang, ti imagine bala, Sir Josel, kita mismo ha, as if na ginatumba na ito ng buti, Sir Josel, nga halog ang takop. Di kundi maglik ang yasin nga unod.
0: Actually, sa pagtulog, may tip lang kita dira. It is advisable nga tulog kita takilid sa left side. Parang ang acid na ito sa tiyan, hindi lang magbalik, tawag na ito sininga magsaka ang acid. Nga pag-agatigab ka mo, maslum. Pero anong mga tawag na ito, GERD-friendly nga mga pagkakas mga available bala kag kumon nga mga pagkaon masiling naton nga GERD friendly in short sini makabulig kag gudto indi kita pag atakihon sang GERD

0: Doc Leo.
1: Kung sa prutas ni Sir Josil, isa na dri ang kapayas.
2: Ah, iba, nalikawan na siya. Hindi ang kapayas. Sila niya nalis, sila matunaw. Sila niya nag-turn into acid na.
1: Ang kapayas, ganyan nagabulig pa nami, kagpadasig sa atong sila panunaw, bagas mayara sa sangitatawag enzyme nga papain.
2: Oh.
1: So that's why makabulig. So instead nga magtinir, kag magbabad, dira ang food particles sa atong sarigatyan, mas dasig pa ganyan Sir Josil, sila niya matunaw. Especially, tungod sa sangitatawag papain enzyme, ang siyempre, ari sa niya sa kapayas. So, ginatawag GERD friendly ini sila Sir Josil. Plain rice. Actually, ang iban ganyan Sir Josil na nagbatsyag sila sila sulok-sulok ga mantinir lang ini lugaw eh.
2: Mm.
1: Ito rin makabulig gina.
2: Kaya habal na plain rice sila niya plain rice man to why sakot.
1: Mm-hmm.
2: No, gali mo kaya ang sudan niya pinirito.
1: Plain rice lang yung rice mo eh. Pero ang imuha sa naging upod dira. Ang muna isang questionable Sir Josil.
2: So, imuon mo ni plain rice just like lugaw style.
1: Mm-hmm.
2: Hindi nyo pagbutangan na sang Mambalti, ano gano'y may kunitsadak dahan. Hindi siling yun ti anong nami ilakots ni man.
1: Sampurado, galing yun.
2: Plain rice lang, ha?
1: Bagi ito nag-advisor dyan sila. Panumdumo na ito ng rule dari. Hindi ang isa kapag kaon na nag-trigger sa aton siling symptoms sa GERD. But most especially or frequently, ang kombinasyon na ito nga hindi nagkakaigo.
2: Mm-hmm.
1: So, plain rice. Kung katula ka dira, makabulig man Sir Josil. Tinula, higop sa sabaw dira. Kaon sang utanon, ano? Pero sa katagalugan, Sir Josil, tinula nga ito. Laban siya ang kuangid niya mo, may manok bala, especially bisaya bala.
2: Mm-hmm.
1: Dinlundan mo kapayas, kaghigupo na sabaw, kaunon siya niya ang pataw. Pero dari sa ito, tinula siya niya Sir Josil,
2: utan.
1: Purong
2: utan.
1: Yes, or linapuhan. Steamed vegetables. Ang kamuti, Sir Josil, ang iban siya niya hindi magkaon kay nagabutod ang ila siya niya at yan. Mm-hmm. Kung doon nag-aslom ila sa nipamatsagan, posible kung matamaan ka mo sa kaon.
2: No.
1: Yung tinamo fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kaya kung iban sa niya Sir Josil, nagkakaon man sa mga nagkakaon sa itlog Sir Josil, pwede makakaon sa itlog. GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Josil, hindi ang hard-boiled sininga itlog.
2: Oh. So, dapat na ito sininga panundumon ina, ha? Kung may available sina, grab it. Buta mo lang siya na, kauna na, kiti, damo man kita tod. To sum it up, mga mistakes, Doc Leo, no? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe nga ton kaon sa panyagam hambal nga. Liho ko gani, dapat sila niya ka kanon pagkatapos sila niya doha kasudaan. Kaya huwag ko hinagpamahaw ang santungas niya, pamahaw ng santungas niya, panyaga ko na mo.
1: Kagakalit man iban sa Andy Rice?
2: Tapos, ang pangapi on an empty stomach. At likado galini, no?
1: Especially Sir Jocelyn, andan blan na ton, magpangapi kita, maipod pagid sininga, tinapay.
2: Mm. Tapos ang kapita, isa kakutsarang kape, tatlo kakutsarang kalamay.
1: Correct. Oh. Sa kalabanan, namugil Sir Jocelyn, tam, isang nagadala.
2: Oh. Tapos, inang pabusog-busogid kita, gabuting-ting ang ato sininga tiyan sa panyapon, Dok Leo, delikado man na?
1: Yes, Sir Jocelyn.
2: Tulog dayon.
1: Correct.
2: Oh. Panyapon, tulog dayon. And then, tiyan mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaos mantika. Ang sobra sining panginaon, di lang sang kanon, pero ang tanan yung sobra nga panginaon, especially rice. Kag, amo ning pinakamasakit, Dok Leo? Kung may mga simptoma na, nga ginapabayan ta, ay kaya pa man.
1: Mm-hmm. Masiling na ang iban Sir Josil, no? Kung kaisa bisan di na kaya bala.
2: Mm.
1: Dalaw na lang ni slangas-langas mo.
2: Mm.
1: Pait baga may atay pa man, ah.
2: Pero magproblema gani sa atay, mahambal siya, doon delikado na ni parts.
1: Doon din na madalas sa mind conditioning,
2: oh. Oo. Pero sa mga sintomas yun yung Dok, saan kasano kita makasiling sininga, oh, dapat na pa-konsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
1: Kung may experience ka Sir Josil nga ang imo sa nga heartburn, ako ng pag-init sa imo sa nga dughan, notisera ni mo more than twice a week. So kung makabatsyag ka sang sobra tatlo sa nga beses sa isa kasimana, Sir Josil, ma-journal mo bala?
2: Mm.
1: O kung matandaan mo bala, Sir Josil, ka nagasigi-sigi na ini, like thrice a week, Sunod si mana, amo naman nagligat nga si mana, amo man, karoon nakabatsyag ka naman, pakonsulta sa doktor. Difficulty swallowing. Ang iban, Sir Jocelyn Budlayan, kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ilas rin nga GERD. Tungkol afektado ng ilas rin nga tutunlan. Food getting stuck. Isa pa gid sini, Budlayan magtulon, iba nagakadunlan, vomiting blood. Bati isa gid sa dapat na ton sini nga hindi pagpabuyan-buyanan. Makanotice ka mga kung magpupo ka mo sini, ito mang kolor.
2: Oh.
1: Basi, may posible dugo na ina nga nagupod sa inyo sini nga. Higko.
2: Tawag na to sini dugo nga patay.
1: Patay nga dugo. Kahit kung nga nagitomi na, kahit nag-agay na sa ton sini nga digestive system. Antes sa magwa dito. Unexplained weight loss. Why ka man nagapamag-answer, Josel? Why ka man nagalose ang weight? Pero nga, makasiling ka nga nagamat-amat ako niwang. Nagamag-an ako. Chronic cough, lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang imo sini nga pag-ubo. Isa sa kamangdanan posible, among acid nga nagasalta ako nag-leak sa imo tutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sini kag padayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko Sir Josel, nami ko nang medyo paos-paos mo.
2: Husky voice.
1: Husky voice. Kung magiging gamay nga pagka-horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
2: Nami ko nang sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako sa mga amplifiers blah sound system. Pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung kagtunog, no?
1: Damo ko nang sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Josel, sa dapat na ito sa i-considerar kung padayo ang aton sa nga na medyo hindi komportable yung pamatsyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinakamanami, gid, mag-seek kita sa atensyon or pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kung aton na nimabatsyagan ang mga na-mention natin yung mga symptoms.
2: Okay, it's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat naton kanon. Ang problema sa nga galing kung nagabatsyag na kita, mabudlay na magpasulod sa pagkaon sa ato sa nga lawas. Pero para malikawan tayo ni Dukley, kulang man sang ano ini ha nutrients na nagasulod sa aton lawas ang naga-trigger ha sang GERD dako nga factor ina. Pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunok layo or pwede ta mapasulod sa aton sini nga lawas. Agud to nga makalikaw kita nga mag-suffer sa GERD o con acid reflux.
1: Ang isa sini Sir Josel yung makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple man lang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Josel yung yes, benefit sa aton sa nagay kayong lawas lakip sa GERD. Sa GERD. Kami aras sa polyphenols, may quercetin, may chlorogenic acid, may anti-inflammatory activity ang benefit rin sa aton. Makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity. Ang bulig bala pabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae. Anong benepiso sa may mga GERD? Makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux. Pila sa ka mga laboratory studies, Sir Josel, nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice naton, Sir Josel, ano, kung may ginatawag inflammation, may irritation gina siya. Since nga tiyan, kag tinayang efektado, sa naefektado, manang aton siya nga pensar. Ti may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig, Sir Josel, pahagan-hagan kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitargid sa aton sa pamatsagan, lakip sa aton panghuna-huna.
2: So ang masami nga pagkaon gali sa balunggay, no? Consistent nga pagkaon sa balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton nukleo.
1: Correct, Sir Joseph. Kung nag-experience sa kasanay sa mga especially nami, pagid kon mga mild symptoms parang, maagap-agapan mo nga makamalunggay ka pirmi.
2: Okay, ang balunggay nga ra sa Sunthorn Plus Gold Capsule nukleo could also help agud to nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o kon GERD.
1: Isa sa pinakamahapos din nga mahimo Sir Josel, ang pagtumar sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule. Kaya ang beneficyo sa rin na mention na ton harin sa isa sangkap kasubong sa manunggay ang makapanghikot sa sulod sa ilas sa nga lawas. Ngawain na sa Sir Josel sa extra effort pang i-exert sa pag-prepare iya sang raw or cooked sa nga manunggay tungkol nga ara nakagalkulado na sa kada kapsula sa Sunthorn Plus Sunthorn Plus Gold Capsule.
2: Timi mang gusti na may empalaya. May garlic at may spirulina. ang iban pagid sini nga mga kondens, just like for example ang Ampalayaw ko na Amargoso, makabulig man ina, Doc Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josel, ano? In fact, sa mga sangkap sini, pag-abot sini sa kondin ang mas damo, kag mas dako ka benepiso, isa Sir Josel ang Ampalayaw ko na Amargoso eh.
2: Mm-hmm.
1: Pag-abot sini sa GERD, may ara sa anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improves ang insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus pagid ni, better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pila siri ka mga individual. Pila siri ka benepisyo niya, though hindi direkta, pero makabenepisyo pinaagi sa weight and metabolic management. Kaya kung nagadamol, Sir Jose, lamatamat ang tambok sa aton siringat yan, nagahatag mo na sang undue pressure sa aton siringat sa sulod, bala?
2: Mm.
1: Sa aton siringat yan, kung sa abdomen, aton kung nagadamol na ganit dira, syempre karon ang space dira, medyo makompress, Sir Josel.
2: Mm.
1: Lakip sa aton siringat yan, nga nagapakitid o kung nagapagamay man sa space na suppose para sa aton siringat digestive enzymes and acids dito, kag nag-encourage Sir Josel, kung posible, mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga dan sang Ampalaya, mabulig niya, nagabulig. Bisan paano, panipis-nipis ang matamat sang aton sa excess fat sa lawas.
2: Oh. How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag siyempre may vitamin D, Dok Leo. Anong mabulig sini sang sangkap sang premium D3, Dok Leo? Para nga makalikaw kita sa GERD.
1: Sa mga pagtuon, Sir Josel, ang deficiency, ako naman ubo, kagkulang sa vitamin D3, ginaangot, Sir Josel, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa nga level sa aton sa vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo naman namin, Sir Josel, sa vitamin D3. Kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sa nga tiyan kag tinae, kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing, kag recovery naton. Kag ang healing, Sir Josel, madasig sa nga matabo kung maridos na ito ng inflammation, nga both, mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
2: Okay. Nga arat na sa premium D3 soft gel capsule. So, amon nga manami gali up doon, Sanson Plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule. Kung gusto na ito nga makalikaw kita sa GERD or tawag na ito sini acid reflux. Ang ini nga notion na ito, Dok Leo, nga kung gusto na ito makalikaw sa GERD, dapat nga likawan taman kung nagasulab na ito sulok-sulok ang pag-inom sa vitamin C. So, ma-deprive naman kita sa vitamin C. For example, may inom ikaw vitamin C, Sanson vitamin C, Dok Leo, mabalan nila, hindi ka mag-inoman na isang vitamin C, kaya base siling niya kung magka-acid reflux ikaw.
1: May punto, Sir Josel, kay ti acidic mo.
2: Oo.
1: That's why, pilion na ito ang vitamin C, nga hindi niya mag-trigger sa ito na acid reflux, dari kita sa alkaline-based iya.
2: I see. Amun na ang rason ko nga, nga ang Sanson vitamin C, gin-develop alkaline-based, Dok Leo.
1: Para nga hindi ma-disturb ang aton sining symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Josel, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan sining ginapasulod mo sa imo sining at yan, kapiyan pa kundi ka sining mangin mabinantayon, posible maka-trigger sang symptoms. Tinaguna-una, kung nag-inom ka sang amuni, para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pagkandiri karon ng symptoms. Kaya pukaw, tungod nga hindi conducive o kundi favorable. Like, vitamin C, nga imo sinigin tumar. Ang iban ganin, Sir Josel, doga panumpa, hindi na mag-inom liwat mo kaya nagahilab, ang ilasurok sunog gasulab. Pero sa Sanson vitamin C, since nga alkaline-based siya, okay siya ka makabulig sa aton siringat yan. Kapin pa kung labi sa may mga GERD, kay tuman ka importante, Sir Josel, ang vitamin C for collagen production. Mabuligan para ma-repair ang damage ng esophageal tissue. Antioxidant activity nga makareduce oxidative injury. Kagang isa, Sir Josel, na posible ma-damage kung nagasigi-sigi ang ginatawag pag-leak sang acid, sang acid dalin sa aton tiyan, ang aton esophagus.
2: Hmm.
1: So, vitamin C makabulig para ma-repair ina dira.
2: Oo. Oh. Amo nga permi lang daw ga as God imo tutunlan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: Nagkakadamage pati nga ito sa ninyo tutunlan sa acid reflux.
1: Correct, Sir Josel. Kagte, kung sa punto ba na, Sir Josel, nga may hambalan nun nga kung laway kang tingog mo lang imo sa kapital, halalungan mo ganito sa ninyo esophagus.
2: Oo, managobra sa radio.
1: Yes.
2: Hmm, kita na. ang isa dari, Dok Leo, is this. May pamangkot dari siling niya, dugay na ko nga nagainom sang Visionix Plus. Pagkatapos siling niya, may mga tion gidman nga batyagan ko, amuna, nagataasang ako ng acid. Siling niya, kung amuna na batyagan ko, pwede ko ipadayon ng pag-inom sang Visionex Plus.
1: Why man niya problem, Sir Josil, ano, Visionex Plus? Pagkabuti niya sa symptoms niya sinaginabatsyag, makadumala niya siya sinikalatuan, especially lutin na sa sansin niya direkta, yan nagpanghikot sa ton, sari nga kalimutaw hagmata, Sir Josil. Dugangan pagid naton ang dugang nga beneficio sa rin isang beta-carotene kag vitamin E kung ginapasulod naton kay ti upod na Sir Josil nga sangkapin na sang Visionex Plus soft gel capsule. Te pero isa sa alandaman pagid naton Sir Josil nagalabo na matamat imo sinipanulok may GERD sa pagid daw hindi ikit paborable kayo ang sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini kung mata ang aton sa nga concern halungan ipreserbar ang aton sa nga panulok kag kung nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya paghina sang panulukan kag mata Visionex Plus soft gel capsule Sir Josil isa sa aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
2: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Norania Nalakapa. Silingya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga maayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaya ganong dapat likawan nga mga pagkaon? Salamat git.
1: Sa una, Sir Josil, traditionally, madumduman ko kung may phlegma gani, ang isa sa ginagamit sa mga katigulangan naton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi. Tapos si painom kinotsara, Sir Josil. Sa bata man, kabataan, kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw sa plema. Pero sa panahon naton, sumang Sir Josil, na nag-advance man teknolohiya naton, hindi na naton kinanglan na nga
2: pugaon
1: o kung kumus-kumuson, Sir Josil. Kapin ba ko, nabal sa kilala, kung kaya ka pang hinawbla, nandiyan sa mag-inom ka. Kaya ara na sa Sir Josil sa aton sa ringa Sunthorn plus Gold Capsule. But scientifically, ang isa sa sangkap, dira nga makabulig bulig Sir Josil para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis mamataamat sa nitunaw kung makalikaw pagkita sa respiratory infection Sir Josil among garlic gara dira
2: ha?
1: Ang garlic ukon ahos Sir Josil
2: makabulig patunaw sa plemas ang garlic Dukleo ha?
1: Yes Sir Josil
2: so ang pag-usap sa garlic ro, ha? Pero dapat papaon mo na ikagpalibasan mo mga 5-10 minutos antes kaunon pero ang garlic sa Sunthorn plus Gold Capsule kabulig
1: makabulig Sir Josil especially sa pagbulig ya paluya patay sa mga kagaw. Nga ara, dara kati ang plimas-plimas Sir Josil, butang balon siya na may mga kagaw-kagaw inadara nga na-trap mo. So dapat naton in-neutralize na ukon panipison nina para either maughad ni mo ukon magkadto sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete naton. So isa nga makabulig dara amo sa ni ang garlic. Kag isa bagid Sir Josil, kunupno naton sa saton siya nga premium D3 ang VCO nga ara dara nagabulig man Sir Josil neutralize kung ano man ang kabangdanan sa ni isang ubo, kung respiratory problem, o kung pagdamo sang mucus, dira, viral, bacterial, manina, dira, mabuligan, Sir Josil, sang VCO nga, ra, dira, sa ton, sir, nga, premium D3, kag ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, makabulig, ina, para nga, mapabakod ang aton, sir, nga, respiratory system.
2: Okay. Ini tanong mga quality products ng Yes Health Incorporated, actually, mabakal nyo ni sa suki, nyo mga butika, kag pharmacy. Sa syudad sa Bacolod, bala, pwede ka mo kabakal. Kung gusto ginyo magtingo, bala, sa mga produkto nga kumpleto arada sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kumpleto na da, kadto lang kamo dira. Sa syudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani sa suki niya mabutika, pamangkot lang ka mo dara. Kung wala, kag may branch dara sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ni. Even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo nagkabakal. Pero ito yung isa pag-idredo, Cleo, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno, nga sulab ako nung sulok-sulok mo magtanaw sa Arikisano Cleo.
1: Pero sa nga bala nun, Sir Josil nga, sa nga labs, ang ako ganun nagustuhan mo ako. Daw hindi man ko matahom kid. Sa isang boyfriend niya. Sa nga para sa akong labs, matahom ka. halin sa tiyela sa saliog, matahong ka.
2: Mm-hmm. No.
1: Okay, labot ulo ha.
2: Uh-huh.
1: Masiway pa to ka clear skin na herbal sa mga.
2: Ako mahambal nga ba, taong taon niya kinis-kinis ang imo siya niya na wong. Siya palang kataka siya niya, magtanaw lang ko sa imo siya, kagwapagid si imo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.
1: Baliskad naman niya.
2: Oo, niya, hindi kanis niya, hindi lang ko magsinghot sa ilok mo.
1: Basi, why pa to ka Santhon plus herbal soap?
2: Oo. So, kinanglano niya na pagpakinis ang kutis, clear skin herbal soap. Pampakinis sang, or pampakuha sang mga germs sa lawas ta, labi na gid kon may angsod ka or body odor. Tapos damo ka daw, kinalutan la, kinututan sa sapat-sapat ang Santhon plus herbal soap. Importante ina. Or, hindi gani, sa kinututan sa sapat-sapat, pwede nyo banyusan sang Santhon plus herbal oil, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kay isa man niya makahatag, Sir Josil, sa pagkaguba, bala sang kolor sa aton panit, bala?
2: Mm.
1: Damo sinin mga pinalian, mga kinadtan sang sapat-sapat.
2: No.
1: So para malikawan, ina, banyusan nga natin sa Santhon plus herbal oil, hindi kita mapalapitan sa isang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoy-poy palang alay sang kalawasan, marimedyuhan tag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita, Sir Josil, sa dako nga huol sa isang dengue infection nga dala sang lamok.
2: May isa pag idrik ka pa mga kodok Leo, siling niya gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok, talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ay Santhon plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko padayunon gihapon ang pag-inom.
1: Depende lang, Sir Josil, ano? Kami mga, kumbaga, adrin na ito ni Butangin sa individual responses, baras ang tao, bala?
2: Mm-hmm.
1: Pero kada mo, Sir Josil, sang aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog maayo, kaya gasulab, ila pa matyag ang sulok-sulok sa gabi.
2: Mm-hmm.
1: Sino man nabi makatulog sa mahamuo, kung sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom, Sir Josil, kaya rekomendasyon naton 1 hour before bedtime, mapag-inom sa isang Santhon called herbal tea, nga nabuligan nga nagnami, ila sa ni pamatyag, nagmahamuo kang pagtulog, kaga nagnami, pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation, Sir Josel, makapalala pagid sang symptoms kung may GERD ikaw.
2: Mm.
1: That's why ang manami sa nga bowel movement kung mahimo na ito nina, kag makapagwa kita sang higko, adlaw-adlaw, dako ang katawhayan ng aton sa nga matyagan, tag mapinipiso sa aton.
2: Siling kung magsulab, masulok-sulok ko siya, Doc Leo, pagkatapos di gusto ko yan manguhit siling niya, kinanglan ko mag-inom sang turbo, pwede na?
1: Payuhan na sulab sa sulok-sulok. Kaya base karon suyaan, dyan nga abay-abay ka kasugod niya, di umuubos na mo.
2: Sinya maayo pang tiga mo tunog.
1: Pero ang hanot mo, hinay?
2: Oo.
1: Isa si ni Sir Josil sa ngaton sa ni dapat una-una-una. No? Ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though, may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josil. Kag, base pagani mo nga madala nga maumpawan ng mga kondisyon sa aton sa ni lawas kung makahimo kita sa healthy sa nga sexual activity, Sir Josil.
2: Mm.
1: Kay part man nina sa ngaton sa nga exercise. Magluwas ni Sir Josil sa GERD iya ha, katilain naman niya. Kay once ganit nagbatsag, imo sa nga chan, Sir Josil, kadamo sa posible sa nga mapaluya yung part sa aton sa nga lawas.
2: Hmm.
1: Even ang aton sa nga ginatawag organ dira.
2: Oo.
1: Posible sa nga maapektuhan. So masuggest ko ya sa aton sa nga texter, Sir Josil, tutukan niya na ibit, tumar sa aton sa nga ultimate trio. Pag mayo ayo ng imo sa nga pamatsyag upod sa paglikaw sa nga sa mga hindi maayos sa nga sa aton sa nga symptoms sa mabatsyagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sa sa ginatawag pagtumar sang turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog, kabasko, gana, kainit sini, kag manami sini nga blood circulation para manami imo sini nga sexual performance.
2: Oh, gabay pa nga sa nagan, ha? Importante, bulungan na yung GERD mo. Kay basic kon mag-inom ka lang sa turbo, ay kay gihapon gana, kay natublag ikaw, hindi concentrate, natublag ikaw sang sulab sa imo sini nga sulok-sulok.
1: Basi mo sila yung black run, Sir Josel, nga dali, nalang op, dali na, matigab ko na.
2: Nalihan balon niya ka, sige, tig-up ka lang da, tulog ko. So, kamay pa, nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sininga ideya kaga ihibalo ha. Alang-alang. nagit kita sa Chimpo, abi. So, kabay pa nga, sa sunod sininga edisyon, aragyapon ka mo ka makadalawat sa mga mapuslanon niya mga health tips and information. Lastly, kuanta la, saya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pagbabakod sa aton lawas, Sir Josel, simple malangkontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sininga punaan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source, like for example, ang pagkaon sang utan sa ni ka mga prutas. Pero sa aton sa rekapusan, o ganiyo na ito na pagtumara sa isang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sanson Vitamin C para kita madugangan ang aton sa ni kinahanglanon nga posibleng magresulta sa malalang abalatian kung aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunop pasig resiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Madamo gid nga salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko, si Jovelyn Flores, at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa kasi

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ko si Jovelyn Flores, at kalibon, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-aan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa Philippines at our time, alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Thursday, everyone. So, adak na magkaroon iat wapas, July 2, 2026. And welcome na sa ating programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami magkaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Menggay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok na naman ka mo sa programang X-Rated. Dimaroon sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, iba naman kami ketropang Menggay sa talasra sa medyo makanya hapon. Of course, naka-live kita sa kanya Facebook page at sa XFM 96.5 Kalibo Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shoutout at sa tumanya mga katropang nakatutok sa kanya XFM Radio mobile app, especially sa ito mga overseas Filipino workers around the world. Happy Thursday kayo mga katropa at sa tumatang mga radio listeners. Pwedeng makapabot manit ang kanya sa pagtamyaw sa ating kanyang hotline number 0998-591-5186. Katrapang Menggay, happy Thursday!
1: Yes, katrapang Yanni, happy Thursday! Gid anag syempre sa mga katropa at anatin ron na nga nagtutok sa nakarang mga radyo sa ating karang Facebook Live. Makaroon nga hapon. Iba gid anag nuro atong karang pamatsyagan kung nasa
0: Webes
1: Thursday.
0: One.
1: Oo, nasa Thursday na kita. Kasi isa pagid mga katropa nakakadagdag pagid ruray karang gag-om. May
0: yes.
1: Person na bigkan pa yan nga
0: mag-om.
1: Tapos sa iba ra kanami gid ama na mag-uligon para magpahuway, magrubog.
0: Agree ba motivation Webes gone, isang tulog na lang,
1: yes.
0: Di ba? Ag manog weekend na.
1: Karon gid mga katropa na excited gid kita pag weekend kasi iba bitud no karapang yan ni vibes na na ya. Mas lalo kung mapapa-thanks God it's Friday
0: yes.
1: Na kita.
0: Yes. Dili gid ginabang-abangan aton karon mga katropa kapin para mapag-ung sweldo ro
1: yes,
0: na sana all.
1: Sa mga katropa natin ro na ang may mga
0: may budget pa bahin aga.
1: Oo, paldo ba gidana. Bobongga mata mga katropa kung nakahingabot or naka ano man nakita na katayaan at budget.
0: Gintigana, no?
1: Oo, at least ay kung magwarang, magpanaw-panaw, na imo pa matyaga ra pangin ay sige ut ah.
0: Yes.
1: Pwede ta kita man na maka
0: pwedeng bumana.
1: Oo, pwede ba na kita maka gastok ita kay paano man itag love on bo ano mabasa buot mga katropa bukot labag sa
0: haluga, di ba? Tag okay matana. Okay matana mga katropa pa at magain kan kung spend ka mo para sa inyong mga sarili for as long as wa ikaw na di-deficit.
1: Yes.
0: Kasi bulok man yung unahon taraton ka niya mga luho raton ka niya mga kaartihan sa tunay kabuhi tapos naka-compromise ro importante.
1: Yes.
0: Pero especially raton ka niya mga needs. What nagapugong ka ton niya magkinasadya for as long as wa ka na piperwisyo at syempre uwa ka nakakaperwisyo.
1: Yes. Di ba gani ka namin man gani nga kita paano mga katropa i-treat niyo inyo nga sarili
0: yes.
1: Mga katropa tawaan ninyo ita. Syempre manami man nga remembrance, di ba?
0: Ag-reward.
1: Oh, yes. Ina-reward naman natin yung mga inadlaw, yung mga inoras nga sa'yo, di mo nagkabudlay, kahit mayad,
0: tama.
1: Nagtinguha ka, ay raya.
0: Itipunan mo, ginugat mo, di ba?
1: Yes.
0: May mga makaroon na, bigita nga mga era sa ato niya life, mga katropa, nga ginugat-hugat mo, gidari imo kanya season.
1: Yes.
0: Kaya kung kanong pagustong bakwon, pero gintiis mo, gidana, para lang mag-abot sa tamang panahon.
1: Yes. Miski ko amat, mga katropa, sakto na ato niya manakaranga budget.
0: Mm-mm.
1: Ginaisip sa gihapon naton ro mga inadlaw nga ay sige lang base sa pilang adlaw
0: sa sunod lang
1: oo kinahanganon ko pa man na to base man sa sunod nga to balik-balikan na ako magsisi ako kasi ginasto ko gagi
0: yes or base magbarato pa di ba may mga makaroon kita nga mga thoughts sa aton karnya kabuhi kaya okay lang mga katropa kung na-delay ka di ba may hambaon yan kita nga it's better late than never
1: oo importante mga katropa hay nakakabawi ka di ba bukod yang maita sa ibang tao kundi sa imo
0: sarili. Yes, so wag ito dapat kar mga katropa ikaw it dapat nga ikahikaw sa imo kar niya self. Ag mas manami abi kada pang mega nga magastos nga wa kaga panimbang. Kasi kung gin abo-abo ikaw nga kar niya kompromiso ay nagahugat man ro iba kimo. Ay medya ka agano magflex, di ba no?
1: Yes, so,
0: ka panimbang ka kasi hay said git animo nga may mga tao git akara nga ikita mo tama.
1: Di ba?
0: Ka panimbang ka mag story, mag
1: kasi ko amo tabi na isa labi mga katropa iya kumera hando mo man naro ray kaya nga gold bog na ursana ol kung gold bar do marami kita mas kami man mga katropa iya basta kung mas kisino kamo humapoy basta gold bar okay tarun eh
0: yes
1: ray kumera example mga katropa pangarap po gid aman nara na hando mo gid ana syempre gusto mo man man nga bukod ita pakipagbugaw sa ibang tao kundi ipakita mo bang mga katropa nga ay salamat kay paano iya
0: may ako
1: may ako man man nga nga ipa-inspire pagin sa iba nga kaya nyo ron sa pamaagi sa inyo man manaramo nga kabuhi mamakaroon pero iba tabi mga katropa rutuk ananda karon
0: napaila-ila
1: ka napaila-ibog ka mabugawon ka gun kaya nag-flex ka ita mauruyon niya klase diba kaya para takaton mga katropa samtang nasayod mo sa sarili kung paano mag-balance sa mga kinahanganon mo at ano mga katropa bukon ita dahil lamang sa comment it ibang tao dahil lamang sa napakansinanda
0: no dahil sa comment it iba kasi mga katropa at the end of the day maskin ano yung ubrahon may mahambag it ano sanda kimo so mas manami tagihapon niya ano kayo may mahambag sanda importante ay said ni mong halin tasing sarili
1: yes.
0: To diba
1: yung kadabi ko amat mga katropa ay nagapanimbang it ano kita sa mga ginahambag it iba nga kung amat no naiisip natin nga basi tama sanda basi ta alin bagara tama or saga pero sa mo si imong sarili nga naguguluhan ka wa ka said mga katropa ko ano gid man baga manarang direction ka ra
0: or ayo imong gusto kaso wa mo ginaubra kasi nga pinanimbang ka sa iba
1: sa ibang tao kumare abang imong mga katrabagay man nakimo roray karang white dress
0: kaso may naghambang nga bukon
1: oh amat man naron dito sa white dress kag di man imong kasadako ka di ba amat man na itdo yon tara imong outfit bukod amat na itangay kimo pero na feel mo mga katropa sarato karang pagsuksok man na ita gusto mo nga gambong na feel mo nga beautiful ka kato eh
0: yes.
1: Na feel mo nga rikato mabooster imo karang nga confidence pero paalin niya ni mga katropa kung may mga tao gitana nga hindi gitana magpahimunong ang makarampak
0: yes.
1: Pa kung katon ay naila bisan na mga katropa nga magatao sa gihapon it comment masakit man ron ag syempre ro comment mga katropa nga makadugot gitana kimo
0: kasi ay negative comment nga sa imo man don nga sa imo nanda nga bagay kimo pero wasa na ila maging masadya ka ibabi ka na pang mengay rubukon gimang kimot bagay sa tao nga uwag gimang ang naila nga suksukon mo ron kasi mas lamang kakanda diba? May mga makaruhin abi mga katropa
1: kasi gusto natin mga katropa abi kung amat ay aro comfortable at nakita pero di natin mamalayan may mga tao tagaling nga busin sa maruyon ni mo nga panuksukon maruyon ni mo karang mga ginakabisihan may mga tao sa gihapon niya gusto gidaan man nga kung katon ka na pangyani hey, imbis diretso yung panikangon dali yan ay matabok yes. May matabok
0: true may ga-epang
1: at kung may gatabok mga katropa syempre mapundo ka di man pwede nga diretsuhan
0: yes kasi magsunggaban ka mong daywa
1: makaruyon yun aron kita mo nga ni kung sobrahan kita ko amat it kasadya mga katropa may mga kabaylo gidana ron eh
0: yes.
1: May nagahugat-hugat gidana kimo nga
0: ginabalance gidana na rin mo kanya baga tiyagon aga siguro mga katropa kami makaruyon side ni mo medyo bitter pero ana karon yung mga sabat perme hindi ka lang magpanguta na
1: yes.
0: Magdesisyon ka lang para sing sarili bukon it para sa ibang tao kasi ero importante man lang sa tanan ro komportable ka di ba sa tanan mo kanya ginaubra sa tanan mo ginasuksok sa ginabakal mo sa tanan yung spending mo
1: yes.
0: Kaya pang Jomar shout out gid ana kimo ha pa request it happy birthday
1: grabe.
0: Nga kanta
1: sino ro ga birthday kaya pang Jomar bao gid ana grabe gatutok gid ako it pamati kimo aga hugat nga basahon mo ang comment oo ang imo gid matara medyo kakaiba ta imo mag comment pero hello gid ana kimo kadra pang Jomar happy sa nakarasayo huyaw tao wow. Nga ay kung ito mo nagatambay pero may ana gid amin ana man kero pang yani rodumga makato daywa
0: na pagpipilian sana all tanaw may gid may pahainan
1: yes pero sa igo gid anang kahugod gid ani mong klase nga tao ra
0: yes.
1: Kaya sige ut ana kara pang Jomar magwahilay-hilay karon na iya
0: mag-enjoy kay ang mga pamati
1: oras man ita siya sta time ito kinahanglan man ana yung
0: mag-relax
1: relax ra imo karon yung piniino ro na
0: true del kagaoy man bilo sakit kahoy mahugod ba ra diba
1: wa ko mahambay ka na karong pangyani kasi bukod sa mahugod imoray guwapot asa ka pang Jomar
0: sana o
1: abe baso mga katropa
0: bukod at halatang gaoy
1: bukod at halatang gaoy sa smile pag ginana abo gina na mas madugaw talaga gimana yung problema
0: grabe
1: mga katropa kasi may single or na asa ka pang Jomar
0: hi
1: ako tama na
0: get right ayage
1: ay basi na ka pang yani gauso imoray ita Jomar
0: ay sabagay, no? Pasi nahuya man naman diba? Magpa-shout out.
1: Man, it, mga kababaihan, mm-hmm. Gana, karamas lalo nga mapinalanggaon tayo mga klase nga tao.
0: Oh. Mabuhi na kasi mahugod. Oh, diba, importante sa ato niya kabuhi mga katroparo. Yes. Mga mahugod nga tao para mag-asenso.
1: Diba?
0: Tama, birthday no? Na ko nung makaroon.
1: Ay, birthday na.
0: Sure?
1: Sure ka. Iya ako sa makarasadumga.
0: Sa dumga, ganyan.
1: Ay, sige, happy, happy birthday. Gita na kimo, katrapang Jomar, ha? Yes. Ako tanon ko nga ni Makon, may cellphone. Galing ako sa katrapang Jomar. Imogid man Makon ga comment.
0: Ayun! Ang imogid man ga buitin account ka, ra?
1: Madakpan, tagid man ga hapon, katrapang Jomar. Ay, kay katrapang, bukay Sir DL, gita na. Hello, good PM. Katrapang Menge, katrapang Yeni na hidlaw. Ay, humbag, gita na ka na hidlaw. Ako, kimo, yes, AG.
0: Sana, oh!
1: Ay, macho, atinapay, lata na aton ka, sir.
0: Hindi pa na-afford to show pao.
1: Hindi pa natin natin to show pao ni Kupong Runa. Kasi gina natin ng mga katrampa ba sa mga show pao nga ra. Ay,
0: kanamiton.
1: Daya,
0: hindi
1: naman kanamiton. Isa ka gina na rin ka na nabubalikan balik
0: yes.
1: Na. Naburbalik balikan natin ng show pao gina na ita.
0: AGP. Yes,
1: rumatambok, rumabusog ka gina imo.
0: Puno, tabi. Diba? Macho oh, binayo, taring tiyas.
1: Sing, no? Kagagi, medyo pwede tatungaon sa daywa.
0: Yes, oh, sa true lang kasi mabaho.
1: Yes, pero bahan na sa kinyo mga katrampa kung mm-hmm. Kaya nyo isa.
0: Yes.
1: Ay,
0: go lang. Sige na pang Rina Luzgal. Good afternoon. Happy Apple listening, Kimo. And syempre, sige na pang Jason Pasilanson. Yung mga katropa, pa-shoutout sa Alfonso Dosilibacaw. Gapu pa mati kita. Thank you so much. And happy Apple listening, Kimo. Kaya pang Jason. At sige na pang Joseph Candido. Shoutout kay Analisa Remejio.
1: Abaw, ida. Na shoutout kita na ka na nakatutok at akaton makaroon niya hapon.
0: Yes.
1: At sige na pang Dang, ha. Good afternoon, kita, Kimo. Kaya pang Dang. For me, kita, biin mo na ka.
0: Watching.
1: Yes, sa aton karang sa aton karang Facebook live.
0: Yeah. Sa Makati mo, si Karapang Dang. So, shout out Kimo ha. Si Karapang Randy Santisa sa people listening. And of course, si Karapang Faliba. Thank you kita sa pag-highlight.
1: Yes. Ag shout out sa Tala Store git ana. Yes. Sa mga katropa, mga suki ni Karapang Philips. Ay,
0: umakagot anak ka
1: siguro, Karapang Philips, may inugsukot kaun karakanday. Di yun kabalibad rin mga nagugang king.
0: Pwede man, nakasukot kasi dos gol.
1: Oo, oh, oh, ayun, diba,
0: tama. Yung panimbang kung uno.
1: Oo, oh, ayot ama na ninyo ako pagpatiyuga parang piniino po ni Karapang Philips.
0: Aba, umana katapusan oh, kay dos gun run.
1: Yes.
0: Nabigyan taon kahapon.
1: Oo, oh, may daywang adlaw, tatlong adlaw ka pangapagitan man ay. Ay paano man, bro, kung amat man Karapang yan, haram man problema, di ba? Ro katapusan, may spildo ka.
0: Yes.
1: Katapusan, hamahambon nato nga may pwede ka makabayad man na sa imong mga program, sa imong utang. Mm-hmm. Tapos pag may nagsukot kay mo ita, syempre para sa nagsukot ay, ay sige ba na bulok man nga 30 gimana.
0: Yes.
1: Katapusan, agtunan ko gimana tog mamanoktok ang mga sukot.
0: Ay, pataliwan mo pa.
1: Oo, tauliwan na tatayong adlaw, tatlong adlaw. Tapos lang nag-agto kung mga katropa, ito yung adlaw. Mahabot sa, ay, daubos, tabi man ako, ratong adlaw.
0: Waka, ikaw sagal mo pa, kasi waka nag-adlaw, titapusan.
1: Ay, August, di ba may nag-nakarapang yani nga, itsura mo gagi nga. Side mo nga, wapat agabayad, pero nakinapifil mo gagi dahil mga katropa sa nang ekspresyon.
0: Yes, ay saan ako yung aura.
1: Di ba, ay, medyo, ano, tabi man na, kasi nga naman ako, ko 30 nga to, sipot, ginugatam. Di ba may napakalarpang yan eh. Nahugat tapang ni manapunta mag-abo pero wakagid man eh.
0: Kasaya mo pa, no?
1: Di ba nga, medyo kaya karon ka mahambal nga. Ano gidman baga man na?
0: Medyo ako para may saga. Di ba dapat magpasalamat kasi waagi ako nanukot.
1: Yes.
0: Kaya dapat mga katropa, kung may ginatawag kitang responsabling manginginom, dapat may responsabling mangungutang
1: yes.
0: Man.
1: Yes. Aba, matananda ka rapang yan. Iwa, matakunuin na kukulong. May mga nakukulong kung sa utang.
0: Yes.
1: Pero hambal ko nga ni, ayaw man pagugat nga
0: makulong ka pa
1: makilaga ka gid imakon dahil sa makaroon niya kang klase
0: true.
1: Niya tao
0: kasi katrapang Mega it's not about the amount it kwartang imo kanya ginhugam it's about the trust do tiwala kimo tawo ag syempre masama din yung relationship kasi magasayan yun imo kimo ah makaroon kat ingali gapadagandagan kat ing porke wa kagay nasuko tapos porke amig ka mo porke yes. Close ka mo oh, di ba ga kasi mga katropa it's about responsibility accountability agree imo kanya pagkatawo porke kumbaga gin uyang mo ari inyo kanya pinagsamahan para
1: yes.
0: Sa sanglibog ang
1: oh, oh. Parang yun na nga no? Habaw man natin nga ma, paano malang manay maroon eh habaw natin karapang yani nga ray kara nga ara utang man nga ron eh tig limang gatos malang
0: yes.
1: Ah, pwede man man nahabawin ko kanas pinakadlo oh, kaya Paskwa mo lang ay ano
0: true.
1: Mo lang mana ipa birthday mo lang mana
0: yes.
1: Kakon pero ro ano ba makatropa tag time time na nagpahugam gid ana kimo, said nyo man siguro nga giobra na narutanan nga maitaw ang kimo kasi ay said daton nga may kinahanganon man sa dan mga katropa gina-adjust gid ananda. Kasi ay said danda nga ay ragwa ko na ila nga ray tawo nga ra mga katropa mas malisdan nag yambaw man naton nga may tinagotago man ako
0: yung may akon man eh di ba so tawuan ta. So kuwa ka gin pakalis di mga katropa maski gin pakalisdan ka pa paghugam mo for as long as gin tawuan ka ay dapat ibalik mo man sa tamang oras. Kung hindi man sa tamang oras mag-update ka.
1: Diba? Diba? Diba? Diba? Diba? Karon katropang yan, higahambay lat ana nga. Sige manan, kung nagpahugam ro sang katawo, ay di malipay ka nga mabalik man ka na rin yung inutang. Kasi pwede ka makauman.
0: Doon kita nga, ni kaya dapat importante yung mga katropa ro good record. At diba, manami gitaro aton kanya pagkatawo. Sige na pang Faliba, masako kita ko ni mo kahapon, may order nga palabok ag naggangkuga. Ay, wow! Sana all!
1: Perfect kita na rakan pang Philips
0: merienda
1: pero kahapon patabi masabog yes. Ko ni mo kahapon
0: ugasan na taro habilin ka
1: ano na tagbuso lang at si Muya ro habilin kara kan pang Philips
0: grabe
1: kara palabok pero
0: hugom na wow tayo pati hugom no
1: ag sa mga naga birthday makaraha ag may mga special location nag thank you so much gid ana sa uman kay katropang Larry sa na karang padaga gid ana katong mga handa di ba
0: and welcome to the Christian world sana karon nga guman kon ay syempre nagpabunyag sanda sana all
1: basta mamakaray nga hugom it bunyag gator pangyani anli kating no
0: true
1: wat takimo ita no para makatropa wat takimo ita
0: naga anli suga
1: oo anli suga anli man rohumay anli makatropa ro pagkaon
0: yes
1: diba hararo nalipayan natin karo kung gagto kita sa ray karay nga
0: okasyon
1: okasyon eh pero makatropa wa man siguro taugang depende kung may take out mat a pero grabe ut ana to kung
0: ikaw kita rumano ko.
1: Oo, ikaw kita rumano ko. Dapat man may take out, ana ra.
0: Nag-obligahan. Mali ka na pang dang. Abaw, kita ro ana ko nung kilaga magapit yun. Magdewang dag-on. Ro anang utang. Kapal talaga. Huwag kita update ka na pang Philips. Kung amat no, ginakusa. Datagin niya lipatan.
1: Yes.
0: Hindi ko masairan kung

0: okay sanda sa part nga afford mo nga ni magbinakaruyon magpili nanaw magbakaidaya magkinaon sa Mauraya tapos ri imo nga 1,000 abi man ang utang 10,000 utang hindi mo hibayran di ba nagpilang tag-on yon
1: yes ang isa pa mga katropa may naghambay ka kun karon ni kung sayod di mo sing sarili nga close mo ro tawo ang pwede mo man ang mahugaman ag sayod mo sing sarili nga may kumibalak may inabi ko karon pangyani nga may balak ag sa uwa it balak
0: yes
1: kasi kung may balak ka mga katropa syempre kilala promise ka kana eh
0: tama.
1: Ibalik ko man na roraya kara sa kwana pero kung may balak ka di ba nakakagilt na nakakagigil yat ana sa mga nagapahugam kunta man hinambay mo lang pinayo mo lang
0: yes kuha ka malang plano ng bayaran kasi kada pang Japer Natalio good after ng mga katropa pa shout out kami iya sa bago na ako nung store sa Diversion Road sa Banwait Bangag pamatigid ana sanday JJ Espino si Auntie Arlene si Peli ag sanang asawa nga si Myrene Flores shout out sa inyo ro na ah. Thank you so much ita sa inyo kanya pagtutok mga katropa and of course oras na to alas 2:20 na sa hapon uy mga katropa ha record yung oras kinatod ka to ni Sus the Pain ara sa bilog na sa mga bagong produkted Yes to Health Incorporated pwede nyo gid ana mga katropa nga matumar kung kamo is pagida batsyag nga sakit di ba pagpaganakit nga ronhol nga sa inyo nga medyo ibat ana ra sa usual nga sakit Sus the Pain nga ni diba kumay na batsyag
1: diba example mga katropa sa ngipon di ba kung amat may masakit ni ngipon may masakit na tuhod
0: gagulpi
1: at anakin mga katropa nga kapaganakit rin yung karagawasan nakakabulig mga katropa ro Sus the Pain niya ra pero ha umano naton mga katropa aton yung dagagig sarhanda pag rin mga katropa inubran yung ang maintenance sa yung ibaut aron ha dapat ano yung magpa-consult ano rin ka mo sa inyo karang
0: kung
1: mga doktor
0: dentist nga masakit that's the time yung mag-inom ka kasi Raya is your all-in-one relief again design ng mga katropa para buligan ka mo nga mapadasig nga magmayad sa masakit para sa tigagnat di ba kamat masakit yung puwok kung nagnat ka inaupo ka may barador imo kang ilong mawasa sipon agro pagpanakit gawas di ba gawi kagit sa imo agin obra nag-bus akaruna nag-jogging ka nag-inalin kamat imo kung may paganakit sing gawas pwedeng-pwedeng kagin yung mag-inom Sus the Pain dahil may paracetamol content doon imo nga nagabulig sa pagduga at mga stress related at pagpanakit at ugo ginapabilin yung manami giro pa matyagan at makafocus sa mga activity at maging productive
1: yes agon mabalik mga katropa imo gid ana nga kabaskog
0: yes.
1: sa tuwing ikaw mga katropa yung nagainom itry ka nga Sus the Pain
0: kasi pain reliever na imo mga katropa kung ikaw is may ginabatsyag diba gainom malakit at pain reliever kung kita is may ginabatsyag na pagpaganakit
1: manami ra mga katropa kung kita ay baybiglaan yung pagsakit at ugo gitman doon para sa manika na pangyari nagagnat ka at least baga ay kung maimo ra yung buong makatropa maka ano yung baka pahagan-hagan sa imo karang
0: pamatsyagan
1: aga mapamayad ikaw
0: yes aga at least baga kung maimong trabaho ay maging produktibo ka sa gihapon ikaw na magpanguya-guya so rest Sus the Pain mga katropa is available sa mga butika nationwide pwede nyo man yung ma-order through Shopee at TikTok shop so go na mga katropa para ready ka mo in kaso nga makapatsyag ka mo it's sakit. Sige na pang all June. Good afternoon. Happy pa listening kay Mona ha sa Rowell at Junior Barbershop. And of course, sige na pang Robert Ake Cap Jr. Anyway, mga kitropa, this afternoon, syempre kahapon, di ba? Nabatian nyo gondo. First set it aton karnya drama. So today, of course, may panibag-o man kita.
1: Yes.
0: Sana all!
1: Ano, magkabagaraan na karang eksena.
0: Harat aroma nami. Side ko kita si katropang Jory, mga nangan. Makomment karang. Kasi nga ni Raya is roana karang titulo mga katropa. Pa is rupag-uli.
1: Abaw!
0: Ang pagbabalik!
1: Yes! Kasi pag inambaw, may natong katropang yan nga pag-uli, may ginaulian ka.
0: Yes! At may ginahugat. Diba? Harag itaro, the long wait
1: yes.
0: is over.
1: Karoon na katropa, hashtag pag-uli.
0: Sana diba? All!
1: Kung ato na siin ka won, uli yun.
0: Iyagon ako gahugat.
1: Diba?
0: Ay, grabe!
1: At least mga katropa, haya, rupag-hambay nga makaruyon. Diba eh, sa daywa nga kapagal lang gaanan may ina matanggahugat
0: yes.
1: may ina nga ga-uli
0: excited
1: may ina ga-balik diba makaruyin din mga katropa pero pag pag once pinagsama sa mga katropang yan sa paghambang nga sa ato yung nga title nga pag-uli may kilig ka man abot siya ganyan ay ga-uli imaw
0: kasi after manet pilang days months years or weeks so na mga katropa finally makikita ka mga daywag iba bi mga katropa pero tamis ito man yung pagkita sa mag-family man sa tawag ka rin sa mag-family sa magkasintahan, sa mag-workmate, ibig sa mag-classmate eh. Magkita ka mo't uman, di ba ga? Iba gihapon the bonding. Sa'yo mo ron, excited ikaw
1: yes, so,
0: na makita ro isa't

0: isa pa mga katropa, may imo gitang kwento nga i-share ka na. At yes, iba matabi mga katropa ko sa chat, di ba, i-share it mga story. Iba matanak kong sa personal.
1: Kapit pa kong jowa mo gitana no imong asawa. Kasi iba gitana ko nyo feels mga katropa. Iba gitana ro paghugat it pabuhay. Bukod it's not about dahil makabembang ang taong daywa ha, kundi say more on time, do longing ikaw ka na ito for sa several times, sabi man, or for the longest time, mga katropa, finally, pwede ko ito mahakos, pwede ko mamapit,
0: at personal, tagit abi, karo pa yan, meski pindutun, mura ilong, yes. Diba?
1: Imo, imo,
0: pero ayaw, mapagtuslo ka, ramata, para mga ba mo, gitaan ang personal role.
1: Hidlaw, gitabi, mga imo. Grabe, ito, banding to, ha. Sige na pang yum-yum, good afternoon, mga be, shout out kalisang kampod, si, bye-bye, lollipop, nga taga-puis. Aba, grabe, ha?
0: Hamad, makarag, ito na pa yung pangalan, bye-bye, lollipop. Sige lang galing shout out lang gid kana
1: true
0: aga kada pang Jomar bagit ana buong gid ana kuno sa gaoy hay tagruyon gid ana nga ron nga
1: pangpatumba gid ah
0: pangpatumba gid ana
1: kag adlok ra imong bugong
0: ay ro delikado man mga katropa tag abi mo bugong mas magalala pag kagaon
1: kasi pinatugog gid ing nana kada pang Jomar wa nang binuoring kagaoy pinatugog ka pa oh sige kada pang yum yum sana all guwapa skin care beautiful yarn
0: grabe kagid ing kada pang yum yum syempre kung gusto mo mata na magpa-glow ag magpanami yes. Kutis ay gabaabo kita perming may mga nakina-recommend dito na kimo ka kami kimo ka ron
1: ang importante ro pag-care sa ato niya sarili mga katropa bukuron it pag-inarte kundi aton responsibilidad sa aton karnya mga self adi ka na kung makita kung ano kang klaseng tao iba halimbawa sa ato niya mga gamit kung organize ka ay okay organize mo mo sa anda kung maalaga asing itsura di wa matat problema yes, so, diba ag si katropa nga Glenn Herbacio ma'am pa shout out sa Tibiao Altabas at Lana from Glenn Herbacio ag sa anak ko noong batch nga police major Francie Andrade ag syempre si Abdon Di Mateo ag police Netherden Patani ag si Raymond Villanueva sa Banga Police Station ag Lamberto Chavez watching from Santa Rosa Laguna about
0: shout out kita na sa imo karang mga ginapa shout out karang Glenn yes. Ha magdahan kita na ikaw una kala sa may Santa Rosa Laguna true. Sa mga magayos sa pamilya sa mga nakikipagsapalaran bo gita kasi pag ganun ba minatong karapang yan ni Miske amo natong iyang man tagal tabas tapos na ano pamilya Manila. Taga Malinaw or taga kung siin tapos yes. Malinaw to Manila or kung siin mga lugar mahamo man bisag gihapon na LDR
1: tama kasi iwa ka mo house alaw-alaw kita may kupas ka ra kung maguli si karapang Glenn sa probinsya Taklan makita na sa Nana Sanday Police Major Frenzy diba iba kaya puro banding
0: yes
1: diba kamat gitrato ka mo
0: ag iba ro excited dada nga naga ano sanday nagakita o tagid sa yes. Iwa
1: rubanding so manami gid mga katropa and of course ato lang istorya ro pag-uli nga mga katropa or ang pag-uwi ay may kaangtanan sa daywang magkasintahan daywang magkarelasyon kasi syempre mabuhay-buhay man niya uwa nagkita taka na mintan
0: pagwan sabi mabuhay
1: di masayran kung anyo pa bang istorya
0: oo para pag-uli uli yun basi kung mapagpamati ninyo karay may madumduman mo tapos sa reinyo nga tagipusuon ay mahambal
1: gagawag no?
0: Mas nahidlot ang kanapang pagpamati yes. Ko trahing istorya
1: true kasi baka relate ka mo runa mga katropa kapin pa sa mga LDR kasi dahil kita challenge mga katropa sa may mga magayo nga karelasyon pero tiis-tiis ang gakita manggid ka mo karon eh kung magkita ka mo basi kung takanon ka man diba isipan lang ay para man sa inyong future doon na kao niya pagtrabaho doon na kao niya pagpakayo kasi kung pwede malang man niya mag-iba ka mong day why not diba hey, kaso mga katropa, gakabuhi kita. Gusto natin better future para sa atong
0: yes.
1: Sarili.
0: Yes. Ang hindi natin masisi sa daron haman through iba mga katropa yung nag-trabaho sa magayo. Nag-decide sa nga, igto lang, yes. Makapagod sa nga, haman man yung mapagayo, katima na sa imo unga, sa imo karang
1: pamilya.
0: Asawa, sa pamilya. Pero para nabi ka mga katropa, mabudlay, pero yes. Mabit sa nga, choice gid mat.
1: And, pasanay-sanay malang man. Sa una, kung may sa una, masaya mga katropa, sa LDR man niya stage, sa una malang man masakit, sa una malang man masubo, sa una malang man mamingaw. Pero pag na-use ka sa inyo kanya setup, naging okay man.
0: Yes.
1: Kung kapoy kay karapang menggay nga, hindi mo takaya nga una permiing jowa. Kasi sanay ka mga yoka mo eh, diba?
0: Siyempre kung kaibahan mo, abi mga katropa, na imo pamatsyagan ay nasa safe coating kung yes. Imaw. Pero karon mo nga ni matesting mga katropa sa LDR, sa pagayo, o kung reimong tiwala, agriin nyo gid ana mga katropa nga pagpalangga. Ay, inata sa gihapon.
1: Yes, malayo man, malapit pa rin.
0: Yes.
1: Thank you so much, nakarapang yum-yum ha. sa pag-highlight at pag-add followers. And speaking mga katropa, don't forget to follow gidaan na ha sa Moncornium page para mas mag-abo pagid kita sa online world. Agad mga katropang gel bow LDR gidgali. Gapit lang ako nito mag-uli sa August.
0: Wow, sana all! Sana, sir, makita mo din mo ra ay.
1: Ano, hara-hara git ara sa airport gagi.
0: Naga agapaw git adray gara siguro ra ro mga tinipon mo ro na nga pagpalangga ka.
1: True. Ipaguwa sa airport pa umpisahan ta.
0: Yes. Diba? Sa airport agagi gakupkup obog git ara. Na, may gatindog agagi. Nga baga hibo. Kita na ara. Ay syempre sa airport makatropay magamig.
1: True. Balik na pang Jomar. Shout out kay J Team Timan pag uli-uli sa Dumgay. Gatagay kita sana all
0: pares pero yung about friendship matana ginasampit nga mag-uli para magbanding sanda.
1: True. Kasi kabo-abo kita mga katropang meaning ro pag-uli. At sige na pang Erlo Abayon pa shout out mga katropa sa pinamukan sa Abayon family. Shout out kinyo ha mga katropa runa sa pinamukan yung Washington. Sige na pang Elmer.
0: Sige na pang Elmer. Hello kita na Kimo ha. Sabi nila sa una lang masaya. So sige na ikaw kita na Kimo kita na naghalin ro na.
1: Ganyan ka na pang Elmer, hamba kumanyay, kung may sa una lang masaya, may sa una lang malungkot, di ba?
0: Yes. Pwede nga rumasaya, pwede maging malungkot, yes. Pwede masagihapon niya, balik-balik
1: lang. True. Kung ako kira pang mengay, mas gusto ko nga sa una ka kung dumasubo ako. Kasi kung masadya ako sa una, feeling ko tayo,
0: pa-disappoint tabi mo. Pag-agtoy mo sa disappoint.
1: True.
0: Pero kung masaya ka, makatropa, pa-agtoy mo sa pag-ano eh.
1: Pasubo man dayon. Kaya mas marami gihapon niya, mas una ka kung dumasubo ako. Kaya sa ikaw hinaga, magiging masadya man ako.
0: Yes,
1: ay, excited!
0: Kasi excited ato no, mga katropa, pero aton malanga mood abi ay nakadepende man sa mga nagagatabo ka ton sa aton karang environment. Ay sino man abi ikaw ba man sino mag good mood nga gagait nagagimana ra ako gahon.
1: True. Ay hindi mo ta mapilit ron, di ba? Imo kanya pa matiyagan. Sigara pang Boss William, ako pagaoy, ako pamagay. Hindi perfect. Doon gid a.
0: Yes.
1: Right na kada pang Boss William, ay bahala kat imo sa imo kanya kabuhi.
0: Agwa kat choice kada pang Boss William kung amat nagagaoy ka, nagiging magain ka gihapon sa iba.
1: Yes. Imon anan anan. So, aras sa mga katropa, alas 2:31 na sa hapon. Sana ba'y tutok ka mo, ha? Sa lakar niya pagbalik. Hay, pabati taon kinyo. Ro, ato niya rang istorya, may kang tanan sa pag-uli. Ro, uman niya pagkita, itraya ka ro niya magka-relasyon. Basi kung makarelate ka mo, abaw-abaw. I-reserve niyo at aray niyo kanya komento, mga katropa. Inyong dunggan sa pagpamati. So, magpanambalik, reprogramang X-rated. Makataliwan gamang, or pilang ka mga reminders.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at

0: Ramdam ko, lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: guys, mga Katropa Philippines, at our time, las 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbali kita sa ito niyong programang X-Rated! Nagsige hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutugsige hapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa panikin ang nakalive, mga katropa, sa itong karo niyong Facebook page. So don't forget to follow Gidana sa pag 3:30 magkaroon niya hapon. And of course, katropang Bernard Delphine, nakapit pa ni Karapang Faliba. Good afternoon mga katropa watching sa Facebook Live from Kawan, Washington, Aklan.
1: Hello, kita na kinyo na. Ay, duda man ako sa ako, pan ka mo karaita monitor na day Karapang yes. Philips eh. Or kinyo man eh. Medyo ka-ekot, alay daamon ka na kalimog.
0: Bulos-bulos ka nga. Si Karapang Marlene, hi mga guaps, I'm back. I'm back late. Yut ako ni mga, but it doesn't mean yan. Nakalimutan na kita. Thank you so much, kita kimo ha. Shout out ko na kay Karapang Al June Navarro.
1: Yes. But grabe, dama ni Karapang Boss William nga ra. Ako nga ni masadya sa maling tao, pero okay, importante buhi.
0: Grabe, kita rin yung motivation na.
1: At least tayo, inagihapon dumasadya
0: True.
1: Ang buhi. Isisalaban na nga tao ko. Buhi man.
0: Tama.
1: Buhi man na kita nga
0: ra. Kung nagkasaga ka man, hay buhi ka pa man, pwede pag ita ang makabawi. Diba ga? Si Karapang Elmer Agree, gita anak ko ni Imaw. Si Karapang Beth De La Cruz, shout out watching from Dubai. Shout out Imo, Karapang Beth.
1: Sa mga katropa na itong mga OFW na katutok ng kamonitor gida na katon makaroon na.
0: Yes.
1: Okay, katropang Ritas ha, sa itong yung lagaburbrayahe si katropang Ritas nga ray eh.
0: Magdahan gida na ikaw sa imo kanya pagbiyahe. And of course, katropang Marlene, maid lang nga pagpamatiuna sa mga taga Dumgam Makato to Mr. And Mrs. Gilberto and Helen Rabal. So shout out sa imo kanya family, katropang Marlene. And of course, mga katropa, as promise, sa bako nga ni Kaina, diba, sa itong yung pagbalik, ay aton yon niya subaybayan ro istorya nga ra ita magkarelasyon sanda karon niya uman niya pagkita dahil sa aton niya drama ro ana karon niya titulo hay ang pag-uwi.

0: ya.
1: Adrian!
0: Mia, miss na miss kita.
1: Mas miss kita.
0: Parang ang tagal nating hindi nagkasama.
1: Dalawang linggo lang naman.
0: Pero parang dalawang buwan na, no?
1: Ang drama mo. Adrian, nagluto ako ng paborito mo.
0: Wow! Amoy pa lang. Panalo na.
1: Sus, baka naman puro bola ka lang.
0: Ikaw naman, hindi ah.
1: Talaga?
0: Siyempre, masarap na nga pagkain.
1: Ano pa?
0: Mas masarap pa rin ang may kasabay kumain.
1: Naku, nang babola ka na naman.
0: Naalala mo, noong una tayong nagkita?
1: Ikaw, yung naligaw ka sa

0: coffee shop?
1: Naku, hindi ako naligaw nun ha.
0: Talaga?
1: Oo, inaanap lang talaga kita.
0: Sus, cheesy.
1: Pero yung totoo.
0: Ano bang pangarap mo?
1: Simple lang.
0: Ano?
1: Sariling bahay.
0: Tapos?
1: Tapos, ikaw ang uwian ko araw-araw.
0: Sino si Karen?
1: Ah, yun ba? Office mate ko yun.
0: Bakit gabi na nagme-message pa?
1: Ako, yun lang. May naayos lang yun na project.
0: Sigurado ka?
1: Mia naman!
0: Hindi ko alam kung bakit, pero nagsasalos ako.
1: Normal lang yan. Mas gusto ko nga sabihin mo yan kaysa naman kimkimin mo.
0: Natatakot lang akong mawala ka.
1: Hindi naman ako aalis sa'yo ah. Mia, tingnan mo nga ako. Alam mo ba, ikaw lang ang mahal ko.
0: Adrian, sorry.
1: Walang problema. Normal lang naman yung magselos ka.
0: Salamat sa pag-intindi, Adrian, ha?

0: Good morning, Adrian.
1: Good morning.
0: Coffee, gusto mo?
1: Oo naman, basta ikaw ang gumawa.
0: Ang arte.
1: Naku, hindi naman ah.
0: Ano?
1: Oo, mas masarap kasi kapag ikaw ang aking kasama. Mia, may gusto sana akong itanong sa'yo.
0: Bakit? Seryoso ka?
1: Oo, kasi importante. Mia, hindi man perpekto ang buhay natin, hindi man tayo mayaman, pero gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Mia, papakasalan mo ba ako?

0: Alright mga katropa, ito ah, napatian naton short lang raton karnya drama for today. But sa ibugidaan na ron niya, full of kahidlaw.
1: Yes,
0: diba?
1: So, pag kita, gidaan na ita, dayawa nga ray eh.
0: Yes, iba gidaan na biro impact mga katropa. Mas kaya mabawag nga pilang days lang doon, pilang weeks lang doon. How much more pa ba sa impact sa mga pilang months ago, years at ana, no?
1: Yes, so.
0: Nga, kapis mga OFWs naton nga. Sa ibugidaan na ito doon, may 2 years contract, or iba isa. Kapin ko nag- migrate gang, di ba kahugat in residency, di ba?
1: Kaya no, paano karon pag yari na ano no nababawas or na ginano man ang gihapon
0: ginasulit
1: na sulit ro mga oras man nga iya na nagabot sanda pero yes. Tabi pag auli na da maka tropa ro mahamba nimo nga ay ro mga inadlaw nga to nga wa ako kimo ka
0: bawas
1: wa ako kaway mabawi gid ako
0: true kay dapat mga katropa kung kakauli igangit inyo karon yung mga jowa ili ikaw di ka wan man naton ro magcreate baga it mga excited na nga pwede ka mong mag-away, magkaroon ito sungguran. Kasi makaranya nga, hindi ka mo nakita. Tapos maubos sa gano'ng oras
1: yes,
0: sa pag-ilinaway. Diba? Sa pag-sunggod-sunggod.
1: Agaro pag-sunggura, nabi ka na bang yan, hiya. Karoon gagawa, Ryan, do. Siyempre, rumahambo, ng kanugon mo ng galimana. Kung tasa pilang inadlaw lang ako nag-uli. Kung sunggod mo ng galimana.
0: Or, worse karoon, hambaw na kimo, kung tawa lang ako nag-uli. Makaraya mo lang mangali ang maabutan. Diba? Ako ang matabi, sunggod mga katropa, nag-umpisa ha, or pag misunderstanding, nag-umpisa ko, hindi ka magsabat. May pangutanay mo, kimo, gulpi kang hipos. Diba ga? Ay, siyempre, kung may makasay ko, ana ng ubrahon. Kamatwa, may makasay ko, ana ng saga. Hamanit mga to, yung naging reaction.
1: Yes. Oh. May mga kutana, nga kung amat, katra pangyani nga, hindi na naman sabat kasi yes. Sayod mo aking imaw.
0: True.
1: Kasi sayod mo nga gamas o trana, karang abuot.
0: Buot. Sa rason niya, wae mo kasayod. Wa ka man kasayod man. Garapang Marlene, pahabol una sa amon, sa sana sa madalag, tumay nanay Myrna, at sa nang brother, kay Honorable Anthony Javier. See you soon, Kinyo Tanan. Exciting.
1: Karon nga na mga katropa, may
0: relate
1: may pagkikita gida.
0: Yes.
1: Kaya mahamboy nato niya. Miski gaano pat buhay ron, gakita-gakita sa gihapon.
0: Hando, ato dapat yung motivation mga katropa. Hindi yun naton paghuyapon kung man upat buhay, man upat haba nga adlaw, ro ato niya paghugaton. Ro ato na lang isipon, hey, gakita man kita sa gihapon.
1: Yes. Ang bagwan sa magkita ka mga katropa, karon mo mahamboy nga isulit naton dutanan.
0: Yes. Kasi una, ano situation na di ka to ka lang sa brighter side sa magkita un kamot uman kundi ka pang jowry. Hello kay mo ka pang jowry. Wa ko na na abutan do story busy sa mga transactions. Sayang kasi pera na to.
1: Ayun
0: okay, tama man
1: okay,
0: ka
1: pang jowry. At least may pila pa ka mga kaminuto iko para nga mag comment. Ang
0: yes.
1: Importante nakaraket ka gid
0: i. Tama unahat ani ato niya pang bugas.
1: Ayun pero importante karon kasi pwede man sa gihapon ni makatropa ma mabalikan do istorya kung
0: dahil may live man ra.
1: May live. Nagpasalamat kita sa live mga katropa kasi kahit pa paano ya, kung naulihi kita,
0: yes.
1: Pwede ka po na itong tamatiat.
0: Tama. Kaya go with Anna. Aga, okay that Anna mga katropa, may importante ka mukha amat nga ginaunay. Siyempre, kakabuhi nga ni kita. So, need naton itwarta. Need naton nga magkaroon it pagkakakitaan. So, unahagin Anna ninyo ron. Sira pang boss William, mahaw tat halo-halo ag malunggay pandisal mga best. Sana all!
1: Ayun, no? Kasi dati no, mga katropa, pag once ka pandisal, raw atun ka nga ginapamahaw.
0: Pang-morning
1: expect
0: lang.
1: Expect na natin agahon.
0: Oh, yes.
1: Pero mga karap, pwede sa gapon ka muro na kasi may mga nagarunda man
0: true,
1: ka mga
0: katropa. True, nagalibot-libot. In fairness, mag-ana, no, sa ato nirang mga katropa, madiscarte yung mga tao magkaroon. Kaya nga, may mga delivery. May
1: yes.
0: Mga nagalibot-libot. At least, ay, hindi ka mabutlayan.
1: Pero,
0: kapuat ka lang.
1: Pero kanami, gidaro pa, disal nga karap ni kung kainit.
0: Yes, tagmahumot.
1: Tagmahumok, imaw, tapos nahugo mo, gidana, mga katropa. Kanami, makot partneran, gidaraid, eat kape.
0: Ang kita ng perfect na merienda. Agahon man, hapon, gabi, basta mga katropa, may inkape. Go with ah. Sige na pang jowry, kahon-kahon nga. About RH Maton, one deal big time. Sana all!
1: Hugod yung katropang jowry ah. Sige at aron na
0: deserve mo ron, i-reward mo yung sarili. Sige na pang Nichelle Crispino, shout out mga katropa sa Crispino family, sa Ibao Leso, sana ko ng Tres Marias, kay Ninya, kay Nichelle, kay Nika, at sana ang asawa nga si Donnie.
1: Oh, thank you so much it anak rapang ni Shell aga sa Ilog Familia ag sa mga katropa naton ro na kara sa Maya Ibao Leso
0: yes.
1: Diba naabot kita nakita mga katropa mm-hmm. Misisiin yun kita reya nga banwa
0: true kaya thank you so much. much kid Ana ha sa inyo kanya pag-iba kamon adaw adlaw ni katropang Menggay. Na appreciate kita namon kamo sa ato ni mga katropa iya sa online world, sa ato man yung mga katropa nga nakatutok sa anda kanya mga radyo, di ba ga, nasa dang bagay, sa dang opisina, sa anda nga mga paradahan. And of course sa ato man yung mga OFW ang kaibahan kita,
1: di ba? Pero si masako sa anda karapang yani haya. Bukas ya tagi danda karang radyo or nagatutok sa sa ato karang Facebook live, maka-comment, maka-shout out, magapamati gid ana katon sa ato karang mga ginao istoryahan. True. Aga magatao man itandat mga advice nanda, yes. Magatao man itpolitik
0: ada mga
1: karama Pilipino,
0: diba? And gina-make sure gita namon mga katropa nga mabasa gita namon ruinyo kanya mga komento para hindi man mauyang ruinyo kanya oras sa pag-type, sa pagbisita sa amon kanya mga programa. Yes. And I hope today ha nag-enjoy ka mo sa aton kanya istorya, naka-relate ka mo, mag-isip-isip man ka mo sa inyong mga pakulo. Mm-hmm. Kung magkita ka mo tuman sa inyong mga jawa,
1: diba? Aga at least mga katropa i-learn ninyo, hindi ka mag-ilinaway kung may oras kayo nagkita ka mo. Kasi sayang man doon mga oras nga. Diba kung magsunggo, diba karapang yan, pilang oras pata ka mo mag-istorya ka ron.
0: Pero inyong mauyang ba nga oras kaya hindi ka mo magkibuan kasi nga ni sa inyong mga inarte malang, okay lang kung worth it, mataro rason.
1: Yes.
0: Kaya kaso kung ikaw malang pabebe ka man, awat-awat ka lang.
1: Kaya mag-inaway man ang mansanda kung sin ka mo gakaon. Diba?
0: At yung timing mo itang kakahalin yung sa airport.
1: Diba? Oh yes. Ang mahambay kakana nga, wah kagiting manak ako, nag-hug kay Ina sa airport. Masang kurot malang aron mga katropa nga ginapagagom.
0: Yes, gin big deal mo pag ina todo. Hasta sa sang adlaw kamuha nag-istorya. Diba kanugon pag ana to, tapos pilang adlaw, pilang Domingo, malabi na bakasyon, na uli, katunga, away, tagay, or misunderstanding. Siya kanugon ba mga katropa? Make use of your time. Kaya dapat tayo pahalagahan o bawat oras kapin kung bakasyon malang.
1: Yes, sarong higit na nakanuha na pangyani. Kaya kanin diba, aron mga nagbakasyon, ito patas anda ka sa anda ka lugar, inaisip ka ginasin naman namin ang tunan. Yes.
0: Ano amo niya dapat yung uprakon sa mga time nga iya-imaw, di ba? Kung ako nga ni ma-abse, di ba, kung sagbugan.
1: Sa bagay.
0: Diba? Diba?
1: Sulit tabi ka na pangyani, mamba man ato nga sa yung kura yung ugang ra.
0: In-announce ko katra pang mga iso kumaduwa ko sa buhay.
1: Oo, mag-overtake kung sanda. Ang mag-amanguta na rin sanda. Kasi sinot naman si
0: katra pangyani. Joke malang to, hay. Kamu gita nga ra.
1: Pero malay mo, ano ito mga katropa. Basta kung kamu nga ra, hay, nag-effort. Yes. Kaya paano ba mga katropa?
0: Enjoy naman yung life.
1: Kaya katra pangyani. Kaya paano ro, pag taoy, ta oras.
0: Yes.
1: Kasi isang bugan. Pilang pang bugan doon mga katropa.
0: Magkaroon gita ro effort, hindi kita mabakal. Kasi imo gid-ana nga quality time, mm-hmm. Diba? Pahalagahan nyo ron mga katropa kung amat malang. Order lang kamo kung itbagas ka na.
1: Ayun! Grabe
0: gid-an. Negosyo, halit na kita
1: yan. Negosyo ako, natagali. So, katropang jury, okay pa man siguro kami nga.
0: Oo. Pa man kami kapatindog. Iba pa, iba pa siguro unang matindog.
1: Oo, iba nga, matindog. Mabakay kami na itbagas nga rin eh.
0: Ay, katropang jury, ah. Kalma ka, nairuna, katropang jury. Sa sunod, gani, i-contact ka namon. Mm-hmm. Ay, total, ay, kung ina kami sa area itbangag, may ginapaubran no?
1: Yes, pwede at least isa pa katropang yan, ibukod pa manit magasa siguro sa itong bagay, ah.
0: True.
1: Inangan na itong tambakan, itry ka ng bagas. Okay pa man, katropang jewelry. Grabe, kita na rin pag negosyo, no?
0: Ay, hindi, ano, kami pagtawit gastuson.
1: Sa iba lang na itong mga katropa riya, basi may mga gusto na magpatindog itbagay, PM, yes. Yung katropang jewelry.
0: True. Imo taro bahala, hindi mag-deliver mga katropa, ha? Siyempre, solid, yun natatun rin yung listeners, yung sa programang X-Rated, at siyempre sa XFM Kalibo. So, alas na mga katropa, alas 12:15, webin na sa hapon. Uy, may commercial break at uman, ha? And of course, may aton pa kanya 3 o'clock prayer. Sumaga pa ng balik yung programang X-Rated. Makataliwan lamang, rupin lang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay babahaw-bahaw sa mais. Ako ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Sister Doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

katropa, alas 3:07 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, nakaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor. Sanda karang mga radyo, padayon sa gihapon ka magtutok ha. Naka-live kita sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. At sa mga katropa na itong nang nakatutok sa radyo, pwede man sa gihapon ka magpadagat inyo karang mensahe sa 0998-591-5186. At syempre mga karon no, mga katropa, sa makarang pang orason, gid-ana ka na mitoan, gid-ana magmurmerienda. Ay, gid-ana kung orason at alas 3, nag-ausoy at ana ita, pwedeng maitimpla, pwedeng mapamahaw. Ayara mga katropa, piliyon ninyo ha, rukape, nga makabuli, gid-ana sa inyo karang ikaayong alawas, Rusanton Gold Coffee Mix. Rayabi mga katropa, ray karang kape, haya umpisahan natin sa agahon, nga punong puno gagi kita ita pang pabaskog itiawas kasi may mga ingrediente mayro mga katropa kapareh tracker ang ampalaya, mangustin, malunggay, nga kung sa siin raya gid ana ro kinahanglan itaton karang gawas para may energy kita sa bilog karanga adlaw. Agraya mga katropa, raya bi karang Santon Gold Coffee Mix, misang kapag imaw ra ita glutathione ag collagen. Nga kung sa siin pahamison, panamion, papution, nanara imo karanga kutis. At isa pa ha, Rusanton Gold Coffee Mix. Pwedeng-pwede ninyo rin maging entry sa atong karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-join sa rin karang papremyo ay pahaumot ang mga katropa rin inyo karang mga produkto iti Yes to Health Incorporated. Kaparehas iti sa rin karang isang blister in Santon Gold Capsule, isang blister iti rin karang premium D3Soft Gel Capsule, isang blister iti rin karang Turbo Food Supplement for Men.

or may inyo karang mga kinahanganon niya ra, isugod ninyo ron ha, sa puti nga sobre. Ibutang mo kakator, imo pangagan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase mga katropa, ag signature. Agoy, syempre mga katropa, kompletos rekados, gidan ra inyo karang mga impormasyon sa inyo karang ginabutang sobre sa likod. Sana. Kasi mga katropa, hinaga ha, hinaga na atong karang draw para sa ika-18 to, o 18, yung takita mga katropa, diba? Rekaray nga week, nga magadaog, it 3,000 pesos. Kaya good luck, ita na kinyo mga katropa. Maabo nga entry, may chance sa gitaan ng mga katropa, nga magadaog. Iyakara sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Oras naton mga katropa, alas 3, Jess na sa hapon. Partner gid mga katropa, kapartner gid aton karang programa, rumagapur pamati ita mga aklanon ng mga sunata kasi kahapon may nag-request niya naman kuno it Art of Dead Mare karang sandali. Ay sige mga katropa, dahil sayod ko gid anang ribay familiarize yut ananda, sayod ananda ray karang kanta, ay pagbigyan gid ana kamo karon mga katropa. Ay ara mga katropa, pamatian na neton ray karang kanta ng sandali by Art of Dead Mare.

0: Oras mga katropa, alas 3:22 na sa hapon. Nabatian natin mga katropa, aray karang mga kanta, itan karang aklanon banda. Agi support gid natin mga katropa, permi haray karang local para maabot imo sa national ag international. Kasi sa dato sa mga event, iya karang mga katropa sa Kalibo, hay gina-play rasanda ag, nakikisupport gid anak kita karasa. Dahil sa anak naman kanamiton, nga mga sunan. Anyways, mga katropa, thank you so much with Anna, ha, sa pag-iba ninyo kakon. Kamo ni Karapang yan, iumpisa kara alas 12 sa hasta sa makaranga oras. At syempre, naging kapartner natin technical side, si Katropang Daddy Lods Noel Estel Hierro. Sa support man it amon karanga station manager kay Katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan. Raamon karanga big boss Doc Remelito Uya, kay banyong karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, maglilitaw matakita karahin aga ha, Friday. Thanks God it's Friday na. Kaya mga katropa, saray karang programang X-Rated RXFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man, katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakas. Nahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.

oras, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:40. Alas 3:40 sa hapon. Lubos nga ginkalipay ni Pang Ferdinand Marcos Jr. Opisyal nga kaibahan ro Pilipinas sa mga upper middle income country matapos magpabilin nga lower middle income country umpisa pa ko 1987. Sunod sa presidente, pamatuod rayayt naging epektibo yung mga ginpatuman niya polisiya sa ekonomiya sa nagtaliwan niya pat niya nagungan. Ginpahayagit presidente nga nakabulig ro pa dayon nga pag namit ekonomiya. Manami or mabaskog na hagait piso agro-reforma para nga mapabaskog ekonomiya sa pihak it mga problema sa kalibutan. Dugang pa it presidente ginagauman nga magapataas ray sa kumpiyansa it mga investor nga magabukas it mas mabong nga negosyo di kalidad nga trabaho ag oportunidad para sa mga Pilipino. Itawan man it punto it presidente nga rupag umuwad it ekonomiya ay dapat nga mabatsyagan it kada pamilya pinaagi sa mas manami nga pangabuhian ag kalidad it pangabuhi. Ginkalipay man nga ginabaton it presidente rupag kilaga it World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. So sa World Bank tagabot yun sa $4,850 sa gross national income per capita it nasyon. So 2024 mas mataas sa gintagana nga $4,636 nga basihan para sa upper middle income class. Suno sa Department of Economy, Planning and Development kon DepDev, ginagauman nga magapabaskog ro bagong nga klasifikasyon sa kumpiyansa. It mga negosyante mapagawig ro investment ag magakrear it mas mabo nga dekalidad nga trabaho. Gitawon man it punto it ahensya nga nagapabiling nga prioridad it gobyerno inklusibong pag-umwad agon nga mabatsyagan it tanan nga mga Pilipino ro benepisyo sa pag-umwad it ekonomiya. Para pagid sa dugang naton nga mga balitaan in pagawa it Office of the Vice President na baton nga unmodified opinion 2025 Financial Transactions magalin sa Commission on Audit o CONCOMA. Raya ro ikapat nga magkasunod nga nag-on nga nakabato no tagatapan ni pinakamataas na audit opinion magalin sa State Auditor. Para pagid sa dugang naton karon nga mga balitaan mga katropa.

Ginpangunahan ni Senate President Wing Gatchalian sang ka-Interagency Security Coordinating Conference. Agad nga masiguro nga naka-plaster o no tanan nga kinahanganon sa seguridad, logistics, ag administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga mag-aumpisa makaroon nga Hulyo. Nag-atinder sa nasambitan nga hinunanon sa ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus mga representante at kamara ang mga opisyal magaling sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP, aga local government at Pasay City. Sa no kay Gatchalian, tinutuyot conference nga siguraduhon nga maayo sa guwas sa arudagagan ng impeachment proceedings sa kakiprosigaridad sa sugod ag sa guwa it sin it Senate Complex. Nagpatigayon man it walkthrough rusinado sa mga pasilidad nga pagagamiton sa trial samtang nakapahamon o plenary hall kakiprupungkuan ni 24 ng mga senador ag mga council table para sa prosecution panel ag defense team. Para man sa publiko, magagamit Rosinado Visitor Management System. Agigapatuman o patakaran nga first come first serve para sa na, para sa mga gusto nga makapanood it trial. Kaya nga balita, ginahatod katon it says the pain. Gindesenyo para buligan nga papadasig ang magmayad sa masakit kapareho tiyagnat ubo pagbara sa ilong. Bangon sa sipo, nagpagpanakit itigawas. May paracetamol nga nagabulig sa pagduga it stress-related nga pagpanakit ito. Napabilin nga manami rupang matyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. It says the pain, your all-in-one relief. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santo Blas Coffee Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Pero Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
3: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakas. Nahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili na wala.

0: Diyan ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Yes, to help!
3: The secret of health.
4: Na dapat tatagaan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sininga pagtulog.
5: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun mahimo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis na ton. Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Santon Plus Gold.
4: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
5: Nagabuli gali pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The secret of
5: ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sang sleep kung sigi-sigi ang aton sininga pagkatumar. Okay, ganang ila sininga tulog.
2: Yes!
5: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa lisos ang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa nami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
3: The secret of health.
4: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estriyahan.
3: The secret of health.
4: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: The secret of health.
4: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
5: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
4: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3.

0: essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santhrones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santhrone Gold Herbal Tea.
2: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libo-libong papremyo.
3: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libo-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanap. Hanglan sa paghimo sang entry, 1 blister sang Santhrone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhrone Gold Coffee Mix. Santhrone and XFM, libo-libong papremyo! Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM. XFM.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhrone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
6: Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santhrone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyo magaan.
9: Santhrone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimbilito Uy sa aton nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlawan na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, El Bonboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: kamiyo.
1: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo nagapasalamat sa XFM for Rebilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman.
2: Oras mga katropa, alas 5:03 na sa hapon. Nato nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong kirang programang Extra E-Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-ki-ay-ki-ay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin inyo karang adlaw ito, Webes? Punta okay, gida kita mga katropa, no? Punta nagahibayag para aton karang mga bosa. At sa mga katropa na itong nakatutok, sa anda karang mga radyo, pwede man sa gihapon ka mong magpadaga, ha? At inyo karang mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Agot sige da sa gihapon mga katropa, roaton ka nga pag bubumbahan, haganutan, pagbaganatan, gidaana sa dance floor. Oy, good evening sa mga kapasahero at pasahera nato na sa iba-iba karang mga paradahan. Una karang mga katropa sa may Oyotorong. Hello, gidaana kinyo sa mga tricycle drivers nato niya, sweet lover. Sa mga nagapurpanindahan, sa mga estudyante na itong pauli, pagang sa dakarang mga panimagay, sa mga empleyado na itong pauli, agpasugod. Ay, good luck, may gapauli, may gapasugod. Hello, kita na kinyo mga katropa, kumusta? Marinyo karang gabi, gabi, hapon, pagangan ito, adlaw, hapon. Ay, nagalitik, karang nagatawang pakita mga katropa sa atong karang inuras. Pero syempre, good evening, good afternoon, good ana ha, sa mga katropa pagid naton na nag-jogging, nag-walking, wow. Na namin matangki, mga katropa, mag-jogging, ag-walking. Kaya paano mahambon natin yung makatipid-tipid kita. Diba? Kaya ito paano mga katropa, makaraos man kita, no? Sa atong kira nga pagbilinaktas kada hapon. Good for the health man imo mga katropa. Kasi kung nag-baktas ikaw, nag-tikang-tikang ka, nag-walking ka ro'n na, mahamba mo man sa gihapon ro'n na nga, masaya ka matimo ah. Kasi naka-burn ka, eat fats ag calories. Aga, pasalamat kita na kita no mga katropa. Muamat nga rahaya sa walking-walking nato eh. Haya, naka-maintain mo sa gihapon dating karang live, healthy lifestyle. Wow, gida na. Basta hindi yung mga katropa mag-inom. Hindi yung mag-permission of drinks. Ikanugod rin mo karang walking. Aga, jogging kung nag-ilininom. Man ko itare karang soft drinks o kung makahigilong ha. Agak, di ba ba? Kay mas mayad mga katropa, alagaan gid naton ro aton karang kaugalingon. Alagaan naton aton karang sarili. Kasi raya gid abi mga katropa ro puhunan sa tanan. Dibagay kumaguya kita, wa kita ita energy sa pang-adlaw-adlaw. Kasi mahambal man kita no ko amat mga katropa nga. Unahon man naton aton sarili bukon ita permilat anan sa trabaho, permilat anaton ginapinagaoy man na kung alin mat anar imong ginakasakuan. Importante ta mga katropa ay maintain healthy ana. Stay healthy mga katropa. Pero mas manami kung gusto ninyo maging healthy ay mga katropa may aton karang premium D3 soft gel capsule. Raya bi mga katropa, pang top na era, pang maprotektahan kita sa rekara mga viruses ag bacteria. Raya mga katropa nga mga bacteria nga ranga naga ga abot sa aton karang kagawasan. Ay syempre, malisod doon magkasakit mga katropa. Malisod doon nga magasto dahil yabang saray ka nga masakit. Daya bi mga katropang premium D3SAP gel capsule. May ana ka nga malunggay, may virgin coconut oil, ag may vitamin D3. Diba nga sa agahon mga katropa, gusto natin taga kung may silak karaho pagtatakit mga alas 6 or 5:30. Diba ba namin rin nakarang silak nga to. Na. Pero hindi mo kinahanga magbugtaw ka pa itimprano para mag... Buo itry ka nga mga vitamin nga nga ginatawag mga katropa. Kasi iya sa premium D3, pwede gindi mo nun mga katropa, ma-feel. Ag always gid kita mga katropa, nga active, di ba ga? Naprotektahan yung kita sa mga viruses ag bacteria, healthy pa kita. Kasi pang patibay ra mga katropa, it aton nga mga tool-an. Hoy, good afternoon, kikrapang Apeng Sarandin. Good afternoon, guwapang Menggay. Pa-shoutout kita na uya sa Juan Cobalete. Na-permigid, nag-apinamati, Dan Sherwin. Bogdan, thank you so much, kita na katrapang Apeng. Gidaan sa imo pag-share sa atong karang Facebook Live, makaroon nga gabi. Kay katrapang Leoski, timprano ka pa katrapang Menggay. Hello, cutie kita. Mga katropa, dahil nga nisa nag-tutipid-tipid kita sa atong kuryente. Ito, nakaibahan, tagihapon na to. Gin pa early, mga katropa, para atong karang programa. Ratong karang pagabumbahan, haganutan, ag pagbaganatan. Kasi nga ni mga katropa, sa atong karang oras, alas 5, hasta kita mga katropa, at alas 7 sa gabi. Kaya feel free, good mga katropa, nga mag-kiniay-kiay ro na. Ay, mababa, magyapon ng mga katropa, di ka magkahawag, ay iniswag malang man ra atong karang oras. Pero daywang oras, masagihapon kita ra karang mag-purpahugas. Diba guys, shoutout lang man ha, sa mga katropa nato nun na, nakara sa Martinez family, gada na sa Aliputos, numan siya. At kay Uncle Bibot, syempre, tumang kara sa Tabangka, na nag-purpamahaw, tar ibaro na itmishball, nag-ihaw, nag-prito, at kung ano rada karang late nga pamahaw. Makarang alas 5, may mga katropa kagugutom sa gihapon. Pero iba unay nagutom, nag-usoy gihapon, it pamahaw. Ay perfect, ana mga katropa, kuro pamahaw, gita natin nga ron. Kaya, rumakapabusog sa atong gitanang mga tiyan. Busog na busog. Kumbaga mga katropa, pareha sa pagpalangga. Busog kawon sa pagpalangga. Aga, busog pariimo karanga. Tiyan. Diba ron ta mga katropa, para perfect ka ron eh. Kahit paano, hindi gitana kita magutom. Inaalagaan kita tama. Pero haron yung iba, no? Sa sobrahan, manakarapang mengge, itpang alaga ka ako na eh. Nagaginaggo, tama na kita nga ra. Eh, diba ba na mga katropa, pag once nga nagabilinahaw ka, ay nasa tamang tao kagid-imo ko, no? Gapati ka mo, karma katropa. Nagraya ka nga, miski mag-inalin pa man, pag nasa tama nga tao ka, alagaan, nag-alagaan sa gihapon na kung ikaw itama. Ron, aroma nami, mga katropa. Piliin ninyo ro tawong safe ka mo, di ba? Ay inyong pamatsyagan. Tagmiski, misisin pa yung mag-agto, ikaw sa gihapon na anang ulian. Bogi ka. Tagmiskisin o pa, mga katropa, kana karang makasumagang para kana ikaw sa gihapon ro number one. Bogi. Tapos may mga number 3, number 11, agali, no? May nakapilat, agali. Para sa sasatagi pusoon, dapat sa bilog gamang, rugina palangga. Kay Karapang Lipolds, good afternoon, Karapang Menge, gawat-uwat, kita na kuno si Leoski sa atong karanga music. Ay, hindi ka magkahawag at tayo, Lipolds. Ay, angan-angan iplastar naton, raton karanga sunata, makaroon niya gabi. Kaya Lil Fred Maming, good afternoon, watching from Boracay through Facebook, gid-ana ko, no? Ay, thank you so much, gid-ana, ha? Sa imo, gid-ana, nga pag-pur pamantaw. Kato sa atin ka nga Facebook Live. At sa umana, mga katropa, sa mga nakatutok, kung nasanda ka mga radyo, naka-live kita, ha? Sa atin ka Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. I want yaman ka mga katropa at inyong inog pa shoutout. I want yaman ka mga katropa at inyong comment. Ay ako galing bahala karon ni ako gid-ana rong pagabasahon. Haragat ara pwede na kun nga mailibre kinyo mga katropa. Biski gaano pa kahaba. Imo karang gina shout out. Ay ako gidlat arong tigsang bilogon. Ay maalin ako mga katropa mas ginahapo pa ako sa inyong mga greetings nga rea. Kaysa sa atong pag-arangkada makaron nga gabi. Kaya katropang Josephine Sistorias Valencia. Good afternoon, karapang Menggay. Watching live from Iloilo City. shoutout lang sa akon karang mga kilaga dyan. Bogi, dahil shoutout kita na ha sa mga kilaga ni karapang Josephine, si Storias Valencia, nga nakatuto kita na katon. Thank you so much kita na kinyo mga katropa. At sa mga nagaihaw, nahugman kita natin rin mga inihaw nga mga katropa, no? Dahil kayo mga barbecue, mga inihaw nga isda. Ano yung ihapon mga katropa? Ano yung gina-prepara sa rey karang ihapon? Ay duda, gid ako mga katropa nga literal nga mabuso gid ana kamo. Di ba? Manami gid ana mga katropa nga nagaoy ka tapos sa reimo karang kagaoy nga sa paggaha ay masamitan mo ro ka namin. Di ba? Perfect gid ana kuno kung may mga may jowa ikong mayad magaha. Ay kasing kanami kuno na na. Good evening, Kimo, karapang dang. Sana tamang tao ang napili ko. Asus, gid-ana. Ay, asta man, makarakatropang dang, masadya man ikaw hingan eh. Kaya sigurado, gid-anang masadya or tamang tao, gid-ara imo karang napili. Ag sa mga katropa nato, no, igan man naton masisiyagi kung may isang katawo na sa ulihi pat ana na makita o pinakaugali itaray nga rang ginapalangga na na. Kasi kapate ako mga katropa samtang nagabuhay gid ana ro relasyon. Karon gid ana gagawa ro mga bagay nga ron eh. Karon gid ang mga katropa na susubok ka. Reimo karang pasensya, ag reimo man ka na karang pagpalangga. Kaya ni diba, haba nanda haya, pag once naka abot ka it 8 years, ay naga 50-50 ut ana kuno, grabe gid ana 50-50. Sigurado malang nga ron nga andalat ana relasyon ro ginadamay at ana na iba. Pero haba binanda, karon mo natetest eh, natetest mo ro sang ka relasyon kung kaya gihapon kimo magstay, kung kaya sa gihapon na naayuson ro mga gusot sa inyo karang relasyon. Ag di ba, pag once mga katropa nga kamo hay nagapagalanggaan, ay hindi dapat maduga ro pagkaintindihan nga ron. Hindi maduga mga katropa ra inyo gid ana karang trust sa kada isa ga. Kasi sa trust abi mga katropa ay karon mo masusukat kung gaano ka man na nakapalangga. Kesa man mga katropa sa permilat anaga duda duda duda. Mga makatagakan man mga katropa kung permi ka na na gina paghala ano ni raho. Dahil nadudahan. Permi ka na nang nakikita nga kumikibahan ka nga gaki na ilak out ingin manakana. Nakita ka man ng babae na nagkuta na ka malang man at price ito ka sa may mall. Nagaselos ka yaman gita sa bayi kagiting nagapit. Bo gita. Grabe yung anet guwapa guwapo rin mo karang palangga. Para huwa kagiting na ila maagaw it iba. Pero ang mga makaruyo mat ana makatrapang senaryo. Eh, medyo iba wat aman doon, di ba ga? Ito, mahambay natin nga. Wawat ana ron eh, wawat ahiyabot. Eh diba, tanan mo kita mga katropa, diba cute nga ni ko amat nga, nakakabat siya kita it selos. Diba kahit pa paano ki, nagasuselos man, nagapurpalambing man, nagapasuyo man. Pero, aba nato na may ina matabing kapasuyo nga, o ayot ah. May kapasuyo mata mga katropa, medyo mahamba natin nga, ba, miko, na madla ah, na anad ah. Pero aba ni nato, may jowa gida karon nga matiiso. Eh, kaya appreciate nyo ha mga katropa, inyo karang mga jowa, lalo sa mga kababaihan, nagaguwa gid ana ro mga abilidad, nagaguwa gid ang mga katropa ra ada karang mga attitude. Kung sa sain, natitest do, pag di para kinyo at inyo karang mga partner, natitest mga katropa kung paano nanda nga mapanatili gida sa gihapon nga makusog rin inyo karang relasyon. Dapat abi karon may gaintindi ag may nagapamati. Oh, no. Yun nga taro importante karon eh. Oy kay Jomar naman kara sa duman siya. Hello gida na kiay sa Dumga Makato. A birthday gida na nana. Happy happy birthday sa uman gida na kimo arapang Jomar ha. Nakatutok gid ana permi mo sa nakarang radyo. Bit bit na gid ana permi. Hindi gid ana nakayang aywanan na nakarang radyo. Agkanday Tatay Bog naman kara sa may bajangan sa Ingala family gid ana permi madon naka monitor si Tatay Bog sa nakarang radyo. Kay Lola Merly naman kara sa may Venturan sa Banga. Aga kay Lola Didang iya may kara sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo. Makaroon nga pang orason, masako gid ana kita no. Dasig kita sa oras. Gadali kita mga katropa. Ay, wapat naman na itinus on. Wapat naman na kita itsuga. Ano, mataman na raton karang suga on. Ay, sa dato, no, pilang inadlaw, paldor at mga katropa. Punta, may budget pa. Punta, may sugod pa mga katropa, no? Punta, kaya pa sa gihapon. Kasi no, kwarta ka na si dasig at mga katropa, may kadasig at atuod, raya, karang maduga. At siya parang bula mga katropa. Sang huyop mo, bigla at analidman ta na naduduga. Isang libo ni mga ron. Kabudlay-budlay, gid mga katropa, mabalik sa imo nga kahita. Kasi samtang nagagabnot ka, hala kabira, nagabawas ang gihapon imo nga kuwarta. Kaya go lang mga katropa. Basta rin inyo karang ginagastusan. Rin inyo karang mga katropa nga mga budget una. Nakatagana gid mga katropa. Sa siyang ka pagkinahanganon sa mga importante. Di ba ni naton? Okay lang mga katropa nga kung aman ba. Kung amat man niya rahiya. Mag-reward man kita sa aton karang kaugalingon. Kamat mga katropa, magtao man kita ita, kasadya sa ating karang mga sarili. Bukod ita na niya oras sa mga bagay ba nga mga katropa nga. Kaya may inamat-anag yun man nga, gatao ita, kahit pa paano sa sarili. Agro yun, gina-ana ro, importante. Kaya Sir Diel de la Cruz Talentino, hello, gina-kimo sir. Parang pang menggay iya man giyapon kita ah. Naguli yun do mga mabuot ah. High 5 p.m. at anak ko, no? Sakpi lang ako itihapon, Ma'am Menga. Ako, anik nga, pangayo itihapon, kimo, sir? Ako, anikunta, nag-tikwa, ina, kung ano rin yung ihapon. Ay, gid-ana, no? Uli, ano, tat mga katropa. Magdahan lang, gid-sandaro na, eh. Sure ka, sir, mabuot, gid-

lang kita. Aba, sana all may pangayuan. Mayat ba tingin swerte ka, mga katropa, kung may gapangayo at may gatao. May paalin at anak kong riimul at anang sarili. Sarili mo at agid rogabuhi kay mo. Sarili mo at agid, mga katropa, raw. Imong kaibahan sa tanan. Nga uwa ka ita. Nga uwa ka itag-aalin lang. By the way, mga katropa, oras naton, alas 5:21 na sa gabi. Dali ang mga katropa, ha? Ay mga commercial break, ani kita agad sa aton karang pagbalik. Dire-diretso, uwat preno-preno, ro aton karang apaga, arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes!

0: to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Oras mga katropa, alas 5:27 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa atong karang programang X-Rated. Pero syempre i-greet anay natong ha si karopang Toto Valdizon Escalada. Good afternoon, gidana kimo ha. At sa mga katropa natong runa ang mahuhugod, gidana itala bumbahanot. Kamuro na si Lolag, si Lolo excited yut ana. Tagi-aikiyo, tama na katropang mengay si, tama na raton, karang sunat. Ay dali yung mga katropa, kalma. Ay sige, good ana nga, makapatugo, good ana at inyo karang mga hugas. Makaroon nga gabi, ay sige, suksuka ko na imo karang paborito nga sapatos. Suksuka ko na imo karang outfit. Pahauman na rin imong po. Pusog, puso, pusog, pusugan rin imong bo. Botkon. Hay, maarang kada na kita. Bomba Marilo! Ano, Trolando! Birahi Anselmo! Kauta Carlota!

kwenta isa-is na sa hapon. Kumusta ro pag kinaikiay? Kumusta ro pag was-was mga katropa? Kumusta man rin inyo karang nga pagpautwas gid-ana it inyong mga hugas? Ay kabay pa mga katropa nga nakapatugo gid-ano? Nakapatugo man kamurot hugas ninyo ro na. Kaya paano man ay naka-burn kita it fats and calories. Oy, good evening, anay. Sa mga katropa na kununa sa Bulkitan. Bo, gid-ana, kanday Auntie Welsing, nga kagwapahon, gid-ana. Mabas ko, gid-ana, karang monitor doon na, ha. Ag sa mga katropa natun, bo, gid-ana, grabe, gid-ana, sa gihapon rush hour, no. Nagadali na rin mga katropa natun, gapang dasig na sa daitikang. Para syempre makauli sa nakaranga bagay, makaprepara na it, anda karanga ihapon. Namit ko, mga katropa, no, kung rusuga natun karahay, paldo gid anay. Kamot pa lang man kita magpaldo mga makatropa. Kaya sulit-sulito nyo try nato natin karang ginasuga. Ribao na ay may palitsyon man no. May litsyon no. Kaya manamit akong litsyon mga katropa kung halin gid anay sa mga okasyon, di ba ga? Makawarang, makakaon, libre pa. Ag may pa take out pa. Oh, sana all no, may mga handaan nyo na may pa take out. At least ay may pangayawang init kapag kaagakon. Mainit to patay mo no mga katropa gakman patana sa gihapon utang mo ang sa repron ay di bastante tagagi era pang Ray Martin Manares hello good anaki mo ha good afternoon aga sa mga katropa natuno na padayon niyang kamuita kiniiki ay padayon niyang mga katropa sa pagbumba bumba

0: Jonathan Ayenza Reyes.
1: Anong silbi ng gabi kung hindi naman kita katabi, bebe? Aray mo!

0: DJ Sandy Remix.
1: Oras mga katropa, alas 6:31 na sa gabi. Kumusta mga katropa? Sa makarang pang oras na naka-timo-timo at anaro ibaron na. Angkit gut an. Ano ba ra nang haangkit maganit o mahumok? Mas namit agagi mahumok ro na good tugon ayan ibaga. Ay mayad ta mga katropa magauri ihapon yut ana nakamuron na. Ay sa mga uwat ihapon ay pagarihas lang kita ron. Ay maalin gid kita di bagay. Langan man nga matingayo kita nga ray di man sa daron katon manao. Kamang maharo amon kaya nga bakal ita suga. Mas mangayo ka lang. Oy, good evening ha sa uman sa mga katropa nato. Nakatutok sa nakarang mga radyo. Padayon sa gihapon ka mag-comment, magpa-shout out sa ato karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Padayon sa gihapon kita nga nagkiniikiay. Padayon sa gihapon kita nga nagabumba-bumbahan not marilon. Aga, kumakaroon niya pang orason. Ay, dapat lang makatropa, nakapanibin ka, nakahugas ka sa imo, karang nga something-something. Ko, agang ko, agang-agang ruhug. Mga balit na nakita karon mga katropa nga, hugasan mo mo. Makapalibanaw ka mo. Mga katropa, may aton karang sabon ha. Santon Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. Para mga katropa, mga buligra sa mga Remix. Mga katropa kita ron na nga nagkatura na karang kagawas. Kaya kita na bagay kinyo mga katropa para mabuuro ka to nosnose nosnose it's sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Para mga katropa maghaling gid ana ran sa ray karanga herbal aga ginapanami na nakarama katropa imo karanga kutis kunyang dapat it makinis dapat comfortable ikaw mga katropa. Kaya kung feeling mo may mga punchay ka medyo nagkatu-katu gidana aga feeling ni mga katropa dryer imong panit kung may mga piklat ikaw mga dark spot mga katropa hay bagay na bagay gid akinyo karang Santon Plus Herbal Soap. Ray mga katropa, produkto ron ityas to Health Incorporated. Ang pwedeng-pwede ninyo ron mabakal sa mga suki ninyo ron ng botika. Ang pwede masagihapon ka mag-order sa atong karang online shop. Ru Lazada, Ru TikTok, Agrusa, Shopee. Mga katropa, padayon kita ha. May pila pa kita karang kaminuto para mag-puro pa-utwas sa atong gidaanang nabatsyagan. Aga sa umana, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment ka mga katropa sa inyo karang sa atong karang Facebook Live makaroon nga hapon, nga karoon nga gabi para ready-ready sa pag- arangkada. Alright, na katropa, pahauma na imong po. Pusog-pusugan, re imong bo. Botcon, hay maarangkada na. Bomba Marilo. Hano, Trulando. Birahi Anselmo. Kaguta, Carlota.

SAE 50 na sa gabi. Mga katropa, thank you so much kita na ha sa inyo karang pagtuto, pagmonitor, makaroon niya gabi, makaroon gid ana nga pang orasyon na. Ay syempre mga katropa, kurkugabos na kita sa tiempo, inagaw mata kita kara ukon sa Lunes, sumata kita kara mga katropa magkililita. Mga katropa, naging kapartner natong technical side, si katropang Daddy Lods Noel Astillero. Support manit amon karang station manager, si katropang John Allen Ascanio. Samtang karang general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan, ramong amon karang big boss, Doc Remelito Uya. Mga katropa, mag-signing out na kita mga katropa. Thank you so much kita na kinyo. Aga sa uman, haraya si katropang Menggay, Rex FM, 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Palsy.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
11: Oo, oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.

0: kapsul. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santone and XFM, libong-libong pa-premyo.
7: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libong-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libong-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.

0: The secret of health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya Sir Josil like insulin. Nagabulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalulong

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa ganito, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating yas ni mga joints, posible mabalda. Ang yas ni nga panit, nagadry, kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga lalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The Secret of Health.
0: Sanson Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sanson Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Sanson Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbahong. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Sanson, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Sanson, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Sanson and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Sanson kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanson and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanson Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanson Gold Coffee Mix. Sanson and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
11: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagtugin sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM limo-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sa

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Santhon Plus
11: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santhon Plus
11: Herbal Oil.

0: Body Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kapampapasog sa atong natulaan. Pampangkara sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo.
3: Kinin, Bisito, taga Tagnipis, Barangay Tabao, Nagtaog sa 3,000. Sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Padamugid niya salamat, Doc Pimilito Hoy. Gani ka mo man, mag-intra na. Padamugid niya salamat.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
4: Nga, XFM Kid!
6: Inami ang music, ah!
4: Nga, XFM Kid!
6: Ay... Pura ka lang music, magkatapos mag-top up lang, mayarap ka sa mga balita, lang, sun, aribigit mga DJs, nalakad,
7: wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply...
4: May how kita pa?
8: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM Kid, how?
9: Dibo!
10: XFM 87.5 Sagay City.
11: XFM time. It is now 9:01.

0: Silis. And I'm proud sa Stupinis. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapin lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sistapin, hanggang pain. Fast and safe. Sistapin.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani kay nung kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Balihon ko naman ang aton nga presentation sa aton nga mga partner nga broadcast technician, ha.
1: Sige,
0: mauna naman ko sa panay.
1: Depende si mo.
0: Amo gani, baliktad-baliktaron ko. Kay para hindi mo naman sa ulo. Unahon tana, you welcome tana ang tanan nga mga taga-Kapis. Nagapamati ka mo sa XFM 106.5 wad ka tropang
1: ang Rojas na.
0: Yes.
1: Neil.
0: Correct. Ba, may buhat na gitsa, no?
1: Natubuhan na gitman.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Well.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: John Ray
0: James Dean. Sa Canlaon, mabatian kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo KKK.
0: Samurai. Kag live direkta diri sa siyudad sang Sagay 87.5 sa inyo nga mga FM, kag sa inyo television analog channel 13 and IPTV digital channel 29. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, Kagiskalante. Welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Don Silangka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Wawa, bigalan na, Tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magustang magwapag-guwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kag Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupray sang nanari sari nga blatian mag Santon Plus Gold na.
0: Ang Yestral products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga maintra, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numero. XFM call and checks line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Lama Oda. Taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
4: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: bagay na tulungman sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyong immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
1: Tanan nga Yes Health products sa mabagal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi anay sa akon friend, si Madam Kix Gonzalez Malundoy.
0: Mayong gabi.
1: Amo na siya ang nag-vlog sa aton nga radyo nga nabaton niya. Iyagi-iyagin na ano ya? Gin ano na gani mag-open sa box gani? Box ano naman? Hindi ko ko ba lumagambalo?
0: Opening the box.
1: Alam lang gina-unpack gani. Ano to? Ano meaning sila gani man? Ambot ah, tigulang pa makuton ko basta. Sa pagbuka niya sa radyo, gina-vlog yan na. Sige lang vlog, ay sa sunod nga mga inadlaw, libre yata ko no sa iyang ano sa iyang restaurant.
0: Wow,
1: sa ang kick sa lutong bahay. Diri lang sa ubos sa ato ni Just Station, no?
0: Mm-hmm.
1: Tuntunan mo tong LBC.
0: Yes, of course.
1: Diri diretso ka lang gamay may PLDT nga compound.
0: Oo.
1: Sa Atubang, di ba lang may restaurant na da?
0: Yes.
1: Na dira ka
0: mo na siya.
1: Yes.
0: Sige, tuntunan ko ina.
1: Ayon ta sa nga aton panyaga libre.
0: Kabay pa.
1: Ex-deal.
0: Yes.
1: Kag siyempre, pwede na ka mo ka-join sa aton nga, ano, sa aton na program. Unbox gali, no? Gina-unbox na iya. Oh, galantaw gina iya si Madam Kix Gonzalez Malundoy.
0: Yes. Ano yan niya? Ayan, si Raymond Malundo man.
1: Why lang ko idea. Basta ang nahibaloan ko, damo ni siya kwarta.
0: Yes. Mayas na lang ko yan. Mayas
1: yan. Daw maubos yun yung iya nga, ano ba? Iyang Mingo Shake.
0: Kabay pa.
1: Ano, gusto mo man Mingo Shake?
0: Yes.
1: Ay, hindi kaya sa shake, rattle and roll ka lang yan.
0: Bisan sa roll na lang.
1: Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
0: 0912-0076-793
1: Kag 0915-8311-431. Ang migo ko nga Manggarano naman nga tagasagay at usubong sa ano sa Pavia si migo ko Dudes. Mayong gabi da sa imo migo.
0: Yes.
1: May kalanaan na gali si Manang Ching sa... Oo, oh, sa Ila Balay. Ara na lang kalanaan subong, Migo Dudes. Ano, abe, wala ka na puli-puli sa sagay, no?
0: Na, puli na din.
1: Tapos ginaklaro ko lang gali nga, di ba, may nag-viral nga Troy ang pangalan nga mga masahista nga nagtapungulay sa Mandurriao, Iloilo. Ginaklaro ko lang yan.
0: Nasalaan niya ikaw.
1: Ginaklaro ko lang kaya ang Troy nga na-involve sa tinapungulay ito sa Mandurriao, tagasagay man.
0: Yan.
1: Basig expect mo lang sila nga, lak, basi amo na si Troy ang ginapamatian sa radyo. Masahista na sa gali. Nakita ko yung interview sa kay ano sa kay kasamang Nobi Guaso bala. Oo. Si syempre kilala na yung ni ano ni
0: kasama
1: ni Radyo Man Nobi Guaso. So una na siya nga witness ko nga ipanginwala kung hindi na ya si Troy ang involved niya sa tapungulay niya sa Mandor.
0: Sino to yan nga Troy?
1: Kaya totoo ko yung pangalan niya si Norberto.
0: Si Berting ni Saya.
1: Ito pumulay sila Dolph yung istorya. Bali na ano lang blaw, nasala lang pag-add sa Facebook sang isa sa babae man nga agapang masahi mamala Dolph na tindaw may something nga nag-imon-imon guro. Amo to nga nag-draw high sila sa ano sa may Mandurriao nga area. Ti amo na ginaklaro ko lang nga hindi ako tuya nga Troy ang involved sa tinapungulay. Hindi ko yung masahista, bugaw ko ya. May caller to sa line number one. Good evening. Hello? Hi, may gabi. Pangalan?
2: Hello, Troy.
1: Angalan liwat?
2: Elmer.
1: At taga din si Elmer?
2: Hello, Troy. Sa Nabagara.
1: Ah, taga Santa Barbara. Din sa Santa Barbara man?
2: Sa may Lapit Airport po yan.
1: Ah, tika Batuan na eh, di Santa Barbara?
2: Ang barangay.
1: Ang barangay.
2: Tapos ang Santa Barbara.
1: Pero sa Pia, oh. Kabatuan.
2: Oh,
1: ambal ko gid daw. Abi mo hindi ko kabalo ha. Nga nag-intra ka di.
2: Wala ako man tra. Kasi syempre ito kaya kamali sa una sa bilo ha.
1: Ah, muna gali.
3: Oh, eh.
1: Hindi man ikaw to ang ano, pinagyan ni Dolphy sa una sa andra kami. Ikaw to hindi.
2: Ay, atong dubalo ka try ba?
1: Ah, ikaw to gali. Uy, ari naman ang imo gilutgot ng liga do.
3: Base naman. Base naman palutgot naman siya. Pwede,
2: pwede, pwede, pwede.
1: Pwede ba?
3: Pwede pa iya! May duga pa lao?
1: Yan pala nga nagit nga bisyan din ka makadto. Mga itaong kita akong sa din tayo frequency.
3: Correct.
1: Te ano man ang imo na saburan sa ida sa may edad ng agi nga nagbira sa imo, Elmer?
3: So, kita matuod.
2: Maya, may siya, may siya. Kaya yung simbing yung binubin, tuto sa mo. Amo lang sa buo ngayon, kaya yung na.
1: Why na?
3: Ay, may ano pa, may aslong pa, kuya.
1: Why na? Nag-ano na, nag-us-us ano na yadila, pasulod.
3: Mas namit pa yung gani.
1: Nag-pilo-pilo na sa buong dila niya, kaya ang ugat, wala na, gatigulang na gid.
3: Ay, no? Hindi ka ba, hindi ka mangikay si niya, kaya ang dila niya yung bala.
1: Do, hindi yan naguro kaya i-deep throat.
3: Deep throat ka dya. Daw dila niya katalim babaga. Mga ampo.
1: Ay, Elmer, kamusta na ikaw, Elmer, sa kadugayan sa panahon nga nagpabatsya ka naman, di ba? Wala ka na allowance?
2: Okay naman, Troy. Wala lang, ano, wala lang... Kaya sa ligatong plug, wala, may nag-text eh. Kung ko kaligado mo, isa ka bulan.
1: Ay, dahil sa kadamuon sa Amon Caller, ikaw lang yan nagambal nga wala may nag-text nga.
3: Amo ka, Jaya.
1: Bago na Amon, buyan caller na Amon. Ginasikto, anay na Amon kung may nag-text na kung wala. Ikaw pa ya?
2: Wala, Troy. Wala, promise.
1: Sige ah, by Logicash ah.
2: Dati, ano ba daw si Arcili ba?
3: Ati ka pa mati, gisagali.
1: Ika pa mati, gisagali to. Sige ah, ano na subong ang ginapangita mo kay kabalo ko daw, level up ka na gina subong, kay tidugay ka naman kapamati sa mo na program. So meaning kabalo ka na kung ano ang mga ginapangita mga mo qualities sa isa ka kababayi. Yes.
2: Ang ginapangita ko daw, yung unang daw, edad na mga 26 pataas. Tapos ang arada to yung suplada, tapos lagawan.
1: Nan!
2: Biga-bigaon na, Troy.
1: Nan! Dira kita sa biga-bigaon.
3: Gajega, gajaya.
1: Ano, bra, muda sa mga Santa Barbara?
2: Kolektor,
1: Troy. Kolektor. Ang kilala ko bala ang kolektor, wala na sa subong siya trabaho. Mangkuta ko nga ah. Mamangkuta ko nga ah, wala sa siya trabaho.
2: Nga man, Troy, ako ang iya, yung kwarta.
1: Ang iya, tanaling ipang kolekta, yung take home niya. Kag may ara ko gali i-adult may i-share sa inyo ha. Regarding sina sa mga ulam-hulam sing kwarta. May kilala ko nga nang hulam kwarta sa Turko, wala na nakabayad. Subong, nag-as-as na siya. Kaya gina-orasyonan na gali isang Turko bago magpagwa sa kwarta. Ha? Bati ka na, Dol?
3: Pagyan niya pang Turko, ha?
1: Dito tuwa-tuwara nga inilantis siya pa ulam kwarta, Dol?
3: Basi eh!
1: Ha? Wala ka pakatuwad sa Turko, ha? Ha?
3: Lapit na lang, lapit na lang.
1: Oo, so gusto mo na madulaan sing obra, Elmer.
2: Ay, hindi ba, Troy? Ay, hindi pa.
1: Sige, akay galing kay kabudlay na eh. Kabudlay na iya kung madula ang pagsalig sa imo, balaam mo. Ilabi na gid kong kwarta ang paghahambalan dot, no?
3: Yes, gid eh.
1: Oh, hindi lang hindi lang magpabalo ah. Hindi lang magpabalo, bala.
2: Budlay, mangita ang Troy, kung magulang
1: ang anong requirements magulam sa inyong, ano, sa inyong kumpanya, kung magulam kami kwarta, anong requirements?
2: Valid ID, barangay clearance.
1: Oh. Mga pila man, maximum pila ka, ano, pila ang cash nga pwede nyo mapahulam sa isa ka tawo nga first time nga barware?
2: 10.
1: 10,000. Dol, 10,000 ko na
3: dol. Wow, toon.
1: Galing kay wala ka man valid ID. Puro sa mantanang invalid.
3: May kwaman ko.
1: Ano?
3: Criminal case. Hindi ko lang siya maglukan.
2: Ang
3: mong kinuloy.
1: Di okay lang na ikaw, bro, namon co-maker para dasing marilis.
2: Oo, ah.
1: Aba, pwede ka nila dal po?
3: Ato, od.
1: Pagkatapos, basta pag-release ng 10K, 70-30 ang hati-ay. O, 70% kay Elmer, 30 ang imong, ikaw barower.
3: Correct.
1: Oo, kaya mo, bali silbi mo na bayad ang, ano, ang okay. 70%.
3: Oo, ah.
1: Oo, to, pwede man na.
3: De.
1: So, 7,000, iya imo 3,000?
2: Ata di man nangyapon sa control kasi
1: nangyad yung... Tanan, gali iya kinang
3: lang. Tanan, gudya iya kinang lang. 70-30 lang. Da, pila matanda maputos eh.
1: Pero kumatabok yung man nga 10,000, abi mga pila na ka, ano, pila na kasultada ng 10,000?
2: Ah, ang makaya lang inuloy, basta yung telepon lang.
3: Natundumahan ko na niya sa gali, ah.
1: Oo, ah, itong hinahaliid mo to sa, ano, ng, sa stock room.
3: Opo din sila ni, ano, ni Flame Rica sa una.
1: Oo.
3: Oh, nagpahaniway kami ni.
1: Oo. Oh, eh, si Flame Rica, gwapo to sa hindi.
3: Nataso niya ito mo, ah.
1: Ah, daw, hindi man murugmol.
2: Bako doon.
1: Daw, hindi man murugmol.
3: Hindi man.
1: Ah. Tinga nga nagupuan kay Film Rica tapos natupa kay Elmer.
3: Ah, wala ko nagambanga nagupuan.
1: Pero mas namit kay si Elmer kaysa kay Film Rica.
3: Tilawan taliwa. Total na bala naging mansang tanan.
1: Oo, nga may relasyon ka mo?
3: Akon sa mga kanta pa, muling ibalik ang tamis ng dunong. Ano-ano mo lang, sweet corn man?
1: Apa?
3: Oo.
1: May mga kalunggo? May mga kalunggo, sweet corn man?
3: May kwan? May
1: britas?
3: May aritos?
1: May aritos. Oh, sige na, pangita na sing uya mo. Sa day ba ni Karama Kanto, Suryata? Number 09?
2: 09-48-90-92-452.
3: Only what?
2: 0948-90-92-452.
1: Ako naman ma-plug. Tapos lilion mo yung inbox na may nag-text, ha? Sige, si Elmer, sa Santa Barbara, Iloilo, kapangita sing 26 up nga babayi, ang ano to gani? Ang palalagaw,
2: Maldita.
1: Ang Maldita. Ah, basta ang tanan nga pinakalain.
2: Biga-biga-els.
1: Gagi, ginibala si Dolphy daw siya. Ginigap pang latnon sa kaagian mo. Kau kitang halit. Ganyan nga nga gadamo kita ya.
3: Ay, tisala ko na bala kong ga-breeding kami.
1: Ang number ni Elmer, 0948-909-2452. Liwat, 0948. Lantawa man lang imo inbox yung may nagsulod. 0948-909-2452. 0948-909-2452. Lantawa, may hara na nag-text.
2: Wala
1: ka bilog, ha? O, at least may ara na, ha?
3: At least may ara na.
1: Patigid ko ba? Mm-hmm. Thank you, Elmer. Goodbye.
2: Thank you, Kitroy. Kaya
1: na-riddle
2: po. Kaya
1: ngayong
2: gabi.
1: Mayong gabi, man. Bye-bye. Ang ambal gali sa Migo kung tagililo nga si Dodge.
3: Oo.
1: Agi to ko nung ilang ginawayan, Mig.
3: Ay, alat. Hindi man kotoy ako. Nga daan yung nag-tandem sa nga duwa.
1: Nang inuwala ka ba tayo na?
3: Hindi pala nga sa nga ganyan nga. Si Troy to.
1: Oo. Ano mo na yun?
3: Tapos ang ginawa yan, agi.
1: May nag-comment pa itong nga daan. Grabe, gadya. Laingi man niya ko ng mga taga-sagay. Labi na gid kong pangalan ko no Troy.
3: Di karon, nagwa naman nga agi ang ginawaya. Basta kita to nga duwaya. Naklaro lang namon nga hindi kami tuya.
1: May Ngayong gabi ka tropang Troy, pa shoutout ko gali kay May de la Cruz ang Kabankalan, kag request ko dayon sang alaala na lang watching from Barangay Alihis, Bacolod City, Chanda Tunnel, Paruhino, hindi lang ang dila ko ni Dulpo gin arthritis na.
3: Tinawan mo eh.
1: Ay, mayong gabi kay Manananggal di Amor. Ari naman
3: Ari
1: siya.
3: Naman siya.
1: Ay, kanamit. Kanamit di ang mga pisin sa Anton Gold Coffee Mix. Labi nagiging kumaturutog na ang panahon.
3: Amo ka dyan eh.
1: Bahal ka mo ha. Sa Anton Gold Coffee Mix. Available sa tanan ng mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Pwede man ang Premium D3 Coffee Mix. Nagapabaskog ni isang inyong memoria. Labi nagiging kung isi Janti ka.
1: It's 3 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

Family ang go, natrupa ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea.

0: 16 minutes after 10, and you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Sige, apo na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ang phone pal, phone pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapabaskog sa aton immune system. Wala na sing iban, Santon Vitamin C.
1: Para man ang cease the pain, pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang tanan nga Yesol products sa mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Daw subong nga gabi, daw na namiangid ko sang panahon.
1: Kaya katog now?
0: Yes! Do ka nami panguot. Panguot bulsa, mabakal kita sing Santon Gold Coffee Mill.
1: Amo
0: diba? Kaya ka nami, kaya sang kape nga kape lang kaya kag bulo baro-ro gamay eh.
1: Ay, kanami pang lutgot.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello?
0: Ay, kasabat? Hello, may gabi. Oh, yes, sir, good evening. Oh, on air ka na, sir. May gabi, pangalan?
3: Ramelia po, nakapapang Troy.
0: Oo, ti ano na? Kaya nag-plug ka naman sa number mo. Balik ka naman liwat.
3: Wala pa. May nag-parandam po.
0: Kaya hindi man nabiklaro yung signal. Pangita ito, may signal na klaro. Check one ang line number 1. Good evening.
2: Hello.
4: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Who's this? Tony.
4: Yung gabi, saka po.
0: Yung gabi.
4: Si Ulyo.
0: Si Ulyo. Taga din si Ulyo.
4: Taga po ang Tibeto ng
0: Kapis. Taga Kapis.
1: Ulyo o kung Julia?
4: Juliana sa gabi.
0: Nante daw. Balkog daw.
1: Julio Diaz kung aga, Julia Montes kung gabi.
0: Pilang hawak sang agi. Pilang hawak sang agi.
1: 33.
0: Nagahuslo-huslo magabi.
4: Ang
0: oo, kung magtuwad?
1: Wow! Manananggal?
0: Nga, Rika, di subong sa amon nga program. Oo. Anong tuyo mo? Lawas namon?
4: Sige, mangita lang ko, ano, mangita lang ko sa ako ni Bailong sa akong nga
0: Wow! Broken-hearted, kagali subong.
1: Inugbaylo ha, take note.
0: Inugbaylo ha.
4: Hindi lang heart ang broken sa akin.
1: Pati yung bulig.
0: Pati ang karipunat.
1: Oo.
0: pila ka to yung relasyon bago ka ginabulagan?
4: 2 years.
1: Oo. Oh. Wala, wig manggali.
0: Pila yung monthly sa imo?
4: Away na ako na
0: pa-monthly, ha?
4: Away na.
0: Weekly?
4: Yearly.
1: Yearly. Annual, galing magatag.
0: Annual, samtang siya ginaanal.
1: Anal.
0: Was agdrugged?
4: Hello.
0: May pesorya ko sa iyo, si Ramil. Mel? Uy,
1: nadula si Ramil.
0: Oh. Oh, sige, isoryahan na lang si Julia. Julia? Nasakitan ka man. Piling virgin. Pero hindi naman, sakit-sakit na naguro.
1: Among it.
0: Abalo na ko sa acting mo ya, Julia. Sa din ka mo nakilala, Hising, yung mga men?
5: Actually, sa kwartero siya.
0: And then, paano ka mo nakilala kay sa din gani ikaw subong sa...
5: Pontevedra.
0: Sa Pontevedra. Paano ko mo nagkilalahay ang taga-kwartero at taga-Pontevedra, Capiz?
5: Sa una, sa ano lang, sa Facebook lang.
0: Ah, sa Facebook. Then, after sa to, sino una nag-chat?
5: Ako ang nag-una sa siya.
0: Siyempre, natural.
1: Natural ang git eh.
0: Alangan naman nga siya ang mauna chat. Ano ang imo na namian sa iya nga nga wala gid ikaw kapugo nga mag-chat sa iya?
5: Hindi kayo yung pakitaan niya kung dali sa iya nga, no? Iya nga...
0: Nga armas?
5: Alam na naguro.
0: Ah, nagpakita sa dahil si armas luthang.
1: Wow, te!
0: Te!
5: Pakitaan niya ko.
0: Kay sinod ako, imo ay.
5: Ay, hindi. Hindi gidya bala.
0: Iya gidya?
5: Iya, kaya ako nito panit lang niya, king Philip.
1: Hindi ko ba mabati-bati,
5: kaya
1: amo man lang lang akon.
0: Kay Dolphy, amo man ako nung panit lang ko nung nagpilit.
5: Ay, gusto magpati kay Dolphy.
0: Nga?

0: kami lang ya ang malantaw, Dil.
1: Nahuya ko pala.
0: Ah, basiga pag-iagi na sa guru.
2: Hindi, agi-ini siya.
0: Agi-ini siya, ha? Paano mo na bala? Nagbukali mo lang na, ha? Nagbukali mo lang na, ha?
2: Kakatulong ka lang po, wako. Basta magkatol, wala na po sa lana. Kung magkatol ko ng puwak mo, agi managsa.
0: Ah, sige, describe yourself na lang, yeah. Anay.
2: Oy, describe na lang
1: yung man. Ang katuod lang, ano,
2: Oo.
1: Napakadlaw ko lang ato ng mga listeners.
0: Ah, wala sila.
1: Hindi ko yan, alam niya.
2: Wala, mas nalaga ka
0: kadlaw? Kadlaw, hindi ka man kaladlawan, ha?
1: Nag-audition ko na dito buong sa isa sa drama.
0: Okay,
1: gusto ko tanan nga boses mo, ano ko.
0: Oh, sige, sige ama drama tayo. Okay, pila ka tingog imo, pila ka boss, voice ang imo nga madala.
2: Ah, madala.
1: Bata tigulang.
0: Bata tigulang, may ngipon, wala. Bata tigulang, ano pang... Ah, apos na yung ungi iya.
2: Oo, ah, ungi, gagpungap, apos na na iya.
0: Oh, sige, diri ka anay una pa screen sa amon.
2: Oh, sige, sa bata ta una mga kalto, ha?
0: Oh.
2: Julia?
1: Okay, okay.
2: Oh, sige, nanay mo abi si, ano, si Berta.
0: Oh, ako, ako, ikaw, ako, nanay. Si, ako nanay, sige. Oh.
2: Tapos ikaw ko no, nadakpan ko nga nagainagi, okay lang? Oh, 5 years old nga bata, okay? Kaya mo?
1: Ay, hindi naman kuha ang 5 years old.
2: Oo, 5 years old la.
0: Pilagali, gusto mo?
2: Pila gusto mo nga edad?
1: Mga 7 years old lang para sige. Grade 1
0: siya na lang mahatag sang ano? Sang scene kung ano nga itong dramahon.
2: Okay, sige, pwede.
0: Oh, ano man gusto mo, ikaw na lang ang mas scriptwriter pagkid kagda drama talent. Ano man nga sitwasyon ang imo ipadrama sa amo ni Dolphy.
1: Ano lang kunyari ay kumakon papan tapos nita kay ibang babae tagigin ng balansa kay nga nil-advise nanta ka
0: dahil ilang bata ka tapos ikaw ma-advise sa tigulang na ano mo niya why na hindi na mabato na
2: amo na lang to bala ano 7 years old ka palang bala dahil
0: 7 years old ang bal mo.
2: Amo na lang to. Nadakpan ta ka nga nagainagi. Ginsugin ta ka kay Mama Berta.
0: Oh, sige ah.
2: Okay.
0: Oh, lights.
2: Ikaw una.
0: Lights. Lights.
2: Camera. Action.
0: Action.
1: Kasi nalipan na nga lipstick man. Nga, pare, di ko pa sa akong bag man. Lanta kong kadati. Ay! Ito dumpol man yung lipstick. Pipilawan ko, di ba't lang kagi sa akin?
0: O, ikaw nagi, lalaki kagi. Dumay nagi ka man, imo yaya, dumakirid away ka man sa iya.
2: Huwag ko gani, nadakpan ko sa ngagi.
0: O, sige, go.
2: Hoy, Julia!
0: Dali lang, lalaki na sa nga kay Julia, muna na yung pangalan niya.
2: Hindi, ako gali. No. Nadakpan ko sa ganyan, nage-nage. Okay.
0: Wala ka pa kabalo, ganyan nga, ganyan. Nadakpan mo pala sa ito sa ngalan niya, si Juliana Dayon.
2: Take two.
0: Take two, okay. Dito na ta sa cut nga na nagkuha na sa sang lipstick.
2: Nagkuha ka na lipstick.
0: Oo, si Julius ni ngalan niya.
2: Si Julius.
0: Action!
1: Hindi na lang ang Julius. Ano kilala ko ng Julius?
0: Ah, sige na bala. Julius na bala.
2: Julius na lang, ah.
0: Ah, sige na. Action!
2: Julius! Sige na. Lights, camera, action!
0: Ikaw na hambal, Julius, na rikta.
2: Julius! Julius, gaano ka da?
1: Araw ka talagabi.
2: Oh, gaano ka da?
1: Hindi may kita ko sabi din nga ano may sad pala tay?
2: Nga
1: ang pula-pula pala nga gamay?
2: Hoy, hindi mo kuya tatay, no? Magulang mo ko.
0: Tatay lang ito ginay. Sorry yata, nagmagulang ka naman. Nano man yan.
2: Ay, nano.
0: Ay, nano.
2: Sabi ko, ikaw ang tatay.
0: Si Berta, ngalan ko nanay. Kuya, ikaw ang tatay. Agi.
2: Oh, katapusan.
0: Inangag naman sa...
2: Katapusan na lang ang take. Katapusan yung take, ha?

0: Bule liaso ta sini tau. Tau mau ian tadi ya.
1: Take 3. Action. Oh Julius, ano yung nag-ukay mo?
2: And besides, may nakita ko din alam niyo nga nagumpol ng pula-pula ng isa tayo.
1: Ah, hindi na ko'y pabalibari. Ano na ang galapta sa guya mo kag sa imo, Bibig?
2: Sorry, guy.
1: Uy!
2: Wala mo ginagawin sa imo.
1: Uy, Julius! Nagapang lipstick ka? Ha?
2: Puta, yung kitisita ako sa Bibig.
1: Ano sila mo?
2: Ikaw tayo nakita, tamang ka nga. Naibagamit sila eh.
1: Ako pa subong ang imo pabalikan? Ha? Hoy! Ay, dinukol na karon. Iso, kita hindi ka kay nanay mo. Sige, yagla. Na ano ka man?
3: Ay, dali lang, dali. Ay, nga nagatinaasay ka mo dating, o gaw.
1: Ang bata mo, junior ko.
3: Oo.
1: Pagkatapos, natukiban ko. Agi!
3: Di kay parehos man ka mo! Ano? Nabatian ko kinahambal ni Julius!
1: Boberta!
3: Nabatian ko kinahambal ni Julius!
1: Berta!
3: Nga ikaw ang yakin sundan nga nag-lipstick ka man ko, no?
1: Berta!
3: Tingala ko nga akong lipstick na kakaupod!
1: Pamate, Berta! Ginulam ko lang, ah! Julius?
0: Si Julia na nasa subong.
1: Julia, share lang kita, ha?
4: Sakit yan ko sa kadlaw.
0: Ay, hindi man to kaladlawan. Uli, ano na itong dramatista? Uli, ano na itong dramatista? Kaya gusto niya ni Papel Firme, babae lang siya.
1: Ay, abotin mo, Julia.
0: Pero nakapasar sa ano?
1: Kapasar siya.
0: AM na yung mag-ina-apply yan, Miga Julia?
4: AM, pero pwede man nasa AM.
1: Ah, o, sige, ate. Subong, kwan naman, ate.
0: Dito ka na lang pamati, ay. Intra-intra ka pa din.
1: Tigulang naman.
4: Hindi, totoo. Di may ma-intra-git man, kuya. Pero, siyempre, amo na ako introduction. Wala pa mga tatlo.
0: Correct. Oo, man, ako. Pero manami ng yung mga talent.
1: Gani,
0: kung makaupod ka sa amon nga, rambalang mga anuman bala, ang mga haras-haras man bala sa radyo, para sabi, tatlo ta nga tandem. Kay ubrahon ka namon sing ano, mulog drama man.
1: May dig, ang hindi mo sa sex orgy.
0: Ay, abot ka gahod man si mo background man.
1: No?
0: Tis, ano ka ma-apply?
4: Hindi, ito talari naman ko, de, mangita na lang ko, ano, mangita na lang ko, confile.
0: Ah, are.
4: Okay, single pa man ko mo.
0: Oh, pero dali lang gid lalaki kagid man, no, kung na agi.
1: Agi lagani.
4: Ay, di, lalaki.
0: Lalaki
1: ko daw.
0: Oh, sige, sige, ang gamiton mo nga tingog, ang tigulang magplaga sa number mo, ah. Tinigulang ka naman, ah, para makuha tatanan imo nga voice, ah.
1: Sige, tinigulang naman, ah.
0: Ah, sige. Mag-plug kasi mo number gamit at tinagulang ang voice go.
4: Ah, okay. Mayroon ko, easily ka kagin, dali ba ko siya, go siyang punta.
0: Ay, dali lang. Ah, laina na lang, ubra na lang, punga.
1: Punga nga tigulang.
0: Oo, punga.
4: Kasi paano nila ito, Mabel? Anak ko number, kung punga ako.
0: Ah, sige lang, kami lang matranslate, ah.
1: Kami na nila yaman, huya.
0: Kami na matranslate, ah. Gabi ka na po nga po nga tigulang, be.
4: Lewat
0: 09?
1: Ori na, yalang, na, yalang.
4: 09?
0: Hey, hero. Hey, hero.
4: Hey, hero.
0: Bagay ka sa punga nga tigulang, pre.
1: Pas pasar, pasar, pasar.
0: Klaro gali ka.
2: Klaro gali.
0: Ang ambal mo, 0930-798-6967. In chakto?
4: Chakto na, ma.
0: Ate, ara kang isa tigula nga po nga, gidya.
1: Nga, niya. May natumduman ko tayo.
0: 0930-798-6967. 0930-798-6967. Te, okay ka na, Julia? Ah, Julius?
4: Okay na. Talim may may araman nga sila. Talim ako subong ang gabi, ha? Marabog niya salamat. Patroy ka. Pagdalpiyang ka.
0: Sige, salamat kid kag regard sa mga taga Pontevedra.
1: Okay, Paul.
0: Salamat pre.
1: Pre.
0: Pre, pre.
4: Pre, salamat man.
0: Pre.
4: Pre. Hello, pre.
0: Pre. Pre, pre.
1: Pre, pre.
0: Pre.
1: Pre. Pre. Pamati, pamati,
0: pamati. May lalaki pre sa punta pre, oh.
4: Ano na, ambal yan?
0: May lalaki ka gwapo sa punta pre. Araw na tawag lang, may lalaki gwapo.
4: Ano
0: ba?
1: Ba? Pre, pre. Kung lalaki kagit, pre. Ano na? Lutputon ka, pre.
2: Ano na yung mag napamangkot?
1: Eh, kung yung nagwakit.
0: Bye-bye. Salamat. Good evening.
4: Salamat, Ken. Salamat, Ken. Salamat, Ken. Salamat,
0: Ken. 10:34. Balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Woo!

0: si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipito?
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galapay, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to net, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige hapon katropang Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pad.
1: Si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artisana, Kutis Porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM, call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jane Martinez. Happy listening sa mga taga Alingating. Di na Alingating man. Ramos Family. Minerva Family, Wilhelm, kay Jenry, Rimar, Erami, kag Dodo.
1: Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan.
0: Mercado Richard, hello. Binayaan, mayong gabi, shout out lang. Kay May de la Cruz, good evening to you. Thank you for viewing.
1: Yes, kag part of Cebu, bation man kita ha. Mayong gabi ininyo diha.
0: Hi, line number 2, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, mayong gabi. Pangalan? Yeah. Your name, please?
2: Romel, sir.
0: Romel. Taga din si Romel.
2: Nandiri sa Roata.
0: Kapis. Pilan ang edad?
2: 40
0: years old. Damo tabalang listener sa Ruas, no? Grabe. 40 years old. Ang status, balo buhi, balo patay.
2: Single, Troy. Single.
0: Laon.
1: Uy, laon.
0: Sana all. Mm. Pero may nanobyas ang una.
2: Dati may, ano, may...
0: Kalibin.
2: Kalibin, ah. May bata kami pa.
0: Ah, hindi gali laon. May kalibin.
1: May bata pa.
0: Pila ka nakatuig, wala kalibin. Wala karelasyon.
2: Mag-uwi na ito, mga 15 years na.
0: Uy, kalawig. Nga wala ka na nag-try liwat sa lain na naman.
2: Busy try sa ano? Busy sa bra.
0: Ano work mo?
2: Dinner lang try, ice cream.
0: Boom! Ang ice cream na nga ano?
1: Nga tulod-tulod.
0: Nga tulod-tulod na nga rang ikaw ang naga... Nag-obra? Manual na do-manual?
2: Yes, Troy.
0: Dirty ice cream. Dirty ice cream, amuna?
2: Oh, motor na ka-motor.
0: Ah, may nakita ko na sa una mag-obra, Dol. Arang ginabayo lang na yung manual sa kamo.
1: Gani, oh.
0: Ginamo na, oh. Hasta nga magtubo o magtubo. Dayon ang palibot sina sang ano, sang
1: may asin.
0: Sang sulod lang niya na asin kag ice. Tapos, batihon niya nga batihon sa magtubo o muna, oh. Dason, matingala ka, no? Ice kag ang asin, mapatigaan niya man ang ice cream.
1: Kay tungod nga ginasuyop sang asin ang ano.
0: Tapos tuod na migurumel nga ang masabura namon sa dirty ice cream. Arang daw maasin-asin gamay. Amon ang balhas ang nag-ubra sang ice cream.
2: Depende, Troy.
1: Kung mo, may lakot yun manggali nga balahan.
0: Oo, okay, depende man sa batya, no?
1: Oo, siring mo.
0: May ara, giman
2: ka to. Depende sa nag-obra, Troy. Depende.
0: Pero hindi na yung imo ice cream, kaya di motor ka na subong, eh, no?
1: Sosyal na subong niya.
0: Pila ka buho, pila ka buho ang maubos mo sa kada adlaw?
2: Depende, Troy. May tatlo na kagbuho akong ginani. Nadalay. Oo.
0: Ang pamangkot, ari personal nga pamangkot, pila man kabuho ang imo na tilawan.
1: Tatlo man.
0: Ice cream giman tuod, ang iyang negosyo.
1: Correct. Kaya tatlo-tatlo, ge.
0: Tatlo kabuho. Mm-hmm. Tidi nang manamit ang buho sang ice cream mo kung ang buho nga na tilawan mo.
2: Mga
1: tilawan
2: mo buho
1: ng tro,
2: eh.
0: Abi ko gani, wala ko may singpilian kaya manamit tanan nga buho. Pero, kamusta na sa 15 years nga wala na katilaw sing buho nga natilawan sa una?
2: basinera ka dati, Roy. Patigay niyo naman tada.
0: Ah, wala problema. Basta ikaw ya ang nagapangayo. Yeah. Basta diri kaya mamati sa phone pal kag sa XFM. Ang manog ice cream nga wala na asawa.
1: Correct.
0: Makapangita gideya sing asawa. Biskan lima pa. Tambis ko nung magpalangga ang manog ice cream doon mo.
1: Oo, mamang sorbetero pa na.
0: Dakan tahabi ang mamang sorbetero, be.
1: Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Sinda mong ice cream, gustong gusto ko.
0: Ang cone na ginasudlan sang ice cream na ang... milot guton mo.
1: Namukit siya.
0: Ano na pangita mo, subong, sa isa ka babae, Migurumel?
2: Ako na, bisan kay dad ko man, pero basta wala na tawa, bisan single mama.
0: Bisan single mama, no? Kaya siyempre may isa ka man ka bata. Ang bata, ang bata nyo, ara si mo, subong?
2: Wala, pero kay mama na.
0: Ah, pero nagabisita-bisita ka pa kay mama na?
2: Wala na, tutulong sa Mindanao, padala lang ko sang para sa
0: mga bata. Pila na katuig, ah, bata mo?
2: Mga 14 years, ano na,
1: 14 years old.
0: Pero very good, no? Kay padayon, Japon, iyang padala. Ay, ti isa man lang kabilog mo.
1: Sa bagay.
0: Pero kung tatlo na kabilog, hindi na magpadala si Romel. Chak to, Romel.
1: Hindi, pero obligasyon mo na, Japon, inyo.
0: Ayaw mo na, no? Mapadala na na si Romelia sa sunod labi na gid kundo may issue sila sang iyang asawa bala nga ngarang hindi matupa sa bata ang ginapadala. Mabawi na si Romel kung wala siya nakapadala kung magdalagko ng bata niya. Ngara ba lang kabalo na mag-claim bala sa mga ano,
1: mga rights nila.
0: Kabalo na mag-claim sang inugpadala ba nga
2: yes,
0: nga sila gid mismo ang mga kapot sang ginabudlayan sang ilang tatay. Kag siyempre, siyempre maka-communicate man ang bata direkta sa ilang tatay. Ikay may kung kaisa nga daan sa ato na kultura bay. Kung naglainay ang tatay, hindi ganaya maligaryaan. Ang naglainay ang tatay ng nanay, hindi ganaya maligaryaan ang ginapunggan-punggan na makipag-communicate sila sa tatay. Pero okay man ang ginimo ni Romel nga nagasuportar sa siya nga bata, pero madugang kapag iya Romel bata pagid.
2: Madugang pagidi kung ba- naram lang.
0: Madamo na kita sinili.
1: Oh, eh.
0: Bata mo, lalaki, babae?
2: Lalaki, Troy.
0: Very good. Paras ka mo itsura, guru ay. Paras itsura sa nanay kung sa imo.
2: Sa ako na yun, laban.
0: Ha, tiluyag-luyag ang nanay, eh.
1: Oo, eh.
0: No? Tinga nga nagbulagay ka mo, kahit kompleto naman bala. Kahit siyempre, ginbugayan ka mo sin bata. Tapos nga nga nagbulagay ka mo, ba si chick boy ka, Romel?
2: Hindi man masyado, pero kay nag-lulay sa dati sa ila, binitaan ko lang, may harami sa tuya ang kuhan ko, no?
1: Taka, di inasawa mo, aw?
0: Mindanao.
1: Ah, Mindanao.
2: Taka, ikaw... Mindanao, sa Sambuanga din, sir.
1: Oh, kalayo.
0: Te, ano man, maapas ka to o kung mangita na lang kita sing bag-o?
2: Mangita, di gani, kumbago, kung nara ka dapat tigayan sa akon.
0: Oh, pites ah. I-flag the number mo eh, damo-damo. Di at agarawas yan willing magkaon si Muya ice cream ah. Ang pamangkot, kung willing ka man magkaon si ilang ice cream man.
2: Pagmatay pa lang, may nagkagawin
0: na taong
2: naman.
0: Inamit ko nung kaunay mo.
1: Oo, ah.
0: Hindi pwede nga isa lang yung makaon. Dapat duwagid ka mo yung makaon niya.
1: Oo. Nakatilaw ka na nga ang ice cream. Gilamhit mo sa bingka.
2: Uy.
0: Ah, ba? Ang akon gani iya. Ang ice cream ginaw, ginkurit. Lida mo na sa lagyan. Namo na, ah. Kagin sunod. Kagin sunod man niya dilap ya. Oo ah. Umangkota bala si ano bala.
1: Oo, pamakotong ka na sa buwas. Naagyan mo man na.
2: Ano, Troy?
0: Naagyan mo nga sang pagtisting mo sang imo ice cream kong namit ng timpla, ginlamhit mo anay sa iya?
2: Uy.
0: Ba? Bold star ka man gali, Romel. Bold star ka galiya eh, no? Ikaw, balo ko man magamit-gamit sang ano?
1: Sang ice cream.
0: Sang ice cream, mahimuon mo toppings.
1: Tapos sa ginabaligya mo nga ice cream, anong pinakabakal na flavor?
0: Mango, cookies and cream, mm-hmm. ano?
2: Kagubi.
0: Ah, ubi gito.
1: Ayaw ko sa bagay, no. Mabakal.
0: Mingo mo na nakag-ubi mo, oo, namit. Oo. Pero manamit pagitani kung hindi ako magamit sing flavoring lang bala.
1: Nagsirup-sirup
0: sirup, sirup bala, oo. Diba? Imo ano na?
2: Oo, may sirup.
1: Imo yan.
0: Sirup, sirup,
1: sirup
0: ko,
1: lang.
0: No? Sirup imo ginagamit.
1: Wala ka gagamit sa prutas, Ged?
2: Mingo prutas eh. Tapos kung mga
1: ubi. Ginamixklahan mo sang sirup.
0: Oo. Hindi. Pag timpla may sirup. Tapos ang tuod nga prutas, amo na lang na iaginobra nga toppings.
1: Ah, okay.
0: Diba? Kaiti, para doon ka fresh. Oh. Pero namit man na Japon, basta amo na nga mga ice cream, mm-hmm. namit na yan. Oo, si Dulpi man lang hindi man namit. Wow. Romel. Romel, no?
2: Ayod, ganun. Hindi ako galan.
0: Ay, salamat. Pwede,
1: Romel.
0: Dugay mga mga
2: pa.
0: Ha?
2: Tapiya ka pa ganito, pinamatin ako.
1: Aba?
0: Pagsailo ko, nagsailo ka man?
2: Oo, oh, ipangita ko kung diyan ka na nag-program.
0: Ay, salamat.
1: Grabe ba?
0: Ginasunod ko nila, yaya. Nami-nami ko, abi, rumil mo, no?
2: Oo.
0: Oh. Oo. Tilaway pa ko bala, kaya manamita na mag-ina.
1: Hey, Romel.
2: Seryoso na, Troy?
0: Nga ano, tilawan mo ko?
2: Yeah, kay...
0: Basi,
2: di ko, pure ka.
0: Ay, pure ko yan. Babo-abo lang ko. Kaya gusto ko na mag-ano. Kay si Dolphy, abi, nag-intra-intra sa disa akong program, bay. Di ba, sa una ako malang isa. Kaya nag-intra-intra sa... Amot, ano na iyang ginapang lamit di sa microphone? Nga duga kalatnan kami pagka-agi, aw.
2: Ayun. Amo, bidman na ako na yung pagpang agi.
0: Ay, kapang laton, oh. Gimang gali. Yeah.
1: O, hindi mo kami pagbasulo niya, ha?
0: Ay, kapag-iagi lang. Abi mo, totoo, Dromel, kapag-iagi lang ko na yan kay para malapit to sa mga babayi.
1: Pero, Romel, gusto mo man nga matilawan ko ang kalimbang mo? Kalimbang mong hawak, muling ikaw ah.
0: Kalimbang mo na ang ginabagting-bagting mo na oh.
1: Oo, kalimbang.
0: Tikundi kung kalimbang mo lang imo at tilawan kay Romel, ang lingganay na lang ni Romel tilawan mo.
1: Ang mga gani.
0: Naragabagting-bagting sa panay.
1: Gusto mo man nga matilawan ko kalimbang mo?
0: Gusto mo, Mel, bagtingo na mo ng imuling ganay. Pati ka na, Romel. Pilang edad sa babae, pangita mo, Mel?
2: 39 or 38.
0: 39, 38. Pwede. Balimangod sa imo 1 year. Sige, ah, mga single mom, mga taga-ruhas lang para kitanay ka mo dayo na. Ang mga taga-ruhas da, pamati ka mo ay. Ari ang, ano, pag pinamati ka mo da, ari ang number ni Romel, willing magpalangga sa inyo, kag palanggaon nyo man siya, eh. Bailuan nyo man sa inyo pagpalangga. Numero ni Romel, 0991-964-3725. Dalagko bala ang daily isang manog ice cream, di ba, Romel? Oo, ga 2,000 na ni Guru ang iyang inadlaw. Sobra pa, Dolph, no?
1: Basi eh.
0: Sa din ka plaster sa imo ice cream, man, Romel?
2: Dira sa, ano, sa Rohan.
0: Oo. Ang number liwat ni Romel, 0991-964-3725. Liwat, 0991-964-3725. Sa Rohas ka man lang, di ba?
2: Yes.
0: Si Sir Jobs bala, Amon Station Manager sa XFM Rojas. May ato to sa radyo basi gusto mo man sing ano, sing handumanan gikan sa Amon nga waragwagan, pwede ka to kapangayo, ambala lang ko, okay?
2: Okay,
0: maayo lang ta to kay manager nga gaan ka. Total XFM ka naman subong, di ba? Katropa ka na?
2: Oo, katropa.
0: Ay, salamat! May nag-text na Romel sa pag-plug sa number mo. Wala pa lang tawag. Inbox mo, be?
2: Ari, may ano.
0: Ay, salamat. May kapamati gaman sa amon. Thank you, Romel. Ikaw na dabala. Diskarte. Bye-bye.
2: Good sir. Thank you.
0: Thank you. Bye-bye.
1: Good.
0: Amo ginabal na miyan ko sa mga listener ko. Bala mo kay, siyempre, kung malingaw sila sa imo, bisan sa diyan ka pa nga waragwagan, sundon ka ginan nila. Ya,
1: sundon ka ginan
0: nila. Oo, diba? Ilabi na ginan na may ara pagiging kubigatot ng opod.
1: May kubigatot lang.
0: Ay, wala. Nagidya. Ubus na nagidya ang 9 to 12 na slot.
1: Bigaon pa.
0: XFM nagidya. Ilagi na pamatian kang punpal. Tiyas na na mag-aga pag alas 4, balita ay na naman.
1: Tani eh.
0: O, diba?
1: May pagiging kumag 24 hours kita, ano na lang ayan?
0: Amugid. De, ang oras, 9 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Yan ang XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Ti nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement from egg. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement from egg. Mapalit sa mga butika.
8: Mission X Plus! Marami na ang natulungan!
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon

0: Troy Tisoy, at your service!
1: And Dolphy Langka!
0: This is brought to you by VisionX. Para sa masanag ang healthy ang pananawan, magtumar sang VisionX Plus.
1: Kag-araman ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo kag-wapa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Uy, besa subong, di ba?
1: Yes.
0: So, buwas, hulaton nyo kay manghatag naman kami sing worth 3,000 pesos nga cash para sa Santon and XFM libo-libong papremyo! Sa diin, may isa na naman kakatropa ta nga tag-intra sa aton nga papromo ang mga daog sang 3,000 pesos. Sa mga wala pa nakahulog, pwede pa kamo kahingagaw until tomorrow.

0: O pili lang kamo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister, isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your complete name, address, contact number, kag permahan. Ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Draw, nagaulat sa inyong 50,000, 30,000 pesos, 20,000, 10,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Intra na! Ano pa ginaulat nyo? Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tawag na ka mo sa XFM call and text line kung gusto nyo pa mag-intra sa phone pal nga programa.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ano taga ni Buas? 3?
1: July 3.
0: Buwas na mumpisa ang ano, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Yes.
0: Ano ay han ang kahinatnan siya na ano? Kay medyo malawig-lawig na nga trial bala. Dapat while ongoing ang ina nga trial, dapat ilamantani to ukayon kung nanday sino ato ang nagpanglabo sa flood control projects.
1: Amo pagidna.
0: Para may fairness man bala, kung may aras ang impeachment, dapat ang nauna nga issue itakol man kay para mahibaluan man ang masanag kag kung ano gid man ang inyo ginobra dira sa aton nga
1: gobyerno,
0: no? Kay para may fairness man na ginatawag, hindi kay sila nga kaalyado.
1: Nga one-sided lang.
0: O, kung kaalyado, mag-inapinay. Kung mag-oposisyon ka, dagdagan ka sing damo-damo nga kaso. Dawa mo na, bala? Ikaw, Dorp, gusto mo makasuhan?
1: Dugay na.
0: Mahal sang abogado, subong.
1: Gani. Hindi kay driven sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Just to be fair, ha? Kung ara ka gani sa ano bala? Sa
0: position. Ihambal bala dahil yung kadugay, ah. Ara sa posisyon.
1: Sa posisyon.
0: Oh.
1: Kung kamog James mo ang nagdaog,
0: oh,
1: daw, ano lang, palipas-lipasan lang. Pero
0: na.
1: Kung kontrapartido gani, dapat prison.
0: Ang kontrapartido ang ginautot kag may mapriso gid.
1: Correct.
0: Kita naman nga mga ordinaryo nga tao, nga daw may ara kita tani inog bato, may ara kita inog bato, galing kay wala man ta sing inog bayad sa abogado.
1: Amo na galing.
0: Mano ka na lang, be.
1: Ganto ba lang, hindi na napapirsa nga mag, ano pa, mag people power pag-git.
0: Pero matabo giman ay hanang people power naman.
1: I think so.
0: Oh, really? Hala.
1: Kahit lang to amin bala, wala man taga sila nga nag-aapin kita sa isa kag isa, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero ti,
0: gutom ng tao, subong.
1: Correct. Tapos nang
0: pigado.
1: Kung isip-isipon taman, may kanya-kanya man grupo mo, di ba? Mm-hmm. May grupo man si Sara, may grupo man si Bongbong.
0: Mm-hmm.
1: Amo gina matabo daw.
0: People power. Kasi mo na iyang opinion.
1: Sa opinion ko lang.
0: Pero, ay paagita lang sa malinong
1: nga
0: pamaagi,
1: eh,
0: kalain mo na nga mag-ginamo naman taliwa tungod kay mga damo ang disgusto sa sining administrasyon, may ara man gusto. Ti ang aton dira iya, ang pinaka-importante, kita nga mga ordinaryo nga Pilipino, nalipay pa bala kita sa aton nga pangabudlay kag panikaisikay sa matag-adlaw.
1: Sa pamalakad,
0: nalipay bala kita sa aton nga pamalaklon nga kamahal. May gasolina pa. Ay, san o patayhan makaginawa nga. Ay, kanami mabuhi.
1: Kahit tungod ina sa pamalakat man sa aton gobyerno.
0: Sigurado ka?
1: Yes, eh.
0: Ay, tuod. Samo na sa kinagamo, no?
1: Oo, kagita man mismo nga mga nagbuluto sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Eh, wala maka mo naging old soul.
0: Marcos ka lang, gid.
1: Amo na gani. Kuya, panindugan ko na iya nga Marcos, kuya. So,
0: pero
1: amo na bala nang siyempre, bisan pa, wala ko yung naginusol nga gimbuto ko siya, ha?
0: Nga man?
1: Kahit di nakita ko man yang ginahimo e man ang tanan.
0: Ikaw lang yawala, ikaw lang yawala na ginulsol, pero ang majority na ginulsol
1: gid ay. Depende na yan sa inyo ya.
0: Na ginulsol gid kuya ya.
1: Kay ba na kaya eh.
0: Pero wala kuya na yung buto si yaya ha. Lain niya akong yung buto ha.
1: Amuna, gani.
0: Sino sino gani batch nga nagpadlagan presidente gani?
1: Si Lenny.
0: Si Lenny, si Bongbong. Sino pa gani? Wala na iba no mas kusog pa no.
1: Do duwa man na
0: si Mayo lang gid si Lenny gin buto ko. Na perde man tuod, pero at least wala man nanugo ng hakon nga boto kag wala man ko nagsala sa akong ginboto.
1: Siguro ako wala man.
0: Si Lenny mahilo ma, hindi si Lenny. Hindi si Lenny Robredo.
1: Ako si Bongbong man to sa una.
0: Piyaya.
1: Bongbong piyaya.
0: Ay, berte, no? Te, amo na ang... ba't siya ganun man nga pigado sa Bongdol?
1: Kapuraot kibla sa bong.
0: Ako lang kaya kabatsyag.
1: Nabatsyagan ko gidya.
0: Kapuraot gidya. Tinga nga kada pamahaw, tadi kada hapon nga di pa soft drinks gid per me. May pension?
1: Na,
0: may pension ka?
1: Nga akong puraot, hindi ko kuya kasaranya. Pamo ka na ba na?
0: May pamais-mais ka pa, may mga tinapay ka pa. Kadamo sa itong mamahaw kadapo, no?
1: Ang ginapamangkot, di bla subong, hindi kaya amusin na...
0: Oo.
1: Manggranong ginman mala ang taga XFM.
0: Ay, uuwi. Agree ko na yan.
1: Amo na dyan question.
0: Manggranon kita ya sa mga abyan.
1: Yes.
0: Nga mabalaan nila kung nagutom na ang taga XFM kay mapadala. Gidyas yung libre nga food. It. No? Oh. Amo nang tutuod nga pagpalangga.
1: Correct, yeah. Oh. Yeah.
0: Pero pagpadulong nila sang pamahaw, bayluhan tama na sing token nga alin sa aton.
1: Nan.
0: May lang kay may radyo, taba?
1: Correct. Kami diri ya. Sa totood lang.
0: Oo.
1: Duhalos balay ano. Tapos pamahaw makaon pagid. Tapos panyaga makaon pagid.
0: Big time kita ya gali yan, no?
1: Before man yapon makaon pagid.
0: Hindi man pagpasubray do ginapagwa mo man nga ang taga iba naman yung nga istasyon do mga patay guto man.
1: Ay, salat na ibrahim namo. Bong geisyo, si Pirmi, ang pagkaon.
0: Pero bongbong nga gede, ha? Bongbong nga gede.
1: Piyaya gani. May subaw manda.
0: Mercy na lang ko, ha? Bongbong na naman.
1: Sabi ko, ano si Lenny?
0: Kay Tanan?
1: Tanan, manamit. Amo na gani, ang bal ni Alan King.
0: Nga?
1: Tanan nga lalaki, manamit.
0: Sa inyo ya eh.
1: Oo.
0: Ang samo naman yan, tanan nga lalaki, may anghit. Tinong manamit na sa anghit, be. Rolunan mo lang.
1: Umbisan tawas na lang.
0: Total, mapaligoon na lang sa no.
1: Amo ka dya eh.
0: Oo nga, pila ginayabi ka minuto, magdo ka mo naman.
1: Amo ya eh.
0: Maximum pila ka minuto sa lalaki, Dolph, sa iyo mamatsyagan.
1: Sa subo nga pangidaron ko.
0: Hindi ah, sa imo nga mga based on your experience, bala pila ka minutos.
1: Nga
0: nga matinero.
1: Depende.
0: Aha, gusto ko sang exact nga sabat ah.
1: Hindi, amo na gani. Kahit tigulan ako ya.
0: Hindi kayo isang una. Gani, based mo experience. Sa... madumduman mo lang pila ka minutes gid kalabanan.
1: Mga 20 pa ko, abe. Something.
0: Ang imo lang experience, gani.
1: Amo na gani. Kahit tigulan ako.
0: Kasi isang hubinon ka na lang, oh. Pila ka minutes.
1: Sang 20 years old pa ko ya. Oh. Mga more or less, siguro mga 30.
0: Araw-araw. Kaman imo yung 30 minutes.
1: Ay, daw.
0: 30 minutes?
1: Mga huliray?
0: Mga hulid, manayimuya.
1: Ano man galing ka na minuya?
0: Ang ilang pamangkot ko, magdo na bala, mga hulid, manayimuya. Ang aktual lang yung do bala, pila ka minutes?
1: Nga, magwaan sa... mga prangka lang yung
0: ito. Ikaw na yung nagambal, ya. Wala na yan. Ako nang ginapilit. para utos. Ikaw di ambal mo yun.
1: Ara kayo nagamit lang. Kayo namit lang ko.
0: Pila ka minutes? Pila ka minutes?
1: Kung hindi siya...
0: Pila ka minutes sa dayo ka damo pa explicar, ha?
1: 10 minutes!
0: So, hindi magali, ha? Kaya damo-damo, kasi malibay ka ron, ha? Okay man, okay, ha? Pati ko, 10 minutes. Hindi, mga rodel, abi, mga rodel, be. Sa kapankalan.
1: Dalon ko lang sa'yo sa 5 minutes, ha? Good line naman, lakpan.
0: Kaya si James din, Miss James din.
1: si James din. Lawig-lawigon kuya sa kay ano ya kay Papa Rodel lang kid kuya.
0: Ah. No, dasigo mo lang kay Papa Rodel.
1: Para makamulot ko kay James.
0: Ay, salamat gida. Mabalik kami sa Domingo sa mga Tech on Duty subong sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay kag sa mga station managers ang XFM Philippines. Madamo nga salamat. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye. All the hits, XFM. Excited.

0: Ay, amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukol sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pako pus lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Hi.
6: Kan dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kuta.

0: is gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Dahil na akong training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Balas, mga katrobalas, 4:32 sa gahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na

sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning. Bayad-ayad kira kagawin banwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga katropa sa aton kira kapagpangalagad paga ililiba exciting Pilipinas. Pagkaroon kita nga adlaw daya kara nga biyernes. It's 3 sabugan kara ita July dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon niya mangin kibahan, mangin anchorman, at ropang RR Kulas. Ay sa ato na na ikaraga pagtamyaw, ita may na ikaraga gahon. Dahil sa mga suki na ito na karoon niya mga nagatutok. Dahil pinagis makaroon sa atong karaga Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa na ito niya nag-tune in. Nasa inyo karang atig sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Good morning! Mga amig-amig karang at tiyempo mga katropa. Aga welcome gin sa ito karang kapag ililiba exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Sa mga katropa na ito, noon karoon niya mga negosyante. Amat-amat na karang nag-plaster it inyo karoon niya mga baligya. Inuga, panakot, karne. Good morning, kid, ha? Good morning! And of course, kabugusan karaga public market sa aton karaga probinsya Karataklan. Good morning. Kalibo Shopping Center. Good morning. And of course, man, sa aton karaga 17 nga kabanwahunan. Tutob sa mabutan ni aton karaga pag-ililiba. Good morning. Ang mga katropa. Sorry, baka nagkataon na ba nagpangapigon. Pagtaro sila na aton na ikaroon yung mga igbang ho nagbalikutot pa. Mga amig-amig, godri, katropa nga raraya, karangan tiyempo, ah. Siyaktaro, iba pagit ka na kato, nag-amat-amat, nag-asugod, sanday, karangan trabaho, nag-apahaon. May mga nag-preparat, daya, karoon niya pamahaw. Iba ka na, nag-ihimuta, pagataan na. So, good morning, kid, ah, mga katropa. Anyway, iyan na kita sa mga tupang doon aton karanga mga balita sa hindi karang magbuhay aton karanga pag-istorya. No? Exciting Pilipinas! Update anay mga katropa sa ratabo karanga aksidente. No, particular sa may area daya karanga tondog tangalan. No? Naging kamatay ita daywa. Ka mga sakay itrayay karanga motorsiklo. O nga ginakagakipan, it's 58 anyos nga ngaki at 48 anyos nga babayi rayay mga biktima. Naruplastada mga katropa, ginpasakaan na itrayay karanga kaso wrong driver. Driver itraya karon nga van. So imaw ginpasakaan it kaso karang reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide. Exciting Pilipinas. Sa pihak pagit karang party man ba masumbong man karang balita ba katropa particular ora karon sa may banwat daya karang iba. No? May raya karon niya 30 anyos nga patay mga katropa matapos raya karang makuryente sa ganas samtang nagahakot it uhot, no, na karon sa may sityo ba ang barangay Maloko banwa man karat ibahay. Exciting Pilipinas. Raya karon niya biktima nga nga 30 anyos, no? So may sambugan pa man ra sa ibahay imaw kay bahan ra anak karang live-in partner kay man taga Marawi City, no? Raya karon niya gagaki nga ra nga namatay. Sa dugang naton karang balita sa gihapon man mga katropa may daywa guman karang estudyante ka ninahan sa pagpamuno o na karon sa area at Zamboanga City. Exciting Pilipinas! 17 anyos mga katropa, rong suspect. Ang 16 anyos, rudaywang bilog ka mga biktima. No, kay mga kwanra, estudyante, ba nagbunan sa kilahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginaligar nga bangod sa pagpangbuli. No? That's why nga nauli kara sa bagaywan, hasta kara nga mabunan, rudaywa ka mga biktima.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay makalarma ko tanaw kasi sunod-sunod yung tanaw makaray. No? Raya karang kuhan niya na. Raya karang mga isdyante nga nga biktima man itdaya karo niya pagpangbuli. At may mga isdyante karang nga nagdagaman itdaya karo niya mga baril o konsiyaw sa iskilahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, sa dugang pagid karang nga balita, mga katropa, angot man sa natabo nga rally or INC rally una karon sa Quezon City. No? So gina-imbestigahan magka-right aton karang Quezon City Council. Ro bukot din pakita nga maayos ni Second District Councilor Ranolfo Lodovica sa sangka traffic enforcer kasunod itatabo karanga rally at INC sa People Power Monument kuadlaw karanga Miyerkules. Ay natabo rin karanga insidente samta nag-issue ita citation ticket rong LT officer isang ka-driver ng illegal sigon nga nakaparada rong sagak niyan sa lugar. No, so kababog ang mga insidente. May nanganik ka ng motorista samtang may rally mga katropa. No, bakas na't gin panghaboy eh. Samantalang nag-aagi at ang anikunta. No, rider. Huwag matakunta at problema sa rally. Hindi ka maabot ka na sa puntong may nagapanakit. Ha? Ay ro na tabo abi ka to. Hagos mapalibutan it mga naga-intra sa rally, rai karang motorista karang rider nga nagakisting nga magagi na karon sa EDSA nga imbis nga ipaagi baga or punggan ro nagabuyayaw rai karang rider hayin mo gay pabaga ang mga katropa. Alright, oras na to may alas 4:41. Sa tong kagapagparayon kay Van Melvin Clavel Bartolo, good morning gay, nagapinamati
2: man. Good morning.
0: Kay Jom Satero, good morning, watching live from New Washington.
2: Good morning.
0: Yan, kay Jim Makiswani man, good morning.
2: Good morning.
0: Kung nagkaroon sa Bacoor, Cavite. Kay Nine Girlie, good morning.
2: Good morning.
0: Watching now from Riyadh. Mga katropa kay TJ Noy Noy Tanlog Solidad nagpinamati una karon San Francisco, California, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Dang Villanueva watching from Makati, good morning gid.
2: Good morning.
0: Kay Felipe Vicente Pamatian, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Wawi Sison, yes, good morning gid.
2: Good morning.
0: Pinamati gid ray mao kay Joseph Encistorias Valencia, good morning.
2: Good morning.
0: And good morning watching live from Iloilo City. Sana hindi ka magsawa sa pagbasa. Yes, no? Sana naman din, katropang Josephine, hindi ka rin magsawa sa pagpadala ng iyong mensahe. Good morning, ha?
2: Good morning!
0: Katropang Josephine. Kay Chloe Beltran, good morning! Yan, nagapinamati, gido.
2: Good morning!
0: Nag-message kita na kung imaw every morning. Oy, thank you so much, ha, katropang Josephine. Suporta no ya karon sa X of M Kalibo. Kay Jory Jorfo, yon good morning man. Aba guwapo ag guwapa una before duty kapi-kapi. Oh, kapi-kapi ang gidanaya.
2: Good morning.
0: Pa bugtaw no sa agahon.
1: Mga
0: tiglimang katasat agi karon ya kape ka tropa nga Jorpe agod bugtaw nga bugtaw ang kita. No, wa ita dilat-dilat raya karang mata. ay sanay kita no sa pagpangapi no si katropa nga Jor Finger. Anyway, mga katropa, haranay kita. Balikan ta daya karang nga natabo karang aksidente na partikular sa may barangay Tundog. Panwa kara ita tangalan. No? So, update mga katropa. Raya karon nga driver no ita van ginpasakaan na itraya karanga kaso ibawra hay aksidente nga nasunggaban na kara ro daywa ka mga mag live-in partner nauna karon sa may barangay Tundog Banwa kara tangal. So raya karanga driver it van ginapasakaan yon ita kaso karanga reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide. Rasambitan ka rin agaki. Nga taga barangay Bulwang, taga Banwa kara ita numan. Ibang madragin pa idagam kun man, rong suspect sa drug test o na karon sa Roja City kung sin nagguwa no, nga negatibo mata rong resulta kara sa paggamit it illegal kara nga droga. No? Hagos ginasugid abi nga may 120 km kada oras sa ruvan kat mag-overtake sa daywa no ka mga sakyan aga uwa na pat uhan rong motor no, sa printing papaliko ngon sa diversion road nga nagresulta no sa mabas kong kara nga pagka sungga no? So gindaga panganira no sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. No, raya karon niya gagaki. Galing kay bagot sa grabe ba niya ni karanga lastro. Gabi yun niya uwa sandit dahil karanga sukso karanga helmet. Ay nabugan gid no, ita hugam karanga kinabuhi. So, halin sa my part. Ita Tundog, raya karanga mag-partner. Ang pagtukunta no, nagkaroon sa tagas. Agad magpakaon ni Tanda karon yung baboy no sa piggery. Anyway, about sa raya karang aksidente mga katropa. Dayay aton nga pahanumdom no sa mga biyahero na to, of course. Mga motorista nano pagkarang mga sakyan karang nagagag. No, sa pampubliko karang karsada.
1: Pilipinas.
0: Kando aksidente, anytime pwede matabo. But maiwasan mga katropa kung una roaton karang paghago. Una ro disiplina pag-abot sa pangarsada. No? Bukod niya traya sa raya karang estilo nga. Well, raton ka nga diversion road. Una kita dapat ro gya katawag na ton rupag mino. Ha? Agrong raya karaga pag overtake. Nagakinangan kara kakara itdaya kara nga tama kara nga tempo. Sapat kara nga espasyo or klaro sa pagtanaw sa kondisyon itaton karanga dagan. Agong raya higrihibo sa lugar nga may kurbada, intersection, diversion o parteng may posibilidad nga may sagakyan karanga magaliko naga taas rong tsansa or delikado it nagakatabo karanga aksidente.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang mga driver, may obligasyon nga siguraduhon nga guwasa ro anda karanga ginahimo karanga maniobra bago magliko ka, bago ka maga overtake ay pilang segundo gang ro imo karanga magpaga dinali ay pwede nga magbunga na no, itahabang buhay nga paghinugso. No? kabaabutay. Noray ay karang maksirente nga ginakagakipan mat daya karang nga van. Mapa national highway man. Kung naano pa karang pangrasadahon mga katapa. May mga disgrasya karang nagakatabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grambay ko nga ni, may iwasan kung kita una karon sa paghagong no. Well, wa matanga ni kunta na kainuman. Daya karang nga van driver. Negative ba no sa drug test. Pero klaro gitabi mga katropa. Pag-abot sa rungaya karang CCTV. Unang-una, once ga una ka sa rungaya karang diversion road, tanawon mo eh, kung ayhan clear raya karon niya karsada bago ka mag-overtake. Tanawon kung ayhan diversion road rin mo karon niya ginagawa. Diba? Kababo. Ngani ay raya nga ra nagapanom doon pagit. Kapin sa mga van driver naton. Ay kababo, may karang nagawa nga, may mga van driver van driver sigon nga papuga man baga no magpadagagan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya may ginagagas, may mga booking sigon, may nasigon pag inyo nagagawaan itaya karang kapasahiro. Is daga matangin kunta sa inyo karang pagpamabuhi. Pero ro, may masunggaban ka mo. Ay hindi utagid mga katropa, mabalik ro inyo kabuhik inyo karang isunggap. Baga, ay ulihi yun git karon. Pro raya karon nya paga hinungsog. No? So daya, no? Mga katropa ro driver makaron. Naga pangatubang man. No? Sa raya karon nga kaso, mga katropa. Alas 4:50 ro aton makaroon niya oras mga katropa. Oy sa aton kaya kapag padayon ha kay Rainier Rosgal, good morning gay, nagatutok man makarakato na.
2: Good morning!
0: Inaing girly, good morning!
2: Good morning!
0: Yan, from Riyadh, no? Kajima Kiswani, good morning man!
2: Good morning!
0: Nakaroon sa Bacoor, Cavite, no? Pinamati ba makara, no? Sa aton ka nagapag waragwag makaroon. Oy, mga katropa, istoryahan tapagidaya karang bugon anyo man sa eskwalahan. Ita ginakaimbulbaran itraya karon nga estudyante.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kasi raya mga katropa, wow talaga pakita nga abe normal yang ray bangod raya hay sunod-sunod yut ana nagakagatabo sa mga eskwelahan iya karon sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay sa Iloilo nga ni no nga nadakpan niya may mga makagamatay karang armas eh. May daigwago man ka mga estudyante rung ninahan sa pagpamuno ora karon sa may area ita Zamboanga City. Matapos bunon itanday karang kapareho karang grade 8 student sa sugod ita Kabaluway National High School ura karon sa Zamboanga no kahapon yung mandra natapo ro involved ray karang suspect nasa 17 anyos samtang parehong 16 anyos ro daywa ka mga biktima and then nagagawa sa investigation man nag-umpisa raya karang insidente sa bagaywan sugod it dahil karang eskwilahan na aga ginaligar nga bangod sa pagpangbulo. Ha? Makaroon sa ayos man karang sitwasyon dahil karang biktima. Matapos karang daghon sa ospital. No? Pero ro, kamusta? No? Kamusta ro hugot nga pag mando no ita daya karon nya sugundanon pag-abot sa eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Man o ka hugot, raya karon nyo pagbantay, itaton kara nga nasa sugod iti eskwelahan. No? Ano ro may mga kugang sa eskwelahan? Hamat naabot kara sa punto, mga katropa, gamay raya nga may mga pagpangbuli, may ina karang ginapangbuno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi na itong diskwilaan niya ra, dapat safe ang mga katropa. No? Una, dapat kararo pagsalig. No? Safe nga lugar para sa mga estudyante, safe nga lugar para sa mga manugturo. Para may mga matunan bagasanda. Rahe karang mga estudyante. Ay kung makarayang ka na, makalarma tara.
1: Exciting Pilipinas!
0: Baga. Kay Noy Oyrene, good morning. Yan.
2: Good morning!
0: Listening, una karon sa may barangay, ang bago magkaraw, ang shout out Rong Enereyo family. And then, of course, sa Rong Enereyo compound. Good morning, Gid, no? Katropang
2: Noy. Good morning!
0: Inya Garmino, good morning man. Nagatutok man, makara sa aton ka nagapagwaragwag.
2: Good morning!
0: Joyri Patricio, good morning man.
2: Good morning!
0: No, nakaroon sa Riyadh magkaroon, no? Pwede-pwede, Gid, ninyo, no? I-share aton ka nagaprograma man, mga katropang. Padayon, no? Sa pagpadagat, inyo karoon yung mga minsay. Kay Arnold Altivo, yes, good morning.
2: Good morning!
0: Nagatutok man makara, no? Sa aton ka nagapag ililiba ma karon mga katropa. Anyway, nag-umpisa ra. Ro, makahingid list nga nagkagatabo. No? Sa mga eskwelahan nga ginakaimbulbaran. Itraya karon nga mga estudyante. No? Mga katropa. Well, ro eskwelahan. Sambilog ra sa dapat guwas nga lugar. Kung siin una ro nga may matun-an do sang kasdante. Una ro paggaom. Sa maya nyo pagpangabuhi itraya karon nyo isdante. So makabaga ka. Kung padayon nyo na ginaburay karang insidente, kung sa siin may mga estudyante minor di edad, gamay madaga karanga makagamatay karang armas, sa sugod itraya karang eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mayuna pa sa tiyempong nga naabot nga nauli sa pagpanakit or pagpatay sa kapwa estudyante or sa teacher.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, dahil nga ginistoryahan ta mga katropa, bukong yamang it's simple nga ginistoryahan ta. No? Kundi ro disiplina, kundi ay raya man ro ginagyan makara, itgaban nga mga eskwela. Sa eskwelahan, depende lang git. No? Pero may mga eskwelahan nga, may mga estudyante nga biktima go tagid itdaya kara nga pagpangbuto. That's why, nga nakakahimo man sanda itraya karon nga krimen. Siyempre kung blanco man to nag punong-puno ka kun di ba? Kay Rinaldo Regalado, good morning again.
2: Yan. Good morning.
0: Shout out una karon sanda no sa may Naluok no sa amon karang barracks no kay Nong Bubong Christian ag sa ako niya maunga, no, si Remark, kay Marvelin, Rebel, Raymond, Simon, sana ka rin asawa, no, kay Maribel, o na karon sa may Lumaynay, good morning, Gin.
2: Good morning!
0: Ikaw na makaroon ka ton, mga katropa. Now, bukod dapat it maging normal, rupag sugod sa eskwelahan, nga may delikado, nga ginabatsyagan, rong estudyante or delikado nga nabatsyagan samtang pauli rong estudyante rong makabaga ka or pagdagaman itdaya karon nga arma sa sugod it eskwelahan klaro nga pagag sa kagawasan ra itan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kailan ginapakita kara nga may mas madagom nga problemang ginatubang rumpa mamatanon. Bullying! Naka-experience sa panimagay. Wasa ayos. Impluensya tayo karang social media. Ang problema na no, sa kagawasan. Kakugangan it advice it dahil karang mga gilikan. Ang kumamat, madali nga pag-access no, sa mga armas. No? So, ano naman posible karang mga tikang? Sa bilog kara, pabaskugon. Rung siguridad sa tanan karang mga eskwela. Una, ruhugot. Pero makatawo karang inspeksyon sa mga nagasugod sa eskwelahan, kaibahan rung paggamit it bag inspection at pila ka mga gakit pa nga security measures. No? Kapin pa kung may natumod karang pagpampas. Sa bilog pagidira, pagawakon rung anti-bullying programs. Pangatlo, dugangan rung guidance counselors ag mental health professionals. Pabaskogon rung participation itaton karang mga ginikan. Hugot nga ipatuman rung pagbawag sa pagdaga it armas sa mga eskwela. May una nga regular nga seminar sa conflict resolution, emotional management, ang values formation.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Mas hugot nga koordinasyon, itiskwelahan, kapulisan, ang lokal karang gobyerno. Ang pagkontrol sa paggaptat iligal karang barila, aga pila pagid ka mga armas. Para 5 in punto raton kada oras mga katropa sa aton kada pag parayon ha pila pagid ka mga minute init kada mga topiko nga aton kada pag istorya para balikan top tigamang ita pila ka reminders kalistan.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libo-libong papremyo.
13: Ko si Jovelyn Flores at Talibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libo-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakamagdaog hanggan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
20: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
23: Vision X Plus.
24: Ito ay may lutein,
25: beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
26: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
27: Take Vision X Plus.
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
29: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
30: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
29: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
31: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
32: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
33: Sister Pain.
34: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
33: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
35: Symptoms persist. Consult your doctor.
36: Sa mga butika.
37: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
38: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
39: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
40: Coffee break na naman?
41: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
42: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
43: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
44: Santon Gold Herbal Tea,
43: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
44: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
45: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
46: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
47: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
48: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga tropala, 5:11 sa agahon.
1: Exciting Pilipinas! Good morning!
0: Kaya pagbalik kita mga tropa, no, sa aton kanagapaga, ililiba magkaroon, exciting Pilipinas. Sa kapon ako rin yung karoon yung mga nitibahan, katropa ng Ararkulan.
1: Good morning!
0: Hoy, mga katropa, no, sa mga katropa na ito, no, na karoon nga ginaubo makaroon. No, or ginasipon, o base may ginagagnat. Okay, basi may hina, no? Rimo karanga resistensya, mga katropa. Para ka namin ito, no? Para sa aton karanga immune system, mga santon plus gold kita, no? Nga bangodraya, himo sa malunggay, ag mangustin, nga punong-puno gid, neoita antioxidants, no? Karanga serving protection, it inyo karanga kagawasan kontra, no, sa mga virus. Hindi yon, no? Magpadaog sa masakit, pabaskugon rong immune system gamit rong Santon Plus Gold. So, doktora, ita aton karanga Yes to Health Incorporated ay mabakay ra, no, sa aton karanga pharmacies, drugstores nationwide. Aton karanga pag padayon man magkaroon mga katropa, si karon tanay, no, rong police report ni katropang Christian Villanueva, magaling, no, sa nagkaranga area of responsibility. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, katropang Christian, yes, good morning.
2: Yes, sa katropang RR, no, good morning. Sa mga pasuki matag pagamati. Aga, syempre, thanks God, it's Friday. Biernes na naman.
0: Bear month yun yan, iman na yan.
2: Alin?
0: Bear month yun man yan, iman akong mga angan.
2: Pag hinabang nga bear month doon ay dapat everyday is birthday.
0: Oo, oh, birthday yun doon. No. Matcha bear tayo mong imdon, hindi na. Matcha bear mga kuning imdon doon ay bearness.
2: Ay, advance ko takahabi ing adlaw.
0: Ay, okay. Oh, no.
2: Paroon na. Pero anyway, sa itong karang natin, mga mga reportan, na-arrest na itong karang kapulisan, na karang babae, sa kaso karang cyber libel, banang alas 9 kara kahapon nit agahon sa atong nga bahin nit barangay Estancia nasa kupad nit aton nga banwa kara ita kalibre kara akusado nagapangidaron nit 38 anyos ang residente nit aton kara barangay Andagaw dai kay atong kara banwa kara kalibo so nga arrest mo ra sa bisa dai kara warrant of arrest sa kaso kara 5 counts of cyber libel si daw mitadya kara nga section 4 Republic Act 10175 o diya karang Cyber Crime Prevention Act naging pag-uwa ko Hulyo 1 doon submitted by the size at may ringing nga rekomenda na piyansa nga 10,000 pesos bawat so 5 counts
0: 50,000
2: to katropa nga RR kinagindagan sa itong nga kalibu municipal police station aga kung singan ni karon huwag managbuhay kapiyansa man raya karang katropa nga RR no, para sa nakarang temporaryong kahilwayan. Sa adung-adugang pagiging report, patay na karasang katarahin taanyos nga yaki matapos nga ni makuryente sa atong karabakit si Chubaang at atong barangay Maluko sa Banukarit Ibahay. Kaya ka nang biktima, pinkilayan natin kay Giovanni Tigol no, aga imaurahay bawahay native gitara at Marawi City aga temporaryong nag-star sa na karang nasabitan karang barangay. Sa inisyal investigasyon, nasirang ginagawa ng aksidente ay kaya tumama ta rana ka na gina ano nga ni tawag kara sa kwanto gina karga o rana ka na gina hakwat nga uhot no ta service drop it's ang ka water water pump ay dahil hindi nga basa rong uhot ay dahil hindi sa kabasko gito ya karang paglinuwal ka nagtaliwan karang inadlaw na kuryente at araw ya karang biktima. So, ging daya pa mura sa hospital o galing, ging deklarata nung imaw karahay dead on arrival. Samtang, ging ibisuhan man, no, ita barangay rin karang akil ko, sila karang aksidente, parang nga may iwasan, no, kaparehong aksidente sa lugar. Pero pag inambang natin karang water pump, ay siyempre dapat karahay mga nag-install, siguraduhon natin. Para ma-service drop mataas, no, ag-save. Ay kagabanan na bimatod sa makaroon katropang RR doon yung karang mga ginatawag natin nga mga water pump no hay matawag ba natin nga sa mga electrician na karoon nag-i-try no ay kumamat linipatan natin nga do safety no it's service drop it atong karaakil ko that's why dapat hay siguraduhon gin natin no ang yes. Simple sa parang gayan atong barangay council i-check naton atong karang mga pumuyo na mga panimalay nga may mga karaya klaseng nga mga machine no or daya karang matawag naton yung water pump nga i-check naton kung okay ba ga no safe daya ro atong karang mga pumuyo sa daya karang kuryente para maiwasan no daya karang mga klaseng mga insidente kara no katropa nga ara. Anyway, sa aton pagkara no atawan man nato ti Tadigwa raya karang updates di karang aksidente na tuhaw sa bahin ni Tato Karbaray Tundog eh kung singan ni karon ipasaka.
0: Sige, kuan na nato na update yun man nato ro no katropa nga Christian.
2: Yes no katropa nga Ryan.
0: May na pa.
2: Aton karang opinion malamang katropa nga Ryan.
0: Okay, sige.
2: Karang aging himo no itay karang pamilya no itay karang mga biktima nga tawo ang kitat leksyon no. Karang van driver kaya ba na nabi sa makaron no mga nagtaliwan nga to hay may una karang pag-ariglo no katropa nga that's why
0: correct
2: nasa man do aton karang mga van driver katropa nga nga pwede man galiyahan pwede man galin aton karang ma asabat no just in case kaya maka-aksidente kita pero daya hay mabubugat ang kaso dahil nga nga 2 counts of homicide so no, daya karang kaso itay karang van driver that's why nga kumbaga dahil siguro ro sa bilog doon nga reminders sa tong mga van drivers nga yes. Bukod ni tanan no nga mga nakamotorsiklo, mga naka-tricycle, nga mga posible na mabiktima no itay karang mga reckless driving hay nagapasettle so daya katropa nga ara no hay padayon roya karang kaso sa daya karang van driver katropa nga ara ano karang mga report ging arrested ato karang otoridad roya karang number one most wanted person sa ato karang Western Visayas sa daya karang sangka focus manhunt operation sa barangay Dalagsaan sa Sitio Pula no sa ato nasa kupan ni barangay Banwa karang Libakaw badang alas 11:41 karatagahon ko adlaw karang Miyerkules no hay baka pa nang may balita ra dahil nga ni nga paginabang naton nga Dalagsaan
0: magayo tarang yan
2: yes no katapusan nga barangay tatubad pa karat Libakaw ug ra na karang masunod is probinsya Gutana ita Capiz karang suspect si alias Agot 25 anyos agya mangumaro ita residente man it barangay Manika i-arrest ra karang suspect sa bisa de kara warrant of arrest sa kaso karang murder nga ipaguwat korte ko Hunyo 30, 2026 wat gin kwenta karang piyansa ra kada na sa bitay kara korte para sa temporaryo karang kilwayan de karang suspect so de kara sa impormasyon sang adlaw gamang ro matapos mapagawa de kara warrant isigida nga nasa yuran ag na arrest ra kara suspect sa diya karang masuko karang lugar no ite karang nasabitan karang barangay so temporaryo makarang nakakulong sa Libakaw MPS at nakatagana nga iga patubang sa natungdan karang korte
0: kasong murder no ginatubang it daya karang wanted person
2: yes no katropa nga so sa daya karang operation yung pangunahan na ito atong karang first Aklan Provincial Mobile Force Company maumando atong karang Libakaw MPS RIU6 PIT Aklan or Provincial Intelligence or PIT Aklan no APIU PIDMU Aklan Tracker Team ang Aklan Maritime Police Station katropang so syempre sa itong karaming mangod sa may mga kaso no hay abiskan si inkita karang lugar no makakumitar man kamo iya karas sa itong Provincial Aklan nagpumagto man kamo ito sa may party tatong karang tawi-tawi o kusin man sa itong pungsod Pilipinas ay upag-ausog yun gihapon ka mo once nga mag-manaog ninyo kara nga warrant of arrest sa inyo kara mga kaso kara katropa. Yes. Anyway, doon na itong kara natipong kara mga report sa ato kara pagsikyar at pila na itong mga police station ikara sa itong probinsya Taklan. Report mga sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa Police Report ni Katropang Christian Villanueva. No, sana karon yung area of responsibility. Ay kay Joyri Jorfo, good morning. July pagang sa sunod August ag magapit yon rong fiesta. No kanday Christian una karon sa Pook ba Katropang Christian medyo mga muilitson yung matagal una kara sa Pook. Nangayaw, tari si Katropa, ang Joyre, ay nagpapati-bati. Sige ah, mga Katropa, magkinabantayan kita magkarang bagyo. No? And of course, raya karang bagyo, or may tropical storm nga si Maysak, ha? No? So ginabantayan makara, dahit aton ka nga diistira, rana makaroon niya sitwasyon. Araw pamatian taner, kung dagagan makara, dahit aton ka nga patimpo, ag sarong raya ka nga bagyo, piragi, no, sa aton ka nga diistira, Pag-asa, Metro Manila. Diistira, Pag-asa, Metro Manila. So weather update, standby. XFM weather update. So weather update, news team Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong si tinawag po nating Henry ay narito na po sa may 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay umina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali, habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Sa Luzon, inaasahan po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong mga pag-ulan, mga localized thunderstorms, dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa Palawan, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo na sa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad ang kasakatamtaman ang magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng Pag-asa kapag may mga thunderstorms, mga pagkilat pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaut kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong tatlong domains kung saan po tayo nagmomonitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilos. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon na may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers pa po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito'y patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today. At tapos po, papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po, by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat. At posible rin po na tumama ito, particular na sa may either sa may bahagi po ng Taiwan, at posible ito pong magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwede mangyari, pero sa ngayon, ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week, kaya posibleng maging maulan po bandang mga Wednesday, around Thursday to Friday by next week po, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sumainan po, tumutok po kayo sa magiging update ng pag-asa, lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo, at posibleng po itong maging super typhoon po na once na pumasok or bago pumasok

0: na meron tayong mga minomonitor na iba't ibang mga weather system, lalo po meron tayong bagyo na nasa labas pa ng Tropical Cyclone Formation Domain na inaasahan po natin by next week po ay posibleng pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility. Pero this weekend po, na-expect pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.
1: XFM Weather Update. Thank you so much no sa aton karagadwisting Pag-asa Metro Manila. Good morning! Kay Michael Villanueva Solina, good morning! Nagapinamatingid no, thanks God, it's Friday. Good morning! Yung Dirilo Navarro, good morning! Good morning! Karun Sarwell and Junior Barbershop. Anyway, mga katropa, panayon sa Gihapon Magitano sa pagbato ni Taton Kiranga Sobrero Santo na XFM, libu-libong papremyo. No, halimbawa kung may imo karanga sang kabanigit Santon Gold Capsule or sang kabanigit Premium D3 Softgel Capsule or sang kabarigit Turbo Food Supplement for Men or lima ka mga sachet it's Anton Gold Coffee. No, so pwede na to nga paggamiton dra no, sa aton ka nga entries kay Bangod. Every week pwede ka nga magdaog i 3,000 pesos. Isugod yawang sa envelope, raya karon niya mga sachet, and then butanit imog karang pangagan sa gawa, address, contact number, and signature. Ihugog no, sa aton karang drop boxes, kung magapit ka karon sa may banwa karatabanga, very good no, na karon sa Ruel and Junior Barbershop, mga katropa. Usuin niyo nga una karon si Aljon Navarro. Una man pagin sa may shopping center. No, sa Farmacia Gomez. No, pwedeng-pwede man ninyo una karon yung hugog or iya karon sa ato mismo karang istasyon, Experto Road Tigayon, Kalibo. Gira ko gabos, nagit kita mga katropa no, sa tiyempo ito aton ka nagpagwaragwag exciting Pilipinas. Exciting! Sa mga katropa na aton yung nagtutok pinagi karon sa aton ka nag Facebook Live. Inyo ka nag atik sa tagsa ka mga radyo, abo-abo nga sa yama. Good morning! Man magay liliba magakililita uman kita karon adlaw karang Domingo sa pila ka mga news and public affairs siya karon sa XFM Cali. Nangitibahan naton partner technical side katropang si Pril Kit Palmona sa kahit aton karaga patrol para sa aton karaga police report katropang Christian Villanueva. Atom lang karang station manager katropang Janalina Scanyo or sa atom lang karang CEO President Dr. Remilito Oy. Kumandidyo karang yung naging kibanagin anchorman katropang Arar Colas nga nagaywan itmayadayad karagagahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: mga adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa inyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa inyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa inyong ikawang lawas, pirmi mo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan aton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kagangato sa ninyo pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Kagangato sa ninyo kaupod, si Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
0: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
2: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imo sa nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imo sa ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
0: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, itabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sa aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Xanthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Xanthone Plus Gold.
4: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling matubala nga dapat ang mga ginasulod na ton sa aton sa nangababa, ginadisiplina, tanin na ton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sa nga lawas. Kagsasigi na ton sa patuyang sa aton dogalingon, sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Josil sa sulod sa aton sa nga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sa aton sa nga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Josil karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
0: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 at the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Doc Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
0: Na diabetes. And then, kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, Siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
0: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil. Kay, in fact, isa niya siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila siling blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus na ito, ang dapat na tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ito sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ito sa ating HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang ito sa ating blood sugar. Actually, ang pagtaas ng ito sa ating blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ating mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
0: Oh, nagkahulugan ni Dok Leong kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say, acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Dok Leo.
2: Ine, Sir Josil, kung iniron mong imo sining kaugalingon, kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayong posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
4: Gusto mo ba na

0: ka.
1: Remember, ang diabetes is just being managed, ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
2: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
2: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa nga ton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya okay sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
2: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
2: Dire kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kung amuneng aton sininga pangginawi, posibli dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sininga mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
1: Hambal nila ko, no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyunan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
2: Mm-hmm, correct.
1: Kay kung way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyunan mo.
2: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
1: Bisyo in short.
2: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat na tawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
2: Yes.
1: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
2: Correct, Sir Josil.
1: So kung tamad ka maghulag, eventually nag-cause man ina sa diabetes.
2: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigid sa panahon na ton, subungon daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
1: No.
2: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine pagpanglaba, iset mo na lang tanan-tanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sa kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang balon sa nila, Cleo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo siyang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali din naghalin. Siyempre sa gamay, nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, Logistics Palanobli o ni Doc Leo?
2: Dira na sa inyo sining kaliwat o kon makabig na ton Sir Josil nga hindi umaligin panubli no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga abibalatian pa.
1: Oo.
2: Oh. Manggad na lang. Pero kung waay malang si Manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
1: palanublion. Sulundon.
2: Sulundon.
1: Mm.
2: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung nalang pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano nato ninimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Doc Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josila, no? Turok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
1: Mm.
2: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Sutton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaat, gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well,

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kun wala na gid.
3: Kun hindi na nangin efektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
3: Pang ginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat wa ay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok. Kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains. Kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang nga mahandol sa imo sininga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga makarecover kita. Dok Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na, tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sa nadira, hindi na na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon, tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, bag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas nga aton sini nga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na nga aton sini nga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Dok Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag na mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yung sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabalik, tiyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Hindi ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Hindi ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At least, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Jocelyn, no, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observare kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kun tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanhon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold Capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold Capsule, tiwa'y manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At sige, na-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, niya mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila sa lawas. Ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity. Especially, suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka-importante ang premium D3. Kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng dansubong sa type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C. Siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sa vitamin C. Siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod doon kaysa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kaya daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibase naton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsigi-sigi taas ang aton sining kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigi-sigi sining kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sining mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel. Kay kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa mga joints, posible mabalda. Ang yasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sa nga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa nga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sa nga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sininga balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka buda from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: X-FM.
3: X-FM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines na nagtabla size 11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayad ay nga Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, may nagadlaw Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antoinette. Yan ang mga headlines, makanyadlaw at Biyernes, July 3, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. Ag para man sa akong headlines, sa panang balita, lokal, LCT Calibo, magapaniganit unang running event kadungan, it first year anniversary sa Hulyo 18. Samtang mga nguma na kuryente patay, samtang nagaani sa barangay Maloco, Ibahaya. 80,000 pesos nga kwarta nakasugod sa Bolt, isang establishmento sa poblasyon Ibahay, Gintakaw. Backtracking at Ibahay PNP sa mabuoid CCTV nagapadayon. Money headlines balita, National PBBM makipagpugong sa mga negosyante at investors sa Canada. Samtang Google binapagagunohang pangagore block sa Congore Box sa Pilipinas. Mga headlines balita, international, dating Israeli Army Chief binlunsar kampanya para patalsikon sa pwesto si Netanyahu. Ng patay sa sunog sa napugo nga panagani apartment sa Belgium. Sa tumani balita, entertainment, Aiko Melendez nagpapati-bati baga kay Kim Chu angot sa physical appearance sa joke remarks. Sa tumani balita, sports, means Agiof na kabuogon at Philippine passport. At sa tumani health news, mga pamatanon posibleng makaabsorb itas na napung beses kung mas maabo ng radiation kumpara sa mga adults sunuman sa mga eksperto.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balitang Dukan.
0: Ag sa maditali man balita lokal at magkaton it Santon Vitamin C. Gining ganyo ni Kenneth Ayan Villon as owner at LCT Calibo branch yung mga running enthusiasts kung magparehestro para sa andang nagilapit nga LCT Calibo run sa July 18. So kay Villones nga napili na their running event bilang aparted celebration it first anniversary at LCT Calibo branch bangod ang gidray sa andang mga koleksyon. Karang akilagaro LCT sa mga streetwear fitness type collection ag maabo nga iba pa. Kabuling si Donanda sa pagplano ag pag-organize run aklan para maayos kung maiplastaro siguridad ag ibang kinahanganon sa mismong adlaw itiventa. Malipay man karangin pakigbahin ang lakas nakalista on Sunday at masobra 700 nga mga runner nga nagpa-register ag nagagaom nga mas pang madugangan sa mga sunod niya adlaw. Nagpapagilin si Gonya bukas sa regular registration via online at on-site kung sa CN 699 pesos para sa 3 kilometers individual, 849 pesos para sa 5 kilometers individual, ag 999 pesos sa 10 kilometers individual, samtang 1,599 mata para sa tag team category. Maabot si Gonya mga papremyo o ang daging pahaom ka keep round trip ticket to Vietnam para sa mga winner.
2: Sa July 18, of course, this is the first binamunda nga running event here in Aklan. Although, amon niya main branch sa Iloilo City. Nag-conduct it Sunday at mga community run. And so, daya yung first air, one of the areas outside the main branch na LCT. Nakubaan, pero challenge accepted. And because this is going to be our first year anniversary as LCT Calibo, so daya among tao sa community. We have decided then, get it group, co-organizers, is run gid because they are in makara. Everyone is into fitness and medyo ma-relate gid mo sa streetwear because yung run of course sa road makita sa street kasi known si LCT sa streetwear, not only that we're like this mga clothes, meron kami mga collection like training club collection and other fitness type of collection. Right now we are approaching sobra na 700 so far yung runners.
0: Si Kenneth Ayan Belionas, owner at LCT Calibo branch, asa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa mapagiging balita, lokal, patayar sa kamanguma na matapos sa makaryante at masagawig rasang kalaybuer samtang hakwat rugin ani nga pagay sa barangay Maloco, Ibahay, bandang alas 3:30 hapon, Kuhunyo 30. considera biktima nga sang ka-30 anyos nga lalaki tumandok ita Misamis Oriental apang presente nag-istar sa nasambit nga lugar. So kay Police Major Rajib Salbino Hepe ta Ibahay Municipal Police Station nga samtang hakwad it biktima rupagay halin sa gana sa aksidente karang nasagawig o nakalaylay nga live wire kung sa siin sa napagkatumbahay na laganan kararo mismong wire. Medyo napabuhay siguro anang exposure sa itong danya wire pag nagaugan ko rato nga paniyam ko. Tinguhaan para nga daghon sa Ibahay District Hospital apang gindiklaraman niya patay it attending position.
3: Upon investigation po natin, yung victim po is may buhat-buhat na palay sa rice field malapit sa kanilang bahay. And then accidentally, he came contact no, sa isang live electrical power line doon sa rice field. Nakuryente siya initially and then natumba. So kasama na daganan niya mismo yung wire. Napatagal yung exposure niya doon sa maumulan po nung hapon na yun. And then yung victim natin, yung gindala sa Ibahay District Hospital. However, he was pronounced dead by attending physician.
0: Si Police Major Rajib Salbino Rohepet Ibahay PNP sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At sa pusan man yung balita lokal, at magkatot Vision X Plus Subtil Capsule, yung capsule lang para guide sa aton yung mamaya. Pagpadayon o backtracking it by PNP sa mga CCTV para matumor o direksyon ang pagkakilanhan ni tatlong manakaw na nagsugod sa sangkal establishmento sa barangay Poblasyon Ibahay, bandas 11:58 gabi iku Hunyo 29. Police Major Rajib Salbino Hepe at Ibahay Municipal Police Station ngayon sige dang nag-report kanda pagkaagar assistant manager at establishmento matapos nga madiskrobirahan nga ginsugod sanda it manakawa. Tapos na dang maabtan nga wagon sa dating arrangement at itong bolt ang nagkalhit sa iro ibang kagamitan sa suhod. Sa pag-secured CCTV na saksihan o pagpundot tatlong persona sa kahit isang kamotorsiklo sa atubang it mismong establishmento. Daywaro gilayon yung nagsugod samtaw sa bilog ay nagserving lookout nanda sa guwa. Antas gilboksan og bolt, taygin puto anit mga suspect ro CCTV ag alarm. Natigayin man nga mabuo it mga rayero 80,000 pesos nga cash sa suhod it bolt. Inabubanta nga nag-iedad 30 sa 40 anyos sa tatlong suspect base sa physical features sa CCTV. Matapos ang pagpanakaw, dumiretsuro tatlo sa kahit motorsiklo sa direksyon Itangalan. Samantalang nagpanimpara investigasyon at mga kapulisan para makilaga ro tatlong ka mga suspect.
3: Pan-conduct po ng investigation, nakita po natin through sa CCTV footages na mayroong tatlong individual na bumaba doon sa harap ng establishment nila around 11:45 noong June 30. So yung isa is nagsilbing lookout and then yung dalawa is pumasok po sa establishment. So ang ginawa po nila is sinungkit po nila yung gold na nakakuha po sila ng more or less 80,000 pesos. Yes sir, no, kaya sa mga nag-conduct po tayo ng backtracking so nakakuha po tayo ng CCTV pictures nila ng tatlong suspects. So ngayon po is na process po kami ng identifying kung anong pangalan ng tatlong suspects na to. Nakapagtanong-tanong tayo dito sa bahay ng Ibahay, sa mga intelligence operatives natin is hindi po taga dito sa bahay ng Ibahay yung mga nagnakaw na ito. Sinusundan natin yung kung saan pumunta yung suspects natin.
0: Si Police Major Rajib Salbino Rohepet Ibahay PNP sa anang dugang nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Nasyonal, Balitang Nasyonal.
0: Oras mga katrapo Philippines sa Dartamala size 19 sa Agahon. At sa mga detalye mga palita, national nga tamagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nakataga ng makipagpugong sa President Bongbong Marcos Jr. sa mga negosyante at investor sa Canada sa opisyal ng pagbisita umpisa Hulyo 1 hasta 4, 2026. Kay Palace Press Officer Claire Castrong kaibahan sa mga sektor sa pagpugong rupag mina, information technology, business process management, telekomunikasyon, nuclear energy, ag serbisyong pinansyala. Nag-uuman niya mapirmahan na mga kasugtanan sa enerhiya, dunang manggad, kalakalan, ag investment, kamalimaro, trabaho, ag immigrasyon, turismo, ag kultura. Magipagpugong man si Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, pagod niya mas pang mapadawang relasyon ni Pilipinas sa Canada kagkipro kooperasyon sa depensa, seguridad, kalakalan, investment, energy, ag may importanteng minerala. Ibahan Presidente si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkipagkita man sa Filipino community sa Vancouver, British Columbia.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang gubusan man yung balita national, gubusan mo niya ginpagay at Google Play Store ag Steam sa Pilipinas sa mobile ag PC game nga Gorbox. Kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bunga rin pagkipag-angot yung gobyerno sa Google nga ginpasugtan man rohinyo nga kakasono hampang sa mga digital platform sa nasyon. Bawat rin yun pwedeng i-download o kunhampangon rumagor back sa Pilipinas. dili man sigon ma-access it mga user hampang kakipro man naka-download karaan test ro pa ipatuman ro restriction na. Gintalipay man ni Department of Information and Communications Technology akong DICT ramadasig ang pagsabat it Google ag steam sa hinyo it gobyerno. Pausigil na yung bulig sa pagsong it maskuwas ng online environment para sa mga pamatanon. Padunumdumang niya ko Hunyo 23, ginanunsyo it Cybercrime Investigation and Coordinating Center hakon CICC retemporang pagbawal sa Gorbaks. At para man sa foreign exchange rate update, rotong US dollar nagbalor 61.62 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa madetalyumat balita international nga tumang katon Santon Plus Coffee Mix. In Lazar ni dating Israeli Armed Chief of Staff Gadi Eisenkot roan ng kampanya para sa gapit ng eleksyon na gudbayluhan sa pwesto si Benjamin Netanyahu bilang punong ministro. Ang campaign event kinpahag ni Eisenkot nga ating tiyampugon para mag-umpisa ro Israel at panibagong parte ag tapuson ro pagdumaga it gintawag na nga October 7 government bilang pagtumod sa administrasyon ni Netanyahu kat matabor madugo nga pag-atakit Hamas sa Israel ko 2023. Si Eisenkot nga kilagang kritika at mga pulisya ni Netanyahu gabigon sa gera sa Gaza ay nagtukod ni Partidong Yashar ko Setyembre 2023 sa manya makabuo ro Yashar 822 nga pwesto sa 120 seats parliament kasunod it 24 nga pwestong ginagauman nga mabuo it partidong Likod ni Netanyahu. Nagtawag naman si Eisenkot it sang katampad ag may klarong direksyon nga liderato nga magadaga sa Israel pagto sa mas mapag-on nga gawas nga pag-aabuton.
1: Express balita sa agahon.
0: Balita international patay ro kapinsan om nga katawo matapos magtuhaw ro sunog sa sangka 10 story nga apartment building sa siyudad it Antwerp Belgium ko miyerkules. Sa mga awtoridad nagabot sa 200 nga katawo nag-istar sa nasambit nga edipisyo. Isigid ang nagresponder mga bombero, pulisya gyud pang emergency responders para evacuate ro mga residenteng na trap sa sunog. Ang story it pilang nakaguwas nga nawad-an anit kuryente astoy an testimonyo gro fire alarm. Makataliwan o pilang minuto ay madamo gano aso nga nakita sa mga pasilyo rason nga nabudlay sandang makapanaog gamit o hagdana. Kaya napilitan sandang magpabilin sa suhod at andang mga apartment ang maguhat nga mga itrescue. Like ang motoridad, mga naka-stars kagapit nga lugar, nga ipabilin niya kasarado ang andang mga pertahan ng bintana para malikawan o paghanggop at aso maghalin sa sunog.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Ag sa malitalyumat balita entertainment nga tumang katon it premium TV. Matyan ang biyar naman no actress ag Quezon City Councilor nga si Aiko Melendez angot sa pagpangsunlog it iba sa physical appearance it ibang tao matapos o anang may sugod yung mensahe sa social media. Ito ni Aiko nga hindi dapat ubrahon niya joke ro physical appearance. Isang kataw ka man naman naging tawa ni punto nga ro konsepto it kagwapa ay nag-iba-iba sa pananawan it kada individual. Mas importante gihapon sunog ka na ro pag-angkon it manami nga tagipusoon kaysa panggawa nga itsura. Kinigani man it aktres ro publiko nga maging rason it yuhom it iba ag buko ni pagkaduga it andang kumpiyansa. Isar nga wa it particular na personalidad niya ginamit lang si Aiko humakot man it atensyon ro anang post matapos siyang maiangot it pilang netizen sa isyong ginakipan ni host nga si Kim Chu kaangot it naging hirit kara sa sangka segment it program. Magdutuman niya umakot it patiko sa social media ng tungta niya segment matapos sa joke angot sa lotus feet nga kulay naging rason it discussion online ag nadahig man o dating child star nga si Raisa May Dizon. Samtang wapay pahayag sa day Kim ag Raisa angot man sa nasambit nga issue.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man ita balita sports nga tabang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagkabuogon ang Philippine passport sa Malik Diouf ag Elizabeth Means matapos nga mapurbahan ni Senador andang naturalization. Ipakigbahin sa mahang basketball ng Pilipinas sa malitrato it Daiwa samtang sa Office of Consular Affairs. Inanunsyo man it SBP ro pagbuogon ni passport ag inagkabig ng opisyal yun sandang Filipino citizens. Ito sa matanman it SBP ro mga mamalidag Office of the President bangon sa pag-aprobate naturalization it Daiwa. Kumpiyansa man ro SBP nga ro Daiwa ay may mabaho nga kontribusyon para sa Gilas, Pilipinas.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa Health News portion. utak it mga pamatan-on ipadayon pang nagatubo ang nagadevelop samtang sanda hay nagabahog. Sambilog sa mga butang nga dapat tauan it atensyon it mga ginikanan hayro radiation nga dagayt mga screen gadgets nga masaming ginagamit it mga inunga. Sunod pa sa pilang pagtuon o papatanon ay posibleng maka-absorb itasta na pong beses nga mas maabong radiation kumpara sa mga adults sa pareho nga level at exposure. Pero masaming exposure ay pwedeng maka-apekto sa gatubo ng mga tissue sa gawas. Rason yung inirekomendar o paglimita sa screen time at pagsunod sa safety guidelines sa paggamit. Para sa mga ginikanan, importante rin pag-practice, nagkakaigong ang pagdahan at paggamit at proteksyon kung kinahanganan na gudmalikawan o sobrang radiation exposure. Pas mga eksperto, importante rin pag-edukar sa pamilya at pagpasanyog it safety measures agad maprotektahan o kagawasan at pag-develop it utok it mga pamatanon.
1: Express Balita sa Gahun.
0: Oras mga katropa Philippines sa Darta malasay 26 sa Gahun. Agri mong balita ang tipon pilong ng puwarsa at AXA Farm Network Philippines, 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Bernas, July 3, 2026. Thank God, it's Friday. Agri mong balita, Kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, Premium D. Kapag na Vision X Plus Soft Gel Capsule, kapsula nga para guide sa ato niyo mga mata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, like Santo Plus Herbal Soap. Agroma Product at Yes to Halt Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain at Clear Skin Gluta Kojic. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3,
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na

0: Immune System Booster.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
9: X FM.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo bang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
9: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santone Plus Herbal Soap.
19: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santone Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santone Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santone Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
20: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
21: Symptoms persist.
20: Consult your doctor.
21: Ibilis sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ko, si Jovelyn Flores, at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-anya. 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat! Pusat!

0: Hoy, good morning na!
1: Good morning!
0: Maayadayad nga gahon banwa.
1: Good morning!
0: Maayadayad na nga pagpropamati sa mga katropa ta kabugusan nga probinsya Idaklan.
1: Awesome!
0: Mga suki naton nga nakabola sa ice anda ka nga mga radyo.
1: Good morning!
0: Hoy, good morning! Iya sa may banwa it kalibo kabugusan nga probinsya Idaklan, yakip pro isla it Boracay.
1: Good morning!
0: Sa mga kaiping tang mga kaprobinsyahanan, probinsya it Capiz, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon, sa Masbate, ang southern part it Mindoro. Ayad-ayad nga gahon banwa. Ayad-ayad nga pagpropamati na.
1: Awesome.
0: Welcome sa aton nga pagpangalagad makaroon karang adlaw, Biyernes. Parang kailan lang. Parang ito, Biyernes ko tayo na mga katropa. July
1: 3, 2026.
0: Mozart! O nga, Biyernes sa Bugan ita, Julio.
1: Mozart! Mozart!
0: Hoy, may opisina, may klase, may trabaho, ha? Sa aton karang nga mga estudyante, ang sa aton nga mga empleyado, pribado nga mga kompanya. Diba, nag-wangyapon sa 4 days a work a week ang mga katropa. Pero normal na. Nagabubarato kung roaton ng mga presyo at mga produktong petrolyo. Sunod nga may pagtaas ra. May bakbakan yung man nga nagkakanabo sa Middle East. Oh, good morning sa mga nakatotok online.
1: Good morning!
0: Sa aton karang nga YouTube channel, ita XFM Kalibo. Sa mga naka-download, ita radio application.
1: Good morning!
0: XFM. Ag naga-monitor, ag naga-watch-watch sa aton nga Facebook Live. Ayad nga gahon kinyo ha, sa mga katropa naton nga mga OFW na sa abroad. Good morning. Simang ka mga party ita kalibutan, basta may internet yan. Kita ra.
1: Good morning!
0: Good morning kay Leopoldo Cesar Martinez Jr.
1: Good morning!
0: Itiliba Vicente Pamatian, mayad man nga pagpropamati una sa Kawayan, New Washington.
1: Good morning!
0: Naka-highlight ito. Rinaldo Regalado, good morning. Iya kami sa Sinra, sa Naloocha, sa Baraksa. Sinong Bobong Badong Christian ag sa tanan nga mga taga Lumaynay, Altabas.
1: Good morning.
0: Good morning. Mani Filiba, good morning. Manindahan yuman kita. Market Day sa Banwa it New Washington. Oy, sa mga taga New Washington. O nasa New Washington Public Market, good morning.
1: Good morning.
0: At din nag-Uncle Charlie Sausang nga nagapropamati makaron nga gahon.
1: Good morning.
0: Nagapaugas-ugas. Nagkapi-kapi ron it Santon Gold Coffee. Nick Polincio Balgona, Nick, good morning.
1: Good morning.
0: Kay Mama Medina Beltran Tiad.
1: Good morning.
0: Naka-highlights man, good morning. Siyempre kay Nick Balgona ha, naka-highlight pa. Good morning! Si Josephine Valencia, good morning! Good morning! Watching sa Iloilo City!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Bullseye!
0: Naka-bullseye! Oy, makaroon ka nga adlaw! Kamusta Rodegagan, itaton ka nga panyempo! Ba, mainit-init ra adlaw galingara! May matinding init yung man kita karang mabatsyagan. Kasi baton karang Philippine Area of Responsibility ro Bagyong Henry nakaguwa na ita aton karang Philippine Area of Responsibility kahapon. Aga wagon ita epekto, may isang kiri pang epekto ro habagat kapin pa di kara sa may area it Palawan aga Mindoro. So makaron Mr. Liz, ro nakapikto mga katropa sa nasidlangan nga parte it Central Luzon, Southern Luzon, ag iya sa may Visayas region. Magapangibabaw makaroon karangadlaw rong chimpo nga mainit-init mga katropa. Araguman, matinding init ra ha? Kasi iya kita sa Super El Nino nga ginatawag. Pero may mga posibilidad matasag gihapon nga pag-ugan-ugan. Kapin pa sa hapon at gabi mga katropa ipikto it mga localized thunderstorm. On pagpangilat ang pagpanaguob doon. Mabatsaga na ton kada hapon. Mga katropa. So, mahina hasta kasarangan ng uyop ithangin diya sa aton sa Western Visayas sa probinsya Daklan. Ag magadagaman it makana ag matawhay nga kadagatan. Mga katropa. Now, may isang bilog kita nga ginabantayan nga bagyo. Magayo-gayo pa matarubagyo nga ra. Pero magiging super typhoon, mga katropa. Agbasi sa pinakalitis kara nga pahayag it DOST Pag-asa, once nga sumugod yara sa aton nga Philippine Area of Responsibility ro bagyo, ay imaw ay pagatawgon sa pangagan nga Inday. Rambay Pag-asa ginabantayan pa makaroon, ha? Kasi ginakonsider na imaw nga tropical storm. May international name nga Bobby. O Bobby ro, anak karang international name. At magasugod ra sa aton karang nasyon sa masunod karang Domingo either Miyerkules, no? Masugod ro ra ya karang bagyo nga mabaskog na mga katropa, kasi sa makaroon na sa dagat Pasipiko mainit ro panyempo, agyan itdaya karang bagyo nagabaskog pagid nagadugang ruana nga puwersa samtang nga nagapasugod sa Philippine Area of Responsibility rong rayang bagyo. Nga si Bobby. Pagsugod na, tawgon yung denimo iya sa aton nga Inday. Bakit? Aro pangagan to. Siguro, pag-abot is Pilipinas ay ginubrat na aton nga agi.
2: Ayon ba?
0: Naging Inday yun. Dayon, eh, Bobby, taro anang nga pangagan to. Siguro, international name it bagyo. Pero pangayawa nga bagyo sa bugan ita Julio. Kasi rosang bilog karo, katdayang Henry. So, nakagawa uman, mga katropa. Pero problema sa raya karang bagyo, roman nami ang gali, wagit imora ipaglandfall iya sa Pilipinas. Madaplis ang imaw sa may parte karat extreme northern Luzon. No? Ag una sa may porsyon kara ita Luzon. Sana ibabaw nga porsyon kara. Maagyan na ra kasi pagsugod na kara paglapit na sa Philippine Area of Responsibility, magiging super typhoon. Mga katropa ro, nasambit karang bagyo. Now, ro problema kara mga katropa is matinding ugan. Kung duman nyo anay si Bagyong Karina, super typhoon, waman imo naglandfall, ha? Pero binaha katorong mga lugar sa Bicol Region, Metro Manila, at iba pang lugar sa Southern Luzon. At ito sa may parte ta Northern Luzon, mga katropa, dinagasait na tong Bagyong Karina. Wato naglandfall, pero grabing ugan nga daga, mga katropa. Kaya mas matindi raya karang si Inday. Dayang bagyo nga Bobby makaroon sa guwa. Pero ugan man, agos bilog nga Pilipinas karakaya ng takpan. Mga katropa. Ang kagabanan nga mapiktuhan at matindi karang pag-ugan, mga katropa, is rong western section itaton karang nasyon. Karara sa may Palawan, Mindoro, western Visayas. Yan sa may southern Luzon. Agro mga area sa Metro Manila, sa Luzon, mga katropa, kasi malapit-lapit kanda rudagagan itdaya karang bagyo. Nagahugag, nasidlangan, panasidlangan nga porsyon pa ibabaw, pawiste, o nasambit karang bagyo nga si Bobby, mga katropa. Una pa makaroon sa kadagatan, nagatipon pa imaw it puwersa. Pero, din yung ginambang naton, sa makaroon, wa pa it klaro kung malanpol o kung hindi. Kasi magayo pa, posible pa nga magbag-o ro ana karang hugag itdaya karang bagyo. Mga katropa. Tayara sa aton sa Western Visayas, ha? Ana ta karang direksyon pa Luzon. Pero ro bagyo, ana karang sentro iya sa may parte kara ita Visayas, sa may Eastern Visayas, mga katropa. Pagantayan da sa masunod karang Domingo. Pero makaroon nga adlaw, may manami nga chimpo kita, mga katropa, nga i-provide ka aton. Sa may mga paganawon, okay lang. Kasi mainit-init, dagagang ita, kwa, panangga sa init, mga katropa. Okay, good morning, ani, kay Mati Tornia, ani, good morning. Ba, na-miss ganda, mag-propa Mati, makaroon na yun, kasi huwag galit internet.
1: Good morning!
0: Okay. Good morning, una sa Tornia, pamilya. Una sa Ibahay. Good morning, belated happy birthday gid ani kay ni Mati Tornia. Una sa ibang adlaw ra na karon nga.
1: Ay.
0: Boss William Masangya, good morning man. Si Cloy Beltran iya man makaron. Jovelin Ribisincio, una sa Kulong-Kulong Ibahay.
1: Good morning.
0: Naka Bulls Eye. Syempre na kay Kapitan Dindo Moyo Cup, good morning ha. Naga monitor makaron katon da, makaron nga gahon. Si Nabaira Ervin, good morning. Una man sa Obsiman Tracking. Ag sa Ilog Tracking Services sa Dumanga Sport. Pasambuanga del Norte. Dumapa Pamili. Una sa Barangay Kabilawan. Good morning. Nagamonitor makaroon nga.
1: Good morning!
0: Yan. Kay Michael Villanueva Solina. Una sa Lagimbarwa West naman siya. Good morning!
1: Good morning!
0: Ano nga ka si Mario? Si Aping Sarandin. Good morning! Iya sa Guangco Baliti ha. Nagapropamati. Sandali.
1: Good morning! Morning.
0: Kay Marlene Ricaro. Good morning! Happy first birthday sa anang apo nga si Andy. Una sa Marikina makaroon.
1: Good morning. Good morning.
0: Good morning, ha. Si Jory Jorpo man, nagapropamati makaroon. Anang manghod nga si Inday.
1: Good morning.
0: Hindi lang imaw magbagyo, may toyo abi permidon.
1: Good morning.
0: Good morning, ha. Nagamonitor makaroon na. Si Jory Jorpo, yan. Una sa RAC, Gravel and Sand, sa Tabaaw, Banga. Mayad nga pagpropamati, kinyo ro na.
2: Ayaw
0: na. Nagamonitor pa karoon. No? Good morning, ha?
1: Good morning!
0: Sa Tabaaw, Banga, mayad nga pagpropamati.
1: Good morning!
0: Now, ano ro mga mainit makaroon nga topiko nga aton garang pag-uistoryahan? Well, iya sa local naton, bantayin nyo yung doon na aton nga igabasyada kinyo. May sangka mangunguma nga ra mga katrupa sa may Banwa it Ibahay, ron na kuryente patay. No? Kahapon, hindi masubo-subo, pero imbukada it bugan, it huli. Oh, disgrasya kung ano nga mga nagkaganabo mga pero gaban, kabuabo mga disgrasya ginakaasin. Not only yes, sa aton sa probinsya, kundi sa ibang mga lugar, di ba?
1: Pusay!
0: Na kuryente patay. Samtang nagaani it anak karanga pananong mga katrupa. Una sa Barangay Maluko Ibahan. Pero istorya karahin doon na aton nga iga basyada kinyo, rayong masubo-subo man nga ranga natabo mga katrupa. Rutsi po pulis it Ibahay, may pagpahayag, no? Kung bukon it panakawan, yung nga nagkakranaboy. Indo na ato nga igabasyada kinyo. Sa Boracay, may gin-implementar nga demolisyon. No? On sa aton pahay, gin-pahalin yun. Kapin paro mga nagatindog nga mga panimagay, pero dayat ang demolisyon nga katawhay. Wait mga senaryo or gulo nga mga nagkanabo sa pag-implement itraya nga writ of execution mga katrupa halin sa kurso. No? So, naging matawhay ro pag-implementar. Kahapon ita agahon kasi nga ni nakatutok man ro aton nga mga otoridad. No? Saraya karang order halin sa regional trial court. Branch 2 nga i-implement rong writ of execution sa sangka propriedad propriedad una sa may barangay Manok-Manok sa Islay Boracay. Kahapon ita aga rugugta kapin sa 500 square meter mga katrup mabahog-bahog man doon. Kaya tarong patidugan it mga dagko man nga mga building una. No? Bisan niya ni 200 square meter una, may mga dagagkuan nga mga building. So, nabawi, itag iya, dayang karang pamilya, Laurentero, nasambit karang nga gugta, mga katro. May nadagahig, nga propriedad una sa lugar, kasi may kaparte sa patigyan nga demolisyon. Ag kudag on 2020 pa ganir. Ag dato ay medyo nasagaan yata imo chirip pa. Oh, nga nagpanguna sa demolisyon. Di ba? Ay so may kwan mataron, may mga agayuson mataron. No? Pero manami yang is wait gulo nga nagtuhaw sa rayang ginpatigyon nga demolisyon sa may Islay Boracay. Naging matawhay. No? Hala, makaroon, hagos, kung aton nga tanawon, sa korte mga katropa, kabuabo nga nakapinding, nga mga kaso, pag-abot sa gugta, nga rauna sa Islay Boracay. Kasi gusto nga bawion sa gihapon. Ha? It mga agro mga nagaklaim ko't ang mga katropa is mga bukon yung tahingan it mga taga-una eh. Iba ko't ang mga tao. Which is ro mga tao nga una nagtinir it pilang dekada kat buha pa makilaga ro Boracay nadudugaan yung sanda. It daya kara nga mga ugta. So maabo para mga katropa rong posibleng demolition nga matabo una sa may isla karas. Pati man niranat mga ate nga rin, ginahugat-hugat pa na ito. Ano rin magiging madangatan ita aton nga rin may banghod nga mga ate community na sa may islat Boracay. Matapos nga gimbawi, kandaro, anda ka rin Certificate of Land Ownership Award mga katrupa nga gin-provide man yan ni Itgub. Ba? So doon yun rin sa bilog ka rin abo pa nga mga bagantayan nga mga ginadimut o agagawan nga rin itugta o nasa may isla ka rin Boracay. Tuliyahan pagid naton kara sa aton kara nga pagpangalagad mga katropa iya sa aton kara nga pag ililibag. Good morning ani kay paring Warren ha. Mangilog pare, good morning. Bullseye gid dag. Thank you gid sa pag highlight sa ag una sa purok uno laging banwa ibahaya. Gapa shout out lang sa mga obreros sang bagay sana all. Good morning. Sa pagpanguna ni Bro Jason Pirozzo. Ag sana kara nga mga katimbang ba kay Bro Boboy, kay Rolly, Carlo, at kay Rexa nga nagamonitor makaroon sa Bullseye.
1: Good morning!
0: Good morning na ha, sa mga mahugod ha. Exciting man na ra eh. Ro agahon nga na.
1: Good morning!
0: Sao, tama na ra. Good morning ha. Malo, Italia, good morning. Sino pa? Kay Mark Francisco. Mark, good morning.
1: Good morning.
0: Pasig makaroon sa Balintawak. QC. Good morning una.
1: Good morning.
0: Sa Barangay Agdugayan, Ibahay. Romang Ilayag, Francisco, pamiling apirmi, gidanaga monitor sa XFM Kalibo.
1: Good morning.
0: Yan.
1: Good
0: morning. Welcome ya sa pagpangalagat. Si Ning Ning Rilo. Ning, good morning. Siyempre, si TG Nuy-Nuy, Igtanlok, Solidad Noy. Una sa San Francisco, California.
1: Good morning.
0: Sa Igtanlok ag Solidad Family sa Ibahayag sa Numancia. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Mori Magalinte Himaranggan. Good morning.
1: Good morning.
0: Watching Macaron. Kasi bas Junjun ay. Sige.
1: Good morning.
0: Monitor Mike Dela Torre. Mike, good morning ha. O nasa CBM Pawn Shop na nagamonitor Macaron. Ag sa Alpha Omega Fraternity Sorority. Good morning.
1: Good morning.
0: Monitor makaroon nga gahon ka aton kay Mike Dela Torre. Ba, loyalist kita naton sa programa.
1: Good morning.
0: Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa, hara na itawan ta, importante ra nga topiko para sa tanan. No? Ano ta nagkaganabo makaroon sa mga eskwelahan? Public school, ha? Kagabanan, ro mga senaryo involving minors, bukod niya basta-basta nga mga krimen ro nagakaganabo mga katrupa. Dati ro problema ang naton, mga ilinaway it mga estudyante una, simple nga mga bullying. Makaron, may mga krimen na nga nagatuhaw. Ang latest mga katrupa, may buunan nga natabo sa mga eskwelahan kung nagtaliwan nga ra. Nga mga inadlaw. Pagguwas sa Tacloban City, nga grabe gitang nga senaryo to. Ha? Tapos nasundan, itpila ka mga eskwelan, may mga namonitor, may mga plano. Ro mga inunga sa anda karang eskwela. Iya gani sa aton man, may mga bump treat yang, no? Pero, na-preempt mata to na namonitor, may mga nadakpan yun yan ikato, na tutukan na aton nga piin. Pero makaroon grabe ta. Ha? Pero mga senaryo nga nagkaganabo. So although bomb treat man lang niman ya sa aton pero sa bilog doon nga dapat tawat importansya. Bomb treat, deadly weapon sa mga eskwelahan, critical offense. Mga katrupa ro ginatan-aw naton. Di ba? Now, RDepEd may mga padumdumuman. May mga advisory. Agraya nga ang mga padumdum mga katropa at Department of Education. Kabay pang hindi man magningas kugo. Nga ba si after 1 month, wala na, tapos na. Pabaya guman din kita. Pauyaya guman kita, mga katrupa. Now, kahapon may padumdum ro DepEd eh. Nga rong mga bomb threat, ha? Agraya karang mga nagapadaga, itdaya karang mga mensahe nga namumonitor, itiskwilahan, agropagdaga, itdaya karang mga deadly weapons, siyaw, baril, sa suod itiskwilahan, ginakonsider it DepEd nga sangka critical offense. Mga critical offenses nga may kaakibat nga matinding disciplinary penalties, mga katrupa. Professionals, anong klaseng penalties ro i-provide mo sa mga minor nga nakakommit it? Daya kasi protektado sanda it Jumidile Justice Law iya sa Pilipinas. Ha? So bago man it DepEd, this is the school safety campaign. Ha? Kampanya ita Department of Education. Para masiguro nga ro aton nga mga inunga ro mga estudyante safe sa eskwelahan. Sa piha ko nagatindi nga ra nga security challenges, mga katropa. Oh. So hindi ko no pag tugutan nga may mga magkaganabo mauman ro mga nagkaganabo nga ra. Pero kahapon sunod pila ta ka mga eskwelahan man ro mga nai-report sa bilog nga Pilipinas, may una nga may binuno, may bugunan, may ilinawan. No? So, sa eskwelahan, raya rong lugar nga panatag rong bagatsagon it mga ginikanan. Kasi pangaywa nga ginatiniran hayrong eskwelahan. Una sa mga panimagay. Pangaywa is rong eskwelahan. Makaron, ginakibang tarong mga ginikanan, mga katrupa, dahil sa mga hindi mamonitor nga rang mga inunga nga nagadaga it armas. Ha? Ag hindi ta mamonitor, ruanda karang mga plano. Kasi pag abot sa bagay, waman matod cellphone ro mga eskwelahan, pero yes kalibo, matsa may eskwelahan nga ginaprovidean at cellphone ro mga... Di ba? So pag-abot sa panimagay, nagabukan it cellphone, ginaistoryahan yung dinanda. May andat ang kaugalingon ng mga GC nga ra, mga group chat. Plano una nga ginatawag mga katrupa. May mga plano. Ag na-challenge, ro-utok it daya karang ang mga unga nga mag-ubra it krimen dahil man na-impluensyahan it social media mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So mga ginikanan dit aron mamonitor. Kung unagon sa sugod, it panimagay. Nga mauron rin ginaobra it mga unga. Makita pa rin it mga ginikanan, ah, okay tayo, tama na sa bagay ang unga, safe po tama na ra. Pero wa kita kasayod, nga may mga ginaplano o tagali after pagguwa it bagay mga
1: bullseye! Bullseye!
0: O pag-abot sa eskwelahan. Daya ka nga mga ito. Ha? So gusto natin nga matabo, nga rong responsibilidad. Bukon yamang it sa panimagay mga katrupa, kundi pati man sa eskwelahan. Dapat safe mga katrupa ra aton karang mga inunga. Doon ro gusto nga matatanan. Now, makaron, may ginpagawa ko man nga at akong bagura, no? DepEd order. Guidelines ensuring a safe and motivating learning environment. Robam threats, mga jokes or pagdaga it mga deadly weapons gina-considered nga third level offense nga may pinakamataas nga disciplinary classification. Mga katrupa. No? So, rupangutana is daya baga ay maging epektibo para sa mga unga. Ha? Daya ka na nga guidelines. Kasi sa last part, ginambar, may pinakamataas nga disciplinary classification. No? Now, hararo mga penalidad. Sa kada level nga ra it offense nga ginakonsider nanda sa mga kategorya. Kung first level offense ka mga katropa or first time, isot yung mana. No? Hambagan yang. At sa doon yung tarukan kung first offense mga katropa. Now, ano rin mga first level offenses nga gina-consider di karay DepEd? Rung pag ilinaway, no, simpleng away yung mga hambag-hambag ang bamana nga ron, simple nga pagpangsamad, mga saga nga mga impormasyon. Pero penalidad, nakasugat nga di karabi sa mga pagsaway ita eskwilahan at ipatawag rung mga ginikanan ag posibleng suspensyon nga matabo mga second offense o second level offense nga ginatawag rung mas malala or pauman-uman nga paggapas bilang bisis mo nga ginremind rung mga estudyante rung mga inunga may unagyapon nga nagpamangag, nagpanakaw, no? Ag kung may una nga mga physical nga halit na mga katrupa, no? Pero penalidad karon, mandatory suspension, non-readmission, ag exclusion, depende sa bugat itana karon nga ginuksa. Yun, no, sa second level offense mga katropa. O, kung roo nga ay pilang bisis yun nga naga-ubrag lang it mga senaryo na sa eskwilahan, bisan ginhambagan yun, nagapamagag pa imaw, may pagpanakaw nga ginubra mga katropa, ito yun, mandatory suspension o anang nga penalidad. O pwede man exclusion, depende sa bugat. Third level offense. Pinakamalala nga kaso nga ginubra ita unga like na involve imo sa hazing. May homicide. May sexual assault. Bomb threat na mga katropa aron. Ya sa Atonos, probinsya ta Aklan kan utom sunod-sunod gid aron. Bomb threat. Ro pagdaga it baril. Ha? Or mga pampasabog. Teka, kati mong papasabog, estudyante ka. May illegal drugs. Ag acts of lasciviousness, mga katropa. Pero penalidad is non-readmission or exclusion. Tanggal yun sa eskwilahan. Ag kaibahan yun di karon ro automatic nga referral sa law enforcement ag social welfare agencies. Kasi may mga kwanyo tay, may mga krimen yung tanga natabo eh. Agbukot basta-basta nga krimen. So bisan minors, so depende sa aton nga mga otoridad, DSW. Ito uta. Pero tanggal ka na sa eskwilahan, mga katropa. Do yun rung bago nga guidelines, itraya ka nga DepEd sa makaroon. Ag kaibahan sa raya ka nga guidelines, mga katropa, rung risk assessment, confidential incident reporting, mental health report, mental health program, kinangan suportahan gidaron para sa mga biktima. Ado yung gidaro problema makaroon kasi kung ginabuli ka, naapektuhan mo yung mental health. So naroon, daya nga rabo kumat bago. Bawal tananda, galing gin pabasko gang sa rayang guidelines suman itaton karang department. Kasi nung tinutuyo, para magtukod kita it ginatawag inclusive ag protective culture. Dapat maging kultura kung natunda lumaura nga sistema mga katrupa sa tanan nga mga public school sa bilog nga Pilipinas. Namambay ka mo. Hamat katuwat at nagakanabo nga maura nga mga senaryo. Kasi sa bilog nga ginatanaw naton kung hamat nagamakararo mga unga dahil na-impluensyahan it internet. Na-impluensyahan it social media. Mga katrupa. Wat akong tat problema ro paggamit it social media nga ra kung ibutang sa insakto. No? Hey, paalin ta. Sin ka nag-antigo it buyot it baril nga ron or una sa internet ta. Oh, sa edad mo nga ka, pila pang edad? Pitong dagon pa. Abutang nasasairan mga katrupa. Diba, mga bata pa ta re. That's why nga medyo sambilog karang ginatanaw naton nga rong epekto gida it social media iya sa Pilipinas ma naglala matindi nga epekto it social media mga katrupa. Morning paring Edsel ha, orita nagamonitor ka na. Pamahaw ta ginisang bagatong ag sinaing nga bangos. Good morning. Sana ola ta kita kana. Si Enro Intelligence Pan aron hagin question it mga ipal nga politiko, Paul Politico ro intelligence program ni BP Sara. Rene Rosgal, good morning una sa Hong Kong. Jam sa tiro na kamonitor sa radyo. May live pa? Baka makaroon nga gawin. Nasa Mabilon yung Washington, ha? Good morning. Atun nga mga katropa una. Kay Russell Beltran Sapico, good morning. Dang bilin na iba, good morning. Nag-monitor makaroon ka atun, no? Sa atun makaroon nga pag pangalagad. Now, doon yun doon. Ro guidelines makaroon. Itaton karoon nga DepEd. Now, kabo-abo. Sunod-sunod, no? May ikaw nagtaliwan man nga adlaw. Matindi man nga nagkaganabo sa may parte ka at Sambuanga. Estudyante man. Nagainabo mga katrupa rong kaso involving minor sa mga eskwelahan. Grabe tang senaryo, no? Trahedya. Bullying. Pagdaga, itaya ka nga mga armas nga ra. At iba pa nga mga paggapas. Maabo ra. No? Nga nakikita naton nga mga problema nga dapat marisolba mga katrupa. Dahil ang guidelines is, giya man lang dahil. Guide man lang ra. Pero dapat ipaintindi na ra sa mga inunga sa mga eskwelahan. Mga katrupa. Diba? Kasi pag abot sa eskwelahan, may guidelines tayo. Kung sa aton pa medyo disiplinado taro mga estudyante. Pero ang question is, pag abot mo sa bagay, ro mga ginikanan, siin, para magdisiplina sa raya karang mga unga, mga katrupa, gin pinabayan ananda, watsanda kasayod, garo andang unga, may dagagot ang asiyaw, ito sa eskwelahan. Wa sa nakasayod nga may dagagot ang baril. Oh. Pero problema ko man, iya ko man sa mga panimagay. Pagabot sa eskwelahan, okay ta. Aron yun, plansado na ro, anda ka nga mga tikang. Pero sa bilog nga, dapat tawat importansya at aton nga mga eskwelahan, isrong security ninyo. Ha? Kasi anytime, pwede ta maka pasugod una it mga armas, dawat-dawat yung tospadero o kung nano una kung may mga kontrasanta. Pangaywa sa may pinakamabahog nga pundo it gobyerno is Department of Education. Nabubaho pundo karon. Hamat hindi nyo maprovidean rong mga eskwelahan it mga security guard. Diba? Bisan magagamutan man lang ni, gusto ganit iba karon rong PTA. O, tiga sanggatos kita kada panabi kada bugan para gang may pangpa sweldo kita sa security hindi niya kinahanglan ron kasi kamubaho rong pundo it Department of Education butangan tat safety nga mag-check ito sa mga inunga nga ra nga nagasuod sa eskwelahan sa among panahon katuwa tagina bukara ro bagyo ta ngaron kasi sa di matat mga inunga kun ano randang madangatan mga katrupa eh. grabe taro disiplina pag-abot sa eskwelahan. Mas matindi taro disiplina ka to sa eskwelahan kung ikumparar makaroon nga pag-abot mo sa bagay, wako ta disiplina hagos. Ito ta sa eskwelahan o disiplina eh. Ha? Agyan ta siguro ni Dudoy nga rin, ginapa nagapog at eraser nga rin naga. Oh, di ba? At makaroon, ibago taro hinampang mga katrupa. Now, ano rin posibleng ma-obrate gobyerno? Kasi nagabahuro epekto mga katrupa. Mas epektibo rong kombinasyon it prevensyon, intervensyon, ag accountability. Dapat may manabad. Kaysa sa sambilog nga solusyon mga katrupa. Ha? Daya opinion malaman nato na agpananawan nga pwede nga maobrait gobyerno. Sa nagakaganabo sa makaroon ka nga tsimpo. Una, pabaskugon ta rung mental health services sa mga eskwela. No? Kasi nakikita ko, kabuabo nga mga eskwelahan, mga katrupa, what guidance counselor? What psychologists? What social workers? So, randang mental health apektado kasi ginpinabayan. Wait nagagiya kanda una. Diba? May unaman matod nga guidance counselor pero wa man. Hindi man mapusta. Ikaywa is dapat makaangkon kita itregular nga mental health screening ag counseling para sa mga estudyante. Bisan once a month yang. At least mabahot ang buligot aron sa aton nga mga estudyante. Number two is pabaskugunta ro anti-bullying ag violence prevention program sa eskwela. Ha? Pero nakita tabi, wahagos dun eh. Sa mga eskwelahan. May ina nga, disiplina lang sa bullying, pero mahina. Dapat pabaskugon taron, higpitan taro, anti-bullying, kung ano pa nga mga violence nga ma-prevent na taro. Ag siguraduhon nga naton nga ma-implement trong tanan nga mga palisiya pag-abot sa buhay. Di ba? Kasi makaangkon kita karait mga madali nga mga pamaagi, kasimple nga mga pamaagi, saray ka nga mga insidente, no? Madali naton may... Nga, uwa na hadlok ro mga biktima. Di ba? So dapat may mga eksperto karon nga magtutok. Ikatlo is dapat mas timprano nga matumod naton sa mga estudyante rung mga kabataan nga nagakinahanglan nga right support. Haya tabi sa aton kun namatay bisan aton may naangkon yon nga problema or galite ko na nang ugo hay ginasuya-suyaan pa da. Di ba? Oh. Pwede kita kapatigin mga seminar, no? Parenting seminar sa may kangtanan sa mga haron. Online safety sa bilog dun dapat tawat ito pangu. Discipline ag mental health. Oo. Ikalima is magtao dapat ro gobyerno itiwas ag positibo nga trabaho para sa rekara nga mga kabataan. Pagaparon taon na raton nga mga sports activities sa diba? Ano pa? O mga leadership program. Doon ma-provide sa rekara nga mga kabataan. Suportahan taro mga youth organizations ag anda ka nga mga community services o community activities mga katrupa. Sambilog pa is pabaskugo na ito aton nga digital literacy ag online safety. Ag sa eskwelahan o sa bagay, dapat turaan nato ng mga estudyante may kantanan sa cyberbullying. Online exploitation. Rong responsable nga paggamit it social media. Ha? So, makipagbuligan man di ka rin mga online platform. Agroaton nga mga law enforcement agency kontra sa mga makagalit nga rin nga mga online content. Mga katrupa. Daya gid abiro sa bilog nga nakikita tanga rason kun ham at utok nga mga unga apektado gid ait nang online. Di ba? Sa bilog pa isrong mas pagpabaskog it school safety measures. Dan, sa eskwelahan. Dapat tawad ding tupangod dun. Dapat may klaro ka muna nga mga emergency protocol. Di ba? So kung okay matanag, nagasinanto, i-implementa. Rayo nga mga security measures nga hindi makapikto sa pagtuon mga katulad. Ag, rung importante, rung respeto sa kinamatarong itdaya karang nga mga estudyante o mga di ba? Ag, rung pag-implement it manami nga sistema sa laye ag daya nga ranga child protection mga so dapat rung gobyerno taro aton nga mga law enforcement agency or anuman nga mga agency at gobyerno nga nagatutok di kara mga katropa madasig rin yung pagrespondi sa mga kaso nga may koneksyon sa raya nga ranga mga kabataan. Di ba? Hindi nga oh, next week lang galing nga mabasig magkaya pa man nga masika. Makaroon ba? Oh. Ado yun. Mga importante nga mga bagay. Nga kasimple ang matod pero mabahura nga bulig. Para mapasanyog naton rung isip itdaya kara nga mga ha? Kasi nag na impluwensyahan taro anda kara nga mga utok makaron sa mga content it mga vlogger nga mga makumutang nga nagapamaril katimo na. Content ba lang matuod pero sa isip itdaya kara nga mga unga nagakuan nun eh. Nagasugod ay pwede na ubrahon daw. Ubrahon tayo ito pagagpagag. Basta nga nagminatuod yata dayon mga katrupa. Oh, do yun. Ro mga gusto ang naton ma paabot sa kasi grabe ko tarong nagkakaganabo. Diba? So deep ed aron dapat may mahigpit ka muna nga mga school security. Ro pag implement ninyo it child protection policy. Pagpabaskog it anti-bullying sa mga eskwelahan. Mental health ag psychological support importante ron mga katrupa. Ah? Kasi sa panahon makaron raya nga ranga problema nga ginatubang it mga kabataan sa eskwelahan. Bukon yang ra it simple nga issue. It disiplina nga ginatawag. Kundi kinahangan rong healthy nga isip itdaya karang mga kinahangan rong gabay it pamilya or mga ginikanan ang importante sa kumakas. No? So, daya importante ra nga i-implement man nato ng mga patakaran, mga policy nga makabulig para masiguro nga may bastante nga suporta ro mga estudyante sa counseling or ano pa una nga mga programa itaton karon nga gobyerno. Values education. Ha? Ag open nga komunikasyon sa anda kara nga mga teachers. Ag sa anda kara nga mga ginikanan. Di ba? Kasi ro eskwelahan mga katropa dapat guwas. Safe imaw nga lugar kasi di kara kita nagatuon nagaantigo para sa aton nga pag-abot kaya kara nga mga inunga bukon it eskwelahan or akademiko nga puro kalukuhan or mag-graduate kat imo na magtapos kat imo antigo kat imo magubrat pagguwa mo sa eskwelahan mga katutok kundi dapat may pagrespeto man sa kada. Dito no, importante di karon nga makita itay ka ng mga kabataan. Ag dapat makita mananda nga may dapat nga manabat. No? Ag siyempre, rutama nga desisyon ko pamunuan mga so kung nagabuligan kita, ro gobyerno, ro eskwelahan, pamilya, komunidad,

0: sa Rowilan Junior Barber Shop, ag Alpatik Cellphone Repair Shop na kay Robert at kay Cap Junior, kay nung Mike Paulino ga monitor.
1: Good morning.
0: Kay Mama Medina Beltrante, good morning kami kato gadagat sanduko. Gay ko manggalis bingbing hay may kuan man nga daga.
2: Ayaw di ma.
0: Bana kami kato gadaga man kami sanduko gagahit sa Sibsibon. It is kwilahan. Gadagat siyaw ag utak para sa gardening.
2: Ayaw di ma.
0: Tama ron. May dumduman ko pa gani, ginapabit-bit kami sarug, bara, mga kon. Waman kami na para katong mga estudyante. Kung mga makara siguro nga panahon, may makaroon Mama Medina, kung makaroon ron nga sitwasyon, ay tao lang. Dagat sanduko to. Pero sanduko, ginagahit mo ta kasi may mga subject mo ta mga farming eh. May mga pananom kapat imo eh. May mga gasaru-saru kapat imo skwilahan, ay makaroon. Ba si Yampos na kay Motoro Sarong ato ko ni Mas Mariose po. Iba ko tabir din. Iba tamatod makaron agkato. Kuya Noel, kabubos, good morning ha. Naga-monitor makaron. Iya sa aton karang apaga pangalagad si Apang Noel Kabubos. Ro manager ita Aklan News Channel. Oh, well, hindi man aton ma hindi na pag-describe mo rahi. Siyempre, gwapo matara. Kilaga ko tayas probinsya ng Aklan.
1: Good morning!
0: Kuya Noel, Kabubos. Mga katropa. Tako, sige pa mo sa todo.
1: Good morning!
0: Morning na kay Kuya Noel Kabubos ang nag-monitor gida sa aton karang pagpangalagad ba? Agahon. Dodge Walter Mieral. Dodge, good morning. Ay, ano pa yung ginahugat? O na, medyo malinaw.
1: Good morning!
0: Oh, rumpantihan mo to. Watang madala.
1: Good morning!
0: Good morning na sa Ildefonso, Bulacan. Kay Manang Linlin at kay Jalina nga nag-monitor.
1: Good morning!
0: Good morning, unaroon sa Ildefonso, Bulacan, mga katrupa. Now, sa iba pa natin yung mga mainit kay Tupico Haranay, kasi ginabantay ng dry. Runatabo nga rin nga, disgrasya sa magugang, daya nga rin nga, nakwanta, nakuryente patay. Dahil saan ka mangunguma? Una sa Barangay Maluku, Ibahay, kahapon mga katrupa. May live buwerte ito. May pamatian taro chief of police at Ibahay, si Police Major Rajib Salbino, no? Itaton ka nga ibahay PNP. May kang tanan, saray ka nga natabo nga ra nga pagkakuryente. Nga mata, nagkakuryente. Turo ka na.
3: FM. Police Report. Police Report.
4: Ay, mga katropa, si Police Major Rajib Salvino, Hepet, Ibahay Municipal Police Station. Na may kang tanan, no, saray ka nga pagkakuryente patay. Itsang kagayaki sa may Banwat, Ibahay, particular sa Barangay Maloko, Ibahay. Sir, may dahil niya, adlaw, makaibahan ni mo, katropang Claire, it XFM Kalibo.
5: Ma'am, good afternoon po, ma'am. Yes, we have an incident po, no, noong June 30, at around 3:30 p.m., an electrocution incident. The victim natin ay 30 years old, isa kalalaki at native ng Misamis Oriental, pero pangasawa dito sa may Barangay Maloko, Ibahay, Aklan.
4: Mm-mm. Sir, ano yung nangyari, sir, to the point na yun, no, na aksidente at na kuryente po itong biktima?
5: Yes, ma'am. Upon investigation po natin, yung victim po is may buwat-buwat na palay.
4: Mm-hmm.
5: Sa rice field, malapit sa kanilang bahay. And then, accidentally, he came contact, no, sa isang live electrical power line doon sa rice field. And
4: apo.
5: Then, natumpa siya sa ground and then nadaganan niya yung electrical line.
4: Uh-uh.
5: O, kaya nakuryente siya. And then, yung victim natin, lumabindala sa Ibahay District Hospital. However, he was pronounced dead by attending physician.
4: Alright, so...
5: So, yung incidente.
4: Ano ta sir, tagal Imora o hindi po siya native talaga ng Barangay Maloko?
5: Hindi po, ma'am. So native talaga siya ng Misamis Oriental, ma'am. But ito po siya nag-stay sa Barangay Maloko.
4: Oo. Sir, paano po nangyaring meron no na nakalaylay na open wire o yun nga yung rason kung saan po siya na kuryente, may open na live wire po ba to nating itatawag, sir, na nakalaylay?
5: Yes, ma'am, may electrical wiring na papunta po doon sa pump or poso po natin, ano? Kung tawagin.
4: Oo.
5: So, unfortunately, siguro dahil sa tagal ng panahon na naka-expose siya sa init at ulan, so yung ibang tawag dito protective coating.

0: ng line, it is nabalata na.
1: Mm-mm.
0: So that is why nung na-touch niya, kasi medyo may buhat siyang palay sa taas, sa balikat niya. So inabot yung electrical wiring. And then nakuryente siya initially and then natumba. So tama na daganan niya mismo yung wire.
1: So, okay, that is why, okay.
0: So napakagal yung exposure niya doon sa...
1: Oo. Tapos may ano pa sir, siguro may presence pa talaga ng water yung wire.
0: Yes po ma'am, umulan po nung hapon na yun.
1: Ah, sir, may mga ano siya kasama sa area at...
0: Yes, may kasama naman siya nagbubuhat na mas bata sa kanya, minor, na sumusunod sa kanya, nagbubuhat, naglalakad din. Pero nung huli na, nung natanggal yung wiring.
1: Mm-hmm. So, wala namang ibang na ano sir, parang na ano rin, na aksidente.
0: Ano po, bukod po nung nangyaring insidente na yun.
1: Mm-hmm. Sir, ano, nag-ano sila sir sa area? Parang ano yun na, ano yung nagsasaka during that time?
0: Ito, yung palay po na amin. Yung ani po nila, buhat-buhat nila. So that is why nasa makapatong nga po sa balikat niya. And then yun nga po sinamaan yung electrical wire.
1: Ano sir, paano sir, kamusta po yung naging condition nitong biktima? Dead on the spot or naidala pa po ba sa ospital at doon na idineklarang, ano sir, kamusta po yung status?
0: Dinala po sa ospital dito sa ating Ibahay District Hospital. However, dead on arrival po yung kanyang condition according sa ating physician.
1: Oo. Sir, kanino po yung linya? Itong ano, nakalaylay po na wire?
0: Yung line po is pagmamayari po ng isang private na individual doon din po sa rice field na yon.
1: Mm-hmm. Ano yung magiging ano niyan sir status? Mapapanagot ba yon yung may-ari ng ano ng nakalaylay na wire?
0: Initially po ma'am is nakatakda po sila magkaroon ng husay yung asawa po nung nabiktima at saka yung may-ari po ng puso.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan may-ari ng wiring niyan.
1: Ano yung ano niya sir na natamong patal po na ano na lastro ito pong biktima? Saan pong parte ng kanyang katawan?
0: Unfortunately, hindi po tayo nakakuha ng details kung saan specific. Oo. Pero ang information natin is yun nga po, nadaganan niya. So most probably sa upper body niya nadaganan and na-expose siya sa wiring. Electrification. Opo.
1: Sir, yung area, parang masasabi mo talaga na makikita mo agad yung nakalaylay na wire na yan, sir? Or dahil lang talaga yun nga, may pasan po siyang ano, palay, kaya parang naabot?
0: Opo, yun po yung dahilan ma'am, may pasan kasi siyang palay, that is why yung height ng ano, nakalaylay na wiring, it's natamaan niya.
1: Pero ano po yung ano sir, yun po, dun po sa may-ari ng linya po ng itong kuryente, ito pong wire na itong nakalaylay, bakit po ganun yung sitwasyon po? Like kailangan po ba talaga yung linya na yun para rin sa pag-ani sir, dun sa mga palayan at dun po sa areas may palayan po mismo nakalaylay itong mga wire?
0: Opo, kailangan kasi ma'am nung patubig. So,
1: okay.
0: kaya may linya po yung pump nila. So, yun nga lang, medyo mababa yung siguro yung pagkakalagay po nila.
1: Mm-mm.
0: So, naabot nung may naghakot po ng palay.
1: Mm-mm. So, sino?
0: Opo, siguro dyan is yung ulan.
1: Okay. So, sino sir yung parang masasabi natin, naglakas loob para matanggal itong biktima sa pagkakadikit po sa wire?
0: Yung pong sumusunod sa kanya na taga doon din sa kanila, so tinabig niya po yung wire ano, gamit ang isang kahoy para matanggal po yung wire.
1: Hindi naman po siya na like na damay sir or na ground?
0: Hindi naman po ma'am.
1: Mm-mm. So ano talaga to sir, magsasaka talaga itong trabaho ng biktima?
0: Yes po ma'am, opo ma'am.
1: Alright. Diyan sir sa ano sa area, particular sa barangay Maloko, parang masasabi nating first time diyan mismo sa area na yung kung saan po na-aksidente itong biktima, first time po itong nangyari sir, dahil po diyan sa nakalaylay na wire na yan?
0: Yes po ma'am, ngayon lang naman po may na-report sa atin na insidente ng pagkakakuryente diyan po sa barangay na po na yan, sa barangay Maloko.
1: Mm-mm. Pero sir, during that time, marami po silang ano, mga magsasaka sa area na umaanin?
0: Accordingly, dalawa sila. Siya yung nauna and then may sumusunod sa kanya.
1: Parang ano lang, yeah, naghahakot na talaga sila.
0: Siya yung unang dumaan, kaya siya yung unang nakasagi.
1: Okay. Ano to, sir? Naghahakot pa lang sila, like isang balikan pa lang at nangyari na yung insidente?
0: Opo, ma'am. Opo.
1: Ay, okay. So, ano po yung status niyo ng family? Like, willing, ano, handa po ba talaga silang may mapanagot sa aksidenteng ito, sir? Or, yun yan, sabi mo kanina kasi, for ano pa eh, mag-uusap pa lang yung may-ari ng wire. Pero, sa inyo, sir, assessment po ninyo?
0: Yes po, ma'am. No? So, kung magkakasundo po sila, ma'am, sa level ng barangay, at magbibigay ng tulong yung may-ari po ng wire or yung pump po mismo ng poso, is hindi na po sila magpa-file. Pero kung hindi po sila doon magkasundo, so titignan po natin kung ano nang pwede nating i-file, no, para matulungan po yung biktima.
1: Oo. Sir, sa kayo po, no, sa part ng kapulisan, if may idea po kayo kung sino yung ahensya, no, yung kumbaga responsable or dapat mag-check po sa mga ganyan, sir, na sitwasyon, like sa mga water pump station na yan, tapos syempre open field siya, sir, eh, no, may mga mag-check ba, sir, kung safe pa ba itong wire, baka may mga open wire na nangyayari, tapos syempre open field, rain or shine yung nagiging panahon, sir. Anong ahensya kaya, sir, yung required na mag-check sa mga ganyan, sir, na ano, yung mga ganyang linya po ng kuryente?
0: So yung isang tinitignan natin dyan, ma'am, is yung ating Aklan Electric Cooperative. So tinitignan po natin, no, kung sino ba yung nag-install ng wiring papunta doon sa household nila doon. And then kung sino din yung nag-top from the household papunta nga doon sa pump mismo na yon.
1: So ano din yun, sir, like kung may karagdagang investigation pa kayong isasagawa, mag-file talaga ng kaso itong pamilya ng biktima, pati yung ano sa part ng Akelco, mag-iimbestiga po kayo?
0: Yes, ma'am. Imbestigahan natin yung mismong may-ari ng pump, kung sino po yung nag-install ng ano niya, ng kanyang pump at saka wiring.
1: Mm-mm.
0: And then possible kung makakuan po tayo ng file para sa danyos po sa biktima.
1: Oh.
0: Dahil sa batas po natin, wala naman pong criminal na parusa. So yung meron lang po dyan is civil. So habulin po natin sila sa aspeto ng civil or pagsingilang danyos po sa pamilya.
1: Alright.
0: Dahil na ito nga, aksidente din naman po yun. Wala namang may kagustuhan. No?
1: Pero pwede siya nang maiwasan, sir, no, kung naging ano na lang, chinek ng maayos or naging responsable sa mga linya ng kanilang kuryente. Sir, siguro unless may mga karagdagang kang reminder, especially ngayon, rainy season na, sabi ko nga rain or shine, basta open field at may mga linya ng kuryente, delikado talaga, sir. Siguro reminder sa lahat po ng mga, ayun nga, may mga, ano siguro, ano nga to, responsable, sir, sa kanilang mga linya ng kuryente at sa lahat na lang siguro, sir, dyan sa bayan ng Ibahay, mga reminders for their ano safety rin.
0: Yes po, ma'am, no? Reminders, no, regarding sa ating electrical lines, lalong-lalo ngayon, panahon po ng tag-ulan. So siguraduhin po natin na yung nag-i-install ng ating electrical wiring is certified talaga na merong pag-aaral or background sa electrical engineer or electrician po yung magkakabit para ma-secure po na mabuti at magamit ng at yung gagamitin doon sa wiring is talagang standard na pwede siya ta expose sa araw, expose sa ulan. Kasi baka mamaya po yung ginamit doon sa wiring na yun is pang bahay pala, pang indoors. That is why nung ginamit sa outdoors, is ganun po yung nangyari, na-expose na siya. So reminders po ito sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na doon po sa mga kanina mga palayan, and sa mga household owners din po para maging safe po yung ating paligiran at saka maiwasan po natin yung tulad nito na insidente.
1: Alright. Sir, maraming salamat po, sir, sa ito pong oras na binigay din po ninyo dito sa amin sa XFM Calibo, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you so much po, ma'am. And magandang hapon po.
1: Alright. Si Police Major Rajib Salvino, Hepe at Ibahay Municipal Police Station. Layaman si Katropang Clarity at it XFM 96.5 Kalibo ang Katropa.
2: XFM Police Report.
3: Okay, Police Major Rajib Salvino, Noro Hepe at Ibahay mga katropa. Datong porsyon is hatod ka itong it Clarskin Herbal Sompa. Kombinasyon it herbal ingredients, glutathione ag kojic acid. O yung kanami nga klase it sabon nga nagapakinis sa aton karang panita. Roan nga binipisyo nga mabuo kara kung nag-adlo-adlo nagagamit ka mo it Clarskin Herbal Sompa. Ginalimpyuhan ag ginaduga ro impurities sa aton nga gawas. Ginabuligan rupanit nga papution ag panamion ro aton karon nga skin mga katropa. Nagbulig nga ma-achieve nato nung healthy glow it aton nga panit. Do you know, may benefits no nga mabubuko nga ita basta-basta nga abi maghumot ka kundi nagapanami it aton man nga panit ta. May healthy glow it aton karon nga panit ko nagagamit kita adlaw-adlaw with Clarskin Herbal Sopa. Ana ra ities to health incorporated nga produkto mabakara sa mga butika.
2: Bullseye.
3: Now, sa aton makaron nga pagpadayon. 7:46 ra aton karang oras. Dahil natabo nga ra sa Ibahay, tawang ko anit sang kariyang dagan. Aksidente matod imaw. Pero may kapabayaan. 'Di ba? Negligence. Sangka senaryo no nga wa ginahungod pero natabo dahil nga ni may mga tawo nga bukon it bastante ro anda kara nga pagdahan ha kasi kon maayos yang rupag butang it kuryente wa nagalaylay or may nakamonitor gagi, wa ra matabo eh. Di ba? So, rayang insidente, bukod intention nga magtuga it kahalitan or may mamatay abi. Pero may mga kakuwangan yang mga katrupa or kapabayaan nga naging dahilan it dahil karanga aksidente. Di ba? Maroon ro na ginahungot pero malikawan ta kuntay. Pero sa maurang sistema, dapat may una nga manabat. Either civil man or criminal. Pero ang bagani ni Major sa Salvino is woman man at criminal. Yakara, kung isipon ta, may criminal gidaron. Bukon niyang it's civil case. Ha? Depende sa mga nagkakanabo o sa natabo mga katro. Oh. So, purong aksidente is natabo bukon gina-expectar na binaturon eh. Kung purely kata nga, para sabi man na natumba, tanim mo ito na sunggo, tara ng ano, hey, doyon. Manamatay it imaw. Uwa it basugon karon. Diba? Pero sa nakita natin nga nga pagkamatay it, dahil karang nga mga nguma, may mga dapat nga manabat mga katrupa. Ah? Dahil klaro nga may nakalaylay itong nga kuryente, linya at kuryente open wire. Eh. Oh. Tapos na agyan it daya karang nga mangunguma naghakwat it ana karang nga ginani nasa gawig na. Aksidente ron. Pero dapat imbestigahan ito sto kun may kapabayaan. Mga katropa. Kasi kung may nakalaylay nga kuryente una sa lugar, huwag hagin ng dagin ayos. Huwag in duga. Huwag in abit naghambag. Ito nga abi, live wire dun. Eh. Oh. Ikay wa dapat gin-report man sa aton nga electric cooperative. Kasi delikado ron. Eh. Kung nai-report man, hamant huwag hagin natawaan it nagakaigong aksyon. Yun dun. Agrobarangay, datanaw man naton, nga basi may kakuwangan man na sa mga maintenance or sa tag-iya, it daya karang kuryente, nga wa naging siguro rong kaguwasan it mga tao nas palibot. No? So, makonsider na natin ra, aksidente nga may kapabayaan. Natabo nga ra mga katropa. Ang posible nga makaangkon it sa gabton. Wrong responsable nga tag-iya. Depende man sa resulta. Itanda ka rin nga, investigation. No? So sa pangkabilugan, kung mapamatudan, may kuwang ito rin. Bukon niyang civil case, pati criminal case. Mga katrupa. Okay? 7:50 na raton karang oras aton makaroon nga pag-protect. Now, dayang portion man, hato dakaton it Santon plus coffee mix. Iba man ra sa Santon Gold Coffee Mix, pero pareho man lang benefits karang nga mabawit aton nga gawas. Santon plus coffee mix, may mangustin, moringa, at soya powdered drink mix. So, may mga benefits nga mabawit aton nga gawas. Kung nagainuman kita, it daya karang nga Santon plus coffee mix. Bukon yang man, it basta-basta rang nga kape. Ginapabaskog mananaro aton nga immune system or aton nga resistensya. Ha? Ag nagabulig man nga ni Imora nga makontrol ro aton nga blood sugar level. Kung nagainom kita it Santon plus coffee mix, adlaw-adlaw mga katrupa. No? So adlaw-adlaw nagabulig ra suporta para mapanami ro aton karon nga gawas. Simpleng kape pero kabuabong benefits na mabauraton nga gawas. Anara it Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga butika, mga katropa na sa Mercury Drug, available Santon Plus. Sa atong makaroon nga pagpropadayon, sa atong karang nga pag ililibas sa gihapon, iyanay kita sa daya karang nga istoryan taman doon na ro impeachment nga rin Day Sara. Pero kahapon sa rally, it Iglesia ni Cristo, finally natapos yung gidman, no? Nga nag-rally mga katrupa. Ag sa mga rally, iturong mga kaalyado. It, kaalyado ni Vice President Sara. Ag sambilog sa ginawa nga sa rally, ro raya karanga pagpaaristo kay Senador Rodante Marcolita. No? So kung matabo, base hindi imaw maka-attend it hearing. Hearing ni Vice President Duterte sa Lunes. Start na sa Lunes, ha? Ro impeachment hearing mga katrupa. Bisa alas dos. It hapon, tusawa ko ta siguro, diri-diritso ko ta. Mas mabutat na agog. May special coverage matakita. XFM Network Philippines. Bullseye! Si Senador Dante Marcolita, willing makaroon magpakulong. Kahapon, nag-attender it rally it Iglesia ni Cristo kasi miyembro imot Iglesia ni Cristo. Nagtao it pagpahayag kontra sa gobyerno ni Marco at sa ombudsman nga ginpailan it kasong plunder. Dahil yang nagbaton it donasyon para sa anang kampanya sa nagtaliwan nga eleksyon mga katrupa. Da gina-question ni tanan, agbabor man ro nangawa kara kun sakto ra proseso. Para sa mga politiko, kapin pa andang nga grupo is politika. Politically motivated mga katrupa. Na makaron gina-istudyuhan kun rong mga senador nga nakakulong, pwede ba sanda makapartisipar sa impeachment trial? Medyo malabo. Yun yan ni Rurason, kung hamat nga ginamat-amatan, pakulong, ro mga kaalyado ni BP Sara, mga katrupa, para makalikaw sa impeachment. Bullseye! At sambilog sa next in line, is Senador Rodante Marcolita. Ah, imaw sambilog makaroon. Nga, base next week, magwa warrant o ban. Mga katrupa. Wod sticker, good morning, Anay.
4: Good morning!
3: Good morning. Para makaroon si Senador Dante Marcolita, porsyon niyang saan na nga ginpahayag sa rally sa atubang kung ano karang mga miyembro iti Iglesia ni Cristo. Bukon man riba ito, Iglesia ni Cristo na nagtampo. Pero pagabanan, nag-organize is INC mga pamatian tayo, porsyon ka ra.
4: Bullseye!

salamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan po na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa, ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparent sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Isip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung nakita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Investiga sa flood control scam. Bakit si Marcoleta ang ikugulong e kayo ang mandarambong? Itatakpo sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang
kasama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po, kami ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalakda at nagahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi.

yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-maliit ang pera. Sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan ko na privado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po'y paliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon. Matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Eh siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuin. Hindi ba